0: naka DTX 500 nga ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first kumbaga ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
1: DTX 500!
2: Ito masyad sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
2: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DTX 500. Sa isa, kadlaw ka pila ka mag-inom.
2: Three times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kunayan ko mangigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagintabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
14: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
25: Mal, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kitang

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: 101.5
8: K5 News
7: FM.
8: K5 News FM.
9: Puro de los pueblos.
10: Pabalik na mga kag-K5 sa inyo naman yung palatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8:11 naman sa aga. Now, kag-K5 Eric, after doing sang kantidad, nga involved sa saling ginaligar, wala kabayan ilim nun,
11: yes,
10: nga empleyado sa syudad daw,
11: nakaparimaho
10: man tabukot mayad ba? May pila ka ba reaksyon sa ato mga tagpalamati, which is valid. Sige nga ba si Todd, may personal na siya sa tao na?
11: Yes, no? Nga ginamuyo.
10: Kaya nga, hindi ka bayad yung huya nga gindala mo sa tao nga ni sa 250 yung kulang si mo. Sobra-sobra ka naman.
11: Ina ko nagkulang,
10: no? Basi may personal nga issue na tuon si Mercy Martisano. Kag, I don't know kung nga, ano ayan ang pag-present nila. Banta kung grong presentation nila kay Mayor Greg, amun eh.
11: Yeah,
10: may reklamo, kita nga nabaton, Mayor. Nga, I don't know, why nagurong specify kung nung amount kaya kipay Merrick? Ti, hindi nga bagay, subject man is investigation, pero, kung to na kaligasyon sang tao nga nakabayad na sa 1,000, kaya ang tao hindi magbais, guru kung wais siya sa maging tunghol mo.
11: Kaya ang daho-daho ng istorya kisa, idaho ilang ang para sa iya. Huwayagin daho ang matuntuod ng istorya.
10: Amo nang pinagkabugat.
11: Daso nang gadaho-daho sa malawain ng istorya, amo pa na ang mga tao ang tuntuod niya may sala.
10: I-cover up nila yung lawas nila mo.
11: I-cover up nila mo. Di want to cover up. Amo kinapirming
10: ang matabo. Ang matabo is, in all, ma-blow, para hindi mablow ila cover,
11: birahon ka na todo.
10: Birahon ka na todo.
11: Pwede pa ko talikod, birahon na natin. Huwag kabaluto yung tao.
10: Kaya ko, amo ni natabo sa tao nga ni. No, pwede ba yung lagito na? Amo naging natabo sa iya. Ang gwa niya, siya yung makaluluoy.
11: Igo siya kabalo, nabira na siya.
10: Igo siya kabalo, flag ceremony na.
11: Flag ceremony na. So, why siya kabalo? Igo mo tanawon ng iyang kuhan, nga side. Siya galing husto.
10: So, amo ng mga bagay na dapat mabalansita.
11: Pero no? Dapat na tanaon, anay. We don't know
10: so,
11: everything.
10: So, ang primero, abin nagagwa nga may empleyado, nga nag-inom, o bayad, tinukalawain niya sa matas publiko, dulong bench publiko.
11: Kanaming yung klase balita, makangaga-inom kay mo, charge sa purok.
10: Oh, galing kay Gumura, nagbayad na kuno allegation as alleged. Ang allegation sining ginareklamo, sige kabayad ako sa 1,000 sara. Ginatag ko pa sa babae, usually, kabalo ko kisa mo man mo. Hindi, ikaw lang ito bayad.
11: Oh, imo lang siya, bro.
10: Oh. Keep the change. Ti base at the end of the day, ang iyan ang gini mo, puro na lang iya tip. Gingkip ya ginya, pero wag siya nag-pay.
11: Hawak yan tip.
10: Hawak mo ang tip. Wait akbalo, but wait, investigation must be conducted para maging patas, no?
11: Kag and kita, I think that's the purpose of the show, cause order, mga niguro.
10: Kag kita, no? Hindi lang ito maglumpat sa konklusyon kaya maluoy man tanis tao. Isa mo lang, hindi worth sambal ni Numis-Numis kasi nga, it's not worth it, no? Reklamo mong tao sa 250 kagipay, Berik. Ibak na rin na tagpilak milyon, tagpilak ka mil.
11: Basta ka niyo ay pag-anisip mong mareklamuhan ang sa flood control.
10: Ha? Reklamo
11: mong galing. ₱250 pesos lang?
10: Nga wala mareklamuhan.
11: Diway pa, diway
10: pa. Nareklamuhan na galing kay bangun sa tinanga, ang flood control, nabahaan.
11: Why pa?
10: Nabahaan ang reklamo.
11: Si Balok at si Secretary Tunuan, himuot pa ka ni state witness. Sa mga engineer to, puro sa state witness.
10: Nabahaan ang reklamo.
11: Ako sa bagay.
10: Kaya kung mabahaan, may makita ka pao.
11: ang guwayo, layon. Oh. May layon.
10: Nagkanaw na.
11: Nagkanaw na.
10: Why not?
11: Niya nga nagkanaw, niya ka may layon.
10: May dala sa gali. Ano pa nawag ganit? Lunang. Sa pulong English, ano ganit tawag na? Akresyon.
11: Akresyon siya. O ginamabi na.
10: Ay, oo. I-check ko na this time si K5 Wilson Villena para sa update sa mata sa K5. Because we want to know kung bala matapos kaging dala ini sa mga kauturanta. This is not the first time. Mm. It's already more than a year.
11: Yes, yes, yes.
10: Kailan niya tani kung nukagapon lang niya. Pero inang antes pa man nagsulod ang pandemic, hari na niya ang ginatawag na to niya before the pandemic, may panlisik na yung tubig na, no? Ay? Before pandemic, ang tubig gaagsik na nga naanda ya.
11: Kuna no? Mo naka-birthday na yung problema, da?
10: Oo, oh, naka-birthday na kiti more than a year na mo.
11: Naka-birthday na glini.
10: Mga kakipay, ini nga problema, ginagtagaan ta tension, gamay siya, di ba? Uh-huh. Dutay, pero ang kaluluoy, dream number one, health ang tao, das libertad. Kung permine na basa, delikado ang leptospirosis. Second, ang waste water. Nga tiwain niya kaso iya sa taga Basiwa ang new water revenue. Kaya ti ipatong malan niya sa aton mo. Sunod, sa kadugay na nga problema, ano ginobra sa market in charge man da? Gingkol yung atensyon sa Basiwa. No? Until now, keep up, so masi malabot mo ng market in charge sa pila na kadlaw na ito na ginapangita. No, hindi pag ginapakitaan niya ang market in charge sa kadlaw, ay nagalit na mo. Araw na siya kay hindi siya pwede maglagaw kasi ang market in charge.
11: Kaya doon siya opisina
10: mo. Huwag mo na yung opisina na mo. Hindi siya karoon in charge. No?
11: Whether you like it or not,
10: you are the market in charge.
11: You should be there.
10: Oh, sige. I-check ko si Kipay Wilson, ano ng pinakalaita sa
11: mong
10: ginakontak na ton para maplastar kag mahibaluan. Kag isa pagin ka Kipay Beric, ga ini nga bagay, nakalabot naman bala sa ato ng mga board of directors. Kaya kung nakalabot, ini sa ila dapat muligan nila yung makuha attention sa promoter who are responsible for the maintenance and operation sa mga tubo ta. Kag kanugon sa tubig, Kipay Beric, adlaw-adlaw, sa isa kabulan, pila ka cubic meter ay ang ginausik natun ba?
11: Kanugon sa tubig at the time when many water concessioners of Basiwa Primewater
10: nagareklamo sa maninit ng supply sa tubig.
11: Maninit kag wala supply.
10: Oo.
11: And yet, in some areas,
10: ginausikan ta lang.
11: Ginausikan ta lang.
10: Amuna siyang logic sa atong discussion.
11: That's the irony of it all.
10: The irony. Ha? Kag amuna kun nga ang gapanawagan kita sa badasig na pag-akto sa likay nga, basi kumasarata ni may improve ang pressure sa tubig sa pinakamang
11: area. Doon na namiyaan ko sa tirada mo, amuna. So, wala taga-panawagan nga masolusyonan, kundi ka-panawagan kita sa madasig na solusyon.
10: Yes. Because, hindi mo lang niya kaina lang natabo, kagapon lang natabo.
11: May sense of urgency.
10: It's already more than a year.
11: Yes.
10: Based on the allegation, sa nga to'y kabagkauturan, nga nagabariga na sa mga utan, nga nagaserbi mang gani nga hulugasan sa ilang kamote katangkong.
11: Nakatinlo, isang mga baligya, yun doon ko mag-uwi.
10: Kaya dahil nga kakamahali sa imo kamusyo, dahil limpyo niya ang akon.
11: Huwag niya lunang
10: bala. Inugasan na niya.
11: Nugasan siya malayib lang, inugasan, ginamon
10: niya. Nugasan ni Mayo, yung maras karsada, ito inugasan.
11: Dito sa. Yung imo yan, dahil yung imo nga dahon sa tugabang, blaka namin, doon ka masagay dyan. Nga tinlo, giniyaw niya sa kalog na galing, tinlo, giniyaw. Galik dito kayo gasal sa dalan. No?
10: Merci Martisano, dahil niya pangahihay. Sing ahay, may market in charge kali sa Libertad. Oo! Ginabaha ng bakulod, dugangan, pag-insang likid sa tubig. No? May porsyon na gabaha, isa pa na. I-check ta sa line number one, si K5 Winston Villanueva.
11: Wilson.
10: Wilson. Wilson Villena. Ikaw bla, kabalo ka, basta migo tal, dugay ta naman, malipatan. Gina.
11: Normal.
10: Migo ta nimo, no? Abot ka musta na siya yan. I-check ko sa line number one, si Wilson Villena. Kapila na ni. Ipa Wilson, good morning.
11: Nay.
7: Good morning. Ipa Valjan, si Wilson Villena. Ano yung kita
10: daw? Na, kabalo ka nga, why po ko kainom di tribayo ko.
11: Ipakita bing picture, mabing video, why pakita bing para magpati kami ikaw.
10: Abi, ikaw ginabi.
11: Abi, pakita bing. Resibo.
7: Tara na, ginaplastahan na ni K5 Villena.
11: At hindi pa kami magpating, ikaw niya. Hindi kami magpating, abas hindi ikaw niya.
10: Na.
11: Ikaw niya?
10: Ay, basa-basa, naging nagulandaan.
11: Grabe, napuchak na gini Wilson niya.
7: So, ari kita, Driso mo sa Japon, sa Libertad Public Market, siyempre sa matas ng K5, mandato ni K5 Villena.
11: Grabe ba?
7: kanaton basa ko sa Japan ning area kay Tanginan nagulan-ulan kay sa Lodjan kay sa Derek pero ulan man niya o kuninit kay sa Lodjan no ay na diyan nagamala ang
10: ini oh kaysa nang ligan tigilinit bantu pagkanto mo mo
11: oh inano mo din dapit ng sungaw nga tubig
10: din ang tubig ini kat tahos
7: are tutulon na sa liwat balik kanaton
11: kasi laingin man gali Wilson ang porma mo kung bago ka pagunting no.
7: Tatlo na kagla. Ah, ragyapon kayo na dyan. May pagyapon na kayo ang linya.
11: Amo na siya, o.
10: Dira, galing source.
7: Ah, ready siya galing, o. Natabunan. Natabunan, naging natabunan. Alam nila ni ma'am ang kwan.
11: Ate, Mayo kay
10: may... Para hindi siya maglaya, eh.
11: Maglaya. Mayo, good.
7: Susunod rin sa dalong kaysa wagdan ni kaysa Derek ang guba na linya sa tubig. O, gitabunan. Natangkong, anay.
11: Ginko mo plan sila.
7: Alugbate.
11: At sige, butal na rin alugbate kay para kakaroon ko aon ta naman ako may bayar ta. Ikalang gabang life. Gitabunan mo naman kay mautan ko Wilson. Di radyo ba na ginabutang inugbalik dyan na. O, i-display.
10: Ay, ginagsala.
11: I-display kita.
10: Sige, son. So, until now, arag yapo, no?
11: Hindi na ko liwat yung bakal na utang.
10: Ano ayan ang natabo man? So, sino ko na, makuta sila, sinong market in charge na? Para at least may idea ta?
7: Ano na kinulog dyan?
10: I-check ta sinong market in charge na?
7: Ang market in charge nila, ari pa dito na, ah, ganyan ang kusina nila. Ma'am, na, ano naman, nawing na nata.
8: Damay na nila na, sir. Ganyan kung bukal nila, yun, pag ako alin lang.
10: Si Mayor na lang abi pabala sila magpreskon ka magkutro siya Mayor ano pwede mo tong biloy bullying sa Libertad Public Market kay bisan nagatigilinit daw nagabaha to yung merkado o nagasanaw ang tubig kay may leak ang linya sa Basiwa Premoter so kung talaw mo natin kaki 5 Wilson tinlo ang tubig gagawa no puti Sinaw, hindi puti sa laang akon. Sinaw.
7: Kalabot mo sa dapat, kasi may guma, may chinela, sanan na, sapatos, yan mo na nga nag-iton siya. So, kung dirigi dyan sa sort, yung mga ginagawaan, ano pa siya yatin, aw ang tubig, kasi sa dyan, kasi sa Eric na nagagawa.
11: Mayo mo na.
10: Ang panawag ta sinakagi, 5 Wilson, pambansang bubon ng Libertad. Mga ka-K5, we are featuring to you na pambansang bubon sa Libertad kay bisa sinulang masawsaw mo.
11: Tapos yung inagbaligya mo, ihuluman mo dali para mag-friska kung magbaka ganit. Dahil dali lang, dahil kay Kwaon. Ika lang gabang man yung life Winston ng imo. Hindi na ko yung Wilson magkaon na, hindi na ko.
7: Kakusog sang iya na ano ang presyo sa tubig kasi sa dyan na makita mo isa talang kung ano kalasik ang lagan sa tubig.
10: Para makutabi si Arab lang nagsa likod mo so no? Makutabi si Manang kung ano sa kalawig kapanindada kung dugay na nina inab lang nag-short sa likod mo makutabi kung ano ilang reaksyon.
11: Siya pala.
10: Ate, kung sinulad na makutabi.
11: Kung sinulad na kayo nakalakat itong ga-shortan.
10: Hindi yan po. Kung ano sila reaksyon, kung bala, kada paninda nila mo na lang sitwasyon.
11: Ay, may isda
7: po. Wala ko na si ma'am
10: gahugas na iya. Huwag siya gahugas isda iya.
11: Hindi niya ginahugasan, ina.
7: Ang tray lang.
11: Ang tray lang.
10: Wala.
7: Actually, yung kantoan na nato, na kagapon kaysa na dyan, kasi very, pero wala pa siyang may matubang sa ato, ito kagapon. So, yeah, pagkunta naman sa buong FAY to ang ilang officer.
11: Din si market in charge ako?
7: away pag-uro ka kadto sa piscina gapon
11: kisa maga muna Wilson i-on mong imo nga kwan blanga kamera so lakat ka pagkadto sa pagkadto
10: to sa piscina niya para e dito makita ta siya makutod siya kay dapat aara na siya go piscina kay market in charge mo
11: kun wala gani siya kun di may resibo kita
7: makakat
10: ko subong kayo sa radya, kaya na-print mo lang din. Ati, ara, subong ang opisina ko. Ang oras na subong kayo, pero ikala sa 8:24, inugsulod. Inugsulod na ni sa opisina, ya.
11: Alas, kapiyan?
10: Hindi, ah, 8 o'clock yan, ano. Galing kiti ko marketing charge ka, garubing ka, guro.
11: Na, di, amun na, pwede ka kantos kapiyan. Garubing ka mo.
10: Grabe, ilig. Kalay, ba't siyong kakipay, Berik? Sulog ang tubig, no?
11: Sulog, sulog, sulog, kayo.
10: Sa diyan matag palamati ta sa live stream kita mo. Tamo unos na nakita. Mark it in charge. Markahan mo lang kuno ka nga siyang i-charge.
11: Liberal ka lang gyapon ni.
10: Mark it. Markahan ta lang sa. No?
11: Tamo gid ba lang ni Liberia. Liberal ka lang
10: pa. Si Day Mercy Martisano singa. Bangko tada bla si Marlin kuno. Ibaligya na dahon-dahon. Si Wilson Subong is nagawoking. Actually mga K5 nag-exert kita effort because these are little things that might harm, no? That might harm. Gagmay nga butang pa di makahalit sa lawas katawo kay kun may pilas kala kaubog sa muna kag masudlan kada leptospirosis. Dako nga problema na. One infection gig ko may pulupilas ka kay Paberic delikado.
11: Kanami tanawon
10: kay. Pero wala kon malaya kay Paberic nami, no?
11: Oh, tawayaw.
10: Siguro kaya mga
11: matinlo siya.
10: Next month do mo amo na kami lawas di kay Paberson.
11: Isa pa na.
10: Oh, next month.
11: Kanami tanawon kay Wilson kay ko maglakad kay ginabirada ni Vincent ang hawak yan. Are are.
7: Are na kesa sa dapat saka.
10: Sino nga lang sa marketing charge?
11: Makutanay?
7: Are.
11: Paglalahan ay manong.
7: Sir, sino ang sino ni marketing charge sa subong, sir? Ha? Test ano gani, sir? Ito lang ano
11: yung ma'am. Ma'am test. Sa kauta si ma'am test.
10: Oh, makutun ta siya. Kung nakabalo na siya party sa nagabaha. Daki nga, dapat sila ni mo.
11: Tanawunta
10: ko na numayo ah. Basi kung nakatawag naman sila, kabalo ko na ba daan kisa ako na, tiyo nag 1 year na nakipay berik mo?
11: Oo. Oh, oh.
10: Nugun. Kag kung wala itong kabasa akipay berik, tinlo ang libertad tulukon.
11: Oh. Tiyo tayo nga tumangan, ikanami man lang yun.
10: Tiyo mala.
11: Oo. Oh.
10: Tiyo tutuya, layo, sige lakta ni Wilson
11: may
10: ba?
11: May kanta man nga Forever Young mo.
10: Forever Young, Forever Young.
11: Forever Young. Ato yan, dito yung Forever Young. Ano yan? Forever wet, I wanna be forever wet. Amo naman ang tayo dito siya. Wilson, Wilson, ang ginapakantuan namon si imo market supervisor, hindi kay sa jail?
7: Hindi, bakod, hindi kayo sa dadyan ang bagong merkado, sa may elevator, gali
11: ha?
7: May elevator, oh.
11: Kadami isang aton nga market, ha?
10: Gali ka?
11: Uy, may elevator,
10: todo. Abutangan sa elevator para sa mga tigula nga maninda, Blackie Paberic.
11: Oh, mga pila kasi man ang andares na. Sakya naman sa mga rugby boys nila. Ay, kailan ka ba ka
10: lang? Eh, bantayan sa puso. Ha? May third puso.
11: Lord, kung naman minami siya nga itong market, ha?
10: Kulang lang ni sa... Kahit kung nara ka na sa sulod, hindi ka namanan. Pero kung i-promote na ni Mayo, nga rin na sa babaw, guro mga ba, bakal pa
11: manda sila, no? Nga, Central Market na si Luilo, nga daw ka namin, man kagiliwat.
10: Tibangod nga SM to nagtira mo.
11: Oh, tinga nga hindi taman maamuning.
10: Ang guwato sila yung dumayaras lang ang PPP to.
11: Oh.
10: Private-public partnership.
11: Tahob to yung Central Market si Lilo, di ba?
10: No. Di, I don't know. Kung anong
11: si direction kanil. Si Central Market si Lilo, doon dito magsurugi ka baho sang palibot.
10: Di sumugin doon lang na, no?
11: Subong tahob Central Market
10: si Lilo. Ginatira, ya. Ay, kanami, magaling sa pisina, di sa babaw.
11: May roof deck gali na yung market at hindi niya mabasa babaw. Kaya aras sila ni ma'am sa babaw. Si
10: at tutong gabasa, oh, amun na dang apursyon.
11: Oo. Mangkotabi, no? Ay, are, gali. Oo. Oh. Ari na, ari na. Balaanta ni karon ang katotohanan sini. Amo ni mga K5, you are looking. Eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo ang itsura sa market supervisor tagali sa Libertad Katahom kag ang view sa aton merkado.
10: Tinlo man opisina, no? Tinlo, very good, no?
11: Looks like an office.
7: Ari ni opisina sa market sa tungkol sa Rodan, sa Eric. Kinaulat lang kaya ako si Ma'am Silogo.
11: Tuktok ka na? Ano na ho may pagkaon da? Ano na, Wilson? May mga tubig.
10: Okay.
11: May pagkaon.
10: Mayor Greg sa taya to.
11: Mayor Greg. Katahom, no?
10: Pwede kalika conference na sila sulod mga vendors daw.
11: Nami kalika. Katahom, ha? Katahom in fairness, ha? Katahom.
10: Kulang lang sa develop, ah.
7: Kuan naman man, unang nagkimang complaint na malahaw, no? Nagkimang mandik sa, ano, wasan, ang guba, itong atubo.
10: Hi, ma'am. Good morning. Hambala si Kipay. Morning. Diyan ka, Kipay. Berik, ah.
7: Nung asa ni Libertad, abe rin lang dyan ang building. Ibig to, Libertad Market. Ang bagsaka, yung kaya ka naman, ma'am.
11: Magsilusan din si Wilson do Kapiho.
7: Tinong kami na posible maka ano makakuha si mga makakalabot ng konti. Ay, Mrs. Good morning. Ma'am, are ka si Ma'am Tess ng ato? Hindi na kami
10: naman. Hi, ma'am. Good morning. Baka gwapa. Galis na ito. Market in charge. Oh.
11: Just arrived, ma.
10: Itong global adason sa iya, kaya rin sa babaw kita, anong manada?
11: Just arrived si mama.
10: Bagsakan na sa piyak, private na.
11: Ay.
7: Market man din dyan building. Libertad niya building.
11: Miss Tess, mayong aga ma, mayong aga. Si K5 Eric at si K5 Eljan. Good morning, Ma'am Tess. Kamusta?
12: Good morning, Sir Eric. Actually, ka pamatid dito sa inyo every morning.
11: Amugani, nakita ta ka si Lingkuli, si Nertaki di si Ma'am Tess. Kamusta ka, ra ka naglida, ma'am, sa market?
12: Okay lang, sir.
11: Oo. Ma'am, nagdangop kami. Hindi man na kay mapabulig na lang kami sa imo. At tublang ma, ang nga tuntong ang tubi, tublang ang gabaha to sa kilid, tublang. Sinong mayo kad tuan ta naman? Mayo kay ara kada ma'am mo si Miss Tess Gilgali. Kilala ta ni kay Pebble dyan.
10: Oo.
11: Oo. Sino mayo, ma'am, kad tuan ta?
12: I-report na lang doon sa Basiwa.
11: Dito na lang, no?
12: Sari man kami di dyan. Nga concern, nga bigay-dugay na naman dito sa dyan.
11: Oo.
12: Para i-transfer. Ilang-ilang. Nga ito ang utang dito. Nablakay para sa amon. Di nga alagyan. Dito sa galom.
11: Mm-hmm.
12: Pero dito, after 4 years, na malawala din ako.
10: Aragay. Bien, no? Nagin na, ha?
11: Basiwa.
12: Sa tapos, ni ULB, wala din.
11: Ahay. At ti pabisitahan ta na kay Wilson agod nga madala ta si reklamo ti mayo mangani nili ni.
10: Oh, siya nga kunto kayo si Eljan Espinosa raw nga comment. Nga private man ang bagsakan, sir.
11: Oo. Oh, oh.
10: Kay sino na kay Mr. Ribson na ang bagsakan, ma'am, sa kilid?
12: Oo.
11: Galing kiti dalan mangyapon ba si dalan ni.
10: Iya ka syud ang gobyerno na city road na panawag ta.
11: Ikag no? Basiwa promoter kid eh.
10: Oo. Oh. Oh. Ilan obligasyon? Oh. Kag dapat guro ba si intervene ng syudad ta.
11: Oh.
10: Kuha atensyon nila para magaan ini atensyon. Ma'am Tess, at least klaro sa amon nga inyo yang coverage is the Libertad Public Market Building lang.
11: Oh.
10: Ha? Amo na yang in charge sa imo.
11: Kagkanami.
10: Kagatong sa piyak ya. Why na to ya kay privado to?
11: Oh. No? Tima ito Ma'am Tess, akin naklaruhan ah. Kag kanami isang opisina nyo, ba ara ka na galit na ma'am, mayong aga gid sa imo ah.
12: Mayong aga man every morning, bila ka pamatigit ko sa
10: inyo. Sige, ah, sige ma'am. Thank you gid.
11: Ma'am salamat gid, ma'am salamat gid. Salamat sa pag-akomodar sa K5 dira sa office mo. Thank you gid.
10: Salamat Ma'am Tess, thank you.

0: próxima, nandola, ina ti kuro iyakas. Sugid ka kay Prime Eric?
1: Hindi na, hindi na, palabuto na. Na. Hindi na. Nga pa mati, sako lang si Prime Mutter, guro.
0: Ti, gaayo, takay pa, ha?
1: Sako lang.
0: Pagtapos Prime Mutter, blungoy ba kung sa mga gabalayan, na ginamutan na nila mo, silo 5 lang, supot pa na.
1: Sukton yung mga gabon.
0: Tiliyok na, no, sa Basiwa Prime Mutter, masigo ka pa mati ka mo, gakol kami sa inyong atensyon, because number one, gabasa, ganagnak ng lugar, no?
1: Kalain
0: mo. Rigma, kigko, kagdelikado sa hazard sa tao sa Balatian, Pilakadlaw. Ti Wilson, thank you, Gid. Ha? Tingwa ay bibisun bisita ng Basiwa Prime Mutter either ang board of directors na to ng Basiwa kag ang pumuli sa Bacolod di countdown ta niya kung ano ka dasig magakto ay galing yung countdown sa katuwing nagli nakaligan
1: siyempre na
0: oh, doy boy ka naman isipon yung masiling na tao
1: di si ma'am ganito si ma'am Tess ganito reklamo so may ginareklamo to si ma'am Tess nga may reklamo man sa Prime Mutter doon pila apat ng tuwig
0: apat ng tuwig
1: ano to son.
2: Dari na, rin isa pang ikasadadan kasi Eric yung doon ipabaylo ba lang linya? Pero ang linya, arang yapo na apat na katuig kasadadan kasi Eric kung ay sa
0: yapo. Baylo, linya lang ah.
1: Oo, oh, ay.
2: Apat katuig nila ng
0: ha?
1: Na, apat katuig?
0: Why pa mag-isa kadikada? Kaya isa kadikada, pulo katuig
1: yun. Oh, sabagay.
2: Kaya pa na, isa kadikada yung lawig kasadadan kasi Eric ang 4 years siya, 4 years.
1: Basiyo, laton pa nila na yung mag-retire si Ma'am Tess.
0: Ha?
1: Mag-retire.
0: Ti bakod eh.
1: Na ano mo na. Gita mo gaugtas mga ni nag sila ni Ma'am Galita sa ilang opisyo na oh.
0: Mm. Kag panawagan tagtagiya da sang private yung bagsakan na. Kamo niya dapat mag-call attention sa Basiwa kay dala na. At the same time mga tao na nag-arkila sa ang arkila nila guro hindi na siyudad niya kanto sa private owner sa bagsakan.
1: Kari na, talaga kanyo na rin sa bagsakan, no? Hindi huh? naman, no?
0: Tiyo. Proctally, when we like ito na, ang mayor, hindi naman nabat niya si Prime Mutter.
1: Prime Mutter, kaya
0: dapat tani, katuon niya nila kabisitahan, no? Prime Mutter, kung nagpamati, mga kamusers, ang amon na nga ginayo para niya sa inyo kayuhan. Because ang inyo mga konsumidor, among nagasuprer na kung pwede mo. Kung masyaradan nyo na ba, si may improve pagid na dang mahina ang pressure sa tubig, no? Isa na. So, well, salamat, Gid Simonson. Ito na, misaka mo na soon, hindi ka na mag-gym guru ka roon. Naka-kwan ka na eh, naka-hike ka na pa saka na sa third floor.
2: Kaya niya po, kasi doon dyan, na mag-gym pa yung gapon ka roon. May parisan talaga.
0: Doon kamay to, si Wilson, no?
1: Oo.
0: So, thank you, Sona.
2: Sige, kasi doon dyan, kasi Merrick, na muna namin ato, sabi nga makasang K-file, yung ginagulong sa inyo, sa kalawa, sa my PC, V3 Vio, pan DTX, Coffee Mason, na to, si K-file Wilson Corralde, ini naman si K-file Wilson, Villana para sa kampiyon na balita,
0: Negros, salamat sa reporting kay Pablo Villera sa matas ng K5 until now. Number one, ang lugar sa diin dra naga-leak ang tubo sang Basiwa, hindi na siya gali part sang Libertad Public Market.
1: Hindi na kayang market.
0: Bagsakan na niya.
1: Ato lang structure.
0: It's a bagsakan. Galing kinandang talagang tawag na Libertad Public Market. So, hindi na sila in charge da. So, private, kikumo sa bagsakan, pero aras karsada, ang pamangkot na tondri, sin o bala or san o pa sa Basiwa tandugon ini. Imagine mo mga ka K5, it's more than a year. Ang super sang tao dira sa lugar, galapotsyak, no? Ang iban para sila blessing man inang nasambit nga lake because gaserbi ina nga, ano gani, universal nga bubon ng mga taga Libertad.
1: At least daw may ara sila for, kuana, for hygiene purposes.
0: Huh?
1: Tubig, may tubig.
0: May tubig, may lugasan.
1: May cleanliness for buses.
0: Tingnan pa nawagan ta sa Basiwa. May ara na kita promoter nga partner. Ang publiko nagapamangkot sa gihapon. Kung ano? Bala, ano nga klase sa serbisyo ang idulot nyo sa ilan? Serbisyo balay na o perwisyo sa mga taga-Libertad? Another day, another FDLP. Talikod na lang yung wife mo.
1: Pero kanami, mapamadyagan mo kay Pebble dyan. Kaya rin na kapila ni Matabo sa akon. Nga gulpi lang may guluan itong microphone. Tapos mambal. Nga ka pamati ko si inyo nga duwa.
0: On the way, gali ka pamati
1: si Ma'am. Kilala ko ni si Ma'am Tess. Kilala ko gini siya. Nagkagali listener ta gini siya. Ay, Ma'am Tess, ikaw galing Ma'am Tess. Nagkaginatumon, pirmi nga market supervisor.
0: Timayo naman kinag... After all, kinaklaruan, tang hindi na niya ila.
1: Oh, kag nami, kay kasabat siya. Yeah.
0: Salamat, Ma'am Tess.
1: Ma'am Tess, salamat.
0: Okay, nami, si Arnel Ortez, kipamati, kuya. Mayong aga, kuya Eric, kuya Eljan. Morning, dari sa mga ino ni Chesa. Gatubod man sa dalat ng Prime Mutter. Huwag papaglaong sa kilid na nga way isang ino ni Chesa.
1: Kita mo, ano naman?
0: Itabuso na inamo ang Libertad. Hindi ang point na din. Nami, kinag-report ang tao.
1: Amo niyang gusto.
0: Kay para at least, kamumis, ikanipay dapat isang Basiwa Prime Mutter.
1: Correct.
0: Kung wala ninyo na talupangdan at isang publiko nag-report sa inyo. Pero kung pabayaan nyo ni, isa lang hindi kaklaro nga pagpatumbaya,

0: accumulate niyang kaluluoy nga gabayad mga konsumidor eh.
1: Direkta ni makita si Real Jan nga radyo, ining radyo ginpundar ni Doc Ramiloy for all of us to participate. Di kita mo nga ara na sila?
0: Hindi, foro de los pueblos mo. Na, People's Forum.
1: People's Forum na kita mo gilang na. Di amo ni nga aton, dire ah, nga kuala ni siya.
0: Si Barok Boxing ka pa mati sa ato na. Si Martisano kadlaw gin.
1: Sadya
0: sa ato na. Hindi ka na magsadya nga isa na katuwig. May magyapon na yung ginasa pakang basiwa premoter. Doon ka na, wala mo ng balong kabalan ginya sa ilan. Hindi gali. Wala pa.
1: Si Marian Olvido, gambalong niya, imuha niyo ba mga 5 years para masip lang magkantos lang?
0: Ha?
1: Mga 5 years.
0: Diyos mio?
1: Huwag ka ni Mariglar itong iyak inareklamo sa market supervisor 4 years. Hindi pa ilang dalan niya, 1 year pa lang.
0: Tiko ko nagpabati mo na basiwa, promoter. Question is, part bala sa inyong serbisyo ang pagpabungol-bungol? Ang pagpabungol-bungol. Part pala na sang serbisyo na ginpromisa nyo sa tao?
1: Pagbukas na sang mata sang K-5, do floodgate of complaints na nakita ta, no?
0: Di, ara na na, kahit ano mo na, mata sang K-5. No. Kaya wala purpose, hindi magpakamalaot. It is not our intention. Why kita di? Our intention is to cater sa mga problema and let the concerned government agency respond sa mga reklamo sang tao. Hindi naman sa atong ng coordination, di, kita nagbisita man ta sa basiwa promoter kung kaisa galing hindi gibalan nila pagatubangon ga refuse sila magatubang ti at the end of the day mahuya man kita sa publiko nga nagapasweldo sa aton
1: dapat mapatudlo sila kay Ma'am Tess kun anong sikreto
0: amo na
1: paggulo si mo way na duro gamo
0: sa batlabla kay nga sa batlabla way giduro gamo ang basi sumong ginapangita na ni basiwa promoter contractor nila
1: sige dinto kayo si kay na nabisto kita
0: hindi naman libertad kanto kamo sa bagsakan sa ano tong na Mercedes Street para na matagaan na sa nagakigo ng atensyon si Carla subok ka tuwan si Carlio naman na nato na
1: si JR pati yung lanay
0: nahuli ka mang tugabang.
1: Ikaw, enjoy kita.
0: Pwede sa ayos sa programa.
1: Ikuha ang tugabang.
0: Nga, nahuli ka ang tugabang.
1: At ang sila ginauluman. Ayaw,
0: mayari naman di, sir. Sige, dali sa Bangga, Lunan, Barangay 34, mayari man di. Sir, kagwa man nga tubig sa dalan, baskog man gwa sa tubig. Ayo, si Ma'am Gina Borja, kapamati sa ito, no? Randy De La Cruz, JR, salamat, Anabel Santisteban, Merita Malbas, Gamonitor from Andumanan, no? Si Romar Duran, prime motor, tubod everywhere. Hindi na tulad kung hindi na magtubod siya. Why the kwaon tubig? Ang lahil niya kung katubod siya, wala gripo. Blawa mo na yung dako. Taka problema, kay usik gina.
1: Kalaing yung sitwasyon.
0: Paw si Lisnat, mahaw ta sir.
1: Hong Kong siya.
0: Watching from Hong Kong, mahaw.
1: Hong Kong siya.
0: Mayo ba? Oh. Sausaw gatas ko, no?
1: Isa pa na.
0: No, mayo na.
1: Hindi matinlo na siya, ginahugasan niya man.
0: Pero galing ginaimnan niya man ang hugasan niya.
1: Galing tapos hugas, ginaimnan niya man. Tama mo na itong sa mga utan.
0: I-check na this time ha. Naka-standby si K-5 Carla para mabalaan na ito ng sitwasyon. Nalungod si Nisa, di naman niya. Sino naman niyang tigiya sa mga sig- wala katapusan na niyang redanize ng sigarilyo K-5 Eric, no? Habi ko, naging guba na itong machine sa bago, ay na.
1: Tinaguba man.
0: Ti subong mayari naman diaw.
1: Di kay guba ang bago nang guba mo?
0: Ang sa bago mo lang sa makulod wai pa.
1: Wala man guba di. Sige lang anay bala.
0: Tud ka?
1: Oo, di bago pala to ay bantukan.
0: Apo bangkot ko ngayon wala katapusan niya oh.
1: Di kina mo man isang puno mo.
0: Ay.
1: Wala, may katapusan na kuno ng puno ara.
0: Ang guwa guro do saging. Gabla ko di tapson mo.
1: May saha.
0: Mano, may saha. Kaya po tubo. Kung sa mga kawayan pa may tambo. Sige lang siya tubo. Nga tubo.
1: Amo ina ang dako. Dako gid nga problema Sir Eljan.
0: Mm-hmm.
1: Because we have law enforcement enforcers, mga pulis, who are willing to do their job, and yet we have people who are supposed to file cases for
0: nagkaradakpan
1: persecution. Waay nila iya gina ubra.
0: So abo nang dako ang problema ginatubang no. Check tabi K-5 Carla, pila naman ang bilis ni permanent ang balita tag isak milyon pitok milyon from pamangkot sini do ay magyapon sa gina pilot kaso nga manabatlaw.
1: Kini buinas mining tao si Iljan Espinosa ni no.
0: Oh.
1: Iljan man yang alan niyo. Pariho gid spelling.
0: Kay si Nanay permi nang pamati sa una sa aton mo. No? So that's why pagbata niya gingalanan niya man Iljan Espinosa.
1: 57 na ni siya?
0: Gali ka? Igulang niya sa akin niya eh. Hindi ha, bata pa na.
1: Hindi ha, Eljan o, nami. Very good.
0: Abi mo, natabo, blas sa Mandalagan, may ko na makantuan.
1: Oo.
0: Dungan sila busong.
1: Okay.
0: Ang ambal sang babae, sing niya, magbata ko ngalan ng Kuiljan. Okay. Di karo kayo tupad balay, una bata si Isaac Smana. Ang ngalan sa bata niya, Kuiljan. Ginis lang niya nalang ngalan sa bata niya.
1: Tanawa, may ba si Eric to?
0: Ha?
1: Ba si Eric?
0: Ba si ganis sila ko, Kwan, Itan.
1: Kay Kuiljan yung Itan.
0: Hindi ba siya pwede ang balutang Kwan? Inang kung Carlos siya, Carl ano kaniya kay tutun ka na di mo, Carlos.
1: Carlos.
0: Oo. Hindi mo pwede ang balutang Iarlos. I-check na this time around sa line number one, kay 5 Carla. Walang kamatay ang sigarilyo na balita. Carla, ano naman? Uh-huh. Mayroon ba niyong tat, Carl?
2: Yes, KK5 Aljan, KK5 Eric, ara sa 180,000, gamay lang ah.
0: Gamay lang ah.
2: Pilis ang nakupiskar niya mga sigarilyo dari sa area sang barangay Takulinga kahapon na KK5 Aljan na KK5 Eric. Mm-hmm. Sa impormasyon na to, na sunog kay Police Captain Liberato Yorpo, ano yun siya, sang CIDG KK5 Aljan na KK5 Eric kasunod rin sa iya mga Muslim iniila sininga na dakpan kiting mga pangalan na ako sila man mismo nagamban nga Muslim ini sila aga ang ila sining mga pangalan na si Johamar Haguni kag si Ansa KK5 Aljan KK5 Eric kag nagarenta lang ini sila ya diri sa area sang barangay Takuling so nagkalain-lain nga mga sigarilyo lain-lain nga mga pangalan sang sigarilyo ang nakuha sa ila.
0: Mm-hmm.
2: So isa na ini sila kasi man nga ginamonitor sang CIDG kahapon na naabtan gid ini sila nga nagadiskarga sang ila sini nga mga inog distribute kuntani diri sa syudad sang Bacolod. Wala pa mahibaluan kung diin gid sa Bacolod iga distribute pero within Bacolod sila ni ang naga distribute kay K5 Aljan kay K5 Eric so ara sa 500 plus ka mga rims ang nakuha kung nakita naton na ayara sa 12 ka mga master case ang nakita naton kahapon na pero ti may ara to iban nga karton nga hindi kompleto o kung hindi kompleto hindi maglapot sa 50 ka rims ang isa ka box sa K5 Aljan na kay K5 Eric so ginbase na lang ininila sa rims kay tungod nga ang kada karton may ara buta may ara man hindi buta kay K5 Aljan kay K5 Eric kagati ang ilas ini nga gingamit nga salakyan na do ang isang kaangay sang minivan kay K5 Aljan kay K5 Eric so ari na ini sila subong sa kustudiya sang CIDG NIR kay K5 Aljan kay K5 Eric kagti may kaso ini sila sa paglapas sa RA 10643 o kon Graphic Health Warnings Law kag Republic Act 8424 o kon Tax Reform Act of 1997 kay K5 Aljan kay K5 Eric so ginahibaluman kundi inagikan ini nga mga smuggled cigarette kay K5 Aljan kay K5 Eric ay di sana mention na sang tinalikdan yung mga sinimana ni RD Cardinio ang Mindanao ang source sinisang mga smuggled cigarette so ini ginacheck pa kung connected bala o kung hindi pero ginalantaw na rin nga posible connected ini sa mga previous nga mga na-recover sa aton sining mga kapulisan diri sa Negros sa Occidental o kon na NIR kay K5 Aljan na kay K5 Eric. So pamatian pala naton ng gamay nga pahayag nga nagikan kay Police Captain Liberato Yorpo.
3: Ang tatlo ka persona.
2: Okay.
3: Kag amo man to pag pagkakita nila na kontrol nila dayon kag tawag sila na yung grupa alin din sa opisina ta. Nakumpis kita, bali 18 na rims ng native breed, kag 24 rims of Nashville Menthol, one master case of Nashville Menthol, kag 49 rims of native blue. So, master case of Kentucky Select Red. 3, master case of American Bison. Kag 4, master case na Kentucky Select Menthol. Ang aripagid na 1 unit of Asian Blue Puro Color Samsung Android phone. Pag 1 unit na white Suzuki minivan. Ang cigarettes na recovered ka sa market value More or less 180,000.
4: Okay, ano limit abo sa mga nagkaroon
3: ng kaso? Although pailan siya naman ng kaso na R18643 kag R8424 ano ni siya ng National Revenue Code of 1997.
4: Ano yung background sa mga nagkaroon?
3: Ini sila ya, isa na sila ka ano ya na ang ano nila Muslim ni sila mo.
4: Okay.
3: Oo, tapos halin pa sila daw sa Mindanao.
4: Ibalik ka rin pa sila sa
3: Mindanao, sir? Ang ila di trabaho.
1: Mm.
3: Ga

0: Tinugin kita ng ilan na saan galing ang ilang source.
1: So wala pa naman ako din halin.
0: May binatag to sila.
1: Oo.
0: Alias baba to.
1: Oo.
0: Pero alias pa lang to. Ay patakaklaro kung baka ano lang yun sa ila. Yung ginaamol na ginagamit nila pangalan.
1: So may ginakuhaan sila. Tapos tarats na katingira sa kakuling. Nag-renta lang sila.
0: Oo.
1: And then ginadistribute nila ang mga ginakakuha nila ng mga smuggled scrap.
0: Ah.
1: Within the areas ng Makulod.
0: Yes, ma'am. Ang namonitor lang sa ating tropa, kulang-kulang isa ka semana, abla mo, ang report ni sa Amon, kag ginabantayan din sila sa Amon.
1: Isa pa lang sila ka semana, Dere?
0: Sa Amon monitor. Dere,
1: oh. Means Makulod.
0: Sa Makulod.
2: So, di ka capable dyan.
3: Kaya pa bangkot, kini pa ilan na kaso? Sila pa sa kakaso, Carl?
2: Yes, yes, ka capable
3: dyan. Very good, no?
2: Pasakan, ini sila sa nga kaso.
3: Anong kaso nila?
2: Paglapas sa R18-10643, K5L dyan, K5Eric,
4: okay.
2: Sa Graphic Health Warning Law, kag Republic Act 8424, kung Tax Reform Act of 1997.
3: Tax evasion case ni, no?
2: Yes, oo.
3: Tanta so, mount ni ganyan si Karamik sa Butans eh.
4: Carl, di nila nadakpan ni Carl?
2: Sa may address area, sa nga Takuling, K5L dyan, na K5L.
4: Ano nandakpan nila, balay o sa dalan lang nilandakpan?
2: Bali may sa sagwa na sila binag-inventory eh. I think dinadiskarga ini nga mga sigarilyo kay Kipeval Jan, kay Kipev Eric.
4: Pero kung i-discarga ba si Safe House?
3: Si Safe House guru
4: why
3: sila.
4: Why nilagin follow up na?
3: Iba si Ari lang di guru kita mo warehouse di stakulig subong mo.
4: Oo.
2: Do balay lang man dito ala apartment lang ang
4: di apartment pwede mo unstakan? Dako na na.
3: Ano man ang apartment? Bitaw mo apartment to likod.
4: Oo.
2: Mm-mm. Yes, sakto na kay Kipev Jan, kay Kipev Eric. Apartment ini siya nga babaw dalom no do hindi mo gani mabalaan nga may hara dira kali sa nga naga-distribute ako nagabot.
3: Tiario, ang ining apartment kini sa sulod si sa ka compound may hara siya nga kudal.
2: Yes, yes, kay Kipev Jan, kay
3: Kipev. Tapos damo siya rooms.
2: Hindi, hindi. Do ano na siya, babaw dalom, may isa lang din siya kabalay.
3: Ay, isa lang yan ka unit, no?
4: Okay.
3: Carl, alang-alang, natagalit siya po, Carl.
4: Alang-alang,
3: daw pa, ilan na mga taka, so di ka rin, overtime.
2: Yes, so kay Kipev Aljana, kay K5 Eric, report ni Kat sa PRONAR, hindi nga balitang nadulong sa Yusang GDX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Inis kay K5 Carl, at sir, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kakaningawan sa Negros, K5 News.
3: Salamat kay Pep Carla Defensor Lunga. Nabatihan ninyo ang pinaka-latest ka update. Batihan ito by tomorrow, no?
4: Yes, yes.
3: By tomorrow, basi kumalabot na ito ang ginareklamo sa 250, Diyos mio. Doon hindi naman in chapter, no? Basi malabot.
4: At least na
3: internet for everyone. Internet plus start naman, no? Kag doon hindi mula worse nga mo, ang ginin nilang tao. Sobra naman na yung nagreklamo to. Husto itong ambal na basi may lain mo. Hindi na agenda, no? Well, sa pakala sa mga technical partners, kay Pebriniel Alcantara, by Ethan James Sarmiento with our station managers and CEO Dr. Ramil Uy. Another day, another FDLP. Ako si K5 Eljan Castaño.
4: Ako si K5 Eric Tenerife.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Bye-bye. K5
5: News FM. K5 News FM. News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I

DTX 500. Makabulig sa pagtinlos ang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kun mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkupag sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.

0: Sa umaga.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayong aga sa tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras mong alas 9:06. Diri natin pakaistoryahan sa sininga programa, Informasyon sa Ikayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga gina-advise naton, nga i-take naton adlaw-adlaw para manatiling healthy, bawal magkasakit, mga friends and relatives. Gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, sining aton nga DTX 500, ang iyang mga positive nga mabulig sa aton nga lawas, of course, updanta ini para maging sufisyente kag epektibo mighty C alkaline nga vitamin C, of course, ang istoryante pagidiri karon ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan kag upod naton sa aton nga programa Brad Paul kag si Sir Boy Sulwita, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir JP, mayong aga.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, ang gwapo, tisoy, matso, kagawad sa Barangay 35.
1: Kompletos, regados.
2: Oh, kagmaluan sa mga estudyante.
3: Yeah. Kompleto, Ricardo. Do gini sa mix ba?
2: Good morning, Sir Boy. Istoryante ako ng engineer, mga problema sa atay. Uh-huh. Ano lang ang mga blatian ang common sa aton nga mga Filipinos. Kag paano mabuligan ni DTX 500 ngang atay ta mangin healthy? Kay once mabaldang atay engineer, dako niya problema.
1: Correct, correct.
2: Oo, damo sa mga kilala naton kisa nagkalamatay bangod problema sa atay. Kag paano bla makabulig si DTX 500? Inaaton mangin topiko do gidugay. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Albao. Mayong aga man sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters, Explore Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa. Ha, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500. Your cell protector. Oy, sa mga worried nga medyo you're too old for your age, kumbaga 45 ka pa lang, looking 65 ka na, ay basikulang ka sa antioxidant. Uh-huh. Dagasulod ang ginatawag nga DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw and you feel those things makes you old, ang sabat na DTX 500 ang paaman, ha? Ganubo ang blood sugar mo nga. Kay may ginatawag nga Charantia Extra kalin sa ginatawag nga Ampalaya, alat na tanan sa DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para makabato man sa ginatawag mga invaders sa imo lawas nga dala sang masakit ng mga mikrobyo, mga anomalia nga kakatabo sa imo lawas, no, ma-check dayon sa mga soldado sang lawas mo kung naka Mighty C the Alkaline Vitamin C. May ligodan sa paaman, ang paaman gaputi ka, ha? Ang nami imo collagen production, so nami ang imo skin. And of course, kung gusto ko i-improve ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold is a supplement that specialize in eye care, no? So kung gusto mo na 20/20 gapon ang imo vision, ti mag eye care gold ka na, puno ni sang vitamin C, vitamin E, bilberry extract kag mga minerals and nutrients that help your eyes maintain its 20/20 vision. Palisan mo na sa ginatawag nga eye care eye drops, no? May hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso ubo sipon kagilanat dala sang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo ang sabat, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Proceed kita subong sa atay. Sir JP, mga 500 different functions ini iyang function. So, okay, Sir JP.
2: Correct, engineer, ang aton atay isa ini sa pinaka concept term pabla, engineer, kabalan.
1: Kabalan?
2: Oo.
1: Hindi trabawso?
2: Niya, trabawso. Hindi na, nung abugbog mo niya, okay lang niya.
3: Balik na siya?
2: Oo. Okay. Kaga gina-heal yung self niya, ginapilit niya, heal ang self niya. Imagine nun mo sino hindi maging sturdy kung ang imo function sobra 500.
1: Correct.
2: Oo. That's why very important ang aton sininga liver. Kagkadako sa iyo, engineer.
1: Pinakadako na sa internal organs.
2: Hindi man, dako pa man stomach yung hitad. Mungkin uh-huh. Kung sa size lang, dako eh. Dako kadyang liver man eh. Now, anong mga problema sa liver, engineer? Well, isa-isaw na ito sa malabutan ta lang, no? Number one, may ara kita sang mga viral of origin.
1: Mm-hmm. Kagaw.
2: Tiwai kanya may mahimo. Unless ang mahimo mo gilang niya, maditribayo ka.
1: Okay.
2: Para nga hindi ka matakdan siya ng mga kagaw nga ni. Improve ang imong immune system, dapat gamay TC ka ni. Pero not related niya kisa sa imong lifestyle. Kaya ang hepatitis A, hepatitis B, inini sila, engineer, mga viral. Kagaw niya. Kagaw ang origin siya ni. But silingon, lifestyle man per se.
1: Okay.
2: Mag-uyab-uyab ka da, hindi mo'y asawa.
1: Tapos sabi ka na...
2: May hepatitis B, nagtulip-tulip ka mo to. Timlatnan ka eh.
1: Ah, pinagi sa laway.
2: Yes.
1: Baal ka dyan na?
2: Pagkaon. Sige. Na-worry sa dayo.
1: Ang mga nina kayo.
2: Huwag ka nagaling kabalo ya?
1: Hindi kabalo man.
2: Haon ah.
1: Safety promo nga siya.
2: Hindi na magkukulba. D3 bio lang na, engineer.
1: Oo.
2: Di mo na, viral hepatitis. Usually na, engineer, magamba ka binga hepatitis, gahubag ang atay.
1: Mm-hmm.
2: Naghubag ang atay mo. Ha? So, kisa, kagaw ang cause. Now, may ara makita sa kinatawag, engineer, nga mga fatty liver disease. Now, let's go with steatotic fatty liver disease. So, magamba ka steatotic liver disease, amo ning fatty liver.
1: Okay.
2: Oh, permi kita sini mga Pinoy halos amo gini may ari kita sini may pati liver gid.
1: Lain mo nang gapang dilaw imo panit amo na.
2: Ati extreme na iya.
1: Extreme gini.
2: Oo, oh, ang mga makabing fatty liver depende niya sa kadamuon sang fat sa imong liver. But okay. As Filipino again, siling pasang migo ko nga doktor, hindi ta niya malikawan nga magka fatty liver ta bagod sa aton nga diet. Ang sobra, engineer, nga pagkaon sang carbohydrates,
1: okay.
2: Kulang ka sa exercise, grabe ka pakaonon carbohydrates, tamis,
1: uh-huh.
2: Sugars, added sugar, chocolate, no, basta may kalamay, basta tamis.
1: Okay.
2: Plus triglycerides mo daabi. Alright? So, inisya kay any nga ginakaon mo, engineer, magsubra, ang any nga sobra sang glucose sa dugo mo, will be converted or will be stored into glycogen sa imong atay. Atay and muscle na permiang iyang gina. This is the fastest source of energy kung ma-deplete ng imong glucose.
1: Uh-huh.
2: So, gina-store na sa atay. That's why ka fatty liver kita.
1: Okay.
2: Han. So, dito sa amon, bisa Brazil, ang mga bayi, ito namon yung mga sexy.
1: Sa Luzon, asa na yun?
2: sa Brazil.
1: Brazil, gidya ya.
2: Hindi na ako pa makutas ng siyudad, ginilipatan ako. Tagsang munto nga lugar.
3: Hindi naman na, natakaan na sa sang...
2: Kaya abot ko na eh. Mamakot at sa address naman dayon mo.
3: Natakaan na sa sang US. Okay, sa Brazil. Kung US, unahan sa guy. Kung UK, unahan ka bang kalan. Sabong sa Brazil, naging doon kong budlay.
2: Oo. Kaya isang gamay kami, boy. Ang papa ko, parents ko, si daddy, kag si mami. Kundi indiin kami nga world. Na parts ng world.
1: Grabe, ha?
2: Well traveled.
1: Okay.
3: Amo nga tawag, you could travel through books.
1: So, hindi ka na magtalang, hindi ka makalakat-lakat ka?
2: Ay, hindi na. Mangkot sa akon, kung
1: okay,
2: may
1: okay,
2: mga
1: sige,
2: katuan
1: sige.
2: Ka. Now, engineer. ang Pinoy, again, prone sa fatty liver, sige na kaunta. So, magambal kita, engineer, nga steatotic liver disease, amuni ang siling ko na nga, may fat ang imong liver. Isa na diri is because ang metabolic dysfunction. Ang tawag yun ini is metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ini siya, engineer, ang bangod sa diabetes type 2.
1: Okay.
2: Okay. Obesity, kung tambok ka, nakublay mo lawas, sabi tambok, overweight, and then may type 2 diabetes ka or taas ang imong cholesterol, usually amo ning resulta, no? Metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ang isa pa na diri, engineer, is alcohol associated liver disease.
1: At kilala ko na iya, cirrhosis na iya.
2: Tiyempo pa na abi mo ang fatty liver, it can cause cirrhosis.
1: Ay, amo man.
2: Kaya nga, engineer, dua ang pathway for cirrhosis. Scarring, mga baka cirrhosis, scarred liver mo. Nag-scar
1: okay, damo scar.
2: Kay kon amo ni bi engineer ang imo nga liver, oh. Amo ni mga cells ang liver. ang fat madisog na ito nga, masulod sa ito nga, pang idugon yun na yung himong
1: okay,
2: na.
1: Okay.
2: Oh, di ba?
1: Okay.
2: Now, that would create scarring.
1: Ati, may mga Canada.
2: So, ang alcohol naman yung engineer, amuni saya ang kosang excessive alcohol consumption.
1: Okay.
2: Nga naga, because ang alcohol is a food. Tandaan okay. na. Oh, alcohol is a food. So, it will lead to fat build up, tikon may fat build up na sa imong liver, it may lead to inflammation, kag eventually cirrhosis.
1: Aha.
2: Na. That's why nga ang mga tao nga pala inom nagaka cirrhosis of the liver or cirrhotic ang ilang atay. Now, ti dito sa solusyon kay dumalang lang ta sa oras, isa pa lang ana gindis kasanta ha. Fatty liver pa lang kag okay. alcoholic liver disease. Sa fatty liver, exercise. Lakat-lakat ka para and then kontrolon mong pagkaon mo. Hindi ka magpasobrada sa ginakaon mo para nga hindi ka mag store fat sa liver. Hapos na yung fatty liver, engineer, kinangalan mo na na stronger antioxidant. Vitamin E could help you. Vitamin E, vitamin C, glutathione would help.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Pinakanamigid DTX 500 plus walking kada aga.
1: Okay.
2: Fasted cardio. But siling on fasted cardio, wala ka pakakaon, pagbugtaw mo gid, wala ka pakakaon, no food by mouth, dayon kalakat. 30 minutes.
1: Hindi kinanglan maging first five ko sa basketball, Verme?
2: Hindi kinanglan nga maglagan.
1: Okay.
2: Lakat.
1: Okay.
2: Oo. Lakat. Ang speed mo is 3 to 4 kilometers per hour. Lakat mm-hmm. yan. Hindi akay jogging. Lakat. 30 minutes a day.
1: Okay. Okay.
2: Kay why ka pa may ginkaon, ang imo na nga gamiton, ang imo fatty liver.
1: Kaya na ni Sir Boy ang lakat.
2: Awa! Fat sa liver, mo amo na imo gamiton.
1: Mm.
2: Okay? And then coupled with tsakto nga jita.
1: Okay.
2: Jutay ang kanon, jutay tamis, jutay carbohydrates, laban na bangad ang protein, and then your DTX 500, dako, ginamabulig. Alright?
1: Mm-hmm.
2: Now, sa alcohol, ti ikaw niya ang makadetermine. Hindi ka mag-inom eh. Kung si Sir Boy Solwita pa, duwa ang problema sa alcohol nga bisyo. Ang iban, talagsa lang ga-inom, damo. Binge drinking.
1: Okay,
2: ang epekto
1: okay.
2: sina, worst man, kiti ka isa lang, pero hindi maguntat, kundi malipong sa kahubog.
1: Uh-huh.
2: Didikado mo na. Kaisa ka lang tuwad mag-inom, pero grabe, overwhelm ang imo nga system. Ang another one is, one bottle a day, pero 10 years na nga one bottle a day.
1: At didikado mo na,
3: sir boy. That's the worst, no? Ang oh. 1 to 2 bottles, pero every day.
2: Every day.
3: Why oh. mo ging... bug-bug sarado at time. Huwag mo siya gin-chance, gagaan chance nga may cover. Bibis ka tatlo malang adlaw. Ha? Adlaw-adlaw. Yan may boxing siya.
1: Tiga, ambal siya lights mo lang. Ito hindi man too hard.
2: Bibisan?
3: It's still alcohol.
1: Alcohol.
2: May kanta ganina. Kami ni Sir Boy sa una. When lights go down.
1: Uh-huh.
2: Na, ako ng lights ko, no? Naging inom mo. Manaog na to sa...
1: Sa imo, dito ka?
2: When lights go down.
1: Uh-huh.
2: I see no reason. Why na? Why ka na reason? Okay, nahubog na.
3: Oh, no? Now, mm.
2: So, ang nami sa mga plawbog, untati lang.
1: Okay, okay.
2: Kung digid masarangan maguntat, amat-amati. For the sake lang nga makainom-inom gamay, kikisa toon, mag-istorya ka mga, why ka mamigin inom to ka kwan man. May party-party, why ka mamigin tubig-tubig ka lang to, hindi uman feel.
1: Uh-huh.
2: Di, pero kung...
1: regulate, hindi kay abstinence.
2: Yes. Drink for the taste, not for the effect.
1: Okay, okay.
2: Adamo na. So, again, ano man da problema mo ni sa duwa, alcohol man or sobrang kaon, dapat mag-DTX 500 para mabuligan ka sa atay mo. That's why sa mga asawa, protection niya ang health sa banan nyo. Kung pala inom gid banan nyo, regaluhi DTX 500 isa ka box. Baklito uh-huh. sa Grace Pharmacy. Kung din ng pharmacy
1: sa atong clinic. Sa atong
2: clinic. Iba si Ulabla, may
1: basi lugar. Basi kay Engineer Albo, pwede mas laka baka.
2: Oo, kay may lugar. Abi nga wala clinic mo.
1: Ah.
2: So, they can have it sa mga, they can buy it sa mga, drugstores. Hindi lang magbakal sa online, nga butilya kay Piki na.
1: Okay.
2: So, regaluhi si Mr. Sang, isa ka box nga DTX 500. Hindi kay isa ka butilya, kay way butilya ang DTX 500.
1: Piki
2: na yan ang butilya. Regaluhi si Mr. Paimna aga kaghapon or aga kagabi para magswapi ang iya atay makarecover kung plainom siya. Sige, sige. Sige, kato ta sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta, engineer.
1: Sir Boy, doga yum-yum ka gid.
3: Kampiyon.
1: Salamat sa lecture ni Sir GP. Oh,
2: plans for sa sumbita, ha?
3: Dumduman ko suna, mga alcoholic, mangkot sila. Anong, ati pala inom siya mo? Anong naming ngalan sa kabayo ko man? Red na lang siguro, ay.
1: Oh, red horse.
3: Red na lang. Anyway, kato na sa D3 Bayo. Sa talk ni Doc sa D3 Bayo, tunanta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga D3 Bayo when it comes to the absorption of one particular fat-soluble vitamin. Let's talk about vitamin E today, no?
1: E as in?
3: Yung vitamin E, ngagapan namin sa imo, gatag si imo, energy.
1: Energy,
3: no? Okay, amo okay. Namin, sining, this is the only vitamin that it is a vitamin. It is also a fat-soluble antioxidant.
1: Okay.
3: No? Ang vitamin C, amo man na, no? Vitamin man siya, pero antioxidant man siya. Pero water-soluble ya ang
1: water-based siya.
3: Ini ang vitamin E is fat-soluble.
1: Okay.
3: So, itong antasubong kung paano pala makabulig ang D3 Bio amplifies the effect of vitamin E. The secret kuno of magpalawig sang imo kabuhi, magpanami sang skin, kag ang ginatawag naton nga protection sa ginatawag nga premature aging. Uy, si D3 Bio gali pwede man sa premature aging, ha? So that's why nami gid i-combine ang ginatawag nga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. So going back sa vitamin E, ano ba lang ginaubra ni D3 Bio sa vitamin E? First and foremost, vitamin E being a fat-soluble vitamin, ginabuligan ni D3 Bio. Because D3 Bio contains medium-chain fatty acids, no? Alin siya cold-pressed extra virgin coconut oil. This becomes a transporter, tagadulong,
1: mm-hmm.
3: sa ang ginatawag na vitamin E, nga, alin sa avocado mo, mm-hmm. alin sa nuts mo, alin sa mga prutas, mga ginatawag na mga rich in good fats ng mga pagkaon, amuni ang gadulong sa ang ginatawag na vitamin E sa imo selula. Ang question sa buong, ano naman ang ginaubra sa vitamin E, nga, alin sa avocado mo, no? Ang hindi nga vitamin E nga ini, amuni ang ginatawag nila nga cell protector.
1: Cell protector
3: nga damage. Kay ginaprotektahan niya ang ginatawag nga cell mo from oxidative stress damage. Ano nga parte sa imo selula? It's your cell membrane.
1: Okay.
3: Ang cell membrane mo ya mismo, amuna da siya ga-concentrate, no? Da siya ga-concentrate para i-repair da ang ginatawag nga kung ano man ang anomalya da, kung kulang electron, madonate ni sa vitamin E.
1: Ang cell membrane, sir boy, din nga parte na sa tunga-tunga, sa gilid, sa
3: gilid, outside. Panit na sa
1: imo
3: sila. It's both outside and inside, no?
1: Uh-huh.
3: Okay. May ginatawag nga external parts ng cell membrane, may internal part man ng cell membrane.
1: Okay.
3: Oh, your cell membrane is a very crucial part of your cell. Siya nagpili kung sino masulod sa selula mo.
1: Okay.
3: Ha? Kung hindi ka pwede, hindi ka nagiging makasulod, no? Kung kilala niya ka, glucose ka,
1: i-allow ya.
3: Fats ka, or nutrients ka, pasudlon niya ka, no? Para makasulod ka, para mausar ka sa iya, ginatawag nga makina. Ang makina sa imo selula is your mitochondria, no? But let's not go deeper to pathophysiology about okay. cells, no? Ang ato niya tunan niya, nga nami, gili magka on avocado.
1: Uh-huh.
3: Nami, gili magkaon nuts. Kigahubin ka. Ang nami pagidni, kaya yung vitamin E is always used. Pati anyo man ni siguro, ginaputang ni siya permi sa mga suplemento nga gabulig sa lalaki.
1: Mm-hmm. Mm.
3: Para mag maka ano
1: maka, mm-hmm.
3: maka may isa energy may energy siya, no?
1: Okay,
3: para active siya. So vitamin E makita mo ni sa mga supplements sa mga lalo na sa mga middle-aged men, no, mga 40 to 50s and even 50 to 60s, no?
1: Paano kaunon ang avocado? Ano nga kasi proseso, sir boy? Ako niya gina-shake ko na mo.
3: Well,
1: gina-shake ko na.
3: Amo na ganit na may ginabasahan ko na. Ano kuno the best way magkaon sa prutas including avocado?
1: Okay.
3: Imoon shake, imoon juice,
1: uh-huh. imoon ano.
3: The best way to eat your fruits is the way they are.
1: Uh-huh.
3: Kiyada lang.
1: Kiyadun lang, direkta na.
3: Direkta na. Nga,
1: pero ang panit, hindi na pwede kauno niya.
3: Kipait man.
1: Kipait naman na. Oh.
3: But don't get me wrong, ang panit sa avocado, kag iyan ni mismo Liso, is very healthy.
1: Okay.
3: But kabudlay iposition non-palatable, meaning to say pait or wala, hindi nami.
1: Hindi nami sa dila.
3: Too healthy.
1: Oo.
3: Too healthy. So to answer your question, Kagina, kung paano magkaon ng avocado, pwede man shake.
1: Okay.
3: So the healthy up, but the healthiest way to eat avocado is lison lang, no? So kung gusto mo matanong jutay nga sweetener, matanong jutay nga sugar, okay man, basta jutay.
1: Jutay lang.
3: Kung gusto mo ng manigurado ka, butang honey.
1: Uh-huh.
3: Ha? Vitamin E plus honey, happy si engineer. De, ang honey is the healthiest natural form nga sweetener, no? Ano okay, nami, okay. Gidya, no? But going back to vitamin E, nga nami ang vitamin E. Ha? Vitamin E, basically accelerates wound healing. Uy, nami ang imuskin. Kung may mga breakage da tungod na pilas ka, dali ka mag-ayo kung naka-vitamin E ka.
1: No? Nami man sa immune system?
3: Nami man sa immune system mo, no? So ano ang sekreto da para makuha mo gid ang full benefits sa mga food nga rich in vitamin E? Oh, this and D3 bio. Amo nang sekreto da, no? Abi mo D3 bio kontra lang tang kaso ubos sipon kag ginanat. D3 bio is also an amplifier of health benefits ang nga halin sa ginatawag ng mga fat soluble vitamins, no? Vitamin A, D, and K, and of course ang vitamin E nga gistoryahan ta subong. So, ang balin lang for the secret for youthful skin,
1: uh-huh.
3: Dapat ang pagkaon mo rich in vitamin E. Munang ambal nila, no, nga ang avocado naging super popular ni gidsubong because nakita kag nabatsagan sa mga tawo nga gabulig ni sa ilang natawag nga overall health, no. And of course ang nami pagidiya ang vitamin E ga prevent ni sa moisture loss ang skin mo, that's why your skin looks younger.
1: Okay.
3: Mugi lang nami gid sa vitamin E.
1: Tapos makabulig man ni sa muscle weakness wala? Mm. Do mahina imo maskulo? Do wala bala pirsa, sir boy. Nami mining vitamin E ang avocado.
3: Kadamo bala sa mabulig sa D3 bio, not only to fat soluble vitamin but also fat soluble antioxidant including vitamin E, including ginatawag na CoQ10, including ginatawag nilang astaxanthin. So, ang D3 bio is not only a protector of your health, it is an amplifier of your vitamins para magbas-bas-bas kung pagid mas nami pagid ang epekto sa imo lawa. So, kung gusto ka kondisyon per me, ha? Gusto ka, lalo na kung gusto mo medyo vain ka, nami ang imo skin, do 50 anos ka na, but you look 45 or you look 40 lang, ay, increase your vitamin E intake naturally. You could take it, may alam man, damo man capsule ng vitamin E, but you could also get your vitamin E from vitamin E rich foods which are nuts and avocado, no? So, updan mo tanan sang D3 bio para hindi lang na naming absorption sa vitamin E mo, protektado ka pa kontra sa nga tawag ng mga mikrobyo nga gadala sa trangkaso o bosip on kaghilana. So, kung gusto ka mag-ayo, kag gusto ka magwapo, mag D3 bio.
1: Salamat, Sir Boy, ha? Pero, una sa tanan, kinanglan taman proteksyonan ang ator nga skin. Sa ginambal mo kagay na, ang vitamin E nag-protect man sa skin. Pero iniyaya, dapat yan, may arata beauty kag ng healthy nga habon, Sir Boy. Ining aton nga, DTX Beauty. So, para sa skin mo ni, para moisturize, kanami blasang ang kulay niya, ga-bright bla, Sir Boy. Mm-hmm. Kan nami-nami, gidya. Kung magpangabon ka, every time nga maligo ka, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, no? May VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag ng mga skin diseases, no? Kung ang problema mo, an-an, bunis, psoriasis, or even your pimples nga 3 years na sa guya mo nga hindi maghalin, ay isli nga bon mo, tilawi ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kini nga VCO nga ni may antimicrobial effect, no? Dala na ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So kung dali ka magbaho sa imo habon subong, ay isli sa DTX Beauty Soap. Ang beauty properties ng DTX Beauty Soap, hindi matawaran, may papain, gapuputi sa skin. skin. May arap pagin sa ginatawag nga amplifier of whiteness kay rich in vitamin C alin sa guava extract that basically increases your glutathione level and as well the production of your collagen. So kampiyon giniya ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Must have ni sa banyo mo. Dapat may stock ka ni, no? Mm-hmm. Kung may goal ka, kung may beauty goal ka or may gusto ka mag lainon mong tsura mo, ha? Amuni ang dapat git sa banyo pa lang may ara ka na pang pagwapa, pang pahamot, kag pang pa-healthy skin. Mag DTX Beauty Soap. Healthy ka na, mumot ka pa. Oh, amis ka pag.
1: Okay. Ang isa pa, Sir Boy, kinanglan proteksyonan taman ang ato nga ilok. Inibala ang bakterya nga nagasanhi isang baho, isang ilok. Kinanglan tayo, Sir Boy, ang Klinika Diofresh. May BCO ni siya nga puno sang lauric kag caprylic acid, Sir Boy, nga nagatap na sang mga mikrobyo nga nagatuga sang baho sang balhas sa imo ilok, no? Amunin kinanglan ta, ha? May BCO niya ang aton nga Klinika Diofresh.
3: Klinika Diofresh is a deodorant with VCO that gives you 48 hours of freshness nga kay VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Klinika Diofresh gives you more protection and you stay fresh longer kung amuning imo deodorant. Klinika Diofresh.
1: Okay, okay. Pero nami man, Sir Boy, kada agaya ginahimo ko giniya. Naga DTX coffee mix ko. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. Anami, Sir Boy, kaya nga, ang aroma ya lang, kaga technically, mahambal mo ga tinlo ya, ginatinloan niya ang imo ilok, do may brush ka bla. The moment ga kapi ka, ga enjoy ka na, ginatinloan pa ang unod sang imo bituka, Sir Boy.
3: Ilok.
1: Ha? Ilok. Bituka! Bituka!
3: ang nami, kaya sa DTX Coffee Mix, no, kaya may DSE, no? Uh-huh. Ang super antioxidant that basically fights oxidative stress in the morning. Nga muna sila pinakadamo na sila. Imagine, gaano ka lang niya, gayi mo ka lang sa routine mo niya everyday, nangapi ka lang niya, may gabulig na gini, may gatinlo na to. Correct. sa imo lawas. Kagang nami, pag ito ang ginmention ni engineer nga chia seeds that cleans your colon. Palayo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo, ha, gakapi ka na, gadetox ka pa, ang sabat, DTX Coffee Mix.
1: Correct, correct. Pero may double barrel man.
3: Double labi barrel na, nga kape.
1: Nakapi nga ko na kape. Ang nami, dear Sir Boy, bisan taas imo blood sugar, be. Ha, kahit tungod nga, kung sa'yo, hindi ka mga pikay niya, tamis na. Ining na, ang ato niya, DTX Premium Coffee, ang iyang sweetener niya, Sir Boy, is stevia. Natural nga sweetener, nga wala nagapataas ang imo blood sugar. Mm-hmm. Kag nami man siya, sa mga, kwan, mga adlaw-adlaw, pwede mo yung matik ni Sir Boy. Ah, 5 times a day, abi, isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon, isa sa gabi, isa sa bag-o matulog.
3: Oh, ah,
1: wala ya problema.
3: Ba ikaw kaya 5 times a day, pati ko 5 times a day. Anyway, no, DTX, and DTX Premium Coffee may ergotinin, the herb of immortality, no? Amuni ang ininga ergotinin alin sa gano mushroom. Amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin niya sa lawas. Ginabuligan niya ni, ginabuhi ni ang mga usado ng antioxidant mo para mausal liwat sang lawas mo. That's why, ha, feeling dali ka din magbata sining nga kape kan DTX Premium Coffee nga ginduwangan pagid sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape, ha, combined with ergotinin to give you that extra punch nga protection sa ginatawag nga antioxidant in a coffee. Ang sweetener stevia, so pwede mo hambal ni Jinder, pwede niya nga 2 to 3 cups a day, pwede niya hindi ka mag-worry sa imo blood sugar. So sa DNA pwede sa mga bisyuhan nga magkape na mga kape bing kakape na nga ang kamot gaaso man, ha, amuni dapat ang ibulos mo sa kape mo DTX Premium Coffee. Sa mga tao nga gusto lang maghubin true drinking coffee, DTX Premium Coffee man sa batda, no?
1: Mm-hmm. Okay. Isa pa, Sir Boy, may isa pa kita kape ang Prebio Coffee. Amo niya ang kape nga may taas man sing fiber, Sir Boy. Kaga nagasupport niya sang growth sa benefits sa aton nga gut, mga bakterya da bala. Ginabuligan niya nga mag-active, maging maalam, kag maging energetic, sir.
3: Ang imo gut.
1: Ang imo mga gut
3: bacteria.
1: Bacteria.
3: No? Kay puno sa inyong tawag nga spore-forming probiotics, no? Ang ininga kape, ha? Will lighten up your mood because ang imo ni ginatawag ng mga gut bacteria gadamo. Not only gut bacteria, but your good gut bacteria, which is your probiotics. Ini mga probiotics niya, wain niya kakapatay sa inyong tubig o sa asidos ang tiyan mo, kay spore-forming. So, you get the full benefits of good bacteria in a cup of coffee that basically increases your mood and ganami ang imo mood, ganami ang imo digestion, no? So pag talking about probiotics, kung feeling mo yan do medyo that pan mi kanaya ginalupin pan mi kanaga pa banyo, pigaw ang imo digestion, pigaw ang ginatawag nga pan mi kagina brain fog, uy basi iya kulang nagidya kaayo ang imo probiotics imo chan. Ang sabat da Clinicas Probiotics. 80 billion colony forming units ang makuha mo sa ginatawag nga Clinicas Probiotics. These different kinds of strains, no, of probiotics, of spore forming probiotics works together para mag-improve ang imo, number one, ang imo mood, ang imo brain health, ang imo digestion, ang even sa mga babae da kung medyo melon amoy na ang sa dalom da, ha, amo man yung balik sa normal flora sina ang Clinicas Probiotics. Remember, you need good bacteria in your gut, dapat balance na da para nami ang paghimo sa mga ang pagdissolve sa mga fibers nyo, ang nami ang paghimo sa gut-derived B vitamins nyo, nami ang pag-produce sa ginatawag ng mga serotonin, serotonin, kag-dopamine, kag-oxytocin sa inyo gut. Ang sabat na Clinicas Probiotics. Saluhin nyo bala para makita nyo nga, ay, doon ka nagamag-an ang pamatsag ko everyday. Ganami ang akon pa CR, doon ka normal. Ganami ang akon magpupupo kung na ikaw naka-Clinica Spore Biotics.
1: Okay, ang akon introduce sila yung Sir Boy, ining extend food supplement for men. Nami man niya, Sir Boy, sa mga lalaki, nga daw luya na bla, mm-hmm, daw huya-huya na kay misis, mm-hmm, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Isa pa, makabulig ini sa mga lalaki nga mag-support sang ila prostate health, Sir Boy. Mm-hmm. Ang makakaklabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, support prostate health and men. Reduce na sa Sir Boy sang risgo, kondisyon sang ginasiling nga benign prostatic hyperplasia. Ang mm-hmm prostate bla, Sir Boy, mm-hmm, ha? Nga nagabulig gatag nutrients nga makasupport sa aton prostate function. Kabudlay, Sir Boy, kung may problema ka sa prostate, no? Like for example, ining prostatitis, bla, ining gahubag imo nga prostate.
3: Na bacterial by
1: bacterial
3: nature.
1: Bacterial na sa uti. Pero kinanglan nila, Sir Boy, ining extend food supplement for men para mapahilti ang ilang prostate.
3: Huwag na paubag niya.
1: Huwag na paubag. Iti ang laang la nami niya, may hubag kung kaisa nga gusto ni misis.
3: Kinalo na ko, if you're 14, if you're 50 and up, feeling mo kaduwa ka na mag-CR kung gabi.
1: Uh-huh.
3: Ha? Hindi na medyo healthy? Hindi naka-stay strong si Junior.
1: Aha. Uh-huh.
3: Kag medyo may dribbling ng imo urine, mangihi ka, medyo hindi na strong ang flow,
1: okay,
3: medyo gatubod-tubod na siya,
1: uh-huh,
3: there must be something wrong with your prostate. So, kadto dahin sa doktor, no, pa-check up dahil, no? And of course, supplementahan, tas ang ginatawag nga, extend food supplement. And talking about blood flow, kung gusto niya namin ang inyo blood flow, magpabanyos kay misis, kay girlfriend, kay mama, kay papa, kay tito, saan ginatawag nga? DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon, ang agod, kag-init, nga ginahatag sa DTX Liniment Oil that relaxes your muscles. Mga kasukasuan nyo da, may mga angin-angin ka muna, pabanyos ka muna, pahilot ka mo using DTX Liniment Oil, ang paaman, kampyon ng aromatherapy. Ang bawo pa lang sini, ang scent pa lang sini, it relaxes you, no?
1: Correct.
3: It relaxes you, habang ginamasahe, kada ginamassage ka da, ngamatamat ka na tulog, kaya ga-relax na ang imo whole body, including your brain, sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Boy, no? Wala ta oras. Miyerkules subong edition, anong mga dapat mga ipabalot sila before kita mag-closer, boy?
3: Of course, no, mag-order lang sang sigurado nga original nga product sang Clinica di Alternativo sa mga official site namon sa internet, sa mga ano webpage namon, no, kadto kamo sa TikTok, sa Lazada, i-type nyo gid ang Clinica di Alternativo store. Okay, makuha nyo ang original gid nga DTX 500, ang original gid nga Mighty C, ang original gid nga iBear, ang Eye Care Gold, and of course nga D3 Bio. So, we're in the middle of our week. Stay healthy gapon, ha? Hindi ka maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, ha? Mag D3 Bio every day. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning and God bless.
1: Okay, in behalf naman ni Doc Ramil Oy, among pinalangga nga CEO, Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, kung ato mga technician dere, no, si Rinel Alcantara, kag si Ethan, Sir Boy. No? Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Pero may gubongkoy, kunda mo kakarta pero hindi mo magamit. Da wala man ang pulos, Meg.
2: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
1: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
2: Oo. Kay picture to sa nga kwarta.
1: Ha?
2: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
1: Animal, abi ko anay kong piho na.
2: Sali naman tabi makuha siyang kwarta kay walang-wala man ta.
1: Yan ang nandoy ko lang. Ambal mo nga bago
2: lang. Ay, istorya lang eh. Wala man bayan magsugod. Wala bayan magsugod, di ba?
1: At isa-sasadya, no?

0: Magdalena?
1: Ano naman burog chip nga tanod?
0: Tumayo, sekretarya Magdalena.
1: Mahirip ka.
0: Nabatian mong nabatian ko?
1: Hindi mo ako bungol, syempre.
0: Abot silingon, nabatian mo man.
1: Kabate ka gani ako pa.
0: Kung indikasyon na nabalang manugbugtaw man si Kapitan Hugakom?
1: Gagiyo-giyo na siya, tapos nagaugayong na siya. Di ano sa banta mo, ha?
0: Sa banta ko, manugbugtaw na siya eh.
1: Kung nga muna pagbanta mo, di ako manang akon.
2: Bugtaw na si ako. Kadami sang tulog ko ba?
0: Kapitan Hugakom, bugtaw ka na?
2: Andi ba nga pamangkot na ay? Kita mo naging mamangkot ka pa? Ay, sutab ka gid balaburog.
1: Sutab gid ka pa eh.
2: Utro ka man Magdalena.
0: Te, kundi nalamita ka pa?
1: Ay, sunod man lang kami si Mokap.
2: Sunod na kun sunod ah. Hugali. Kamusta ang lakad sang barangay ta sang nagakatulog ako?
1: Okay man lang kap ah.
0: Amo man gyapon kap ah.
2: Ano man gyapon man? Ano nga amo ha?
0: Ang ginaistorya na amo di ka parte sa pangawat gyapon eh.
1: Ano, abi kap kay mabugtaw ka lang kadali tapos makaon naman, mapahunay-hunay ka lang, kagbabalik na naman tulog.
2: Ay, nagabalik ako na yung tulog tungod ka nami sang damgo ko eh.
1: Anong damgo mo kapaw?
2: Ako kunong presidente sang Pilipinas.
1: Ano?
2: Oo, kagdamo ko kuno ginapalapaw nga mga kwarta. Minalik tagid kuno ya.
0: Paldo ka kap eh. Sadya-sadya, no?

Ay, kanami gidya sang damgo, kuya. Ano pa, napalawig ako sang tulog. Eh, sino man bi hindi manamian magdamgo nga ako yung presidente sang Pilipinas? Uy. Pero ang kanami, santo, kaya ang mga sakop ko ng mga taga-Kalyesing ko, amo man Japon, sila lang yakon mga sakop. Matsagan ko ganiya. Daw hindi damgo mo. Daw tuntuod gidya. Makaon lang ko kadali. Tapos mapaunay-unay ah. Kag magbalik din tulog ah. Padayunon ko tong akong damgo. Kay basi kon matagay naman tumalita. Kundi makapasupot naman ko bisan sa damgo lang. Hay! Kanami naging niya balatani nga hindi lang asta sa damgo ko mo nga hatagay sang malita. Dunami naging lang niya nga tuntuuron balaw para nga paldo si ako. Ay aba! Daw sa ano bala? Nga halin lang ako sa pagkakapitan sa barangay? Marikta ko yada yung presidente? Daw perdi ko pa si Digo nga nagmiyor pa si Anay antes magpresidente. Sadya-sadya ino.

0: Ginabalaso.
1: Kikinatapuan ko na mo.
0: Exercise, ano?
1: Exercise ang baba na.
0: Exercise ang baba?
1: Oo. Kapaminsar ko kung paano mangutang hindi ba na magbayad-bayad.
0: Among nagaling permi ka gutom.
1: Hindi lang gutom, creative pa ya.
0: Toto, mangutang ka naman? May utang ka pa bala sa Changi sa kuano?
1: Hmm? Ginbaydan ko na to ya.
0: Saan o?
1: Sa damgo lang eh.
0: Nge, sa damgo lang gali. Basi pati kao mo, damgo man.
1: Hmm. Oo eh, busog gan eh. Busog ko kay may litson pa.
0: Di pagbugtaw mo, gutom ka mang yapo na eh.
1: Amo gan eh, igaw gali nga damgo lang kag wala tuod no.
0: Nge, ano galing gusto mo ya, how?
1: Damgo ba lang ang nagatuto daw?
0: Toto da ko, butkon. Ang mga wala napinsaran sa buwang. Napinsaran mo gaya dyan, oh?
1: Suya ka lang ya, guro ya. Gusto mo, sundun mo eh.
0: Nge, hindi ko ya.
1: Sadya-sadyain, oh?

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang ako tutun na lamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Sforbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae.

0: Class 4 Biotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nagapustar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pagustar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
10: Charmy, let's go with the flow.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins, energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Red Horse Beer in Human Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mads Marites?
1: Yes, Mads. Hello lang daa.
0: Are ka naman din, no? Gabalik-balik kagidian, no?
1: Gabalik-balik pa ko di tungod may... wala pa ko nakuha.
0: Abaw.
1: May dapat ako nga kuluhaon, Mads.
0: Kag ano ina, Mads?
1: Ay, ang suhol ko eh.
0: Ay, nge!
1: Mahalin lang ko, di ako natagan mo na ko ah.
0: Ay, Mads Marites, are na lang ho. Amone ang nami nga offer ko sa imo.
1: Kag ano ina, Mads Kayot?
0: Dako-dako naman di ang utang mo, no?
1: Aha.
0: Oh, oti daw. Doon na bungol ka dayo, nay, no? Wala ka kabati sang hambal ko.
1: Hindi ko kabati, Mads. Ay! Ay! Eh, daw hindi biklaro sa akon, eh.
0: Ay! Gali ka? Wala mo nabatian?
1: Wala.
0: Siling ko, dako na di ang utang mo sa akon. Tani, mabayaran mo man ako.
1: Ay, duindigid ko, Mads Kabati. Ay, Mads, may laktan ko gali. Mapuli lang ko to sa balay, makuha ko bayo.
0: Ay, sa diin ka makadto, Mads?
1: Mabalik ko dahin sa ospital, ah. Bantayan ko to si Norbing de Malunhaw.
0: Ate, sadya-sadya ino.

0: Migo ko latoy. Ano man, may kabang koy. Kadugol maglunes, ha? Buwas Domingo na. Sunod nga adlaw Lunes. Sundays call ka na dayon sa Lunes. Dumano naman ko gani, Meg. Para magamit ko naman ng akon nga o ko ng aton nga high caliber IQ. Para bala hindi man bala matuktokan, Migaw.
1: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktokan, ha?
0: Oo, oh, eh, kito, gamango ko.
1: Mm. Kung matuktokan, may gamitan talang steel brass, ha? Hindi gani, papel dili, ha?
0: Ang mawala to, pagi niyang imoya, Meg, no?
1: Mm. Suggestion, mananayang ako niya.
0: Pwes, hindi man namin nga suggestion, Meg.
1: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ha?
0: Mas maayo na lang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
1: Sadya-sadya, you know?

0: Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: TC, TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, good day, magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa apod tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.
7: Ganado kaya malusog.
8: Kitang-kita.
7: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tigye.
8: Kitang-kita.
10: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
11: Walang amoy.
8: Kitang-kita.
7: Ang pang
10: sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
12: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntad, sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
6: This is a mental coughing acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your
7: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Number one, hit music station 101.5. 101.5 K5 News.
7: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Ininga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kato ta sa extra benefits, sir, boys, sa D3 Bio. Na. Kung palainom ka or addict ka sa D3 Bio, addict term ba, no? May madamo pa ng mga extra benefits kung palainom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantaw na to, sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagoan, DTX.
3: Amo ginang tapat gid.
2: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sang magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas work.

0: Itis ka?
1: Hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kuba, kung buot silinggo ni Doc Sam, kung diabetic ka, giniiwasan kasing imo mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti, anong kanon? Kumaluya ako kanon. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
5: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natoktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kay sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yung hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yung hali, iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high-density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL, parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So, mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio, iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL. Because...
6: pag mag-oxidize, plaque gina.
5: Plaque ang result.
6: Mabara gina yan.
0: Mabara gina siya.
6: So, the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imong good cholesterol.
5: So, kung si Lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
4: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sang nitric acid. No?
6: Ining
4: nitric
6: acid. Lanes? Mahimong 8 lanes.
0: Malapad, sir boy.
4: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
6: may
4: high blood ka,
6: kurason.
4: May problema sa kurason, D3 Bio mo na.
6: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio mo na.
2: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Matatas mga buti ka. D3 Bio with Physio!
8: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Matatas mga buti ka. D3 Bio! Health News!

0: Kampyon Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty
1: C. Mabaka sa mga butika. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Oras sa K5 News FM Network. Alas 11:03 sang aga.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatumbang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukinaton, nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps sa Bungadlaw. Pizza 22 na kita sa bulan sang Hulyo, ang ikapitong bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis karon nga adlaw. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami kagbabatian live sa amon Facebook page. K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyete Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may lamang. Komentaristang walang inaatrasan.
0: Mikos, mikos na! Mga insan, mikos, mikos na!
2: Grabe po!
0: Mayong Agro Merduran, Merlita Malvas Busjo, Arn Kabuyas, Gina Purano, Jolie Hinovea Lumogdang, Bings Delphine, Roda Angelis Knight nga ara sa Dumaguete. Kita Kids Roda.
2: Grabe po.
0: Leonardo Rilos, Ginimay Rotita, Annabel Santisteban, lagaw ka to sa amon sa station sa Dumaguete, Rods. Welcome kagida. Conrad Longa, Jonathan Balliner, Wilma Susan, Luiso Ronel Kalumba, Orlin Vergara Hinsoli, ML Balasa, Annabel Santisteban. Ma'am Nanilin Dicinal Shiflet,

0: may ginapangita kundi nga inugtamyaw ko bilangin ha. Mayong aga da kay Brother Mike Severino. Brother Michael, aga pa ko na naglabay ito ang manugbaligya bla na pandisal. Nagalibod sang tinapay. Naglabay ito sa ila sa may Charito Heights sa Barangay Granada. Nagmunog ikuno sa iya ang kabaligya tinapay nga. Nga gapamati gikubla sa 11 Mbps kay K5JP. Nabalansa ko no ni Brother Mike at timigo ko na. Upod ko na sa simbahan. Silingat ti idol ko gid na. Di ang manog tinapay nga hambal ni Brother Michael. Si Michael Magbanwa. Michael man ang iya nga name. Damo ka mo nga Michael. May lang kay may lambla Michael kay duwa lang kamong Michael sa bilog kalibutan. Nami ya Brother Mike ang inyo nga ngalan niya do hindi kayo ya kumo no. Daw wala kayo ya Michael ya.
1: Tinunto ito.
0: Pinakaswerte ka Michael Subong, ah Brother Michael. Pinakaswerte ka kay may ara ka nakapariho ni. Balo ka ang Michael Danya do talagsal do ay gigani na do ikaw lang ni Michael kilala ko mo. Tumalagsahon niya nga lang ang ngalan nga Michael ya. Diyan mo na nga kuan nga mayo na kay at last may ara ka na upod nga isa ka Michael duha nang Michael sa kalibutan. Ay, good morning lang da kay Michael Magbanwa nga nagalibod tinapay kapamati gikuno sa ano ni sa 11 Mbps. Merlita Malba shout out adlaw adlaw siya kapamati so 11 Mbps. Si nadula na tumangaw si Sally Toren Marvi si Sally si Toren si Marvi Estrella si Pidila Barrios gamonitor sila subong saan dumanan. Jolie Novia Lumugdang sa TikTok account siya kuno ka pamati. Mayong aga kay Ray Sindico Genesel Pangadlaw Luiso Ronel Kalumba GCM Silang sa Asyenda Tungson Himamaylan. Oy Gingging, kamusta ka Gingging? Oy Gingging, balik na obra sa amon Gingging. Oy by the way, kapangita ko subong sang kabulig sa balaya. Kay mailiskwila na tong akon nga ligad nga duwak bilog. Kapangita ko subong timbaling.
1: Tinunto ito. Grabe po ito.
0: Atensyon, sino daghakinang lan obra? Kapangita ko subong timbaling duwa ka bilog para sa balay. Please, i-refer nyo, B. Actually, ya, sa ginapangita, kuya nga kabulig sa balay, hindi kuya picky, ah, hindi ko choosy. Bisan sino lang, ha? Bisan sino lang pwede ka-apply. Why ko ka-pili, ah? Ako man yan, ah. Wala pili, apply ka mo. Basta 18 to 22 years old.
1: Ah, grabe po.
0: Oo. Well, hindi ko magbisan sino apply. Basta, guwapa lang.
1: Grabe po.
0: Kahit kung lauay, pagkaaga, pagbugtaw ko, gaburingot ko nga daan.
1: Sinunto ito.
0: Kisadaan, dulom sa balay. Basi pagbugtaw ko, bla, makibot ko masal. Anta ka, mumo. Ina pala ang bisan way ta kwarta ga kagutman ta pero pagkita ta nga ang aton upod sa balaya guwapa kag siksi.

0: kaibigan ni si Jean Montesino Arroyo. Oy, palihog. Oto, dibla, apply bala. Apply. Ako bahala. Basta nga, ton nga uniform. Monday to Saturday. Normal nga, pambalay lang. Pagka Sunday, two-piece.
1: Grabe po.
0: Pagka Sunday, mga two-piece, kaya may ligo. Tato sa likod balay, may swimming pool to.
1: Grabe po.
0: Ambal ni Ginisil pangadlaw. Silingya, sir, bago lang kubla ka kita sa imo daw nagubin. Nga nga may daw pa nang aw. Daw nagubin ko. Hindi man ang tam-an katigulang bao. Abalok ako nga hindi ko gusto nga may edad-edad. Number one, may pamilya. Hindi ko nang bana na karoon niya, hidlawon, timpuli, ginato kay... Ginang lang man magulid-hulid.
1: Ah, grabe po.
0: Amo na nga single, kagubin, parang inang... Iway, payuga puli. Dibla? Oo.
1: Ah, grabe po.
0: Tabudlay man nga daan kung may bata na kay... Kung maghilanat ang bata, magmasakit ang bata, di mapuli, ginayang iloy. Di kabudlay na, kabudlay. Kay dugay-dugay puli, linga sir, ang bata ko gumasakit, imano kada.
1: Ah, grabe po.
0: Di magpuli ang timbang, ang imo, akon bata. Ah, why naman bantay, absent naman sa eskwilahan.
1: Ah,
0: kay kami ni misis, may mga trabaho man. Dimla? Why problema? Kung gusto nyo maghulid sa akon, pwede gin.
1: Ah, grabe po.
0: Matulogon ta si Juan, time noon ta sleeping pills.
1: Ah, grabe po.
0: Te, okay na? Ara na, Michael, ginkwan ko na sa bala, lawag ko na si Michael magbanwa. Ah, gina pa ah. Sin ko Michael magbanwa. Nag-inistoryahan na ikaw nito kayo mo, Michael, man. Di, magkagawa ni Baloka, biko, amba ko gani, Mike. Brother Michael. Ikaw subong ang pinakaswerte kay... Ang imong ngalan ka dan, hindi ya common. Ang Michael, yayawan ka na... Ang mga common nga ngalan niya, Chipit. Ang common nga ngalan, Chipit.
1: Grabe po.
0: Pero Michael, ay, huwag ka. Ayawan ka kapangita, Michael, sa kalibutan. Common ang Michael. That's why nga swerte ka kay duwa ka mo subong ang Michael. Isa nga manog tinapay, isa nga gwapo. Negosyante ang isa tag-iya sang printing press. Dibla? Ah. Ambal ni Romar Durante, paano yabi kon single mom ya ang ma-apply? Ay hindi. Imoonya ko na karon, imoonya ko na kaya ko na karon dad.
1: Grabe po.
0: Hindi, wala bata.
1: Grabe po.
0: Ay buligin niyo ko da. Ang maka recommend nga mabaton ko nga mayo may 500 ah.
1: Grabe po.
0: Ari na lang oh. Kon may ma-recommend ka mo kag masauan ko kag mabaton. May 500 ang nag-recommend. Di okay na? Kaya kinanglan ko ASAP. Ang mga trabahoon niya, Blokano, liguon niya ko kung aga.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Ay, liguon niya ko. Liguon niya gali ang mga bata.
1: Grabe po.
0: Na ano man, Kuya Man? Ate, siyempre, ang pagsugod, giti, siyempre, 5,000 lang anay. Pagkita ko nga pisan, bisan pagkabuas na yun, imuon 6,000. Kung pisan.
1: Grabe po.
0: Pero pagkita tangatamaran, ati 5,000 na lang. Abi nyo blang, timbang ko nga isa to sa una nga nagpuli. 10,000 ang sweldo. 2 years yung nga 10,000 sweldo. Yan nakapatindog siya blabalay.
1: Grabe po.
0: Oo, tood. nakagi dira sweldo na ko sa una 10,000, ang isa 8,000, ang isa 7,000, depende sa kadugayon.
1: Grabe po.
0: Siyempre kon dugay na, siyempre kita mo mayo magkubra loyal. O dugangan mo. Di tatlo na sila kbilog. Di galing nagpuway ang duwa kay isa mamana, isa meskwila, isa bilin. Di mabudlay kung isa lang niya eh. Paano kaskwila ang kabataan ko karon? On. Why may mabantay sa balay? Di mo na kinanglan ko duwa. Hindi man dako ang balay. Amon ah, why ka man blinimpiyuhan da tudo ah. Amo lang man na bi, sibinan nyo ko. Sibinan nyo ko. Ah, liguon nyo ko. De, ang seriously message yung si Mrs. Kung may ara ka mo i-recommend. Kag kung ang gin-recommend nyo, masawaan namon kag mabaton, may 500 ang nag-recommend. Di okay?
1: Alright!
0: Message nyo lang si Joanne or ako man ah. Ang mga kadamo blaga apply mga tigulbams. Hay magpalapap pala pa huway na kamo, retiree na kamo inyo ah. Hey, mahuya mo ko na karon nga ang suguon kuya ya. Magulang pa sa akon.

0: quién la tatúa? Muna na. Ang ubrahon niyo lang, pakiyot-kiyot sa akon kung aga. Mapakiyot-kiyot lang ka mong sa akon. Okay na, may sweldo na dayon.
1: Tinunto ito.
0: Amo lang na, yom-yom home sa akon, plopangilay, pakiyot-kiyot. Goods na, muna na ng ubra.
1: Grabe yung good deal.
0: Mayon na kay Ganiton ka ni Joanne. Ana Abelong, mayong aga. Ana Abelong, Norma Lorejo. Ramon Bernal. El Cahilo. Sige, mga balita. Ito mag-istoryan. Sining aga? Lalaki, pilason, matapos mahulog. Alin sa ikaduwa nga panalgan sang building nga ginapintahan sini sa Bacolod City Public Plaza. Ay na, no. Wala kamuya inyo yan nagamit sang personal protection equipment. Wala sang harness. Delikado na, ras babaw tao, tumdagdag patay. Ay, may balasulon gini nga kontraktor. May balasulon gini nga kontraktor. Babayi nga nagabusong kag nagpakitlo oy gin papriso sang tag-iya sang store matapos madakpan nga nagpangawat sang mga tsokolate. Ay taluoy man, babayi nga gabusong ipapriso nyo pa na. Uy, ano lang tani na? Di nabi man gibaklan ta na tsokolate. Tsokolate lang man ang problema. Mga awat gid. Dala di kay baklanta ka tsokolate.
1: Grabe boy.
0: Luoy ka mo bisan sa bata na lang ginabusong sina.
1: Grabe.
0: Buyi na lang na. Kaga ay papromisahan lang hindi na mga awat dewat na sa inyo sa iba naman.
1: Grabe boy. Ano to ito?
0: Ha? Maluoy ka mo kay may ginabusong ba siguro nga? Ba siguro nga gakwa na may craving sa tsokolate ka panamkon? Bayi na lang na ah. Papriso gid nga kaluoy bla may bata bla na. Kunway ka mo na luoy sa iloy maluoy ka mo sa bata nga ginabusong. Hindi na na pagprisuha. Eh pasumpaan lang hindi na na magbalik sa inyo kag mga awat liwat sa iba naman sa pangawat.
1: Grabe boy.
2: Tatay ninyo
0: kapulisan sa Bacolod padayon sa investigasyon angot sa gin aligar pagpamahog sa Mariano G. Medalla Integrated School. Buhari naman nga mga pulupamahog pamahog niyo. Aware gi kuno sa mga lupin nga timbang kay basi pagbalik way na ang ido. Ngayong aga, sir ni lokal. Ang gingamit nga cellphone sa pagpamahog, E911. Grabe, high-tech na sumong ba? Pati cellphone gingamit sa pamahog, balaana ba?
1: Grabe po.
0: Pero mas importante na makilala nyo gidya ang gagamit sa cellphone. Anong tanang cellphone? Pailan kasong cellphone?
1: Grabe,
0: mas importante nga mabalaan ta kung sinong tag-iya sang cellphone.
1: Grabe boy.
0: Di ba? Mas mayong ang mabalaan ta ang tag-iya kag naggamit sang cellphone. Kaya doon ta na ang E11 nga cellphone. Prisuhon ta ang cellphone. Eh, paano makilala ang tag-iya sang cellphone? Rini negasulod ang kapalpakan. Ang kapalpakan sa ginambalta nga SIM card registration. Nan, kaining SIM card registration daw ininto. Ayawan tani pang register. Di na subong. May pulos tong registration sa SIM card. Di na. Di nga nga hindi ito madakpan. Kaya biko na ni-register nyo tanan ng mga ngalan sa SIM card registration. O di na ng record nyo. Mayo eh, kinabalaan ta ang ano klase cellphone king gamit. Kuti anon mo ng cellphone, prisohon? Pakialam namon kung ano klase cellphone na. Importante, ang number nga gin gamit sa pagpamahog, Kay amo na importante gid tanan kay may kontuod gid man na kag may mihura ang inyong SIM card registration, tani may ngalan na tasubong. Ngalan, address, tsura. Kay di ba mag-register ka SIM card, may ara na? Di ba si muro-muro lang liningin panghatag na itong mga details ta sa SIM card registration kay di maglim kita. Mga media practitioner kag vloggers sa syudad sa Kabangkalan, tipunon kamo kay pasadyahon sa isa ka media night. Para nga ang inyong i-report, puro kaayuhanan. Program of activities para sa charter anniversary, kasado na sa opening program, taga-sugura na sa Lunes, sang ika-29 charter anniversary, sang syudad, sang Kabangkalan. Grabe ang budget niya, 58 million pesos. Kamanggarano na gindi sa Kabangkalan, no? 58 million pesos ang budget. Do ka nami nga imuon na lang tani na hospital, no?
2: Anong so ito?
0: O ipangatag sa mga estudyante nga nag-iliskwila? Provincial Health Office nagpadulong sa isa ka barangay sa Cadiz na apektado sang dengue. Team Sagay City ginkoronahan nga World Champions sa 2026 Pony International Softball World Series. Congratulations! Mayogin na!

0: And last but not the least, may hubog gin aligar gin pukol batos ang iya upod inom, hala patay gid bla. Sa banwas ang kalatrabat, check ko lang karon kon makasulod si Jong Makaingagaw. Eh check ta lang ah. Diri kita sa balita ni Wilson. Stand by, Wilson. Before sina, remind ko lang na mag-inom gid sang DTX 500. Kay ang DTX 500 na muna ang food supplement na makabuli gid especially sa inyo naga balatian nga atay. May fatty liver ka ta, as imo is GPT. Pala inom ka, hubag ang atay mo bangod sa inom mo sang whiskey, beer, bino, kag ano pa da? Ah, DTX 500 makabulig heal sang imo nga nagabalatian nga liver. Imna ini matag adlaw parisigid sang maitising alkaline nga vitamin C. Now, may isa ka construction worker. Te dalaman agyapon ang pagpaminta, part man agyapon sa construction. Mayong aga kay Tata od Lupil. Tata, gapamati ka pa data? Leopoldo, ano ganita imo ngalan kita? Leopoldo, basta tata. Good morning, das amigo. Kung maayo mayo mag-ubra, kag matisan, kag mabuot. Tata, good morning. Why ka nagigiyaga lupa batsyag di ata? Pero kapamati sa kuno. Now, ang construction, okay? Construction, per se, matabig takag na-classify ini legally, okay? The legal classification of construction diri sa Pilipinas is a high-risk industry. Oo! High-risk industry ang pagkabig sa construction sa Pilipinas. Di nga ah, siyempre, damo risk sa construction. Mabunggo ang ulo mo sa metal surfaces. Matiphag ang gina-construct nyo da nga dingding. Madagdag ka sa buho. Makurinte ka sa welding. Madagdag ang ginahakwat sang bako nga kung ano da. Ang ginahakwat sang crane nga dagko nga mga metal magkaladagdag. Maipit ka sang kabilya. Kadamo sang dapat nga i-consider sa safety when it comes sa construction. That's why high risk ini. Di labi pa ang paminta. Once gagapinta kadaya building, sino man abi mapapinta building nga sulod lang ang papintahan mo? Kalabanan sa aesthetic purposes, ang sagwa sa building nga napintahan, ginakay mahuya ka man sa downtown, especially ang building aras downtown. Bahuya ka man ang katupad mo nga building yara sa the heart of the city sang Bacolod. Ilaya nga pinta nami ang pinta sang building mo ya agil ilon nga daw gina. Ang pinta sang building mo ya daw gin aratay nga gin dugmalan sang ilaga. Ti siyempre papintahan mo na nga magnami ti karon kay building ara sudan sang Bacolod, ara sentro, downtown. E, tag-as ang building da. Di kung tag-as ang building, maminta ka na sa guhay, res, nakindagdag ka. O, te karon may nadagdag. O, may nadagdag. Istoryahan ta, sino ni nadagdag? Kag ano ang accountability sang kontraktor? Nakastandby sa linya si Wilson. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son? Wilson? JM Dalisay, Omi Morales, Kenneth Fionco. Ana si Wilson? Son?
2: Okay, sir,
0: go ahead, son.
2: Wala siyang protective gear, wala siyang...
0: Nan!
2: Wala man sa traffic kay 5GP, no? Sa nagluntat, ining accident day sa isa ka pentor, no? Nga nagapinta sa isa naman sa bahay siya na barangay 12, diri sa siyudad sa Bacolod, specific sa corner, corner Gatuslao, kag corner...
0: Ati sa Plaza Mart, gijagali pang sa Plaza Mart! On! Abaw ka taas ang ginapintahan gani Wilson, nadagdag na siya?
2: Yes, naulog sa K5GP, kag sa ito, pagpangusisa, ang biktima, ang kinala sa kay Alias sa Bambi, 45.
0: Sino to ang biktima, si?
2: Bambi.
0: Bambi.
2: B-A-M-B-I. Bambi, 45 anyos, kag-residente sa Talisay City.
0: Kataas ang nadagdagan niya, second floor pang?
2: Second floor. Kita mo na sa video, kay Fajip, ang may pinta ng potilya.
0: Oh, okay, oh, kita ko pinta, galunan sa pinta?
2: Ang galunan sa pinta, ang munang ginalina niya kay Fajip. Maswerte lang, anti siya mahulog kay Fajip, nakasalawid pa siya sa mga kuryente sa dalog. Sa linya sa telco ante siya tumupa dito sa dira sa dalom na sa may kalob pag ipi 5GP. So ginusisa natin kung ano ba lang rason nga nahulog sa K5GP. Ang safety kit ang pinaka number one priority kay nga aman K5GP. Ang natabo sa iya samtang nagapaminta sa K5GP sa may babaw na may natapakan siya na open wire.
0: Ay abaw! Kay may ara galias ang electrical wire nga wala siguro ya makuan masiradan sang tape. Tinakurente ti madagdag kaya pang e?
2: Nagtapakan yang open wire kay pa
0: gi. Nagpalakpalak siya.
2: Oh, amo tong rason nga ana out balance siya nadulaan sa sang iya sibing nga balanse kay pa gi. Kag nahulog sa doterasan asa actually kay pa gi kun tanaw po to terrace ganita. Na style. Mayo lang gani kay Hambal mas upod ya maswerte man kay PGP nga ti ate siya pumupa sa dalom ate sa semento nakasalaw eh pa sa anay pinakasegundo.
0: Nang ana na dali lang may correction si Franz oh. Tsakto si Franz. Corner Gonzaga San Juan na dakuno. Oh, hindi
2: Gonzaga San Juan kali so.
0: Hindi ya kay Gatoslaw. Ah, baloka kon mga taga Bacolod kang original. Bang kilala mo ni bro kung taga Sipala. Idol lang alang kadi guro sa mga street.
2: Amo na ganin kay Sir Jim. Hindi pa tumando. Pero amo na sa corner Gonzaga San Juan.
0: Nadali lang. Sang nadagdag siya? Anong tupa ya?
2: Ang tupa ya kay Sir Jim, naka ano na tingkaya. Kay halin siya ganin nakasawid sa may wire so nahanghawid.
0: Ti mayo na lang bayo na lang pangkay nga mayo na lang kay why siya mag-un. Why siya nakuryente? May lagi nakakakasa sa kuryente pang
2: nakuryente siya kay
0: Fajito. Hindi, ang point ko bla nabuyan sa sang kuryente, nakabuwi siya.
2: Why siya na ano why siya kusunog iya TL kay Fajito.
0: Pero ti mayo na lang gani kay nabuyan siya kay nagligad bison wala ka pa di sa K5. Dito sa may Lacson na Gatoslaw, may building na sa una nga ginapintahan. Ang isa dito ka mo nagpinta, neighbor namon. Sos na kuryente, patay gid si Igor. Patay gid.
2: Nagpilit
0: dito ya sa babaw. Oo. Tiyari naman subong ho, kuryente na naman eh. Nami Igor sa mga kontraktor, before ka mo magpasaka sa tao nyo da, kamo to tani usisa. May kinatawag kita Wilson nga bago-bago siling ko ining construction nga business is a high risk sa Pilipinas. May duwa kita ka regulations, no? May duwa kita ka government mandatory regulatory safety standards. Ano ni? Number one is Republic Act number 1158 or 11058 ining tawag ta nga Oslo. Oslo, OSH, no? Ini siya ang nag-mandate nga mga employer dapat ma-provide sang ilang nga mga worker sang mga necessary protective equipment or PPE nga wala bayad. Hindi pwede nga ang mabayad ang pintor. Dapat may ara sa sang hard hat. Dapat may ara sa sang nabutang nga harness. Ya kon makurinti sa kagmadagdag hindi sa magtupa sa simentos dalom. Mayara man kita sang Dolly Department Order number 13 nga ini man ang naga-require nga ang mga worker nga may delikado nga mahulog, okay? Dapat may safety harness kag secure line. That's Dolly Department Order number 13. Klaro nga wala ni mahimo sang kontraktor. That's why nadagdag. That's why nadagdag ang pintor. So ang matabo ni Wilson, violation si kontraktor. Pwede baya ni siya pasakaan kaso Wilson for negligence or ginatawag ta nga reckless imprudence resulting to physical injuries. Ang kontraktor. Pwede ka sa ka, pwede ka file kaso kuha na. Ang ining ano ni, ining worker Wilson.
2: Sistema. Mm. Kumakita mo daga ni kita GP, wala gid sa traces o connect man lang kita GP, no. Ang iya lang gid access nga makasaka sa ginapintahan niya is ang only extent ano nang tawag nga tanan kini kita GP. Inang pula makita mo na may hagdanan, amo lang ginaginagyan niya kita GP sa sagwa pati siya nagalin at least na makalabot sa ginapintahan. So they, actually may pahayag kita na kita GP sa kaugdanan niya sa lugrahan tapos pwede natin makablay kung kita ito pabati sa ito ng pagpalamati.
0: Sige, go.
3: Lala, pakayan ng kurinte, oh. Amo na nga na, ano, sa mga, kaya nakasablay sa wire sa ano, pildite, oh.
2: So amo na payag kita GP sang kaugdanan niya ni kasi so far dito kag ina pagtupa niya ang talipungan ini siya na unconscious man kay GP. Kasi nakabugta man siya dayon kay GP no kasi may istorya man siya natong kag ina kasulod sa ambulance. Kaya ang ginabatsyag niya lang ang paso niya sa ATL ang iya likod ang ulo niya kag ang pila ka mga bakiras man angko niya kay GP sa kalawasan. So ti agindala naman ato sa ospital kag padayon.
0: Swerte gid siya no. Swerte gid siya subong kay kadamo blasang ang posibilidad nga mabalda sa pang kadamo sa posibilidad nga ikamatay niya.
2: Sa kurente pa lang daan kay GP kag sa hulog duha ka pilo ka sentence sa kay GP. Balik kay sa second floor siya nagalin, paso sa may kurente nga do portion na sa first floor. Tanahon mo ginulugan niya halin na lang gid sa first floor to taas gyapon kay
0: GP. Taas gyapon eh. Eh pwede mo na ikabuka sang ulo mo kung na di malasan ka. Sige son.
2: Sige kay PGP, ano talang monitor talang no niya sa update sa medical bulletin para na masusubok. Madayon ginabulong kay
0: PGP. Na-identify sino ang contractors ni?
2: Ano kay PGP?
0: Na-identify ko sino ang contractor?
2: Why pa na ano kay actually pag storya sa dito, why pa kung gitugda sa ito ng contractor ini ang one ang upod niya kay storya na ito ginabiport sa mag-interview. Kay duwa man lang na sila gani kabilog kasi sa GP na nasubuan niya ng pinta man dira pala out ano na gani third party ni guro nga naminta lang dira sa tagwa sa kasi i-check na lang na kay I have their contact naman dira sa akong Keeper GP. So amulad na Keeper GP ang ato sa ning update ng weekend dira sa patrol yung ginadulo sa inyo sa Kalwan sa 5EC V3 Bio kag VTX 500 punta ato si Keeper Vincent Turalde ino naman si Keeper Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa tisyo publiko kag kalingawan sa Negros Keeper News FM.
0: Salamat gid Wilson sa imong report. Sa mga gusto na mag-apply sa balay kabulig sa Puloy-an namon, message lang sa ako na. Pangita ang Bro Paul Generoso nga account. And I will sing the songs. Or pwede man ang Jean Paul Generoso nga account. Message lang kay makita ko man ha.
4: Come on everybody.
0: Butang mo na dayon na edad, single o married. Pag edad mga 26 hindi na mag-apply ah. Pag may bana ka na, hindi na mag-apply ah. Pag may bata na, hindi na mag-apply. Kay mabudlay na. Kay kung mag-blatian bata, amo ko ron puli ka man gyapon. So, madisturbo ang klase sa mga kabataan namon. Eti, sila gadulong to sa eskwilahan. Hindi ka ron kung mag-absent mo na nga kung bata. So, ano pa? Kamayo namon nga ang ma-apply, kuha na lang ah. Inang, wala bata, wala man bana, kay kung bana kisa mag Hidlawon, papulion yung man sawa ya bisan ano oras. Ya puli di or away ta. Te, ang amon ubra ya madisturbo. Dito lang kita sa single ah. Oh, so kung may bana, na hindi na lang mag-apply. Kung may bata, na hindi na mag-apply. Ato lang ang single ah. In America. Oh. And then not more than 26 years old. Kay kung may edad-edad na bido na huya na kung magsugo, kung may sugo. Oo, oh, binobin lang. Nami, pagi kong kabalo magluto. Wow, kampiyon, gigi kong kabalo magluto. Sige, message lang sa ako na. Bro Paul Generoso. Sa akon nga Facebook. Kag sa piya kong account ang Jean Paul Generoso, pwede man to ah. Sendin lang ah. Ang balita ni Wilson kay Nagindulong sa Klinika DTX 500. Dambal ko na muning nami para sa mga nagabalati anon nga atay. Ang atay nyo gahubag, taas is GPT nyo, may fatty liver ka mo. Palainom ka, may alcoholic liver disease. Mag DTX 500. Kampiyon kini para sa inyo. Parisan kin permis ang mighty sing alkaline nga vitamin C. Dri kita sa nagabusong nga babayi. Standby Berto. Babae nga nagabusong, nagapakitlooy. Pero ginpapriso sang tag-iya sang store nga iya, ginaligar gin kawatan. Nangawat siya chocolate kag nadakpan. Tisiling ko basi blangag panamkon ini. Eh ibalontang bugos nga istorya. Are, Berto, siya ning kwan mo, kawatan hunter, kawatan hater, Berto, Berto, Berta, Berta, gakit, i-K5 News mo.
1: K5 News FM, police report.
0: Bert, ta?
2: Kami na GP, maayong uto.
0: Oo, Bert, ta?
2: Yes, yes.
0: Good noon, basta ka Bert?
2: Okay, good ko, sabong.
0: Okay, very good.
2: Mayong auto, tatong...
0: Duga tululil, duga tilak, pang, duga tilak, ah, duga pilit sa imong lalamunan.
2: okay na. Kay okay. Iti, kabalo ka, record niya sa field mong...
0: may allergy, guro, ah. Duka karhat. Duka karhat sa imong nga tingog.
2: Nakamumog naman ko gina.
0: Amo na da. Mumugin kay parang mga pilit-pilit nga mga kanon maklakakas.
2: Di, ang aton nga balita, subong, ti, why na kabalo kung mangakig ka ni or maluoy ka ni.
0: Nga aman.
2: Isa ka babae nga nagabusong sang pito ka bulan, direkta subong sa prisuan o kunyara sa prisuan, matapos nga ginreklamo git sang iya sini nga ginkawatan nga store dira sa may Barangay 3 Banwasang Mursia kag
0: Birto. Gin pamangkot mo ko kon mangakig ko o malip maluoy. O duwa. Mangakig ko Birto.
2: Okay.
0: Mangakig nga a. Nano man ang bana sini nga ang sawa mo kinanglan chocolate hindi mo gin pagbaklan. Kinanglan pa mga awat sa asawa mo para nga makakaon chocolate kay gapanamkon? Sa nakawatan naman, why ta ginatolerate ang pagpangawat? Siyempre kay tiimon, adaya lugar, pinangambudlayan mo na, tikawaton lang na. Pero ang akon lang ya Berto, kung akong kawatan, sang gabusong, mangunahuna ko anay kag makonsiderar. Nga ah, kung waay ko naluoy sa iloy nga gabusong, maluoy ko sa bata nga ginabusong. Mas stress na yung bata. Berto, balok ako magabusong ka. Ang imo na yung hormones, dapat alagaan mo na kay any stress nga maangkon sa iloy nga nagabusong, may epekto na sa bata niya. Tikon, ang sala sa iloy, hindi niya sala sa bata. Tikon nangawat ang iloy, kag ako bintag-iya sa kinawatan, total na recover ko man ang kinawatan. Total na kuha ko man ang chocolate nga ginkuha ya. Waya man madala, ara man gapon. Patawaron ko kung ako, Bert. Pero, considerar sa iya nga ginabusong. Hindi sa iloya, sa ginabusong. Di bata mo. Di ako, guro, mambal, guro ko nga, day. Hindi ta nakapagpailan kaso, basta promisa ka. Hindi ka na di mangawat, balik sa akon, sa iba naman. Sa Changi ka naman ni Kayot, pangawat. Sa Changi ka naman ni Leia, kag ni Divine, kita mo to chocolate. Mga damo to kwarta.
2: Mga imported pa ni nga chocolate.
0: Dito sa Pangawat sa Changi ni Chimi.
2: Oh. 1,700.
0: Eh? Ang ano nga mga chocolate ginaang ginapangkuha, yahaw?
2: Ano no?
0: Hindi lang magpakita na tsura sang bayi pang hindi lang ha.
2: Ah.
0: Oh, ang na, video mo, ang video mo ay ni tsura sang bayi ha.
2: Ay tsura na pero gin blur na tanan gin.
0: Sigurado ka na blur, sigurado?
2: Wala gina kita tsura ya.
0: Why lang pangalan ha, why lang pangalan? Allegasyon pam lang ni nga ngawat, allegasyon pam lang ni. Sige.
2: Para ang babae nga ni, nagsulod ni siya sa grocery store, nagaroving ni ang gwardiya. Ti karon kita ginya sang gwardiya.
0: Kaya ariwa, ipakita tang video berto ah. Ang video ipakita ta. Sige go. Ipakita bitan.
2: Wala kita sang video or CCTV kita GP.
0: Ara. Sige yo. O sige, ipakita lang tan. Sige, i-play. Sige na Bert. Nakita ko di berto. May lima ka Toblerone, may Hershey's, may paborito ko nga mga chocolate ni Bert. Paborito ko Bert nga, may Toblerone, may Hershey's, may Cadbury, may chocolate nga gatas. Ahoy, chocolate nga gatas nga Bear Brand pang Iloy ginabala pang. Tapos may cheese man siya naging kuha. Oh, para, para giniguro sa iya nga sandwich. Kiti kung ginaguto mang Iloy nga gabusong, pangsunod sandwich, kagti cravings niyang chocolate pang. Sa bagay, pwede man isa kakaon pang Cloud 9, pero laing gijaya ang Hershey's kag Toblerone.
2: Ay, namit giman niya mo.
0: Ha?
2: Namit.
0: Kaundlag ko.
2: Bala ni Kono, iyar sa ata, yan eh.
0: Iyalsada para?
2: Para makakwarta eh.
0: Ay nanon, ay abi ko, ni kaunon niya lang makakwarta, gali saya.
2: hindi yan eh, pagkaunon na muna yan, baka pulis eh. Ang rason yan eh, paligya yan eh, kasi para makakwarta, mangorot eh. But,
0: ano, uway ni tatay ang bata? Uway ni bana?
2: Uway na tanamang, kot kung may bana niyo.
0: Amo na birto, ano birto. Amo niyo? Mayo na gid lang nga, hindi ka gusto babayi.
2: Naman.
0: Ti, at least why kasang may mapabusong birto? Kag why kasang mapabayan nga bata?
2: Ambal
0: kay kalabanan, batay, Bipang? Ang kalabanan, abe, pinsarabla, nga ang babae, hilabtan mo, and then pagbusong, bayaan mo lang niya, Papang?
2: Gani, ambal ni tatay ko gani, kung makapabusong ko kung babae, mayaw sa bata?
0: Ti, amo nang ginatawag, Berto, nga malayo sa patad.

0: Tay! Tay! Tatay, tatay gakit, tatay gakit. Tatay gakit kung kapamati ka, tatay gakit. Hindi na mag-ambisyon nga makapabusong si Berto. Kay ang ambisyon ni Berto yalain. Hindi ya kay makapabusong siya. Gusto niya siya yung mabusong.
1: Ti kaluoy lang oh. Ti ang ikaw.
0: Oh, ti pailan gid sa kaso papang? Pailan gid siya kaso? Ay na, no man naman.
1: Pinailan actually.

0: agabuli gid.
1: Pero
0: are ang mga agabuli gid ha. Si Tito mo babes gan talaw. Si si Red Salgado gabulig na.
1: Oo, gabulig man.
0: Don duman yung tong nasunugan sa unang gwapa. Ah, nagatag sila tag isa tag 1,000. Siko nami magali ko nang nasunugan gwapa no. Kikadasig siyo maghatag tag 1,000.
1: Kinagi Brother Paul.
0: Ha?
1: Kaya ka po, gin report ko na kay Rods. Wala mo ko anong ba ni SM?
0: Ha?
1: Aba na, si malay mo yung kuno nga doon, nalipat lang siya kuno.
0: Nga?
1: Oo. Ang babae, nalipat lang ako magbayad. Si...
0: O, pwede man na.
1: Oo, higit siya.
0: Pwede man na. Pang, kaya ba si Todd nalipat lang, pero... Ako na, kuya, hindi ko pagkasuhan, anay ah. No? Kay maloy kas bata, blabirtong.
1: Sitwasyon ang ginalantaw.
0: Ang nami at ang kasuhan niya, pang, atob lang mga hurong, gidya nga mga adik, nga kawatan, gidya lang ang mga adik, gidya nga mga lalaki. Pero ining babae, pang, kisabala, pang, kung gaabi mo, Berto, paintsindi yun, taka Berto, kaya hindi ka ni kaintsindi, kaya why kaya matris?
1: Puro araw ka man, imo yan.
0: Ah, hindi, bala, anay, bala. Gusto mo lang yan, maging feeling, busong. Amo niyang imuya, gusto mo lang yan maging feeling busong. Pero kung kabusong kablabirta, ang hormones na iya, hindi niya normal. Taas na yung imong estrogen, ang imong progesterone, ng mga hormones. No? Kagkis aya, bala pang may mga cravings na yung kabusong. Grabe gina. Kagnami. Nan! Kagnami na sila bang pakaunon. Kisa bala pang ang babae, bala pang kung gutom nga nagabusong, galalain, naghihilibi na, kay ang ilay nga gusto niya makaon niya, galalaway, kina siya magkaon. Di ka nung kung why kakanon, why kakaunon.
1: Okay, na.
0: Abi mo, Berto, para kung gusto mo nga feeling mo daw magabusong ka, para ma, padako ka blabuyon, pero kay Wilson. Padako ka buyon, para kung dako na buyon mo, para feeling mo daw gabusong ka man.

0: Ate, ano ta? May bail man eh. Paon ta lang niyang sa polis kung pila ning bail ni na makagwa ning babae eh. Kagi 5 GP, ti amo to ambal mo gani. Luoy ka sa bata ya. Sa iloy, duway ka pa na luoy. Si bata yung naluoy. Tila mo man reaction ah. No? Sa babae.
1: Hindi
0: sa may banwasang mo siya.
1: Bert, Bert. Hambal di siyang listener o. Oh. Feeling ira ka kuno? Feeling bayi ka?
0: Sino
1: nga gambal? Pagkitaan lang daw, pagkitaan lang sa comment mo.
0: Ambal, sino nga gambal na?
1: Wala ah, huwag ko na gambal si Ethan ah.
0: Salig ka mo, ga-report lang ko. Di, shout out sa mong ka pa matigig, si John Patrick Kego, ang mga medic na ton.
1: Okay.
0: Si Mabjit, may ka pa matigig, si mo, subong dira sa may barangay po sa Taytay, kag-sumahan.
1: Very good, very good.
0: Diyan Patrick Diego. Sige, balita na ito. Dulong sa Kaluan, sang D3 Bayo, may sisikag GTX Coffee Mix. Ako si Kiba Berto Gakit. Para sa kanto yung balita, Servisyo Publiko, Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Berto sa mga report. Alang-alang ta sa Chimpo, mag-break kita na for Mighty C Network News and DTX 500 Health Alert. Ako si Jean Paul Hinero, sa inyo ang kurman. Ang oras alas 11:54, 11 Mbps, mag-balik pa.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: 27 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: buhay? High blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
3: Gasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
5: Capsule. Ako si Eduardo Amodia. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya.
8: Dala na ang omega-3,
7: fatty acid,
8: micro,
7: kag macro minerals,
8: kag isa ka hormone builder.
7: Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: E3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
15: Ang D3, nga may Visio.
13: Ang Visio,
15: nga may D3.
13: D3 Bio.
15: Gusto mo ba na?
13: Dami imong mood.
15: Kagpaminsaron at law-adlaw.
13: Mag D3 Bio ka.
15: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio.
13: Kapag damo sang imong good bacteria
15: o probiotics sa imong tiyan,
13: nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones.
15: Nga nagatugas sa manaming mood.
13: D3 Bio DTX 500.
15: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
13: sa lawas
15: ang hindi maayo.
13: Dapat
15: adlaw-adlaw
13: protektado.
15: Mag
13: DTX 500.
15: Aga,
13: undo,
15: kagabi.
13: DTX 500.
15: Ang pangpawi
13: kag super detox mo.
15: DTX 500.
13: Mahigro ba na ang imo dugo?
15: DTX 500.
13: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
15: DTX 500.
13: Ang DTX 500
15: ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo.
13: Nga sa masami
15: amo naman
13: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
15: DTX 500.
13: Masalrigan.
15: DTX 500.
13: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan.
17: Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
13: Mighty C!
15: Mabaka mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nagat DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na. Detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
0: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputis ang akong panim. May yara inisang anti microbial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: 11 Mbps.
15: Balita kag public service.
3: DC 8 minutos makaligad sa Taknang.
23: La, la, la, la.
1: Last 12 sangod to. Balik na kita sa 11 Mbps si Jean Paul Hineroso ini, ang anchorman. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Permita man sa gyapo, gina-remind sa inyo nga namin ni inumon para sa may mga problema sa baga. Hindi maya makaginhawa, may tuberculosis, gasopreher sang ubo, may asma. Kung ano pa lang ang problema nyo, kapalang luya, kapalang muipoy, kapalang apoy, wala energy, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. May omega 3, may EPA, may DHA, kag may arisang pure squalene content. Why nasang pinaka-pure nga squalene content sa tanan nga mga squalene food supplement kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. You get the value for your

0: Naka-standby na sa linya ang aton nga mga reporters. Nag-relive si Itan kay nagbalda ko ng internet. So Merlita Malvas, Bings Delfin, mayong aga sa inyo. O mayong udto na. Ang kapulisan sang Bacolod, Subong, padayon gyapon sa ila sining investigasyon angot sa ginaligar nga pagpamahog sa Mariano G. Medalla Integrated School. Ay, ambot ning pulo pamahog, trunk calls bla. Storyhan tani karon na, pero traverse na. Kuwanta na yung report para mintsindihan ta ang background sining story. Naka-standby na si Red. Ara si Red Salgado, ang aton niya Chief of Reporters. Taga-barangay Estefania Original. Red, K5 News mo.
1: K5 News FM. Live report.
0: Red? Mangkot lang ko bla, Red? Mangkot lang ko bla? May mga, may taga-barangay Estefania payhan nga wala makakilala sa imo?
2: Restaurant yung tipe JPT. Siguro ka mag-ulad ka sa ilo tipe JPT.
0: Tiya mo na da, kay kung mga dugay na sa barangay Estefania, kilala gidya si Kagawad Red Salgado nga mapisan, yes, mabuot. Kag mabinuligon. Ha? Huy! So, sa mga bag-o pa, ginapakbalo ko lang, ngayong amon nga Chief of Reporters, tumandok sa barangay Estefania. Di ba, Red?
2: Yes. Yan. Yes,
0: sige.
2: Dito nagdako.
0: Oo. Oh, oo. Oh. Sa nguna, Papang Red, by the way, ang proper dabla sang ano ni, sang barangay hall. Sa nguna, Red, ka mga hawan pa na da. No, dumduman mo na. Sa nguna nga, ang basketbolan pa na da, ang kwan, ang grocery da. Tapos, ang kamsi, kugon, kakugunan. Pila ka nakatuig ganit na rin ka nagservisyo bilang kagawad?
2: 12.
0: Hindi na yan basta-basta yan. Hindi ka man rin makakagawad nga 12 years kundi ka plangga sa tao da mo. Sige. So sa mga listeners na sa barangay Estefania, K5 Red Salgado. Taga-dira mo kung sunarin mo.
2: Yes,
0: Barangay Estefania.
2: Yes, but
0: sige, go to say mo report, Red.
2: Okay, so Drake by JT, sa atas na nagbalita para sa pagkabang ng 11 na DPS. Kagapul gan, ang ipuag na mga mga subjante sa Mariano Integrated School na mga patuhoy isa agot niya isa ating una duwag sila kini JT na sinente. Ang alas 7 sa aga, may isang dami account sa social media, kini siya kay JP ang kilala na sa iyong dami account. Diya si Danisa, from JP, si Kylie Ledesma.
0: Red, Red, okay lang si Imo kung ma-re-establish kami connection kay ang imong sulod ga cutting off gid, no? Balikan na mo and samtang re-dial ta. Play ta lang ang video, Itan. Sige, go. Tan, amo ni ang eskwela, ha? No? Gipang blur lang na namon kay to protect the students. Nga way niya kalabot-labot sining aton report. Tiara daw, may mga minor nga danda ang mga kabataan. So, gin-blur na lang namon, ha? Ina siya ang eskwelahan nga amo na siya ng subject sa investigation kung paano sila gin prank, no? Gin prank sa isa ka post. Ay. John Alain Rondes, Galila, Kim Ariasoni, Flora, Zila, Vilches, Escamos. Ganon tulad kita sa pagbalik ni Red. Pigaw gabing internet mo, nag-relive na lang. Kaya rin sa balik, Red?
3: Yes,
2: Mas Kefem JP, nagbalik kita sa ato sa nagbalita sa programa ng 11 na BPS. Actually, Kefem JP, duwa ni kinsidente kagapon gadlaw dira sa isang gidlabang iyak bulutuan dira sa barangay Panukoy. Kefem JP, makalang siya pinsak aga may isa dira kadami account gaging kilala na si Kylie Ledesma. Nag-post sa Kefem JP sa pagpabahog sa isa dira kamunudlo sa nasambit ng bulutuan nga ti daw ginakuan sa balado, ginabuli Kefem JP, ini siya ang nagpaandam nga ti bantayan mo ang imo kabuhi daw mo na ang yasin ni Kefem JP nga pagpamahog sa piyasin ni ginpost sa social media. So mo na Kefem JP nga ti inigilayon ang ipablatter dira sabay police station 8 sa idalong ni police major Rondel Tapang Kefem JP. Kay may isa ka dami account nga nag-add sa isa ka account man sa isa ka estudyante dira sa may medalya. And then nakita niya ka nag-message ini kay dito nakita ining pagpabahog sa isa ka manunudlo kay 5JP. So dito ti nagpanulong actually ang isa ka manunudlo kag ining classmate or estudyante nga nakabaton sini sa threat para sa isa ka maestra kag magluwas sa police station 8 kay 5JP nagpanulong man sila dito iya sa may Raco. Sa aton iyang ti amo na siya nag-check kay MJP sa aton sining mga social media gud imbestigahan ini nga aton sining anti cyber crime unit ng MJP sa kapulisan diri sa probinsya. And then dira mga alas 2 si pasado may isa naman ka persona ka kay MJP adri gi kilala sa kapulisan naton sa impormasyon nga nakuha naton Danisa Larizan ang iya sininga pangalan, ang iya sininga cellphone number na kasugod sa 0954. Tumawag kay FMJP sa 911 agud i-report ang bomb threat. So dito kay FMJP
0: same eskwelahan man gyapon.
2: Oh, the same gyapon nga eskwelahan kay FMJP. So dito kanang ilisa ang national 911 gilayot ni sa FMJP nga gi-report sa Bacolod City Police Office ang nahatagan sa aksyon. Sige, dagid ni gipabalo ang Police Station 8 na mo isa ka pulisan kagapon nga nagpadulong dito kay FMJP sa may medalya. Pero galing kay wala ini siya gin insigita hampal sa mga estudyante nga may ara sa bomb threat kaya masin magpanik bala mga estudyante kay FMJP. So ang ginimo sa kapulisan na itong kagapon ini sila kay FMJP ang gintipon dira kay may gym may ara man sa Comoid Court ginto nga ini mga estudyante ang gundo paigo kati sobra isa kalibo kay FMJP ang kanabuon sa mga estudyante may elementary kaya may ara man sa high school ang gundo hindi magpanik ini mga estudyante. So dira gid mga pasado las 12 itong paglabutan ng las 12 ng hapon do gina orient lang bala bang tendente kay FJP ang hindi sila magpanik pinamangkot ni Police Major Rondel Tapang mga sudyante tiko may ara sang earthquake anong inyo himuon do mo na pamangkot niya kalmado nga pamangkot niya Sir Tapang ti ang hambal sa sudyante hindi magpanik manago sa safe nga mga lamisa sa or lugar hindi makuan matumbahan kay FJP tapos pinamangkot ni Sir Tapang ti kon magkalma ng palibot diin ka mo makanto. Di hambala sa mga estudyante kiting ginbriefing naman sila sa Tokyo FMJP sa mga linog. Tudlo sa estudyante, dari maagi. Abo na kay FMJP ang sabat.
0: At least na-verify nga ang mga estudyante kabalo sa ilahimuon in case of earthquake or kunano man nga mga disaster. Man-made man or natural. Kay ang isa sang mga delikado nga matabo sa isa ka populated area like school ang stampede.
2: Yes, stampede delikado na
0: kitang-JP. Kun wala ka sang orderly nga escape route, escape plan kag din makadto, amo nang delikado. That's why nga ginahimo ang fire drill, ang earthquake drill para mapasiguro daw nga ang mga kabataan makabati alarm o makabati ano ni, may isa sila ka flow of traffic. Nga dira sila tayo yon makakadto kag makapunsok sa isa ka safe nga lugar. Timayo man kay in place man ang ilang disaster preparedness.
3: Yes, in place kay Defense JP, kanti miskan patod wala sila manakita, dira nga ti bomba kay Defense JP, itumod nga ti bamtret ang nabaton sini nila, itawgan ginya sa Police Station 8 kay Defense JP, ang EOD na tondre sa Makolon, agad to ti ihanugugon, ibutod, dira ang nasabit ka bulutuan, agad to pa siguro nga wala ginya sa bomba kay Defense JP. So dito, medyo na stress ang ido.
0: Ay, naman!
3: Kasi makubot at third floor as tang building tapos ang bag pa ka mga estudyante ito sobra libo kay PMJP
0: yawa lang ito
3: no na stress siguro nito
0: ito kay PMJP ahay why sila na nga yuk back up kay Birto.
3: Ate sigurado na napadasig ang trabaho
0: dito.
3: O dito, galikit eh, wala na give up ang aton sini nga EOD dari sa Bacolod para ma-check niya ang kapulit na natong
0: may, may available pa di kulang laman English eh si Tans Berto. Kulang na ni English na lang ni kulang.
3: Dito ko ma'am JP kagapon to may kabudlayan guro ti kalamanan sa sudyante ito kasi wala pa nakapanyaga may mga unod pa bala ang mga bag sini ng mga sudan tapos tinara pa sa mga tinapay pero ti safe ba na wala man sa mga recover dito nga ini substance or ini nga pagkabutang nga posibleng iti ka maglupok kay Fem JP. So ang panawagan sa kapulisan natin sa pagpunguna ni Police Colonel Eugene Rebadombia nga atin sini nga DCPO City Director dapat hindi iya pag itaugan or iya buhato na nga itong sininga 911. Kaya actually kay Fem JP ito ikaduwa na nga beses eh. Ang una sa ito nga may sunog dira sa may sentral sa Bacolod dira sa lapit kundi kita magsala dira sa may malapit sa Villa Angilang area may nagpadulong dira ka mga bumbero
0: tapos wala tapos gali tilang tawab lang matabo ni Red amuniho kung sagay nyo da prank ang fire department ang matabo amuni the next time around that you will call imbis ka marispundi na dayon ang fire department hindi pa basi matry pa na sila verify kung may sunog gid man dito kundi na delayed.
3: Corrected kit MJP.
0: Kay you know what? It's not only nga ma-delay ang ano hindi lamang kay ang goal sang fire department makarespondi dayon. Dala na na di ang risk nga base makabunggo ang fire truck, may mabungguan, may maano da. Kay tika pinadasig ni sila dalagan para nga bato ko balukan time is important basta gani sunog. Di pa kaboto, general bago kaboto, ay lang man, ginsugal mo tong imong kabuhi sa padasig na padasig sa lagan para makaabot timprano sa ano ni sa lugar tapos wala laman gali sunog kay prank lang
3: amo gid kay Fem JP kag pay amo na panawagan sa kapulisan naton kag mapektuhan gid ya ang pag-eskwela man sa kabataan kay Fem JP kay man ti mauntat ini sa pag-eskwela so ma-delayed kag ti may mga kakulangan sa oras sa pagtudlo siri sa mga kabataan na pisar nga ti may ara man sa modular learning kung galing ka ti ma-delay di kay Fem JP. So yari yan ba sa pahayag ni Police Colonel Eugene Rebadombia ang aton siri nga City Director diriya sa DCPO kay Fem JP yan.
4: And actually may pudis kita yung normal nga kandak sa police visibility. Ang report lang sa bomb threat nga gitawag is 12 o'clock sa Okto. Then within a matter of minutes, napag 5 minutes ito ng police na ito. Ang inkordo ng area, I think it's 12:30, sobra ng tawag. I think wala pa 5 minutes ano na tayo ng police na ito. Kaya rin kami nag-conference. Then yung monitor kami, git pa out naman ang kwan. Kaya that's 911, automatically madalagan ang salakyan natin.
5: Then magkaroon naging magkwa ng mga sudyante?
4: Kaya ano, isa sa cover court nila. Yung ano, secure anay. Pagin account sila kasi sila may nag-kwan. Then while ang ato niya local, ang station 9 naton, rather station 8 naton gantiyo sa area, ginagula ng EOD. Kaya EOD naton dirihan din sa city naton. Pagkabas ang EOD, turn over sa EOD. Then up, pagka 2:15 in the afternoon, hanggang balang EOD na clear, wala ba. Yun pa rin ang bidog na squad.
5: Sige pa, pa-ulit
4: na sila makapasaya. Yes, it's part of the intervention. Ng every may threat kita may receive, just like what happened in other school. They do the same. Amo na nakita natin ang response ng school, it's commendable to include sa mga faculty. Kabalo na sila sa ano ang brand, the system, the approach kung ano kung may amo sila ng incident.
0: Sige.
3: Okay, kumayante kami ng JP, aton siniga Police Colonel Eugene Ribadomia, riangot, iya sa papormasyon na nakanabigunta, iya sa may Medalia Integrated School ng Kitayang JP. So, karoon na katon siniga pulisan, hugot ka nagabantay, karoon sa tagsa ka mga bulutuan ng Kitayang JP, kaya masing man maglunta na muniliwat, at least preparado ang aton siniga autoridad ka magbulik ng Kitayang JP.
0: Sige.
3: So, Marikang JP, ato sa nga balita ka madulog sa programa ng 11 Mbps, ginulog sa ato sa Power Trio, ang ato sa nga DTX 500 Mighty C kay D3 Bio, ang ato man sa nga DTX Beauty Soap sa Mayko na nakapanit may aras ang alapap, muni po kung tigakni, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Ang ato sa nga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol ka K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita, service sa publiko magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid sa mga report, Red Salgado. Timakon mo na may prank call pa yasa. 911. Abi nyo bla ang Pilipinas, we have some loss, no? May mga layi kita. May mga layi kita nga nag-tuyo nga mag pinalay sa mga amo sining mga tinunto, like ang Department of Interior and Local Government or DILG. Kalabanan, ginatarget ang ila sining mga emergency hotline sa mga pranksters. Pero may ara kita subong, ariwa, attention sa mga naga linangulango da. May ara subong mga gamit, may mga gadget. Ang aton nga mga DILG emergency departments, like emergency hotlines, I mean. May kinatawag kita nga modernized emergency systems truck, geofencing and geodata nga system nga amuni ang magabalo kag magatrack kon diin ang location sang nagaprank call within minutes. Modernized emergency systems tracking and geofencing and geodata systems. Kaya para man si ila nga kon mag-call kada mabalaan dayo nila kon diin nga lugar nagalin ang caller. Kaya like sunog balaan nila kon diin dapit ang caller. Kaya dasig lang niya. Dasig lang. Hopefully, amuning magamit. Ang question may ari kita sini. And ari pa, ang fire department pranks covered ini sang layi nga Republic Act number 9541 or Revised Fire Code of the Philippines. Kung mag-prank call ikaw, para sa public niya, kung mag-prank call ikaw, na may sunog, bisan wala sunog, kag imugin tawgan ang fire department, ang Bureau of Fire Department, bisan wala sunog, pahugon, may sunog, sa mo niyo? Ikaw ang makalapas sa Republic Act number 9514 or Revised Fire Code of the Philippines, kag ining mga offenders ka nag-prank call, pwede mapasakaan sang administrative sanctions like 50,000 pesos kag jail time up to 6 years. Amo na siya subong may 6 years imprisonment kag 50,000 na fine. Bayad ka 50,000. Pwede ka man mapasakaan sa Article 285 sa Revised Penal Code o rin yung natawag tanga unjust vexation para sa general prank. General prank calls na wala na belong sa kinatawag naton nga fire call. And of course, may ginatawag magitang Presidential Decree number 1727 tungkol ining anti-bomb joke law, of which ang penalty sini 5 years ng imprisonment kag 40,000 ga fine or fine plus imprisonment. Abi nyo lang na nga wala sang penalidad. Inali gani nga madakpan ambot sinyo basta ang mga national law naton, the national law na-cover niya is bomb joke. Anti-bomb joke. Presidential Decree number 1727. Kung nag-prank call ka na about bomb, nga may bomba, nga malupok sa amuning eskwilan, sa amuning ano, 5 katuig na pagkapriso ang penalidad, or 40,000. Kung ang imo naman gin-prank ang fire department, nga balon mo nga may sunog sa amuning, at din wala galito sunog, binuang galito yung imo, mapasakaan kaso under Republic Act number 9514 or the Revised Fire Code of the Philippines nga may ara penalidad nga 50,000 na bayaran mo kag ining anom katuig nga pagkapriso. Kag para naman sa prank calls nga hindi man bomb joke, hindi man fire joke, general prank calls, pwede ipasaka nga kaso is Article 287 sang Revised Penal Code o ang tawag nga unjust vexation. Naibalaan ko no kung ano klase cellphone kung gamit mo. Ara si Michelle sa iyang report. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
6: Mga ginikanan diya sa eskwelahan ng may pangalukuhin sa Mariano G. Medalla Integrated School. Matapos na makabaton ang condition case ng isang kapag-ibaluabi na may arap ng bomba sa tulad sa eskwelahan. So, this particular JP, ang principal sa ang kapag-ibaluhan sa eskwelahan ang wala sa tumuwang. Kasi ang tawag may arat sa bomb threat is naghalin sa E911 o kung natin, emergency 911 which was launched last month lang.
0: Michelle, I'm sorry la, imbla pagangop ko ni Bla. Why nagi kuya konta? Why nagi kuya kamaan? Abi ko na cellphone ng E911. Emergency 911. Daw lain niya nga kun, Mang, kula nagi ko guro mang vitamins mo. I am very sorry, I stand corrected. All the while I thought nga ining E911 is a type of cellphone. Kay gali ya, emergency 911. Laina oy. Ah, tao lang po ah. Tao lang po nga nagkakamali, Sheila.
6: Anyway, ako na siya ang tinawagan sa ang isa sa persona.
0: Tingalaman ko, Sheil, tingalaman ko, Sheil, nga kainang komentaryo ko yung lain. Nga nga nabalaan ang cellphone, tapos wala yung balaan ng cooler. Ara, ara, ang number nakuha? O, te, din ang data. Kaya di ba may ara kita sa SIM card registration law?
6: Yes, correct. That's why, kasi kung nag-aaraw pa sa front sa isang E911, kung mag-aaral ito, makakunet na siya sa mga lesson ng call center, then it's siya sa specific concerns na agency, like the city cone within the area, sa facial case, wala na siya inapoy ang tawag ko. Nung kaginasala, ang location JP, yun top name ng school, that's why na ang club from TCO nag-connect directly during my station 8. That's why ang hintagpuan na yun sa mga police at sa station 8 going to Medalla. But ang principal, though hindi siya na yung mauna kung mag-cancel sa kasi kasi yung pag-check it, hindi wala sila kung magpunta siya nakapatpon. Sining pag-pamahog. Hindi wala na wala pa nagpasumpit-umpit ng mga kapulisan.
0: Gindakok, gin-follow up na dahil yun ah.
6: Yes, nagpandala ng SWAT na mga dogs at parang mag-desnip ng mga bombs naging pasulod ng
0: second. Kaya mas mayo pa na Yashel, tanan abi nga mga prank calls, ginakabig na yung seryoso. Kaya mas mayo pa nga mag-respondi ka mo and found out nothing kaysa sa hindi ka mo mag-respondi and assume nga prank call lang, kaya maglupok, gali.
7: Ah, grabe po.
0: Di ba?
6: Actually, sa gina-point out ni Police Major Rondel Tapa, sabi, wala na kabaton sa principal.
0: Ba, siguro, siya ginatagaan na nila ubra si Sir Tapa nga. Niya doon katawa, isang chief of police tao. Di ganta ubra.
6: Actually, na-compte na doon sa gina-compte sa Sir Tapa, wala labot sang bomb threat. Earlier, yes, test ng bagol man, ang isang extra, dira may school. Kaya doon ginapahon siya. Na do, ano to,
0: diba si related laman niya ang nag-bam-bam threat kag nag-one? Kag nag...

0: nagkakaroon naman niya i-follow up ang resort, ang IMEs ang nag-e-turn name under the specific number. It is ako na rin ang register. Hindi ko tayo magpapagawa ng isa ka pa kabulan na hindi ko sa register, okay lang. After a month, dumakuan siya, hindi na siya mag-function, dokaman. That's what nag-follow up. But the determining at niya ang number is registered under SMART or Talk and Text 67JP. So ang ano ko naging pang fun to point out is that supposedly ang E911 ginagamit ni Sir Pansal para sa ang kabuhit na sila yung demonic snap siya dahil sa yung makaresponder ang ato at mga kakulisan or ang ato ng mga ambulansya at the date at this time so ka first time ini nga daw yung kitisingan yung sila ba na sa PJP na sa ito na hindi para magsasalasala ang mga tao yung ito kahapon mayroon din pakalma lang sa mga kapulisan ato ng mga sudyante kaya si damo-damo mo elementary na daan senior high at yung kaysa sa PJP yung gusto pa parang natin yung ayaw ano na sa hindi pa actor nila nga daw na sa ano rin kaya nagkailito sa fire drill nagawang sila na kaysa sa PJP parang hindi man sana ang mga pakaraan nang pinarito pa ang reporting sa kawag kung ito ang smoke sin hindi na-determine man din sa JP na tulad ma-point out nila or ma-ibaduhan ang whereabouts ng caller ila
1: ini nga pag na
0: parang
1: ati mapasakaan sa nagsasayko. Sige, so, dapat lang gini.
0: Dapat lang kapasagaan kaso. Sige. Yes, ang problema sa first GPP, ako na nagsasak niya ihibaduon man. Anyway, na doon naman sa mga ilan ng MDPS, balita nga gilulong man sa atong sa Calwan, sa DTX, Coffee Mix, Ito, Biocast, 96. Ako naman si Michelle Sino, para sa ng Bita at Servisyo Publiko, sa Tingawan sa
1: salamat, Gitchell. Sa report, I stand corrected. Ang E911, gali. Emergency 911. All the while, I thought modelo sang cellphone. Ay, yawa ni nga kwanay. Daw kinakalawang ng akon nga utokaw.
2: Grabe po.
1: Ay, ambot ni katigulang ka, oh. Last report ko on ta si R4. Kay may media practitioners ka mga vloggers. Baliti punon sa siyudad sa Kamakalan para sa isa ka media night. Ah, sige, ara na si Arf. Naka-standby sa linya Arf, K5 News mo. Mga 4 minutes, guro tapos na Arf.
3: K5 News FM Live Report.
1: Arf.
4: Good afternoon ka K5 JP, nagpatigayon ka K5 polls ang pagsinapol no ang pipila ka mga media pag vloggers no ng mga taga-Kabangkalan na sa K5 poll kahapon nga adlaw no Martes, Bolyo 21 para istoryahan ang labing unang media night no nga nga matabo ka K5 poll diri sa siyudad sa Kabangkalan. Din pangunahan ka K5 poll ni Miss Jake Tugba ang imo nga abyan ang nasambit na pagsinapol no kagagi patigayo ini.
1: Ano subong si Doktora Jake subong Arfao?
4: PIO na siya.
1: Wow! Paul, no, miga ko nagali ang PIO da subong.
4: Yes,
1: hambala siya friend so, kami. Yeah. Hambala siya friend kami. Kami lang ni Mayor Binji hindi. Hambalon mo gid si Doc Jake, hambalon mo gid si Dr. Jake. Friend gid kami, yeah. Okay? Kami lang yan ni Kuya Benji ang indi. Tapos sila man ni Eric ang indi ni Doc. Hambalon sa friend ko na saya ah. Oo. Anyway, gintipon niya ang mga tipunon pa una tipon nakagabi.
4: Natipon
1: na kay K5. Natipon ka mo kagabi. Tinag-attend ka to?
4: Nag-attend kita to represent K5 ka K5 poll and that was the first time na gintipon ka K5 poll ang mga media practitioners
1: okay.
4: Ka mga vloggers.
1: Okay. Tidamo, Arf, damo?
4: Damo so far ka K5
1: may nalipatan ka mo nga isa ka vlogger.
4: Sinuna?
1: Si... Itan Vlog. Diba, Tan? Ano nga rin din mo yung account, Tan? Ano vlogging mo ni Tan? Dumiara na, Tan mo?
4: I-ha?
1: I-B-T?
4: Oo.
1: Dumiara na si Itan vlogging, bla mo. Ako si Mutan,

0: Ano ito, vlogging, di ba? Lagaw-lagaw? Mas nami, gurutan pa na magsikat? Mas nami, guru... Mas nami, guru, islan mo kaon-kaon? Vlogging ka kaon-kaon? Anyway, ti damo sang vlog. Ti sa jaman, ano, may panghatag sila nga mga kaayuhan para sa mga media kag-vloggers?
1: Isuno sa to sa amon meeting kahapon ka K5JP sa tion siyang amon nga media night may ipanghatag kuno nga media kit no kasi unog pira sa media kit eh, syempre may ballpen kompleto nga pagkaagin ang lano
0: naton ma'am may ballpen naman may ballpen naman kami anong para namon ang ballpen
1: oo may media bag no may media bag
0: media sa, bag inang ano-ano nga bag sang iya ka grade 1 mag-eskwela
1: daw tote bag na siya sa K-Tipol na may unog, na may
0: tumbler, Ay, kanami, amo na yan. Hambalon mo si doktora, si Doc, nga midyaman ko bala? Nga Doc, si Migo mo, Jinpol, midyaman to bala?
1: Oo, kat ang the best baguette sa K-Tipol kay Mang Hatak, baguette sang best, no?
0: Para sang vest? Arf! Best. Hindi ko na-interesado sa mga vest na yan. XL ko, Arf, XL. Arf! Hindi ko na yung mga, yes. Hindi, ako na yung mag-intra sa mga, anon ko ng vest man? Doc XL ko, Doc XL.
1: Oo, kaya mo na ka kay Paypal, ipanghatag ina sa amon, antes magsugod ang programa.
0: Okay.
1: Ang long week na programa.
0: Wow.
1: Sa kapuganaan festival sa charter na ika-19 na charter anniversary sa siyudad sa kamangkakas.
0: Alright, sige.
1: Paypal, ang mga vlogger
0: ka. Okay.
1: So, sige. So, kaya yun na nakakipay po sa Hotel Del Sur ang first media night that's coming July 25 ni Nati Mana.
0: Alright.
1: Report ka kipay po sa upos si kakipay Glendale Jan Yanga ka kakipay Aubrey sa patrol inito kakipay Dinar Amores sa tugalan para sa kampiyon na balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa kakipay sa New Zealand.

0: K-K-5 News FM. K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function.

0: Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon. Kagina pasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder. Kagina pa normal ang trabaho sa mga kidneys. Nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras sa 11:11 na sa hapon. Welcome sa Webes, Miyerkules Palanggali. Welcome sa Miyerkules edisyon sa aton program. It's your time to shine. Today is July 22, 2026. Sa mga KSS members nga nagamonitor na sa ilang mga radio sets, maayong hapon gid sa inyong tanan. Siyempre, gina-welcome nato ng aton nga mga suki, nga mga drivers, mga vendors, nga nagapamati na, samtang nagabiyahi, ang mga vendors naton nga mga suki, nagapamati, samtang nagapulupahuway, kay wala pa man customers. Thank you, gid, sa mga nagapamati sa ato, nagamonitor sa tatlo ka mga dalagong nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Good afternoon sa mga taga Bacolod Central Market. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati all the way from Libertad Public Market and Burgos Public Market. You don't have to answer. Thank you sa mga KSS members. Ilabi na gid sa mga KSS members sa Barangay Felisa, kag Barangay Mansilingan, and also sa mga KSS members and officers nga nagamonitor right now dira naman sa may Barangay Handumanan. 1:13 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Makaupod ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. It's your time to shine.

na oras, mga ka-K-Fi. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Available ang mga Clinica products sa Room Store sa Paglaong Village sa Barangay Mansilingan. Nagapamati sila right now. Halin pa na kuno yan sa Radyo Bandera hasta subong sa K5 News FM. Nagamonitor ang mga taga Room Store. Thank you very much. Dira kamo bakal ha sa mga taga Paglaong Village sa Barangay Mansilingan. Bakal kamo sa mga Clinica products sa Room Store. Kay ara na dira kumpleto. May DTX Coffee Mix, may DTX 500 Capsule, may DTX Herbal Soap, may D3 Bio, kag may Mighty C. Ang Power Trio kuno ara gidara sa ilay. Thank you so much once again sa mga taga Room Store sa Paglaong Village sa Barangay Mansilingan. Pwede man kamo makapakonsulta sa mga Clinica branches kay libre ang consultation. Diri sa siyudad sa Bacolod, you can visit sa Hernai Street sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Sa mga taga-Hinigaran, sa mga taga-Kabankalan, sa mga taga-La Carlota, please magpakigangot lang sa mga Clinica branches dira sa inyong lugar. Angot sa schedule sang free consultation. Diriya sa Bacolod, the everyday from Sunday to Friday, may free consultation sa Hernai Street. Once again, sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex.

K5, ang ato nga weather update. Ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Very effective nga suplemento against viral infection. May ginamonitor kita actually nga isa ka low pressure area. Ang forecast sang pag-asa, Miyerkules ang aga, Hulyo 22. Posible nga magasulod na inisya sa Philippine Area of Responsibility o kung ang ginatawag naton ba nga PAR. Kay alas 3 kay ina sang kagahon, nakitaan inisya sa kalayoon nga 1,200 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang southeastern Luzon. Kumusta ang aton nga mga news writers dira sa news center nga monitor sa kay bagyo Quiapo kay kun magbagyo na ni siya kuno ang iya sini nga mangin ngalan is bagyo Quiapo kun magsulod na siya sa teritoryo sang Pilipinas. Forecast sang pag-asa, masulod siya sa Philippine Area of Responsibility bilang LPA. Pagkatapos, sinamangin bagyo siya. Ang forecast pagani isang pag-asa, posible nga magbaskog ini siya kagmangin isa ka tropical storm. Samtang nagagiyo ini siya padulong sa west-northwest nga direksyon. Then after that, may mga lugar sa Pilipinas nga ipaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. And may forecast man ang pag-asa nga posible mag-landfall ini siya or mangin malapit ini siya sa Cagayan area. Sa adlaw sang Biyernes or Sabado. Tapos magatabok ini siya sa Northern Luzon area padulong sa West Philippine Sea. May forecast diri ang pag-asa man diri sa aton sa Negros Occidental and Negros Oriental. By tomorrow, July 23, ang Antique, ang Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, and Sarangani. Amuni sila ang mga lugar nga maapektuhan sang kasarangan tubtumabas ko nga pagbubo sang ulan again by tomorrow Thursday and Friday. Amo gini nga mga adlaw nga nagagiho palapit sa landmass sang Pilipinas ang bagyo nga si Quiapo. Maapektuhan kita sang ginatawag nga habagan. By Friday, July 24, amo naman ni ang maapektuhan o Antique, Negros Occidental, and Negros Oriental. So sa simple nga istorya, sa sulod sang duha ka adlaw, Huwebes kag Biyernes, ang isla sang Negros mag-experyensya or ma-experyensyahan ang kasarangan tumtumabas ko nga pagbubo sang ulan sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Mga ka-K5, today is July 22, 2026. May kaupod kita diri sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga naga-celebrate sang iya birthday today. Ang tawag namon sa iya si Pat, no? Patricia Denise Pedria. Pat, inday Pat, happy birthday to you. And this is for you.

I-check ko lang na karon kun may iban pagid kita nga mga friends, mga listeners, mga KSS members, mga himata ninyo. Basi, may gusto ka mo ipag-greet? Check ko lang later on. Now, happy birthday once again sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 22, 2026. Halin sa amon diri sa K5 News FM. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati, nagamonitor all the way from Sagay City and Cadiz City.

bag-o ko lang gid nabasahan. Kabay pa nga nagapamati isubong si Ma'am Jenny Bebs Arroyo. Thank you sa mga taga City Heights, sa Purok Sunflower, si Sir Ariel, si Miss Joy, si Miss Princess. Ginatamyo ko gid sang maayong hapon. Thank you so much, Ariel, Joy, and Princess. Ma'am Jenny Bebs Arroyo, once again, good afternoon.

Salamat gin sa mga naga-monitor man sa Barangay Santa Cruz sa Banwasang Murcia. Thank you very much. Sa kay Sir Albino Lapitag Jr.

nakaka-K5 magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Mabakal man ang Memory Plus sa Maze Wellness, makabakal man ka mo dito sa mga clinical products. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyo kabataan, para sa bilog ng family, may kangkong chips man sa Maze Wellness. Thank you sa mga nag-monitor sa JJ Gonzaga, sa Bakyas Village, sa Barangay Mansilingan. Mayong hapon gid sa kay Sir Edmar Picayo. 1:29 p.m. mga tuon oras, mga ka-K5.

Since mabubo na naman ang ulan sa mga lugar sa Negros Occidental and Negros Oriental, ma-remind na naman kita sa inyo na magtumar sa Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Kag hindi gid kamo maghubog sa tubig, baha, ha? Kung pwede pa lang. Later on, i-share ko na sa inyo ano ba lang mga simptomas ng leptospirosis. Thank you very much. Sa kay Morata Jumaway, ano ni? Morata Humaway, Eric Morata Humaway. Amo ni siguro ang iyang name, Sir Eric. Good afternoon. I'd like to greet also Andre Polanco. Thank you very much, sir. Sa kay Rene Nonoy Valderrama, salamat, Ged. Okay. Pasensya, ha? Bago ko lang ninabuksan. Sa husband ni Ma'am Ronette Lorena, good afternoon. Kag sa iyang atupad balay, nagapamati, sa It's Your Time to Shine. Sana ay tabihan na. I'd like to greet also Ma'am Beth Ibanez. Sa ilalim ng puting ilaw. Kabay pa nagapamati isubong si Ma'am Beth. Sa dilaw ng buwan. Good afternoon, Ma'am Beth Ibanez. Salamat gid sa pag-monitor. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo. 1:32 PM, mga to na oras, mga ka-K5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Sunshine Lacson pagkatapos sini.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada natin!
19: Night shift! OT!
20: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go! Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
26: Mal, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang

0: mga ka-K5, 1:44 p.m. mga ton oras.
1: Is it over?
0: Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Sporbiotics, isa pag-idinig ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, and you can purchase the product sa mga Klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Sa mga naga-monitor right now dara sa may syudad sang La Carlota, good afternoon sa inyo tanan. And sa mga naga-monitor sa Barangay Felisa, especially sa mga senior citizens, mayong hapon gid sa inyo tanan, sa kay Pastor Bangkiran, sa kay Tita Vic Latoza, sa kay Tita Febi Estoya, sa mga tatay, sa Tatay Elisio, Tatay Libuon, Tatay Norby, Tatay Badong Palabriga. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Lipay-lipay na kamo ko ng mga tatay, kay may radyo na kamo. Salamat gid sa inyo. Mga ka-K5, ang sintomas ang leptospirosis daw kaangay man sang trangkaso. So kung makahubog ka mo sa baha, kagsundan sang trangkaso, kinahanglan magpakonsulta sa gilayon. Para malikawan ang paglala sang imong kondisyon, kinahanglan magpa-check gid sa gilayon. Magpa-laboratory test kay base kung gindakop na ikaw sang leptospirosis. Budlay kung maglala ang imong kondisyon, kay pwede ma-damage ang imong mga kidneys. That is why gina-advise gid sa mga experts nga kung pwede, hindi kita maghubog sa tubig baha. Take your Clinica D3 Bio para maproteksyonan kita. Batok sa mga pagpanghalit sang kagaw. Isa ini ka produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga aprobado sang Food and Drug Administration. Buot silingon, safe ini siya for human consumption. Thank you gid sa mga nagapamati sa aton dira sa may Pedring sa Barangay Estefania. Sa ilan ni Inday Mary Ann Olvido, good afternoon. Sa kay Ma'am Sally Olvido, maayong hapon. Sa kay Sir Nestor Estrada, good afternoon. Sir Noel Rasay, salamat for monitoring. And also kay Ma'am Nelly Villanueva, sa kay Ma'am Wilma Malunas, sa kay Ma'am Badet Chopin, and sa kay Ma'am Muray Muke, and sa kay Ma'am Erlinda Tosani, and also kay Ma'am Marlene Maki and Ma'am Elma Maki. Salamat gid, 1:47 p.m. ang aton oras.

Kadamo, ginsang akon nga talamyawon ba? Thank you very much. And good afternoon sa kay Ma'am Lenz Sikilio Ripolio. Nagapamati all the way from Barangay Felisa. Every day, gid ma'am, naka-on gid ang radio ko. Especially gid ma'am sa program mo sa the Pages of Love. Lingaw gid ko permi ma'am sa mga drama mo. Thank you very much, Ma'am Lenz Sikilio or Sikilio. What's the family name? Ripolio. Thank you, Ged, sa mga taga Barangay Felisa. Damo-damo, so kita sa Barangay Felisa, no? Salamat man sa kay Ma'am Junelle Dumugo. Nag-monitor, always Ged. Adlaw-adlaw, Ged. I love you, Ma'am Shine. Thank you, Ma'am Junelle Dumugo. I love you too. Paano bala nag-develop ang leptospirosis? Nag-aumpisa ang leptospirosis kung ma-expose kita sa anuman nga bagay nga kontaminado sang leptospira nga bacteria. So, dira na naghalin ang ngalan sang infection nga leptospirosis kay halin ina sa leptospira nga bacteria. Ang leptospira nga bacteria, halin ini sa ihi sang sapa. Pwede nga halin sa ihi sang ilaga, ihi sang ido, ihi sang kuring, no, kag iban pagid. Ang sapat, nagapangihi ina sa duta. Tapos ang duta, di siyempre, kontaminado na sang kagaw. And once nga magbaha, ang kagaw, nagaupod sa tubig. Sa tiun nga maghubog kita sa tubig baha, pwede nga magtapik ang kagaw sa aton nga panit. Pwede nga magsulod sa aton nga mata, sa aton nga ilong, sa aton nga baba, sa aton nga pilas. So kung makasulod na ang leptospira nga kagaw sa aton nga lawas, kag nagaupod na sa daloy sang aton nga dugo, magkadto na sila sa aton nga blood circulation, magkadto na sila sa aton nga mga kaugatan. Ang aton nga mga kidneys bow nga amo nang nagalimpyo kag nagasala sang aton nga dugo, pwede nga dira magtiner, pwede nga dira magkadto ang kagaw. So once nga may leptospira ikaw, delikado ang imo nga mga kidneys. Kung maglala na ti amo na na, pwede nga mahalitan ang imo nga mga kidneys. And once nga mahalitan ang mga kidneys, my goodness, dako

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ganto ta sa extra benefits for boys, ang D3 Bio. Na. Kung pala inom ka or addict ka sa D3 Bio, addicted term ba? No? May madamo pa ng mga extra benefits kung pala inom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantaw na to, Sir Boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagwan, DTX.
3: Amugin ang tapat gid.
2: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sang magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, Sir Boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
3: Kaya tagagwa sa insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Idulong niya dayon. Dayon.
3: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
2: So, meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kaya hindi magtaas imong blood sugar.
4: Correct. D3 Bio, Sir Boy, no, may asang MCT nga makaprovide sang energy no, sa aton nga lawas. No, ilabi na gid kun may ara sang diabetes bala. Diabetes, pero may kalang
2: ginagutom. Luya na yung diabetes.
4: Luya ka. So, magtumar kita sang D3 Bio kadadlo kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, Sir Boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kuba, kung buot silinggo ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uy, anong kanon? Kumaluya ako kanon. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. PD?
6: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, Sir Boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni silihiyang halang iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high-density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
2: pag mag-

0: subsidized plaque gina.
1: Plaque ang
0: resulta. Mabara gina ya.
2: Bara gina. Oh,
0: so the more nga gainom ka di tribayo, the more gadamo imo nga good cholesterol.
1: So kung si lolo mo nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang di tribayo ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
3: Amuna ang importante da. And D3 bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sang nitric acid. No?
0: Ining mahimong nitric acid. Lanes. Mahimong 8 lanes.
2: Malapad, sir boy.
3: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
0: may high blood ka, may problema sa korason.
3: May problema sa korason. D3 bio
0: na infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 bio muna.
4: D3 bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangkat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: May baklon pa kita, nak?
1: Ay,
0: dawala na, no? Ay, ikaw ba si may baklon ka pa?
1: Ay, okay naman, nay.
0: Ang mga vitamins sa mga apo ko, okay na?
1: Ay, hala, oo, gali, no? Ay, tingala ko man nga doon, may kulang gini. May kulang gini sa ginabit-bit ko.
0: Ate, sige, mahahapit kita sa butika.
1: Ay, diretso na lang tadaan puli, nay?
0: Hindi, nak. Mahapit anay kita sa balay nga nasunog sa to.
1: Balay nga nasunog? Sa diin, Nayman? Do damo man di sa aton balay nga nasunog? Ang iban ganigin pang relocate na eh.
0: Basta nak, itudlo ko lang sa imo kung sa diin. Tultulan man na di sa mga drivers ang tricycle eh.

0: Hari nak kita, ma'am.
1: Salamat gito. Aring plete na mo, no?
0: Ayos, ma'am.
1: Andrea, kapteng kamot ko ay kay manaog ako.
2: Ay, oo, oh, nai.
0: Hindi lang.
2: Ay, nai.
0: Salamat, ma'am.
1: Sige.
2: Amo na di ang lugar nga aling siling mo?
1: Oo, nak.
2: Ay, anay ka. Daw diri man kami nagahampang panaguay sadto sa nag-eskwela pa kami elementary. Ay, nakahapit kami diri nay.
1: Amo pala. Kaysang una, amo ina diring pinakasadya nga lugar para sa akon.
2: Nay? Ay, anay ka. Kay sino ina diri balay?
1: Iya ini diri balay sang tag-iya sa asyenda. Pero ginapaistaran lang sa inkargado.
2: Ay.
1: Sang una mo na din katilingban sang tanan eh. Kay ti, diri kami nag-arima kung mag-ubra kami sa kampo.
2: Kung amunay. Do amo na diri ang sentro sang lugar ta.
1: Oo, nak. Ay, dali ka. Op, di ako. Dito ta sa pihak ko.
2: Ay, okay, nay. Dali ka. Nay. Nga, gusto mo gina di magkadtuhaw?
1: Ay, kuan anak. Ay, wala lang. Daw, gusto ko lang abi balikan ang sanguna eh. Ay, tungod para sa akon. Hindi kompleto ang kabuhi ko kung hindi ako makakadto diri. Tungod madamo ang mga handurawan ko sa lugar nga ini.

0: Andrea, din si Tutok Tantan?
1: Ay, ato sa kwarto, Nay, nagailis. Ay, sa din ko makadto, Nay?
0: Ay, ginagad ko siya nga mag-walking-walking. Ah, total, wala man sila klase.
1: Ay, maayo gid na, Nay. Ay, namita ni upod, no? O galing kadamo, pibisang talapuson kong ulubrahon, eh.
0: Sige lang, ah. Kami na lang. Ay, apo! Tutok Tantan! Ay, dali na kay mo walking na kita!

0: Lola, pauwaya na ibi, basi kapoy ka na. Layo na katamang na alambo tao.
1: Mugani apo ko.
0: Oh, galila. Nga, dirigitega, woking-woking ako.
1: Eh, sige lang bala apo. Nami diri tungod mabugnaw ang hangin eh.
0: Gani ano? Kabug... Ba? Lola?
1: May salakyan.
0: May salakyan nga naglabay sa aton kag nagpundo. So, naan tao?
1: Oo, gani. Nakita ko.
0: Ba? La? May nanaog ng lalaki? Kag nagkanto sa baksit, kag na magin kuha nga. Paano lang kung kuha, yalaman?
1: Wheelchair, ina.
0: Wheelchair? Kag may tigulang naman ng lalaki nga nanaog, oh. Kag ginpasakay sa wheelchair la, oh.
1: Husto matuod. Pero anay ka. Do ka pamilyar sa akon ang lalaki nga ina, ah. Do ka pamilyar sa ako.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Playtime. Entertainment. Born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift.
14: OT.
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang-kita.
22: Ganado kaya malusog.
21: Kitang-kita.
22: Timbang ay mabigat.
23: Mula batok hanggang tiki.
21: Kitang-kita.
24: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
26: Wala amoy.
21: Kitang-kita.
22: Ang pangarap ng pamilya.
24: Sa B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
27: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
28: Mag-usar sang salon pass.
27: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
28: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
27: May long-lasting relief.
28: Tugtog 8 oras.
27: Para sa nagkapanalakit nga baka.
28: Liyaw kang likod.
27: Salon pass.
29: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult.
30: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Online.
34: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: It's the best part of the day.

0: Lola? Kanda'y sinula si Lala? Kilala mo la?
1: Kuhan eh.
0: Nagatulok lang sila sa balay la o.
1: Daw ginapangilala kong lalaki nga ina. May panagupnop ako nga si Ernesto kid ina.
0: La? Oh. Ginko gusto man sang lalaking tigulang o. Kagit pa sulod sa salakyan.
1: Oo. Nakita ko tanta.
0: Malakat na sila guro la. Ato na
1: sila. Ano ba lang ginabuhat sang tigulang nga ato diri? Naglaaw lang siya sang makadali kag naglakat man dayon. Si Ernesto gid ato. Si Ernesto gid.

0: Lola, siya din ka makadula? Updan ta kaya?
1: Kuan, may laktan lang ako. Ako na lang. Kaya ko man nga ako lang.
0: Updan ta ka lang. Wala man ko diyo brown sa balahi.
1: Base kung may mga assignments ka pa nga wala matapos, maakigan ka gini mama mo. Ay, aragali si mama mo.
2: Ay, Nay, sa din ka mo makadto?
1: Ay,
2: idulong ta na lang ka.
1: Ay, hindi nanak. Kuan, mabakal man lang ako sang maintenance ko kag vitamins kay ubos na abi eh. Ako na lang.

0: Eh, derelang tachay?
1: Ah, oto, derelang. Salamat gito, ha?
0: Ay,
1: okay. Ay aring plete ko.
0: Abati, salamat, chay.
1: Ah, dali lang manaog
0: ako. Ay, dali lang, kapitan ta ka, chay, manaog ko.
1: Ay, sige, sige, salamat to, ba?
0: Dali ka mo,
1: ay, salamat git.
0: Oh, hinay lang.
1: Ay, abaw.
0: Huwag ka git upod ba?
1: Ay, sige lang to. Ay,
0: sige, chay, malakad na ko.
1: Ay, sige, sige to. Salamat. Ari na ako sa daan nga balay. Oh, preska pagihapon sa huna-huna ko ang mga natabo diri sa to. Kag ang lalaki kahapon nga nakita namo ni Tuto Tantan, hindi gid siya madula sa paminsaron ko. Hindi mahimo nga magsala ako. Siya gid ato. Shagid! Maayo pa masulod ako sa balay nga nasunog nga ina. May agis ang salakyan diri pasulod. Hindi. Ang salakyan kahapon nga naghapit diri. Kung hindi ako magsala, amo inang salakyan kahapon. Kung amuari siya diri, kung ari gid man siya diri sa diinayan siya, do wala man ako sang nakita ng salakyan nga ari diri sa palipot. Ang maayo pa dito ako makanto sa likod. Ari na ako sa likod. May nagapungko sa wheelchair kang nagatalikod. Sino ina? May kalain sang pagkuba-kuba sang dugan ko. Nagbalikid siya.
2: Feel ba? Ikaw balay na?
1: Ernesto? Ernesto, ikaw, kid. Ikaw, kid, Didi. Kamusta ka na, ha?
2: Okay lang ako.
1: Ikaw wala ato kahapon ang nagkanto diri? Oh, Diyos ko. Nasa hindi ako magkapati nga magkita ay pakita.
2: Bisan ako. Daw sa hindi man makapati ka, magkitaay kita. Masabi ako nga nagkakanto dire. Tungod ang lugar nga ini. Amoy niyang halika kumplito sa kabuhi ko.
1: Ernesto?
2: Pwede nga. Kapagpungko ka, Derisa, sa tupan ko.
1: Ay, kukuan. Ay, sige. Kukuan. Oo, kali. Mahiupon ka?
2: Kukuan. Ang anak ko nga, kalalaki. Siyang nag-drive. Kagupon ko man ang umakat ko. Ato sila dito sa unhan. Nagapanigit sa santol.
1: Amin
2: mo, makita ko sa ilang ang masabi na ginahibo natun sa una.
1: Ernesto, grabe, no? Wala ka pangali nalipat sa mga inagyan natin sang una?
2: Paano ako malipat? Amo ato ang pinakamalipayon na natapos sa akong kabuhi.
1: Madugay na ato. Kag subong, may tagsa-tagsa na kita kapamilya.
2: Wilma, kanugon. Kanugon lang, ha? Wala kita magdayunay. Tungod man sa mga ginikanan ko sa to. Abi mo, sugod sang napatay ang asawa ko. Masami ako nga nagakanto nila. Tungod pasi pa lang makita ko ikaw. Tungod pila na lang kay nadlaw. Pasi wala na ako niri.
1: Ernesto? Ano ang buot mo si Lingon?
2: Wilma, ang bato, may malubha kong malatian.
1: Ha?
2: Amoy na nga nag-ayo ako sa mga kabataan ko. Kabakanto diri. Tungod hindi kompleto ang kamatayon ko. Kung hindi ko makita ang lugar nga inikang ikaw, Wilma.
1: Ernesto, naano ka man imo nga tawo ka nga mga patay-patay man ang ginapangwakal mo man? Magupalagani kita na kita ay mga patay-patay nang iambal mo sa akon.
2: Wilma, abo lang ding ang mabal ko sa imo. Sa katapusan sa kagong ginawa. Palangga ko gihapon ikaw. Palangga ko ikaw. Bisan palain nga kapalaran ng nagdapo sa aton. Pero ang pagpalangga ko sa imo, wala. Wala nang bago. You are my first love, Wilma. Wala ina nagbago.
1: Ernesto. Kung kay balo ka lang, palangga ko man gihapon ikaw. Abi mo, umatiyag ko na nagbalik ako sa pagkahubin ko. Ang nabatsyagan ko ba yung kilig sa una, Ernesto? Nagbalik sa mga ginapaghambal mo. Kung ikaw gitman ang makauna sa to, sa aton sa pihaka kinabuhi. Tani, painan mo ako sang pwesto. Ang pwesto nga aragin sa tupad mo. Ulaton mo gin ako dito, ha?
2: Oh,
1: Ernesto.
2: Pag-ako, ina.
1: Ernesto.

first love never dies. Husto gid ina nga halambalanon. Sang nagkita ay kami ni Ernesto sa mga tinion nga ato, nakapatyag ako sang kumpleto sa akon kabuhi. Naggabot ang tunok nga nagabalabag sa akon dughan sang nagkita niya ako, kag amuman ako. Nakaligad ang mga inadlaw na balitaan ko na lang nga patay na si Ernesto. Sa imo, Ernesto, hindi man ikaw ang napamana ko, pero ikaw gihapon ang first love ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vilma.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, las 2:34 na mga ka-K5 ang aton nga oras. Diri sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Ang DTX 500 Capsule, ang epekto niya sina daw kaangay sang insulin. No, kung sige-sige ang pagdumar nyo sina everyday, hindi magsaka ang inyong blood sugar level. So mapunggan ang balatian nga diabetes kung everyday nagatumar kita sang DTX 500 Capsule. Kanami pag ina kay bisan ang pagpupo mo on time no? Hindi madelay. Adlaw-adlaw ya, ma-CR kagid, malimpyuhan ang imo nga digestive system. Malimpyuhan ang lawas mo sa mga toxins. Good afternoon sa kay Ma'am Merlita Malvas. Nakahibi man kita sa drama Miss Shine ba? Oo gani, no? Kasubo sang istorya. Right now, kuhaon ko anay si KK5 Berto Gakit. Kay may flash report si KK5 Berto. Mati ko kay Ethan, may nadakpan ko nung estudyante nga nagadala sang marijuana. KK5 Berting, good afternoon.
1: Kakipay mo, Miss Shine. Mayong udto sa atong siningal mga kakipay. Breaking news lang kita. Post report kita. Kaka-estudyante. Subong din lamang hapon ang nakuhaan sang tatlo ka sa street nilapatihan marijuana. No? Sa tulod sang isa ka eskulahan diri sa Bacolod City. Hindi na lang kayo nag-ayong diri sa atong ang eskulahan. Ngayon ilang pag-ingadlan. Pero isa ini ka-high school. No? Diri sa may siyudad sa Bacolod. Mabisay nagapadayon subong gid lamang nga mga tinion ang inventory sa sulod sang principal office no? Diri sa sulod sang eskwelahan nagapalandra diri karon sa tubang ang tatlo mga sachet sang ginapatihan marijuana, isa ka paper pipe kakipagba mabisay kag lighter kag isa ka gunting.
0: Ting!
1: Itikal nga information.
0: Kanami isang, kakay-five bird, nami isang tawag ko sa imo, Ting.
1: Mm,
0: mamangkot lang ko, ang Kwan Balanoy, ang ano ganit tawag ni, tatlo ka sachet isang marijuana. Siyempre, hindi naman, kung minor de edad ang nakuhaan kay ti estudyante, hindi naman na mapagwa ang iya sininga-ngalan, kag ang ngalan sa eskwelahan. Pwede mo lang kami mahatagan sang idea kung high school ina siya o kung college ng estudyante?
1: Estudyante, isa ni high school no, sa siyudad ng Bacolod, ang eskwelahan. Pero yung lalaki, yara siya sa senior high school. Senior high school, grade 11, inisyang, kakipa, mamisyay. Ang inisyang information natin, diri sa sunod sa miskwelahan, kaya exclusive na ni inventory, kinang medyo tipantaman ng estudyante, sunod diri sa atong siringa patungusita, kaina ni alas 8:30, masulod na inikutani, hindi niya estudyante, sa may eskulahan, eti ang protocol na matidog na check ang bag, hindi man ginabuksan, pero matidog na lantaw lang, ginabuksan, ang estudyante pa mismo, wala ni siya bag, ang iyang dala lang doon sa bag na gamay, kaya mami siya, hindi siya nakak na bag, no? Sunod diri, to give, din naman dala ka magsulod sila na, doon ginapacheck ang bag, kagdugi na may stick na ang gwarda, kung ginalantaw lang ba kung may ano da ang dala, dato lagi man buksan, sang nakasibag ining estudyante, sininali lang at siya man mismo nagbukas, o galing, mamishay, may ano rin siya mo, may balunan na color itom, ang slod sang thing bag din eh, pero sa dalo may mga sachet sa marijuana. So ang dinhi mo sa bag at dugin ano ya bala dugin check ya pagay ng dalo ito ya nga to ma-resista ni ang bata man eh kagati wala na no, wala na may mahimo na siya kag wala naman siya sa bato ano ginambalan siya sa gorda nga ikadto sa principal office i-surrender ta ni kung ano giman ni kay una bes makamalok ng gwarda kung marijuana ni kung di mo pero di nagapunok no pa niya at insulod na still sa isa ka sachet and the same time ara sa may dumping may lighter do may pipe no amon hindi nagamit bala magsuyot bala kasi ba iba mamishay no amon yung sistema that's speaking patogan sa pulis o pwedeng kagawad kag ang niya K5 mamisahin kag dito nakita na ton nagbalanta diri ang tang ginapatihan marijuana. Wala da anay nagpaiway. Nagpaiway anay ning information, nagpaiway interview ang pamunuan sa eskwelahan. Pero si dito man kita, din Peter niya, itong Peter nila kita for the pag-inventory sa upod ng atong sininga mga kapulis. Medyo mga na itong rampant ang ining mga sistema. Kahit isa ng ligad na inaglaw lang si Fire Bomb Shine, isa lang po ang ginapatihan sa buman na sulod sa na pasulod sa presidency. Pero si open out man galito nga si hindi pa siya gali illegal na doon. Pero si Arilla po, dry cleaning marijuana, kasilod si Japon.
0: Dali lang gid ka kay Fiber. Ano to ang yeah. ang estudyante nga grade 9 student nakuhaan sang worth 240,000 nga shabu market value. Ano tong ginsiling mo? Hindi to shabu?
1: Hindi to suno din negatibo hindi sa shabu nung pag examine sa laboratory. Ang ginbaking kaina na ito together man sa report ni Sir Red Salgado kagani ng civiliana nag-prespon ining si police colonel din sa Badumya ay timidid ako na po imani kung siya bugin man yung nakuha sa estudyante pero also turn out negatibo.
0: Negative, so, okay.
1: Negative. So inalataw din na yung mga sign na ano ini, prank ini or bully na tawag din botangan. Para lang at kumulantaw ko abin, isa ka classmate niya to pag na-discover itong bata na hindi to yung sabu ang una ang ginreklamo ko na siya sinigabang ko. Ang ginreklamo din na ang uning may arma siya. At so, yung patawagan sing gwardya, kading check, wala sa arma, galing, tiyan may duwa kadilot na sachet. Medyo ko ni nga sachet, pinotos ang ilegal na droga.
0: Wala pa, ting, wala pa information kung ano to siya? Atong duha ka mga sachets nga allegedly yeah. shabu hindi gali sa negative ang resulta sang test no.
1: Yeah. Wala pa ini na hambal kung ano ni siya tawas wala ko balo kung ano ni siya matutulog you know, sa kay Colonel Eugene Badumya negative no hindi ini illegal na droga hindi
0: okay.
1: shabu decision. So ang amoning sistema naman others bungadlaw tatlo ka sa isang ginaaliga again marijuana ang kung sinima bisyon ng balita ang information sa insidente kay pinagpadayon pa diri ang inventory sa aton sininga mga pulisan diri sulod nito ang opisina sa sulod sa eskwelahan matayan ang kung nga detalye balita naton plus report mamisan ginadulong sa pasalwan Bayo, Mighty C DTX Covimix kag DTX 500 capsule. Ako si K5 Berto Gaspet para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag naman siya negros K5 News Around.
0: Last 2:42 sa ngaton oras mga ka K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C capsule kag Mighty C syrup. Give your kids Mighty C syrup adlaw-adlaw. Hatagin nyo man sila sang Memory Plus syrup available sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

mga experiences kita sa kabuhi nga hindi gid naton malibatan. Bisan pila na katuig ang nakalipas, hindi gid sa madula sa aton paminsaron, duhaman lang gid ang or duhaman lang ang hindi gid naton malibatan. No, kon when it comes sa mga experiences naton sa kabuhi, of course amo nang mga happy moments kag ang mga masakit naton nga mga inagihan. Basta gani mga masakit nga mga inagihan sa kabuhi, hindi tagid malipatan. Doon nagapabilin, ginaiabala sa aton nga memorya, sa aton nga utok. Ang memorya abisang tao, hindi kaangay sang computer. Kaya ang computer, madelete mo eh. Pag madelete mo ang information, makadto ina sa recycle bin. So kung gusto mo nga i-retrieve, kadto ka lang sa recycle bin, and then mabalik na ang mga information. Pero ang memory, ang memorya sang tao, ang utok sang tao, hindi iya pareho sang computer. Wala siya iya sang recycle bin. No, buot silingon, hindi gid siya iya madelete. Ang recycle bin, ang mga informations na ara dira sa recycle bin, pwede pa gina siya madelete eh. And once madelete from the recycle bin, hindi mo na siya mabalik, hindi na siya ma-retrieve liwat. Pero ang memorya sang tao, ang memory sang tao, wala sang recycle bin. Buot silingon, pwede lang siya naton ma-set aside kung gusto naton, pero hindi siya ma-delete or madula forever. Buot silingon, pwede lang siya nga mabalik anuman nga oras nga gusto naton siya ibalik sa aton nga paminsaron. Kung makita mo ang imo nga true love, daw ikaw nang pinakamaswerte nga tao sa bilog nga kalibutan. Kung matuod-tuod ang gugma nga imo na batsagan, bisan makaligad pa ang 50 anyos, hindi mo gid na iya malipatan ang tao nga ina. Tapos after abi 50 years or 60 years, nagkita ay kamo sa liwat. Ang mga masubo ninyo nga mga experiences ay mabalik lang na iya or mabayluhan lang na iya sang kalipay. Bisan isa lang kamo kabulan nga nag-updanay. Ang silingan nila Michelle, makita mo na ang imo nga true love, ang imo nga mga kalain sang buot nga gintago sa sulod sang 50 anyos, mabayluhan ina sang kalipay. Bisan pa nga ang inyo pag-updanay naglawig lamang sang isa ka bulan or duha ka bulan or isa ka tuig. Basta true love na. Adlaw-adlaw, kung naduway ka na nasang may mapinsaran ng mga kasubo sa imo nga kabuhi, puro na lang kalibay.

0: Gusto ko lang tamyawon si Wang. Ala kon nga friend nga for sure nagamonitor right now all the way from Bulupandan, Wang Harens Flores. Good afternoon, Wang, and also kay Gina. No, pasi nagamonitor man right now. Why ko idea kung updanay sila. Thank you sa kay Mami Lili Inting Balinas. Sa kay Manong Freddy Balinas, good afternoon. Manang Gloria Banaag Tumpag, mayong hapon, salamat gid for monitoring.
1: Dahil kaya sayo.
0: Salamat man sa kay Ma'am Maria Teresita Gayapa Gatanela. Siya naman ni ang nagbulos kay Sir Arnel kadahapon nagapamati. Thank you sa I Love You, Indang Hilado Sarad, Ma'am Choli Colado, Inday Jingle Ticar, Sir Leonardo Rilos, Ma'am Grace Mar Peredo, sa mga nagapamati sa aton dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa, good afternoon, Ma'am Bings Delphine, salamat. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon.

0: Ma'am Rowena Villaran Erbito. Ang mga nanay nga nagapamati dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa, ginatamyaw ginato sa maayong hapon. Sa kay Ma'am Maribel Ortilio, Janine Bautista, Ma'am Judy Ann Carmona, Ma'am Jenny Romal, sa kay Ma'am Grace Mar Peredo, danay kamudagali, Ma'am Berlin, Ma'am Gina. Happy, happy birthday sa hinablos ni Ma'am Rowena Villaran Erbito nga si Julian Villaran Ruel. Thank you guys. Ma'am Weng, good afternoon sa inyo. Natulugan na kamuda siguro ay.
1: Tumigil ang daigdig at di na gumala.
0: Good afternoon man sa kay Ma'am Nene Lynn Canoy Gopio. Nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program. Pabalaman ko Ma'am Nene Lynn kung tagadiin ikaw. Ma'am Suset, good afternoon. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Mayong hapon man sa kay Sir Jeffy Albito, sa family Albito sa Alumbihod, Barangay Kalubang, no, dera sa Ilog. Basi nagapamati man sila subong. Sigurado, Gid, ko kay nag-chat sa akon si Sir Jeffy. Nagapamati kami diri sa imo programa sa cellphone ko. Te, siling ko, Gid. Sir Jeffy, good afternoon sa imo. Sa mga taga Kalubang, Barangay Kalubang sa Banwasang Ilog, maayong hapon. Sa kay Sir Richard, si Richard gali taga Kalubang man. O kadamo gali sa ilang sa nagapamati dira sa Kalubang. Richard Bilando Pasilan, salamat gid. Sa kay Ma'am TL Lynn Mathibon. Kabudlay-budlay isang basahon. Ma'am Lynn, good afternoon. Sa mga taga-barangay Mahalang sa Himamaylan City, salamat gid for joining us. Always gid sila nagapamati. Pwede sa nagabusong ang D3 Bio DTX kag MyDC.
2: Ngayon,
0: Ma'am Lynn, mas maayo nga hindi kita magpagamit sang bisan ano nga produkto nga hindi rekomendado sang doktor kung nagabusong ang isa ka babayi. Okay? 2:51 ang aton oras, mga

0: Basahon ko na lang ang aton kapalaran for the day. Amo na lang nga akon nga background music.
1: I needed sunshine in my rainy days. When I needed sunshine,
0: 2:51 PM ang aton oras.
1: My darkest nights.
0: Ma'am Rodora Aguado Despe, good afternoon.
1: With a smile.
0: Sir Jim Boy Despe, always naga-monitor, always man naga-inom sang kape, DTX Coffee Mix, my favorite coffee. Cancer, June 22 to July 22.
1: To hold on.
0: Hindi mo kinahanglan nga ipaathag ang imo nga nabatsagan. You need not to explain kung ano ang imo nga na-feel or nabatsagan. Leo, July 23 to August 22. Malipay ka kay may mga tao nga very practical nga magabulig sa imo. Virgo, August 23 to September 23, may mga matabo sa diin matakos kun ano ikaw kaloyal sa imong family. Libra, September 24 to October 23, kun may mga plano ikaw nga magnegosyo, kinahanglan nga makahatag sang kalipay sa mga bata, inang mga negosyo nga para sa bata. Kay amo ini ang mas mabakal o kon mas gusto sa market, gusto sa mga pumuluyo sang publiko, diri ko na mag-aumpisang pagdako sang imo nga income.
1: Into my life.
0: Scorpio, October 24 to November 22, may permahan ikaw nga kontrata. Sagittarius, November 23 to December 21, hindi mo pag-i-cancel ang imo nga mga plano.
1: When I shut the door.
0: Capricorn, December 22 to January 19, kinahanglan mo nga atubangon ang mga responsibilidad sa pamilya.
1: You came into my life.
0: Aquarius, January 20 to February 18, importante ang team building. Importante man ang pag-atubang sa mga dalago ng mga responsibilidad. Pisces, February 19 to March 20.

rescue. I'm Heidi Sarmiento. Good afternoon. Thank you very much. Someone new. Ma'am Nori Mahilom Alconga, good afternoon. Mr. Ray Alconga, salamat gin. Paalam na si Miss Shine, buwas naman kita makitaan. Para sa isa na naman ka edisyon, ay may Gemini pagali May 21 to June 21. Ang imo nga mga koneksyon, mapuslan mo gid. Amunay maghahatag sa imo sang dako nga income sa negosyo or sa imo nga mga investments. Thank you, Gid, sa mga nag-join sa atin ng program. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.

0: 100 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: gula? High blood gid ko.
2: Ano sa una ang imo?
3: Blood pressure.
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kada adlaw sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
5: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamong rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
0: TTX 500!
1: Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
0: TTX 500!
5: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, isa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
6: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imulawas kung gatumal

0: sang DTX500 kag Mighty C, layo ka sa pang-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy ka to nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
1: DTX 500!
2: Ito masyad sa barangay
3: po. Ano ginabatsag mo sa
2: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarko. DTX 500.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: Three times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bilang sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and KTG 2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit sa kidney. Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: Mga butika!

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagplamati, panayuro natin sumong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumbon sa ato drama sa kahinan. Inyong ginmakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bato, boy!

0: Kamong kadwa, amo man kamo si nakaplay kay sa eskwelahan ninyo?
1: Oo eh. Bi- Wala ko yan sa ginakadlokan. Inasuyaan ko ganyan mga teachers namon. Kag hindi man sila kareklamo. Kaya nga man, kadamo sa ginadunit si mami kag si daddy sa school.
2: Amo gid.
1: Oh. Eh. Manugit ka pa kay daddy kag mamay? Hatyo Gerald? Manugit ka pa?
2: Hindi na lang ino.
0: Kamanga palay kay sa inyo. Kwartahan lang ka muya. Wala ka mo itsura.
2: Ano? Anong buot mo silingan si Gerald?
0: Kwan.
2: Ginambalan mo kami nga mga malaw-ay kami? Ha? Isugid kagid namon sa ila ni mami kag daddy. Isugid kagid namon.
0: Isugid ah. Kay tubangon ko man sila. Hambalong ko sila ni mami kag daddy ninyo. Nga wala kamo pagtaha sa akon.
2: Kag si Sino kagid how? How driver ka man lang namon? Hindi bala Zorin? Hindi bala?
1: Ano pa be? Sugid ko mo sa ila ni mami kag ni daddy. Isugid ah. Wala kami yung nadlok. Sugid kami karo na. Tiyo, isugid mo kami karo na. Ay kung hindi. Kami ginang manugid. Nagginsuyaan mo kami. Nga damo kami kwarta. Pero laway.

0: Oh, kaon na pa. Nano ka nga daw nagakinusmood lang kauhaw? Halin pag-abot mo, gakinusmood lang itsura mo. Eh, naano ka? Nagdulong ka lang sa duha ka bata. Amo na ng itsura mo?
1: Buwan. Daw ay blado na ko sa duha ka kabataan nga to.
0: Kay Perlin Kagzoren?
1: Oo eh. Kamang wala agad yung respetasyon ng klase kabataan. Kung mga kabataan ko na sila, pangdapalon ko na ya, kaparas sa mga baba.
0: Ay.
1: Oh.
0: Maanom na kita diri katuig nga nagapangamo sa ila ni Ma'am Diana kag ni Sir Dione. Wala ka pagidya maanad, haw? Kag isa pa, nagpromisa sila nga buligan nila kita pa eskwela sa ila ni Kuykoy kag boy sa college. Bisan bukasyonal lang nga kurso. Ay Kuykon kita lang, hindi man kita ya makasarang sina. Gani agwanta halang bala. Ay kadasig mo lang sang tinuig pa. Ay makibot lang kita nga mga ubra ng anak ta sa pila ka adlaw.

0: Ano? Ginhambal na ni Cho niyo Gerald sa inyo?
1: Yes, Mommy.
2: May, pali na di bala sila, May? Sila pa rin nag-i-star sa compound, ha? Sila pa kanyang mga away.
0: Balos lang ka mo sa ila.
1: Mommy?
0: Oo. Kag kun magreklamo sila, kuno abi, akigan ko kamo. Pero che-che lang, palabas lang. Ha? Balusin nyo.
2: Sige, May. Sadyagin, eh. Sadyagin, eh.

0: Class, sino sa sino sa inyo nakaagi na intra sa sports? Pariwabi sang boxing, basketball, kag iban pa. Kay mapili ang aton eskwelahan sa mga estudyante nga i-train eh. Agod nga mag-represent sa aton school sa mga kompetisyon.
1: Sir! Sir! Sir! Sir Olipoy Dalag, sir! Oh, kaagi siya ko na yung boxing sa ila sa umay, sir! Kaagi mo niya si Sir Daog, sir!
0: Ang patuod ka, boy? Ha, boy? Kaagi ka daog sa boxing? Abay, tindog! Hindi ba kuya-uya? Palapit niya sa akon, no? Sa table.
2: Sir?
0: Oh, boxidor, kaya ano? Nakaagi ka daog? Disidido ka nga mag-intra sa training sa boxing? Kay next week, masugod na kita sa pag-training sa kay Sir Bumba Mariit. Yes or no? Sugot ka?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Jab, straight. Jab, straight.
1: Yes, sir.
0: Jab, straight. Uppercut.

0: Mami, gusto ko mag-join sa boxing.
1: Ano?
0: Kaya makumpita nga mo ni eskwilahan, kagang ilas call ni Boy.
1: Are you sure na makaya mo mag-boxing?
0: Hoy, hikay ka sa ako na ho.
1: Oh.
0: Ang gusto mo, buy bala boxing gloves. Eh, masumbagana kami ni Boy sa balay.
1: Sadyagin niya, dapat naugon mo gid. Sorry na, naugon mo gid.
0: Pakamangon ko gid siya.
1: Aba?
0: Kagundi malason siya. Basi, matulugan sa sangkong maigo sa ako niya left and right combination ko. Ang uppercut ko kagang hook. Ayaw, wala sa ako niya. Matiyog pa na naoy, pro.
1: Sige ah. Okay. Si daddy niyo ay...
0: Dad?
1: Daddy?
2: Dad? Ano itong ginawakal mo, Sorin? Ano itong nabatian ko nga uppercut?
1: Dad, maentra ko nung anak mo sa boxing sa school nila. Kag si Boy, amuman. Kag agod ko nga makapractice sila sang maayo. Gusto niya nga magpabay sa akon sang boxing gloves.
2: Ah, ati okay. Okay, gindi na. Patanawa ko, Bacon, paano mo tumbahon si Boy, be? Pakita ako.
0: Wala ka salik sa akong dadaw.
2: To see is to believe.
0: Ayos, dada.
1: Sadya pagid ni. Sadya pagid niya, dad, kung may premyo. Ang madaog sa boxing match nila ni Boy kag Zorin, may cash prize.
0: Yes, daddy. Please. 5,000 pesos, ah.
2: Kaputot sina. Himuon ko ina nga 10,000.
0: Yes!
1: Wow!
0: May 10,000 ko? Piho na gid niya. Ako na niyang 10,000 niya. Ako na gid niya. Katuan ko si Boy. Hambalon ko siya. May boxing match kami. Boss na, daddy, ha? Boss na, ha?
1: Excited na gid ang anak mo, dad.
2: Gani. Nakita ko. Sige. Bakal ka sang boxing gloves karon, ha? Kay Buwas, Sabado, mabakbakanay sila ni Zorin kag Boy.

0: Ate Boy, ready ka na nga magkalalamang, boss?
1: Pati ka makamang, Soren.
0: Tanauhunta eh. May premium si Daddy. Kung sino ang madaog sa boxing, may 10,000 pesos. Te, patay-patay, boss ha. Para makuha mong gismel. Pero, piyo ni boss, ikaw ganyang makalalamang.
2: Tanawon ta lang, boss, ah. Kung sino makamang, ah. Tanawon ta, boss.

0: Yung gusto sang wala ko. Tagbira akong sanay sa toko.
1: Shit. Kakuso magsumpate, boy. Pagkong madyak patangon ni sa karon. Sa kilid na ni dalongan. Matirik ni sa karon.

0: Pula patay, pula palag yun, isuri na. Gapangita, siguro sang timing kung paano yung maigo ka mapuruhan gigo mo. Aray, sulungon mo siya.
1: Palapit, iboy! Hindi pala sige, pula palag yun.
2: Bilis na,
1: Pat! Hadlokin sa'yo nung malukaw.
2: Kumbay, iboy, bro!
3: Tato ka! Ipagkisabi ka mo! Tapusan na na! Kaya na pang tulo talaga niyo! Tapo yung asya ka ron!
4: Aring imoy!
3: Kaboy!
1: Aring imo!
4: Iboy!
5: Naghakos ka na lang na kay Zorin, ha? Ano? Punta ton, tanane! Boy!
4: Bato,
5: ano
4: boy!
5: Mo?
4: Bato!
5: Bato! Punta ton, tanane!
6: K5 News FM. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
7: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
8: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
10: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpon sa atong drama sa kanginan. Ninyo gid makuhan sa pagtunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha.
3: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pag-usang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
12: Number 1.5 K5 News.
13: Oras ang K5 News FM, alas 4:29 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
16: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador!
0: tagapagpanig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Ina Bigos. May panitugan kak, Pia.
1: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 22 kita karon sa bulan naman sang Hulyo, sininga tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador, The Punisher. Halin kita alas 4.30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five sa ato sige palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga limpaasa lang. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog duman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaupod na sa atong pagpangalagad. Sa mga pipila naton ka mga radio station sa bilog duman nga probinsya sang Negros, unahon naton sa Maysur nga bayan sang Negros Occidental, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, ang numero uno ng istasyon nga may resibo, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Kag kami man mga kaki-five ang may pinakabataas nga Facebook page followers. Iba dami nag-claim na sila kuno ang may pinakadamo nga followers. Teng ila siguro daw mga wai pagdating kalabot 1M. Teng K5 ya 1.3 million followers. Salamat gid sa mga nagasuporta sa gihapon sa K5 News FM. Gina-updan ako sa ako sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog, o Chog! Ako naman yung sigubos ng alagad, si Kaki-5.
2: El Castigador.
1: Mahilang kapag pamati sa ato sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, bus drivers, kaka-taga Ceres na o. Nga nagapamati, sumong Ma'am Jade Marquez nagapamati gid. Salamat gid sa Valley Car Transit Incorporated. Sila ang sponsor man sa amon nga team building. Thank you so much sa kay Mayor Dila Cruz no? Sa may banwa naman sang DSB. Salamat gid. General Dubusmog, salamat gid General. Daog padala gid siya. Oo, ti salamat gid ha. And of course si chosen sa One Security Agency. Salamat gid ha kag kay of course sa may dira sa may kansihan sa Mansilingan. Nagapamati mga sponsors ta na. Thank you so much ha sa may Bacolod Car Sellers, sa kay JR 30, kay Norbert, Norbert. Kag kay Papang Richie Piudena. Salamat kid Papang Richie Piudena ha. Sa aton sing mga suki. And of course sa aton sing mga nagapamati subong, sa aton sing pala tuntunan sa dira mismo sa may banwa sa Morsia, especially sa Danas Highland Cafe, sa kay Comarico Salimar Gravino, kag kay Parikoy Rami Gravino nga nagapamati subong samtang nagaluto sang chicken binakol. Like namit. Pila na ko na magpabati-bati. Naway po ko na ikakagto. Nestor Antonio Dandoy, nagpamati man. Kag kay Nuli Dandoy. Kay Sarge Bourbon, nagpamati. Dira sumaton sa mga utod ng mga security guards. Dadboy Mendoza, oh, sa may Santa Clara, nagpamati. Subong da, Dadboy. Kay Ma'am Roslyn Dilican na, Jennifer Gumbandrowa. Kay Merlita Malvas, Gina Purano. Ronnie Miguel Magdal Castillo de la Rosa, kag kay Numato Rolizel, Bing Silfin May Dagay, kay Mamang June Rose Javier Lorejo, nagamonitor na sa may Purokipot, Barangay Filisa, Siyudad sa Bacolod. Manamyaw ko na ibla birthday,

Happy, happy, happy birthday sa akong sininga, anong tawag ni sa utod sang manghud sang asawa mo kay Five Adrian. Basta no kay Jennifer Sigon at Tisay mayong hapon da kag happy happy birthday. Kining pinaka-Tisay sila ka magulutod kay Tisay pangalan niya. Okay, tawag ko siya Tising, Abayaw. Happy happy birthday sa bayaw ko nga gwapa. Jennifer Sigon Tisay. Uy, kita da. Mapit ko na gurusing ay, dira ko manyapon. Happy happy birthday sa mga naghiwat karon singila singi kadlawan. Happy happy birthday sa naghiwat kahapon, belated happy birthday kag sa maghiwat para buwas, advance happy birthday. Happy birthday man kay Patricia Denise. Pat, Miss Pat, happy happy birthday. Libre itlog na lang no, Pat. Nag-deliver siya itlog sa akin. Iya, imo na lang si Rods. Birthday kuman natin, mang libre ko itlog. Salamat, Miss Pat. Happy, happy birthday. Ang pagpanamayawgi ka naman sa imusing mga pamilya, kagkabyanan, diri sa K5 News FM Bacolod 101.5.

0: Alex Handumon, may hapon Christine de la Cruz, nagapamatiman. Kay Aljon Valenzuela, good PM sir, watching live from Barangay Colonia Divina, Colonia Divina, Sagay City, DTX Coffee Mix Bow. Nagapamati kami sa 89.7 K5 News FM Sagay, ang numero unong estasyon sa Sagay City. May nag-claim din nga number one sila, Proti Baldaman. Ay, hindi ka mag-amusin na, Sir Aljun, ha? Rafi Armonio, nagpamati man. Sige. Si ma-friendly, tiya bala. Ano ka mo ni Stephen Park Lim Ho. Ay, mayong hapon na papang. Ah, wushawu. Ay, grabe. Bing Selfin, kagkay Ma'am Esperanza Insuli, nagpamati man. Sa ato si Kamasuki, kay Papang Jun Ramos Lidia William, kagkay dira kay Papang Jojo Eduardo Galuna, ang pinakagwapo nga barangay kagawad sa Baybarangay Vista Alegre. And of course, si Obispo, no? May nga ponda kay Eduardo Galuna Sr., the former barangay kapitan sa Barangay Vista Alegre, kagkay Jude, ang pinakagwapo nga Galuna. Why na si Papang Jojo, ya? Oh, kagawad Jojo, hindi ka ng pinakagwapo. Si Jude na subong, nagkwasing mo si nga trono. Oh, si Baricus Navarro, nagpamati man. And of course, ang pinakabakod, gamit ka ni Kusang Mutulayan, Sundao. Si Papang Erning Pudiruso. Papang Erning, may ko pa na madalang akong nga Honda Click 150 ba? Dugay ko na po bulo pa bati. Eh, tamaran ko magdala to. Sige lang ah. Kenneth Yongko. Hi Sir Rods, maying hapon. Good afternoon Team K5 News FM Bacolod City. Monitor lang kami di sa Maydeca Home South lang, Barangay Kabug. Nagpamati gid sila. Bawo sige. Alas 4:41, check kami sa K5 Shine Lacson. Hibalaon ta, mga dalag ko, ang mabalita, and of course, ang weather. Kaya yung tiyempo, sumong, hindi ako na magtandog sa gasolina, kay gasakit buot ko maglantaw sa pulok pisos ng saka. From Stintay 3, sumong 83 ng presyo sa gatong. Di anong mimo sa gobyerno, tani, hala, gastuhan nyo pa na sa kwan. Mga hinuring-huring nyo da. Kami nga mga pumuluing Pilipinon ang nagaantos sa mga kapigaduhon, pagsaka sang presyo sang gatong, pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Himbugas na daw yung Japon nagnubo, no? Arang Japon sa range sang 40 to 60 pesos per kilo. Ati, amuning gurong siling ati, paanad-anad lang na Rods ah. Kumaanad ka sa presyo sa sinta pesos per kilo, primero lang ang reklamo mo. After 3 bulan, 4 bulan, maanad ka na sa 60 pesos na. Hindi ka na mareklamo. Sige, sino mato Hero Lizel, nagpamati man o. Niya birthday ko, lapit lang sa gusto. Dapat kung birthday nyo, pang-invite man ka mo. Kung di ka mo galing mang-invite, okay malang sa amon. Huwag ka mo ka pang-invitar sa birthday nyo. Ang importante, tani, no? Kay kung may birthday, pakanaan nyo man kami sa spaghetti nyo da. Nakalaway, no? Spaghetti. Sige, i-check ko ba hibalaunta kay may bagyo, no? Anong ang dalagan sa panahon subong LPA bagyo? Ano naman ang pinakaulihing update gikan naman sa pag-asa? And of course mga balita gikan naman sa aton sing balitang national. Keep up shine.
1: K5 News FM live report.
0: Ibalita mo.
2: Sir Rods, bin-check na po a few seconds ago. Pag-asa. Magluwas sa impeachment trial, ito na isya naman kita ka lang yung information about the ongoing impeachment. So, magmula din ang Apos Rods, ma-resumation siguro next week naman, mga July 29. Ang nagroon tayo ng digital, ang Central Visayas, ang Western Visayas, amuni ang mga hinihinaglan ng mga regyon sa pag-asa, mag-experience sa mga dalumong na kalimitan, pagpaguog, kagpagbukbuk sa ulan, bangod sa itatawag nato na habagat. So, nagpaandam ang pag-asa sa mga residences ng mga lugar na maghalong kita sa flash flood, sa baka, sa landslide. Bangod, ma-experiencehan ang kasarangan ito, mabas ko na pagbukbuk sa ulan. sa sining mga lugar. Again, Western Visayas, Negros, Island Region, and Central Visayas. Actually, mga lugar na siguro si Rods na apektado na sa extension sa LTA. Amuning Bicol Region, Eastern Visayas, and Roblon. Ang LTA, alas 13 na hapon, naitaan sa kalayoon ng 940 kilometros ikan sa nasiglangan na bagay sa southeastern region. So kung may mga pagbubo, masang ulan subong, it's because of the extension of the LTA and because of habagat. Silang apekto sa mga diri sa atong sa Visayas area, si Ron. No, ang forecast, ang sunod ni isang LTA, maging bagyo isa, pagkatawag din na si bagyo. Sino ba ni? Kiyaku, no?
0: Bagyong ano?
2: Kiyaku. Kiyaku. Brother, Bagyo Kiyapo, letter A na siya si Rod.
0: Uy, daw ka utod bing sulod mo, lain ang pag-itsindi ko sa bagyong. daw ginaakusahan mo kuya nga, amo ko na.
3: Oh.
0: Abi ko, kiat ako.
3: Oho.
0: Bigit naman ko, tama ka din. Ano? Ano to, liwat? Kaya ang sulod mo din ganaan, pero di kalubong bla. I don't know kung sa signal na guro, kagipay mo rin well, pero hindi ko may mamamurutan mayad. Ayo. Pero liwat, ano to liwat, hao?
2: Magyo
0: Kiyato. Kiyato. K na ta.
2: P-O, letter K.
0: Oh. Okay. Sige, akay daw. Ayo.
2: Nakaglaman ko. Gali lang yun ba na?
0: Oo.
2: Babatian mo na ko.
0: Okay na, okay na. Oo.
2: Kiyapo.
0: Basta muna.
2: Sabi mo kayo na, palipag-dance na mo
0: sa
2: Mediterranean. Sige nga ka. Pati ang huni, ang bell na dala ko din ni timekeeper. Ang pag-insindi na doon, ang center judges, pwede silang makahambal during the trial. Pero may limit, hindi na lima ng bigay ito. Kahapon kaina, ang nasabo, nag-question, tanamo sa mga question sa Senator Robin Padilla, this na witness ang iyan na question. Ang gina-question niya, ang prosecution panel.
0: Uh-huh.
2: So, naglawig sa siguro mga 10 minutos.
0: Uy.
2: Na-notice ini ni Senator Erwin Tulfo. Tumindog man si Senator Erwin Tulfo ang sinigyan na noon niya man. Kung sa simple pa na istorya, kung ako maghambal, lima pa lang kami ng talks, hindi ka mga bell. So, ban na mga Senator Judges, kung maghambal, galabot, lima pa lang, pulo kami ng
0: talks.
2: So, hindi man ang mga matuhuni ang bell. Sino yung mga ako na hindi kumpani, na dapat man yung kwantita, fair kita. Okay, it's unfair.
0: Mhm. Mangin fair.
2: Drama ko lang.
0: Oo. Mangin fair ko no. Dapat fair gid sila. May fairness haw.
3: Alright.
0: Oo.
2: Ako na dinitay ko ng number si sa pangambal sa ina ni Senator Padilla. Ano ka raw nila? Ha? Kalawin, kabilungan naman ng hambal kay ano, artista gid. Ako na no siya sa TV, amo man ang dating niya sa Senado. So, doon na ang naglawig ang iya sinihan na pamangkot sa prosecution panel. So, na-notice ni Watson si Senator Erwin Tulfo, kasi ito man ang tindog man si Tulfo, kasi ano, din pabutsan niya ang
0: Why sila nagtapungulay nga doon, ha? Kay puro na mga maisog mo. Oh?
2: si Abby Ramon na basta mag-ilisa sa pumulay.
0: Oo.
2: Muto nga si Nito, line ko ni Karon, buha pa sa Senator Judges, magtapumulay,
0: bangit sa Ben. Ti, kung ako, Senador, masugot mo lang kung magtinapumulay, kaya may bell mo. Ti, abay, pagbati, guro sang ting, ting, ting, ting, ting, sugod ng round. Uy!
2: In fact, yes, they already have names of this one here, individual na aligid kontrata, no, ni VP Sara. Yung mga aligasyon ni Matibag. Now, ang sige ni Matibag, may kuha na kami, hindi na patgalo na kami na investigation, dinumpisahan na, nakapakipangot na kami sa pamilya sa iba ni no, nga mga individual na arap sa listahan isang 20 no, 20 ka mga individual at bali sa ilaw sa linyang mga pamilya din pakikamutan na sa LDI sa bali sa ilaw at mga kakilala ni nila din palapit na sa LDI
0: bakod eh masobrabiyante ti meaning oo kay Tilapawan, pila gani ka Marines to? Ex-Marines to, sang una? 18? 18, di ba? Tilapawan, 20.
2: It was more than 20.
0: Oh.
2: Una, hindi lang ako. But, di na nag-book siya sa 20. Ang muna din pala, hindi matibag sa ina. Ako lang din ay matapok sa ina, no? Ang mga ganap sa nagpaday mo ng impeachment trial sa ina. And tanong si Abby sa pinagay mo isang kung si Matibag naman na ang point na ang ulit na ulit na witness buhay mo isang iban may angot ini sa kaso na Greg Threat can be fighting to solution. Tama?
0: Oo.
2: At under Article 4. Ang muna sa ang lusya na ng Ablas Business, na next week, July 29, no, ang marang schedule isang impeachment trial. No, but, Sir Rod, gusto ko lang may i-share, no, before magpaalam, ang kwanda na, ang allegation ni Senator Pancino Lacson na may mga ghost projects sa Kadigsidhi. And piling niya, why na niya atrasanay? May mga case studies na, duha na actually mga case studies sa ginaibar ghost infrastructure projects sa Kadigsidhi. Nag-dokumento na naman. Hindi lang mga proyekto sa hall sa Kadigsidhi ko na ginagot pa 2.085 billion pesos.
0: Wow!
2: And paano ka naman sa legal na babal na si Senator Ernie Tulfo na siling kay Senator Alan Peter Cayetano maghanda ka na para sa isa sa investigasyon angot sa flood control projects sa siyudad ng Sarin. Ang pag-insindi ko sa impanayag naman last time na ang Senate Bill Ribbon Committee magpatigay sa investigasyon on July 27. July 27, mo ang schedule ng sana. Sa aga, tunuto na, pag-aapon, mag-proceed sila sa selectivity ng committee ang sa sinin na aliga ghost project sa
0: sige. Ulat-ulaton na kay Web Shine, magkalatabos na, no? Kay Prat

0: nakuha siya pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-GTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-GTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-GTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Q7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko?
3: Ano sa una ang imo
4: blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon. GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
1: GTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang GTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kada daw sa mga babayi, atensyon ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
6: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na. Pag 6 months, diba 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang pinamit na git sa akon nga mata.
1: DTX 500!
6: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karne. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karne, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
8: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No, kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 o ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos.

0: 22 pesos for your health, the combination of tinatawag Mighty C and DTX 500.
1: DTX 500!
2: Ito masyad sa barangay
3: po. Anong ginabatsag mo sa
2: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DTX 500.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagat
7: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: panganugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max4 Biotics.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 140 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
1: liog kalikot sa salon pass.
3: This is a mental health class that can for generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From multo to pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Ticket. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.
6: Welcome back mga ka-K5. Sa tuloy ka pala, tuntunan nga El Castigador kay Kim Arizon, kagay Ma'am Mila. Para sa sityo Matamilok, Barangay Isyo, Banwas ng Kawayan, nagapamati, Subong. Ma'am Milagros Campaner Perez, nagapamati, igit Virginia Gomez, nagapamati man. And of course, si Jake De La Cruz, kag si Amy Tolentino, kay JM Ralip, nagpamati man na trupa na to, no, ano? Muling mabaskog nga PCR sa una sa Station 2, sang kita pa sang nagapatrol. Nene de Laurao, kag si Leonardo Relos. Check ta si kag-K5 Berto Gakit. Ang grade 11 student, sa tong kalit ng may nadlaw na kuwaan sang tatlo kaginaligar marihuana sa sulod mismo sang eskwelahan sa Bacolod. Hala? May marijuana nga bitbit ining bata ng estudyante? Ano? Grabe na gitsubong mga pamatanon. Nagabitbit na marijuana. Check na ba si Kakipay Berto?
5: K5 News FM Live Report.
6: Kakipay Berto, ibalita mo!
7: Kinebrod, sumunong hapon, nag-ilibiyon ang Iloy matapos ginpatawagan sang ginpatawag sang eskwelahan. Matapos ang iyasi nga bata nga grade 11 student na kuwaan sang tatlo ka sachet o kung kitaan sa tatlo ka sachet sang ginaligar, marijuana. Kinebrod, patatong sa minatapos ang kinebrod lang, no? Ang eskwelahan sa Bacolod City ni Kakipay Bro. Kaina, alat o sa imidag, ito gamin.
6: Kakipay Bremuel, kapigaw sang signal. Talagin Kakipay Berto, establish namon ang imusing signal. Doon kalaw ay sang sulod la nag-uplok-uplok ang ang signal mo Kakipay Berto. Dilagin ha. kay nami ni nga balita ni Kaki Peberto para at least mangin aware ang mga ginikanan, no? Nga bantayan ang inyo sa mga kabataan. Most especially sa high school, grade 11, grade from grade 7 up until grade 12, mga Kaki 5 kayo, may bata na kuwaan marijuana. Kaki Peberto, go ahead. Oh. No, balikan naton si Kaki 5 Berto Gakit sa aton siga pagpangalagad alas 5:14 na. Ibaloon ta ni Mayad, no? Nga nakuha ano ni ginagamit niya, ginabaligya or tripping. Kay gisabla mi mga classmate man, eh kagi man tay estudyante, may mga classmate ako isa nga mga sasko hero bla. No? Especially may backpack ka, dira na isulod ang bato, balas, hollow blocks. Oh, tapos tanan na lang ay pangulod dati kung isa madakpan gliya hindi iya. Oh, check Kaki Peberto. Kaki Peberto. Mga Kaki 5, di gibagalipat permi ha. Magtumargi kita sang suplemento. Suplemento kung maghatag kayuan sa tugalawasan, mag Mighty C, the alkaline base vitamin C na kita. Ang Mighty C, mga Kaki 5, amuni ang ara dira mismo ang pagkaon sang immune system, which is the vitamin C. So kung why na gitakaon ang immune system ta, magutma na, maluya ang soldado sa lawas. Nga muni nagapamatay sa mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa aton singa kalawasan. Aran siya? Kaki Peberto? Oh, why pa Japon si Kaki Peberto? O, oh, i-check ni Kaki Peberto Rimual. Ano nga tabo naman? Oo. Duwak may ilog cellphone. Tataga mita, be. Kung pigaw, signals, piyak. Sa ilos, piyak. Alas 5, G6, mga Kaki 5. Ang aton lang ano, ang aton balang nga lawas, especially kung nagatulot alithi, oh, kung is galuya siya. Once ganing galuya o kung weak ng aton sing immune system, dira na masulod ang mga kagaw, oh, sanghilanat, trangkaso, kagubo. Kung hindi ta na mapagaran, kung hindi na mapatay, posibilidad maligid kita. Sakit ulo ta, hilanaton ta, trangkasuhon ta, and hasta sa punto nga ti madalman ka. Pero kung naka-klinika D3 Bio ka, amo nang imo sini nga panguntra sa mga bad bacteria nga nagasulod sa lawas naton. Once gani nga kompletos Ricardo's ta, Mighty C, DTX500, ka-klinika D3 Bio ginaino mo, layo kagidas trangkaso balatian, no? Hilanat kag-ubo. Posibilidad ti enjoy sa trabaho mo eh. Nami ang productivity mo kung nami ang imo sini nga pagpamatsyag mo. Eh, kung katrabaho ka lang nalain pamatsyag mo, ang gwa mo ti maduyo ka lang sa trabaho mo. Kung may milisklahon ka na inga siminto, hindi ka nakamiskla, kaya gasakit tong ulo mo. Kung gaubra ka naman dahil sa mga reports, hindi ka nakaubra, kaya ti gapungko ka na lang kay gasalakit ang imo sininga kalawasan. So, that's why nga para magpabilin, nga mangin mabaskog ang aton sing lawas, at inom kita sang Mighty C, the alkaline base vitamin C Clinica D3 Bio kag DTX 500. Aran siya? Kagi Peberto? Oh, Kagi Peberto?
7: Kagi Peberod? Kamusta tulad ko na?
6: Kwan Japon. Di kagagi man. Kagi Peberto. Kagi Peberto? Basi sa bintana kagagi?
7: Kagi Peberod?
6: Aran na. Oh, go ahead.
7: Okay na. Sige, Kaki 5 Broads, ato sininga balita, medyo sensitibo ini, kaglimitado ang ato sininga mga impormasyon. Kaki 5 Broads, subo nga udto, nagahilibion ang Iloy matapos ginsugat niya ang iya sininga bata. Matapos gaging patawag sang eskwelahan, bangod ang iya sininga bata, nakitaan sa gwardya, o kung nakitaan sang gwardya, sa iya sinisling bag. Nga sang tatlo kabilog nga ginaaligar marijuana, tatlo ka sachet sang gar marijuana, isa ka lighter, isa ka dumaba na ton papers bla pipe bla Kaki 5 Broads, amo ning ginagamit nila nga do suyop man.
6: So sachet galing na kuha, hindi alinikit ya kay usually ginasulod ang laspos pro.
7: Ay, hindi ano gidya
6: sachet
7: gidya nga ginabakal.
6: Uy.
7: Oo. kung isa ni Kabilog, mga 500 pesos ni Goro Kakipay Broads, no? Amo na ato, sige nga paglantaw nire, eh. Tatlo ni Kabilog, kag isa kagunting, kag lighter, kag amuning pipe nga ginagamit, suyop, la paghilbla, kung manigiriliw ka, o do filter, no, Kakipay Broads, no? Uh-huh. Patpatunta ni Natabo, isa na ining grade 11 sa isa ka eskulahan sa siyudad sang Bacolod, nakabaton ang pulis, no, sang reklamo kon ang pangabay sa eskulahan nga makatuan ang area alas 11 ni sang aga. Ginpatawagan kita kay kinang landman inventory ang media kag dito nagbalandra sa atubang. Ginmangkot naton kung ano ni siya nadakpan kay ina alas 8:30 nagsulod ining bata, no, sa ining estudyante nga grade 11 sa may eskulahan ang namba na tondo ang sistema bala magsulod sa ati may gwardiya do gabukas na lang ang mga kabataan bala hindi wala gid man suno sa principal kay na do wala man gid nga gina-check gid bala unod sulod gid
6: daw daw estudyante ni permi nga ginapakita ginabuksan ang zipper kag ginapakita.
7: O do amo lang na kay kinamo man estudyante mo kay si saon nila nati do bawal man na mo amo tang basang principal. Kay na ang bata, nagsulot ini siya, ti given na, siya man nagbukas, no? Siya man nagbukas sang iya sini nga sling bag ni. Ang sling bag ya may balunan nga color black.
6: Okay.
7: No, amo man toguro ang ginalantaw yung man nga hindi man makita kay ti wala man giginosisa. Ano man nga sistema man nga ti ang gwardiya dando may stick ni mong no amo ginagamit lang nga ti mang sisa man sa sulod. Do na duda man to ang gwardiya nga do may ara nga plastic nga gamay sa dalom. Tigin lang taw ya dito ya nakita yang tatlo ka bilog nga sachet isang ginaligar marijuana kay bro, no? Dito ya nakita kag banano ne, wala nagambal ang bata kag nakita ang gunting kag do kadulududa man ang bagay ni isang gwardiya kay nasa aton. Way man ko kabalo sa nakita ko no marijuana mo nga dito kadulududa ko marijuana gid man ging hambal sang gwardiya. Kato-tato sa principal, nami wala sing away bi o kung wala sing bal nga hindi lang, wala sing do pagsabtanay. Ang basang bata, sige sir, kato sila to, ang principal gani, first time nila ni Konumong, no, na amun eh. That's why gimbukad sang principal, kag dito nagduda ang principal, kag ginpatawagan sang police. Ginpamangkot naton kay Kiva Broads ano alayhan ang background sang bata ngani o kun ang estudyante ngani nga grade 11 wala man ni kuno sila kabalo kung ano ning bata ngani galing ti ang ila na nga nakuaan sa ila sining eskwelahan permi ni absent ang bata way gasulod bla no wala gasulod kag palabarkada no kay Kiva Broads amo lang ni ang nanay ato kay ina naga ano gid nagahibi gid no nga ang bata ko wala man siya na kuno kabalo kung amo ni ang iya nga mga ginapanghimo bisa sagwa pati ko sa bagay kung nanay ka kay bro so ay manakabalo lang pabalo na siyang estudyante sa nanay pero wala naman to ah nagahibi lang to siya kag to ginabasa
6: laki ni kay Kiberto ang estudyante babayi
7: lalaki ni lalaki
6: pilang
7: lalaki.
6: Edad
7: 17 to 16 dira-dira pero minor de edad ni grade 11 kay Babrod si Muslim mga dira 16 17 ang imo sini nga edad dira grade 11
6: amo kon normal nga estudyante nga wala iya nagauntat pero ti we don't know kon basi kon hambal mo daan way nagasulod na ti basi kon naka-stop na siya basi 18 anyos naman ang edad niya nanuman.
7: Sunod di ang ato lang ngayon kuha dito, minor siya.
6: Ati, minor sige, minor di edad. Below 18.
7: Below 18 in siya. Kay kung malantaw mo, sa ato man dito, kay dito man kita kay na-exclusive ni, wala man dala ang bata notebook.
6: Uy.
7: Ang iyang bag ni, amo lang ni.
6: Ang unod sa sling bag niya daw may balunan lang, tapos amo nang drug paraphernalia ginagamit pang suyop sang marijuana.
7: Kita mo ni Kakipay Broads ang bag yun may video kita dira.
6: Ari.
7: Ang bag yun eh. Ang bag
6: pakita ni Kakipay Bidrian.
7: Sling bag na, no?
6: Ang video mo ni, hindi na kita ang tsura nila?
7: Hindi. Wala sige. Kita si Minakita dira.
6: Sige, go ahead Kakipay Bidrian. Ipa-play tabi.
7: Ang pagrikisa lang kag ang unod sang bag. Amo ni unod dya, no? Kakipay Broads, i-play tabla para sa consuming ang mga Kakipay.
6: Sige, go ahead Kakipay Bidrian. Oho. Do why pa? Ara na. Oh. Ari na kay Kiberto, ang iyang sling bag do bijute. Ano ni man may bandana pa siya o sling bag ning Asling bag, ari-ari-ari. Buksan ha. Una, gingkwa, muning sachet. Ah, ang nagbukas ni, pulis na ni.
0: Mm.
6: Pulis na. Tatlo. Tatlo ka ginaaligar marijuana. Isa ka lighter, isa ka gunting, tapos ano ni isa plastiko man. Ari ginabuksan. Amo ning pipe ka kay fiber to?
0: Oo, amo ni ang pipe, amo ni ang ginagamit bala kung ilikit nila na.
6: Ibutang
0: ano
6: ka nila?
0: Ano ning sistema? Ginasulod direkta?
6: Di posibilidad
0: eh.
6: Kay kalantaw, kalantaw ko niya sa mga pelikula lang mga Latino nga may mahilig sa tabako. Fidel Ramos la gagamit na sang pipe.
0: Do filter.
6: Oo.
0: Kipa broads, no? Do filter.
6: Oh, ari-ari. Oh.
0: Isulot mo da, anong sistema? Dira kay ti, ibandan kung magamit ka o sa aton, sharing information lang, kung magamit ka marijuana, kagiba broads, muna mong, di ba, marijuana, nga dried marijuana,
6: uh-huh.
0: Then ibutang mo sa papel, himimuon mo siga sigarilyo, sindihan mo
6: uh-huh.
0: na.
6: Uh-huh.
0: Ariya siguro, ti, i-roll lang nila ang dried marijuana,
6: mm-hmm.
0: Then ibutang lang dira sa sulod sang pipe gani. No? Kaga amo to eh, sindihan nila, eh ti doon may nakita kita sa kilid na doon may itom-itom, posible, amo niyang do pag magsindi ka we. Kagipaiba Rod, so amo niyang nakuha sa...
6: Hindi man tabi expert when it comes ni Kagipaiba Berto, kati huwag man tayo gagamit sa illegal nga droga. But in a way, basta amo nang na-recover sa bata, sa minor de edad. So anong hambal sa polis?
0: Kagipaiba Rod, actually, ang hambal sa polis, amo man gyapon, nga ti ginahitso nila ang sistema dira kay ti minor de edad, especially ara pa sa vicinity sang aton sini nga mga DepEd vicinity man, no, eskulahan medyo very sensitibo.
6: Uh-huh.
0: Mayo man kay ti ang principal diri nila sa aton nag-ayo gid nga uh-huh. Sir, hindi wala kami ka hindi man amon mapunggan nga mapublish nyo, but ang amon lang diri ngayo nga ti hindi pagingadlan, ti that's why ginhimo ta man.
6: Ati kuan na iya nang amo na nang ginhimo, tapos hindi pa tayo pag-rebind kay Kiperto, kaya amo na nang ginhimo sang K5. Way matay ka pakahuya sa eskulahan kay circumstance man lang ni nagluntad sa eskulahan mo. Ang aton lang diri is nga ma-inform ang mga ginikanan, i-warningan ng mga ginikanan nga it might be matabo man sa mga kabataan nila. So that's why bulubantayan nila kay Kiperto. So why na isang pasakaan kaso kay minor de edad ni?
0: I-update ta ni kay as of now ang nabalaan ko ara subong sa kustodiya sang WCPD Women's and Children's Protection Desk sang police station ining bata kaki five roads just like what happened man dito sa isa ka eskulahan to bla no ka nagligad nga hapon to nga nadakpan man nga nakuaan na prank sang iya sini nga upod sang duha ka bilog nga ginapatihan sa putos to ya no pinutos ang illegal nga droga gin refer man to nila sa may police station under the vicinity o kun under the office no sang Women's and Children's Protection Desk. Kwaunta niya no kung ano ning mga sistema ni mapreso ni kun under si gyapon for the guidance no sang aton sini nga WCPD.
6: Most probably kay ti minor de edad kay Kiperto hindi mapreso. Oh, i-kwan lang ni siya, i-briefing, i-laygayan, no? Para hindi na masulit. Kon, minor de edad ginman ining estudyante. Sige, salamat kay Kiperto. Okay, kwaon ko pang iban.
0: Sige, Kiperto, aton sini nga balita, subong nga hapon, dulong sa kalwan sang D3 Bio, may PC kag DTX 500 capsule. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM Live Report.
6: Malabong yung salamat kay K5 Berto Gakit sa mga ginikanan, bulubantayan yung mga bata nyo, no? Monitoron nyo, hindi tapag salig. Kung isabing sala sa mga ginikanan, nari mo. Kay abi nila siguro, once ka nga maka-eskwela ng mga kabataan nila, waay na sila sang responsibilidad. Elementary man da, or high school, basta naka-eskwela na galing bata nila, waay na sila responsibilidad. Kaya ginahatag na ang responsibilidad sa mga maestra kag eskwelahan, hindi niya muya. dapat monitoron nyo ng bata nyo kung nagasulod gyud man sa eskwelahan or base kung nagabarkada, nagabilyard sa to or base ato skilled ang allowance niya oh, gin-scatter yan lang to. Tiyan mo na wala kung isa balubantayan nyo na kay why ka mo kabalo, no? Base ginalita-lita lang ka mo sa estudyante nyo. Gambal ang inyo estudyante nga, ma.
9: Ma, wala na ko bala mabalon. Tapos ma, may balairan kami mga 200 pesos, ma, para sa amon nga research.
6: Di ko ikaw man niya ginikanan, mapati ka. Ay, abaw. Sa pagkamatutom gid sa imo, tutubok, no, eh.
9: Ari, oh, himuan na lang na 300 para may pang pamahaw man ka mo samtang nag-research ka mo.
6: O, te, ang wa, daw gina ikaw yung mismong source niya. Ikaw yung mismo ang nagatulirar. Kung mapabayaan mong bata mo, that's why monitoran yung bata nyo. No? Hindi nyo pagsalig sa eskwelahan kag maestrada. O, kay kung kisa, masiling kaya nga, bala na si ma'am da, ito lara ng bata ko. Proteksyonan na nila kay my children protection policy na. Hindi na, no? Hindi niya mo. Hindi niya paghatag sa DepEd ang pagdisiplina sa mga bata nyo. Inyo na ya bilang ginikanan. Ang malain pa rin kung kisa mga K-5, kaya ang mga ginikanan, why pa na iya nag-atinder sa mga kabataan niya? Ginasalig sa guardian, ginasalig sa yaya, ginasalig sa manugbantay, ginasalig sa lulo. Oh, ginasalig sa lula. Oh, di ba? Ay, nami sermonan ba? Check ko na basic. Dumay na dumduman ko tabo ba? Oo, ang lulo ya mo nagreklamo sa mistra. Oh, niya kay ngagin na ano mo, ngagin na ang bata ko gin hampak sang estudyante mo. Oh, tinaybaluan kaling ang iya nga apo pritikdungol.
10: Right.
6: Nagapangtapungol, nagapangnampa, dubatasan na blang kapanampa, kapanampungol.
10: Right.
6: Oh. Ang jinding, yan ba sang mistra ba o kung anong ginahimo mo? Mo nahimoon si mo?
10: Alright!
6: Sus, nanugid sa lulo. Ang lulo nag-kwan?
10: Alright!
6: Nag-react? Nga daw matyag eh, hibaluan niya tanan. Pero kung padalman mo, kasaypanan mo nila. Ngayon na nga best, dapat ginikan na mabantay, hindi ang lulo. Sige ah. Sino naka-standby? Si Kagifem Obre? Check na ba yung balita ni K5 Obre? Suspenyagi ka naman sa surgabayin sang Negros Occidental.
8: K5 News FM Live Report.
6: K5 Obre, i-balita mo!
11: K5 Bros, may hapon sa Tananato na naglamati no dead on arrival ining isa kalalaki.
6: Dali lang kay K5 Obre. K5 Rimwell, anong ginagamit ang telepono man? Amo nang may problema, guro. Oh, every time ta mag kwan galaw ay ang signal kasulod daga utod-utod daw. Check ba anong gingamit yo to kag ina nga kay kag fiber to amo na. Say ang spiak bi gamiti, hindi na ba kay basi kwan na ng cellphone ta na guba ng utitor niya.
12: Oh.
6: Okay galaw ay pamatian nga naga-report do nagauklo-uklo blay nang tigri-tigri kan dugay ka mabutwa ka dugay masalom ka naman. Oh, muna ka nami isang tingog, di ka kipe ubring, guwa di karon doga kwan siya, doga... Ayo, sige, check ta na ya. Kay Yabi, fix nyo na, Bidason. Ina-note nyo na dapat ng mga problema, da, i-correct na. Para at least hindi na nadason ng mga programa, nami na nga ton singa signal. Sige. Alas 5.33 sa nga po, naran siliwat, ka kipe ubring.
11: K5
6: Nan!
11: Okay na ako.
6: Amo na iya! Meaning, ang isa ta naka-cellphone, baldado na. I-note nyo na nadaan kay K5 Rimwell, nga baldado na nagaliho. Ay, hindi na baldado. Tingang signal ya perme, no? Guba, oh. So, dapat i-fix na. Sige. Guwet kay K5 Obre.
11: K5 Road, diri kita sa balita, diri sa Banwa Sangkawayan, napatay o kung dead on arrival, ining isa ka lalaki nga miyembro sang Farmers Association matapos naging tiro sang wala pa makilalaan nga suspetsado dito sa sitio Gabok, Aprok 7, Barangay Basaka, Banwa Sangkawayan. Inagpuluban ka natapo ining insidente taga K5 Road alas 5 sa Hulyo 21. Ang biktima ang ginkilala kay Dominator Tiliad 45 anyos, kag residente man ito na sambit na lugar sa K5 Road. So suno sa impormasyon nga nakuha sang amon nga team, alas sa isang gabi nagainom ining miyembro sang Gabok Marginalized Farmers Association o kung Gamapa sa Changi, ining na Changi kay K5 Road, iya inisang asosasyon. So ginapanagiyahan inisang asosasyon. Sang hinali lang may napatian sila lupok sa hindi nang hindi siya masyado layo sa ila kay K5 Road.
6: Uy.
11: So pagkabati nila ginpabayan Manila because layo man sa ila. And then pila ka minuto ang naglipat kay K5 Road, nagpalapit ini ang isa kalalaki sa ila kag nagsinggit kung sino ang isog sa ila, bali anong sila ni K5 Road mo nagaininom sa Changi nga kakayan sa asosasyon. Kag hinali lang ginsiro ang ining biktima. So ito ining sa tuong pahin sang tiil ang biktima kag because K5 Road malayo ining sityo Gabok sa Banwas ng Kawayan. Kagkat nagaulan na kagabi kasi parang nagabunong ang ulan. And then nangayo man assistant ining mga kaugdanan niya sa barangay abot na kuhaon ang ining tilason. Abang pagkakuha siya sa K5 Road ng mga takmalas 8 na sanggabi because nagaulan kagalayo sa alayo ang area. So pagdala siya sa Kawayan Hospital, dead on arrival na ining ay nga lalaki because
6: dinigoyaw lo?
11: Ang tugo ka K5 Road.
6: Din igo ya kay K5 Road gani?
11: Yes, kay K5 Road.
6: Ang igo ya diin?
11: Sa tuo nga bahin sa niya nga tiil. Paara siya kay K5 Road.
6: Uy, ba sinigo dang iya sini nga femoral artery kay K5 Obre nga ti amo nang pertik budlay gani iya punggan ang dugo. Once ka nga maigong ugats na amo man nga tabo sa pulis di ba sa may pag-grade to? Paaman to, proti. Isa malang-alang kadalas hospital malusublad ka patay gid titi amo man aguro ka K5 Ubre.
11: Yes, posible na ka K5 Road kay ikala man ang igo niya sa tiil kay K5 Road mo. Apang wala pa na determine kung ano bala ang armas lupang din gamit because pagkat po dito namon sa Kawayan Municipal Police Station amo pa pagpadulong sa katapos ng kapulisan dito sa area kay alang-alang sila magtaka dito kagabi sa K5 Road. So wala pa sila sa recovery kung ano nga bala, kagano nga armas lukang ang gingamit sa biktima. Sa sunok naman sa kaugdanan ng biktima, hindi nila kilala personal, ininagtiro. Apisar nga tatlo na inikabulan na nagatimer dira sa lugar sa K5 Road, nagapadayon ini nagatayon nagatinir ini siya sa ginaaligar si caretaker sang duta si ining nga duta kasi K5 Road ginapahatin pahayag man sa ni Police Lieutenant Reggie Cigar Deputy Chief of Police ang Kawayan nga posible conflict sa duta ang ginhalinan
6: sus
11: kung ituraan kining ilang komisyon kasi K5 Road kay mayara ni sang recurrent na kaso sa korte sa K5 Road. Bahin sa claimant sang duta sa asosasyon mismo sa K5 Road.
6: Nga nagmao, siya nagsinggitan sa isog. Basi nang hubog to at the time, ang suspect?
11: Sa K5 Road?
6: Basi hubog ang suspitsado?
11: Hindi man hubog sa K5 Road kay sila lang man ang nagiinom. Bali, isaya mo ang iya palay na nga siya tiniran na caretaker na sang duta. Pero hindi daw kilala sa K5 Road. So, mo pa na ang ina-investigaran sa kapulisan kung ano ang identity sang suspektado because pagpadulong dito nila kagina, wala na to ang natiro. Pero hindi siya kilala. Bisan nga tatlo na kabula na katinir sa ila ka K5 Road.
6: Sus, kabudlay, no? But anyway, ti ang ginatiniran niya da, kag ang ginabulubantayan niya da, muning dapat hibaloon, eh, kati nga ginpatinir niyo ng taong ininyo klala. O, tinantawa, may natabo da, may napatay da, kundi way ti lagson. Ahay, sige. Salamat, gig kag K5 Obre.
11: Thank you so much, K5 Road. Kag nagapadayon sige hapon, no, ang investigasyon sa Kawayan Municipal Police Station bahin sa incident. Report, ikan din sa Kabansalan sa Tini, sige K5 Officer Senye, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
10: K5 News FM Live Report.
6: Maraming salamat ka, K5 Obre Suspenye. Sa imo si nga balita. Oy, si Santi Ralyo, siga chat niya. Sir, may ngapon, pwede shout out kung sino man na nakakita sang wallet ni Teresita Fernandez dira sa may barangay Biao. Pakagto naman sa Dinapit area, palihog lang kung iuuli. Ay, nawigit gali ang wallet ni Ma'am Teresita Fernandez. Oh, nagpamati man si Papang Jojo, oh, Eduardo Jojo Galuna, ho. Oh. Linyara ng radyo pang. Oh, ipacheck ko karon pang kay daway pa di si Mamang Gracia. Sige lang, ah. Alas 5:39, i-check tabi sino naka-standby na? Sige. Ibalaon tayo mga balita. Gika naman sa kay K5 Carla Defensor Longa. Siya sininga mga balita.
10: K5 News FM Live Report.
6: K5 Carla, ibalita mo.
12: Yes, sir, K5 Rod. May hapon kayo sa ito ni Sinika K5. So, K5 Rod, isa ka rider ang pilason bangod nga nakabunggo ini sa pertahan sa isa ka counter truck diri sa area sa Circumferential Road, Barangay Villamonte, K5 Rod. So, ito sini nga impormasyon nga nagikan kay Police Major Elmer Bonilla, head sa Traffic Enforcement Unit sa BCPO, ang driver sang motorsiklo nakabunggo ini siya sa pertahan sang counter truck bangun niya dugulpi balagin gin ano ni gin ginabrihan ang pertahan kay Kiefer Road kay counter ni o kunang truck ni is nagapundo sa kilid sang dalan kag nagatraverse man ang motorsiklo from north to south kay Kiefer Road.
6: Uh-huh.
12: So sang nagbunggo ini siya sa pertahan sang sa nasambit nga truck kay Kiefer Road naglabog ini siya kag sang naglabog ini siya didto man siya nga dalan sa ginaagyan man sang Avanza nga nagasunod sa iya kay Kiefer Road. So sa pagpangusisa sang kapulisan ang naangkon nga pilas amo ini ang pilas tungod sa pagkabunggo niya sa ano ni sa pertahan kay Kiefer Road.
6: Uh-huh.
12: Kagat sunod diri kay Police Major Elmer Bonilla ginlantaw nila wala man kuno na labot ini sang Avanza kay Kiefer Road o galing kay dito lang gid saya nag-stop pa sa may ano ni sa dalong na sang salakyan sang Avanza kay Kiefer Road.
6: Uh-huh.
12: So nakaangkon ini ang driver sang motorsiklo sang pila sa iya sining nagkalain-lain nga la kun pila sa iya sining lawas kay Kiefer Road upod sa iya sining ang kasman kay Kiefer Road.
6: Anong ginahimo sang truck kay K5 Carlahaw nga nag pundos la no may ginapapanaog sila ano ni nagguba ang truck
12: kay Kiefer Road nag posibleng nga nanaog ining driver sang truck kay hindi man ini siya taga diri sa area sang syudad sang Bacolod taga oriental ini siya ya kay Kiefer Road. So posibilidad nga nanaog kag may check ang driver sini sa nga truck pero tikay alang-alang ang iya sini nga pag abri ya kay Kiefer Road may ara sang motorsiklo nga nagatrabaho
6: tiway gid sa gali li da sa iya sa side mirror ya da kon may nagasunod nga salakyan. Kay usually kung driver ka kay K5 Carla, especially nga siya siguro dugay naman nga nagamaniho, ang una nang ginalantaw sa mga driver, right before na manaog, check ya ron gina kay K5 Carla mo. Mangkutablas Conrad. Oh, mangkutabla. Kay before sa manaog sa salakyan niya, liliyon niya nanay sa likod niya, before na brihan ang pertahan niya. Pero galing, ining isaya, oh, why niya namo, namo. Pagpundo, guro, naugulpe, bahala, na dati may motor, oh, nga naglabay. Timing, git. Do ining daw ining sa video nga makita ta parmi ka K5 Carla nga gulpyada gabay ka lang skillet magbukas to ang gwa mo to di ginhampak na ya sa nga kwan karon sa pertahan.
12: Di sakto gin ina ka K5 Road di sa kakibot man sa nga driver sa nga motorsiklo. That's why nga wala yung ginatalupang dan. Di for sure, wala gininatalupang dan sang nag-abre sang pertahan. Kitungod nga nakabunggo, dira ang single nga motor kay Kiefer Road. Di yung kakibot man sang salakyan nga nagasunod sa motorsiklo kay K5 Road.
6: So, tikaluoy na sa nagasunod. Amunig problema kung gisay, yes. Niblang mga why kaya, gahalong kaya. Oh, pero galing kiti mayara, gadyang haras-haras. Madalahig kapay mo ya. Timay lang gani, kiway ma maipit ining biktima. Yes.
12: amuga ni KK5 Broad kiti before nga information antes ni sa mga naistorya sa palibot KK5 Broad nalapakan gid ini ang driver ang rider KK5 Broad pero sa pagpangusisa sa aton sa kapulisan wala na labot sang guma ang rider KK5 Broad ti mayo lang ti siguro na labot man ini siya sang bumper lang siguro kung bari ko lang taon nato ng bumper kas lakyan sakit man mo
6: pero ti proti grabe na tugrong kolba sang abansa si Pablo nga gulpiada lang may tao dumduman mo to nga tao dagdag sa ano yes. Yung mga muna lang mga bagay nga alang-alang ka na iya maka-react ti yes, split of seconds na kaki-5 Carla mo
12: yes sakto gina kaki-5 Rod ti ara pangadaan sa National Highway
6: ow.
12: Ang truck nag-park so hindi giniya pwede kaki-5 Rod nga mag-park ang mga salakyan sa National Highway KK5 Road. Kiti ko makita naton lapad ang dalan.
6: Uh-huh.
12: At the same time, di syempre, nagadalagan ang mga salakyan sang 60 km per hour o kung 50 km per hour KK5 Road. Mayara pa gani 80 km per hour.
6: Hindi ko manugid nga kung sinong uchinta yan. Kami ni Ado Conrad yan, dalagan naman niya. Tapos 30, 40. Kay hinay lang kami yan, mga takbong pugi lang kami yan KK5 Carla. Kay nga man, ginapaminsar ka ni Hado Carlam, ani Hado Conrad mo nga, niya mapuli pa kung nga daan, ti si Carla Gaulat sa balay. Yan mo pa na yung ginapaminsar.
13: Kailin
6: ko ako may pinsar, ang ginapaminsar mo kung ba ang mga bata ko, gayo eskwila pa. Amo na yung ginapaminsar sa mga driver kay KK5 Carla nga may nalungon. Pero kung matabon eh, nga muna nga mabagay, yung gulpiada lang may madasok skillet mo. Ti, to whom it may concern. But yeah. Anyway, maayo lang kayo ay matamaan yes, ining rider KK5 Carla.
12: Yes, KK5 Road. Kikari na ini siya subong sa maayo nga kahimtangan KK5 Road. Kitingin nga gawman isa dala sa ospital. Pati ang iya sininga angkas sa KK5 Road. Amula nagaling kitungon nga naglabog gid ini sila sa dalan at the same time may salakyan man nga nagapadulong ti maayo man kay wala man ini sila na lasakan at KK5 Road. So lato na lang naton kung ano ang istoryahan ay both parties sa KK5 Road. May kang tanan diri sa aksidente nga nagaluntada sa area sa nga Barangay Villamonte KK5 Road.
6: Sige, salamat gi KK5 Carla.
12: Yes, sa KK5 Road report gikan sa BCPO ining balita nga dugtong sa GX Command Magistica D3Bayo. Yes, sa KK5 Carla the professor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
14: K5 News FM live report.
6: Marami salamat kay KK5 Carla, Defensor Longa. Oy, si nagapamati, magli si Ma'am Angelica Umbion, pinakagwapa, oh. Nga umagad ni Ma'am Mila Perez sa Sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Nga, atani, hambal ito, linya, hambal niya. Atani, ako man, i-great man. Oy, may hapon da sa inyo, ah, Family Umbion, dira mismo sa may Kawayan, Negros. Oy, do... Ang Kawayan, lapit na sinubaan, no? Mapahinubaan kami. Dito kami masilibrar sa ngamon, sininga team building. Oy, basikon na may mga kiss. Estada sa July 24, 25, 26. Sa Friday, kami mahalindi. Kita ay kita dra sa resort ni Mayor Dafa Reliquiaso. Mayor, salamat gid Mayor Dafa. Thank you so much, no? Siyang amon sininga sponsor sa amon sininga venue. Samon sini nga K5 News FM Bacolod 101.5 team building activity. Wow! Salamat gin Mayor Duff, no? And tiba si ko may lapit na sa inyo. Madala ka mo da bi. Ay way man litson subong, no? Dila na litson kay may ASF. Basi may kinilo ka mo da nga kasag or sulog bahon nga mga isda. Pwede nyo gina mabitbit samon. Oo, ma-update lang kami kung sa diin kami nga resort.
13: Alright!
6: Hindi ka mayamang hindi. Kabalo ka mo mga taga-Kawayan, taga-Sipalay, taga-Hinubaan, mga hinatagun ng mga tao da. Damo na da yung mga seafoods mo. Ti ako, paborito ko, kasag. Oh, tapos may lukos binga dalag ko po sa pagkanamit.
13: Alright!
6: Tapos butangan mo bisang sulugbahon da nga ano ni?
13: Alright!
6: Ang barungoy bla. Okay damo na da. Sugbahon na mo ni kay prituhon bao.
13: Alright!
6: Oh, tapos bi ano ipare sa sugbaman, bisan rice na lang, asin na lang okay na kami. Oh, kilita ay kita da, basi kung makatultol ka muda, eh, bilog-bisitahin nyo. At totong bilog sang team sang K5, kay masilibrar kami ah, sang amun sininga kadalagan. Oh, alas 5:48, i-check ko ba isi ka K5 Red Salgado? Ha? Aran si ka K5 Red? Ibalaon tamang balita naman, gikan sa kay ka K5 Red Salgado. Amo ni bala ang bata to nga nakuhaan sa iligal nga droga. Ginaligar ha? Nagligad ti, lang tawag lang ipikto ho? Oh, hindi gali drugs ang nakuha siya. Guba na to yung bata eh. Oh, huya na to guro. Basi ginsaskuhan na nung pagkahimtang. Amo ni bala kung gisa mga abyan, basi mang sasko-sasko ka mo. Sasko ka mo nga daw hindi lang gitamaan ka brutal. Butangan, plantidan mo yung drugs. O hindi gali drugs ya, tawas gali to. Kaki Febred!
14: K5 News FM Live Report.
6: Ibalita mo!
13: Yes, Kay Febrods, may hapon sa atin sinigang mga tagpalamatis sa programa ng El Castigador. Iling atong sinigang report mo, ginkulbaan, iling mga pamuluyo, dari sa may asyenda biniluan, parti sa Marangi Matabang, Siyudad San Terisay, bungod samtang ginatuko, dari kay King Five Rods, iling tika-tika, dari ka proyekto sa Inanom Sang Taytay, dari sa may biniluan, ginabako nila actually kay King Five Rods, agod maglapad-lapad, iling kuan ang lugar nga agyan sang tubig pero nakibot sila dragit pasado launa iya sang hapon samtang nagatiltig de sila nagahukay blagi na palapadan kay kay Five Rod siring nga kilid sang sapa tingala nila nga do katiga sa ginka
6: ay dalagit kay Five Rod bawla inang headlines yes, kuya bi kuya kwani nang ang bata to nga nakuaan sang illegal nga druga kwan gali ni bag-o ni amoning bomba.
13: Oh, abo ba kay Brad? Oh, papasensya gid.
6: Sige. Go ahead, go ahead.
13: I-break na to na kay Brad kasi kita ang pinakauna diri nga naka kadto diri sa area. Diri sa may Asyanda Biniluan partiya sa siyudad sa Talisay kay K5 Rods. So diri sa pag ginakalkal din nila kibot sila K5 Rods nga do katiga.
6: Uy.
13: Kansang makita na sa ginkahig na nila dra, sa atong sinigang video samtang ginakahig na nila kay K5 Rods nakibot sila nga do may metal. Sa naunding na mo grabe nga dalaga nila kaya balila bumba bumba.
6: Uy.
13: Grabe, na ang pagpatag rin siya ato, ang pag-drive ko no siyang bako, kasi Febrez tungkol sa kakulba, daw iba.
6: Doon na picture out ko ang dalagan sang bako, hindi inay na mo. Gambal, guro, ang ga-drive, guro. Actually, kabalo ko mag-operate bako, kasi Febrez, kabalo ko na magdala. Ina, guro. Daw matyag, doon ko sakay kas kabayo. Ya! Ya! Doon na bakol.
13: Ngabong din ang guwak ng Rods, kaya siya kapulba, kaya siya ng bangko operator. Tiyabal niya sa bilog niya na tuig niya na pag-operate kasi Rods, ha? Sino isang ng bangko, first time na nakakalkal si isang bumba.
6: Uh-huh.
13: Ining bumba kasi Rods, ha? Sa estimate na rin isang mga pumuloy, kasi gikumpermar mo na ito na nga itong sininga up yan kasi Rods, ha? Sa EOD niya, kasi sinagtal, wala sa liwan, kundi si Police Captain Alberto Sardua Jr. kasi Rods, ha? Ang sa iya, sining pag-saysay, isa ini siya ka-drop bomb ka kay Tim Rods.
6: Uy.
13: Drop bomb.
6: Ang ginahulog.
13: Drop bomb ini kay Tim Rods. Kag sa pag patag niya sa ato, ini siya ang nagatakos. Ang iya sininga kalabaon kay Tim Rods ara sa mga 2.5 feet. Amun ang iya sininga kalabaon. Tagang iya naman sining kalabaon naman bala, tiga na bulubanta, yara man sa mga 25 inches kitim rods.
6: Sus.
13: Tagang pinakakululbaan, dari suno sa kay Sir Tardua, masarangan sining maghatag sa kahalitan kung maglupok 500 meters kitim rods. Grabe. Amuna kitim rods, ang pag...
6: Kurting radius niya ha? Tungas kilometro kay Kitim Rods? Batyagan mo pa siguro ang huyop sang hangin nagkagang impact la kay Five Red?
13: Yes.
6: Buka pa na kristal mo kung mag kwan bisan ang wave na lang bala sang ano tawag ni sang bomba buka kristal na kay Five Red?
13: Yes, amo gina ang pagsaysay madali sa aton kay Rods. Kanti ang balga ni Mila kung naglupok to may kanda sentro gini ng bumba sa pagkalkal ni Besang Duta tungod kay Baku Presado kay Rods eh. Buka ganun isang bako, Kitibrod, isang bato, ipayahan ang bumba, Kitibrod. So, ini siya, ginapatihan sa tungla at simpo sa hapon, ting permangkot pa natin, dari Kitibrod, sa pila ka mga residente, dari, nga tisuro po na sa storya ni Lula niya, may ari na po na sige dagdagikan sa aeroplano, kag wala na po na maglupok, Kitibrod, eh. May nahulog, digikan sa aeroplano, kamanti ang purpose ko na sa una, disimpo sa kaway, sa hapon, kag Amerikano, ginaguba ang mga taytay eh. Dari dumping area malapit din sa taytay si Ila kay Mateng ang aton ginaagyan din sa may matambang kay Ferros maguna nga taytay eh. Nakita ko dere ang sa idalo ng dumping daan nga taytay nabuka na siya kan nagitupod nga bago ka taytay pero ara sige hapon nang iya sini nga daw kwan bala daw pundasyon sini sa wala kang tuo para matabok kay Ferros bakod pa sige hapon eh. So amo na yung ginapatiyan yung posible gindagdagan ang mangin na mahinay iriga transportasyon sa mga Amerikano sa itong simpo sa ngapon Kitibrods eh. So dire, pagkakapiyati na kato dire mga polis Kitibrods na nakibiyasan to ang bumba, umasupa ang bumba. Uy! Ara imo ka dalagan sa polis Kitibrods
6: sa patibig to. Tuhod!
13: Umaso! May ara kita dira sa video para ipakita natin sa mga viewers.
6: Abi pakita tabi? Exclusive. Ang pag-asog isang bumba?
13: Ang pag-aso sa bumba, Kim Rods, medyo malayo sa, pero kita unang...
6: Pero hari na lang, para mangin lawig, karong paglantaw, i-plastar mo na sa Larga Vista na lang, gawin akong panahon na 5-5 na. Sige lang, hulat to nila karon sa Larga Vista ni Kagipay Julius Maribela. So, i-plastar mo na karon ibitin na, nai-off na yung Kagipay Vidriano, para nila makita. Oh, karon ng tawo na nila. Sa El Castigador, sa El Castigador, sa Larga Vista. Kaki Pebrad, pwede panahon?
13: Pag makita Manila, ang pagdalagan, gano'n Scooby-Doo.

0: Kag Kalingawan sa Negros,
1: K5 News FM. K3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Masali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagpapabalik.

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract.

0: para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress, ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa dasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules sa Hulyo 22, 2028.
1: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz sing-sing mga radyo.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, Local Transport Group nagpatigayon sang hublag protesta.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Vice President Sara Duterte pwede sa gihapon nga magpadalagan sa pinili ay tubtub pa nga wala pa siya sang wala siya sang guilty conviction.
0: Sa balita, international, US nagapabilin nga bukas para sa diplomasya may angot sa Strait of Hormuz.
1: Kag sa balitang sports, anay players ang DLSU maghampang na sa Japan Basketball League.
0: Kag sa ato naman balita, entertainment, the FAMAS Award ginpasidunggan sa Daikara David kag Ivana Alawi. Lasay sa Sai.
2: Ulat panahon.
0: Sa atong ulat panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
3: Padayon nga nagapalapit sa Luzon ang kinabantayan nga low pressure area kag madako ang chances sinisubong nga mag-develop sa isa ka bagyo. Sulo sa pag-asa, ulihin nakita ang LP8 940 kilometers sidlangan sa southeastern Luzon kag gina-forecast ni subong nga posible ini mag-develop sa isa ka tropical depression subong nga Miyerkules. Ginapabaskog sang LPA ang southwest monsoon ukon na bagat kag amuin niyang nagadala sang magalumon nga panahon kag mga pag-ulan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas kag Palawan. Ang trough naman sang LPA ang nagadala sang mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag Romblon. Kung manginis na nakabagyo ang ginabantayan nga LPA, pagataga, ninis ang pangalan nga Quiapo. Diri sa Negros Occidental, mangin magalumon ang panahon sa probinsya nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Bel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 sa ato ng mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Transport Group nagpatigayon sang hublag protesta. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Naguntat yaki ang tanan ng mga miyembro sang Bacod Manibela bagod sa nagpatigayon ng mga inisang rally protesta sa Dalan Gonzaga Araneta Public Plaza subong adlaw Hulyo 22 sa stress tubtubala 5 kainas ang hapon. Sunog kay Rudy Cathedral, presidente sang Bacod Manibela, nationwide ininga protesta kag ginabulbanta 500 ka mga miyembro ang nagpadulong sa rally. Ininga protesta ang mangin panawagan sang grupo nga dulaon na excise tax, value added tax kag pagbasura sang oil deregulation law. Ginklaro man ni Cathedral nga wala sila nagbando nga pataasan ang plete apang mangin patas lang sa mga ginahatag nga subsidiya sa ila kag padayuno ng discount sa tanan nga mga driver. Ini nga balita nga dulong sa inyong DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang 155 ka mga non-4P students sa Gabankalan, nagkabato naman sa educational assistance gikan naman sa syudad. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenyen.
5: Panguluhan sang Kabankalan sa pamuno ni Mayor Benji Miranda nagpatigayon sang pagpanghatag sang educational assistance sa idalong sang Project REACH o kun Reaching and Empowering a Child for Hope programa. Tigayon nga nangin madinalag-o ng unang adlaw sang pag-release sa 155 ka mga indi beneficiaries ang 4Ps nga mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga public secondary schools kun sa diin nakabaton in sila sang tag 1,800 pesos kada estudyante. Dugang pa 83 ka mga estudyante ang nakabaton gikan sa Magbalyo National High School, 23 sa Barangay National High School Baraz de Ita Extension, 22 naman sa BNHS Pacau Extension, Kagbantay National High School Main Campus, 27 ka mga estudyante. Ang among distribusyon ang Magalawig Tugtog Hulyo 27. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Arbor Suspendia para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kong kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang bomb threat sa Bacolod nga gin-report sa 911, padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan. May kampiyon ng balita si KK5 Red Salgado.
6: Padayon pang imbestigasyon sa Bacolod PNP, angot sa persona nga nagtawag sa 911 kagapon ganlaw Hulyo 21, agud report ang isa ka bomb threat sa isa ka bulutuan sa Surgabayan sa Bacolod nga wala man sang kamatuoran. Ginkumpirmar ni Police Major Ron Del Tapang, Station Commander sa Police Station 8, nga pasado alas 12 sang udto na bato nila ang report sa bomb threat nga ilaman gilayon nga gipadulungan ng bulutuan agud pasiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sinupa sa kay Tapang nga wala nila gilayon gipahibalo ang mga estudyante kag mga manunudlo sa bomb threat report kay ilan na baton agud malikawan ang pagpanik sa mga ini pero ila gindala ang tanan sa gym kag covered court sa eskwelahan para maisip kun kumpleto kag kun may ara pa sa nagkalabilin sa mga classroom.
7: Ini a caller ni nga nagtawag dito sa 911 national. May bomb threat dira sa isa ka eskwelahan. Isa sa kopan ko na 2HK informant ako. Immediately, nagkatwa kami doon together with my team at nag-coordinate sa principal kay iti sa amon nag-agi information. Then, nagkanta kami kaagad ng ocular inspection sa lahat ng mga rooms, no? Buildings.
6: Silingman sang isa sa mga lola sa estudyante nga antes pa ginpagwa mga estudyante, ginpabalo sila ng mga guardian kag mga ginikanan agud masugat ang ilang mga kabataan kag madala diretso sa ila mga puluyan. Alas 2 sa hapon, magisugat ang imo apo na?
8: Oo, ay nag-text mo ng maestra na pwede na masugat.
6: Okay, pero ano man ang buhay sa imong apo, mga ano ginuras dapat?
8: 6 na iya, 6 ng gabi.
6: Alas 6 sa gabi, ano na na ang nag-grade ng imong apo?
8: Grade 5.
6: Ah, grade 5. Wala man nila, ginuwan, gin-explicar po nga ang tempranong buhay?
8: Wala, wala. Basta nagsugat lang, kuya.
6: D3 Bio Evening Newscast. Sinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang 23 anyos nga ginatudlo suppliers ang marijuana sa mga bulutuan sa Bacolod, dakop naman sa drug bypass operation. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patidio.
9: Ang isa ka 23 anyos nga lalaki matapos nga makuhaan sa nasuspetsyahan marijuana sa Zone 3 Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod tinalikdan nga gabi. Ginkilalang suspect sa kay alias Kid, 23 anyos, wala sang trabaho, kag residente naman sang Purok Villa Esperanza, Barangay Tangub, apang temporaryo nga nagapuyo sa Zone 3 Kalong-Kalong sa Barangay Singkang Airport. Na-recover sa iyang pila ka plastic sang nasuspetsyahan marijuana, lakip na ang kosh o kun high grade marijuana, kag duha ka vaping device nga may ginasuspetsyahan liquid marijuana. Ginabulubanta yara naman sa 150 grams ang among marijuana nga nagabalora sang 18,000 pesos. Samtang ang kush naman ang nagabalora sang 10,000 pesos. Kagang ginasuspetsyahan liquid marijuana ang yara man sa 10,000 pesos. Sa karon, ang suspect ang yara na sa kustodiya sang kapulisan para sa nagkaigo nga disposisyon. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, babayi nga nagabusong dakop sang kapulisan matapos nangawat sang mga tsokolate sa grocery store sa Murcia. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
10: O sa banwa sang Murcia, babayi nga nagabusong sang 7 ka bulan direkta prisuan matapos nangawat sa mga chocolate kag grocery. Rason sang babayi, ginhimo niya ng kuno ini para makakwarta. Yaring balita nga itong gintutukan.
11: Wala gid nakalusot ang babayi nga ini bisan nagabusong matapos ginpapreso sang tagiya sang grocery store sa Barangay Zone 3, banwa sang Murcia. Ang babae nangawat sa mga imported nga chocolate, gatas, mga juice kag mga palaman sang tinapay. Sunod diri nakit-an sang guardya nga nag-roving sa tindahan kung paano ginsulod sang babae ang mga item sa iya sininga bag. Nagpakitloy pa kun ang babae apang wala gid nakalusot ang iya sininga rason kag ginpasakan sang kaso nga theft. Naibaluan nga ang babae ang nagabusong sang 7 ka bulan. Preso ini sa Murcia Police Station. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Lasais 14.
2: Balitang National.
12: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
13: DTX
2: Bayo Evening Newscast.
0: Sa mga detalye na sa ato mga balita national, ginpahayag ni Department of the Interior and Local Government o kundi DILG Secretary John Vic Rimulya subong ang Miyerkules. Ganagkapadayon, kagwala nag-auntat ang Philippine National Police sa ilapagpangita bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Pahayag ni Rimulya, on track ang PNP. Kagiban pa nga mahin siya sa gobyerno paghibalo sa ginapanaguan ni de la Rosa.
0: Wala naman ginpahayag ni Rimulya ang detalye bangod posible nga makaapekto ini sa ilang operasyon.
1: Ginako naman ni Rimulya nga mabudlay nga pagitaon ang senador kag anay Bureau of Corrections Bureau Chief Gerald Bantag bangod naman sa ihibalo ang mga ini sa proseso sang law enforcement.
0: Samtang nagapanguna sa gihapon si Senator Robin Padilla sa senatorial preferences para sa 2028 elections base sa pinakabagong survey sang Pulse Asia.
1: Ginsundan ini Nanday Pasig City Mayor V. Cusuto, Senator Raffy Tulfo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren Legarda kag Manny Pacquiao.
0: Ginpatigayon ng survey sang Hunyo 28 tungtong Hulyo sa East sa 2,400 ka mga respondents sa Bugos nga pungsod.
1: Sa dugang pang balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Commission on Elections Chairperson George Garcia nga pwede sa gihapon nga magkapatalagan si Vice President Sara Duterte sa naman nga posisyon sa babot ka pinili ay tubtob nga wala pa inisang guilty conviction.
0: Pahayag ni Garcia, Martes, Hulyo 21, tuman ka presumptuous kag hindi insakto nga ginaisurihana ang issue sang disqualification para sa isa ka kandidato nga tubtob subong ginapamatian pa ang iyang kaso.
1: Suno pa kay Garcia, ministerial ang mandato sang COMELEC sa pagbaton sang certificate sa candidacy o kun COC.
0: Sa katapusan ng balita national, masobra 21,000 ka mga pulis ang natalanang i-deploy sa nakalain-lain ng mga lugar sa Metro Manila para sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mabot ng Lunes, Hulyo 27.
1: Sa pahayag ni National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Abirin na nakaplastar na ang ilang security measures kag magluwas sa 21,261 ka mga pulis, may naka-standby naman nga dugang nga 3,000 ka mga personal gika naman sa Police Regional Office 2, 4B, kag 5 para naman sa augmentation.
0: Hugot naman nga pagkabantayan sa kapulisan, ang House of Representatives kag batasang pambansa complex, mga mayor nga dalanon sa rehiyon, mga terminal mga terminal, border control points, mga designated nga rally areas, mga opisina sa gobyerno kag iban pa nga mga critical nga lokasyon sa Metro Manila.
1: Natala na naman igabutang sa full alert status ang NCRPO sa mabot nga Biyernes sang hapon Hulyo 24.
0: Magapatuman sila sa no-fly zone kag no drone zones sa pila ka mga pili nga lugar kag magapatuman naman ang Philippine National Police o PNP sang nationwide gun ban sa Hulyo 27. Lasay sa Jazz 7.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio Evening Newscast.
0: Sa balita international, ginpahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio subong ang Miyerkules nga wala sang pagbago sa posisyon sa Washington nga marisolbar ang nagalala nga konflikto sa tungasang Estados Unidos kag Iran may angot sa Strait of Hormuz kag nagapabilin nga abri ang ilap ukon bukas ang ilap pungsod para sa diplomasiya.
1: Sa ginpatigayon nga siyang post-ministerial conference sa siyudad mismo sa Pasay, gindipensahan ni Rubio ang posisyon sa Estados Unidos kung sa din iya ginpahayag nga apisar nga bukas ang ilap pungsod sa pagkipag negosasyon sa Iran, handa man sila nga maghimo sa nagakaigong aksyon agud nga maprotektahan man ang ila sininga interes kag interes sang ila nga kalyado nga pungsod sa Persian Gulf.
0: Payag niya apisar nga mayara sa kasugtanan ng Estados Unidos kag Iran, ang Iran mismo ang wala nagasunod sa ilang mga ginahimo nga commitments.
1: Dugang panya, wala sang kinamatarong ang Iran nga kontrolahon ang trapiko sa Strait of Hormuz bangod isa ini ka international waterway.
0: Nagpanawagan naman ang mga foreign ministers sa ASEAN nga magbalik sa negosasyon ng Estados Unidos kag Iran kag likawan ang anuman nga aksyon nga makapalala sa sitwasyon sa rehiyon.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Anay players ang De La Salle University maghampang naman sa Japan Basketball League. May kampiyon nga balita si Kakipay Marv Aranwaz.
12: Maghampang ang basketball player na si Mike Phillips sa Japan B-League Mangin kabahin sang team ng Kyoto Hanares sa sulod sang duha ka tuig ang anay players ng De La Salle University o kung DLSU. Naghampang maninisad to sa team sang San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League kagilas Pilipinas sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifier. Nagdala maninisang kadalagaan sa itong 2023 Southeast Asian Games kung sa diin nagdaog ang national team sang gold medal. Kagin kinalaman ni bilang 2026 Collegiate Press Corps Men's Basketball Player of the Year. Para sa balitang sports, nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, the Famous Award gin pasidunggan sa Daikara David kag Ivana Alawi. May chika si kag K5 Lori Gamboa.
13: Kabahin sa Daikara David kag Ivana Alawi sa mga gin pasidunggan sa Famous Broadcast Arts Awards nga ginhiwat sa tung Lunes, Hulyo 22, 2026 sa Manila Hotel. Nagdaog bilang Best Documentary si David para sa dokumentaryo niya nga Embalsamador de Motor. Nakuha niya man ang The Best Public Affairs Talk Show para sa iListen, kadang Best Host for Public Service Award, kung sa diin, nagtay sila sang aktres nga si Alawi. Pahayag ni Kara sa iya nga acceptance speech, mas pakamayuhon pa niya ang iya nga obra, agud pa dayon siya mangin isa ka instrumento sang pagpalapnag sang kamatuoran kag pagbag-o. Si Alawi naman ang nagbaton sang Best Public Service Show Trophy kag Best Host for Public Service Award. Pahayag ni Ivana, sa mga gatinabo sa kalibutan, importante nga mangin positibo kag magbulig sa mga tawo nga nagakinanlan. Tuman nga pagpasalamat naman sang duwa sa FAMAS kag sa tanan nga nakipagbahin, nag-upod kag nagsuporta sa tagsa-tagsa nila nga mga hinimuan kag programa. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Well, congratulations sa ila, ha?
0: Yes. Imagine si Ivana Alawi, nakatay niya si Cara Devine.
1: Oo. Oh. Ano si Ivana ganina? Sa isa ano, ka... Ano naging nabray? Ano, artista na siya, di ba?
0: Artista, vlogger.
1: Pero ano service ang iya.
0: Oo, entrepreneur. Oh. Tapos si
1: sa
0: Cara Devine.
1: Sa vlog ginaguro.
0: Oh, mayara na siya best in...
1: Pero naging tira siya ni...
0: Ni...
1: Another Day, Another Regal.
0: Ah,
1: POV.
0: Naging
1: tira siya
0: nga man.
1: Sa isyo nga ti...
0: Nanghatag siya sang 100 guy.
1: Ang iya is napag-endorse ang illegal... sang gambling. Yes. Online. Amo nang ginano. But anyway, congratulations kay Ivana Alawi.
0: Mayara pag-igutong... ambot kong legit to siya nga ano. Pero basi hindi man, no.
1: Pero ang FAMAS, biya mo nang tawag na ito nga pinaka-oldest, no?
0: Grabe, gin ka tulog,
1: sir. Filipino Academy of Movie Arts and Sciences. Grabe, gin research. Kung ito, lila nga. Gin-establish sa that was 1952.
0: Ano ito, liwata mo nga?
1: Filipino Academy of Movie Arts and Sciences.
0: FAMAS.
1: FAMAS.
0: Amo lang ako mag-acting na si Sir Jules, may mama. So, grabe,
1: may mga kontrobersiya,
0: no, ganito,
1: nga natabo.
0: Nga man.
1: Hindi ko lang pagsugid, kito kalaway na gid. May mga kontrobersi. You know, sa when it comes to bisang mag-award, may mga dalagko nga mga bodies lang nga. Dalagko lang nga mga organisasyon.
0: Oo.
1: Isa ang gina-awardan, hindi man ano mo.
0: Oo.
1: Siyempre, may gareklamo, gid. Oo. Especially kung wala ka madalas kamada. Tiway ka, gid.
0: Ibisan sinulang man ang mga masang
1: ngayon. Ang iba't ang lawaay na niya kung self-serving award. Nga ikaw nga head sa isa ka organisasyon, ikaw pa ma-award sa kugalingon mo?
0: None.
1: That would be masiling kita nga daw ka self-serving.
0: Makon
1: mo, leader ka, ikaw ang chairman.
0: Ikaw ang award-giving body, pero imo self gin
1: awardan mo. Mahuya ka man. Oh my goodness.
0: Palimang Big Selfie sa gansagad kay Sir Rod. Gabilib ka mo sa iya ng mga gabilib ka mo sa iya ng mga research skills. May mga nalalaman siya. Pero at least, no, duwa ginigin flex ni Ivan ang duwa niya ka award. Ang isa. Di ba, Sir Jules?
1: Congratulations. Sir Jules. Si
0: Ivana
1: Alawi.
0: Oh. Namihan ka ni Sia?
14: Hindi.
0: Siya ni ang fantasy sang mga kalalakihan.
14: Sorry, but sorry Ivana, but hindi ko siya ano.
0: Hindi mo siya.
14: Maybe the way siya guro mag-vlog, iti more on siya bi serbisyo, but lain man ko bi mananaw.
0: Mm-hmm.
14: Sang kitiga promote ka something amo na. Eh, doesn't mean ga promote ka lai, why ka na. Oh. Iban bi pangabuyan man mm-hmm. amo. Sponsorship. But anyway, pero hindi ko fan ni Ivana.
0: Okay.
14: Sorry, Ivana.
0: Ivana? Ivana lang ko no iya. Nga, ano, ginarenta.
14: Time out na ba? Time out.
0: Mga kakaipay, mamaya itong dalagong ang mga balita sa buong Miyerkules, Hulyo 22, tag 2026.
14: Bantayaman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa T3 Bayo Evening News ka.
0: Magkasunod ng Larkavi sa program, kaupon si kakaipay Julius Marivenes sa pangalan sa bugos ng pwersa sa 11 estasyon sa Bacolod. Tumingin nyo ng itag balita, ako si kakaipay Jean Shatita.
14: At naman si kakaipay Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, kakaipay News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Number 101.5 K5 News.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Lorga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita. Ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
0: Lorga Vista.
1: As always, ang inyo alagad sa mikropono, Julius Mariveles, ginpaandam sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga mahimo magaluntad ang localized flooding o kon pagbinabaha sa nagkalainain nga mga lugar, mga banwa kag syudad sa masunod nga mga probinsya. Ilakip na ang Negros Occidental kag Negros Oriental bangod sang heavy rainfall outlook. Ukon mabunok nga pag-ulan, mahimo magasugod ni buwas sang hapon tubtob sa Biyernes sang hapon Hulyo 24.
0: Lorga Vista.
1: Sa ginpagwa nga weather advisory number 6 sang pag-asa karon gid lamang nga hapon, ginpabutyag sini nga ang southwest monsoon o kon hangin habagat nga ginabati sang low pressure area o kon LPA ang pagatunaan sining mabunok nga pag-ulan.
0: Lorga,
1: samtang ginapaabot naton ang mabunok kapag ulan, padayon naman ang paglapuyot sang politika dito sa Metro Manila sa ongoing impeachment trial. Samtang tubtob karon wala pa ta nakabalo kon may ara gid man bala sang panumbungon nga ipasaka kontra sa pila ka mga politiko, labi na gid sa mga aliado sang karon nga pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginapangita nato ng ginatawag nga honesty o kon katampad sa pagpanggobyerno sa piyak sang binilyon ka pesos nga flood control scandal diriya sa Dakbanwa. Ibaruunta ang pinasayang nga istorya of honesty, katampad hindi isang isa ka politiko kundi isang isa ka ginaaligar kriminal suspected nga drug pusher. Nag-ako sila niya, ako yan nagaduso pero wala nagasuyob. Samtang supplier sang grupo sang mga pusher nga mga estudyante na dakpan man. Grabe nga mga balita, no? Let's have K5 Chel Patino tonight sa iya sinigin tipon nga mga balita. Chel, good evening. Please come in.
2: Yes, sa K5 Johnson, nagsunod niya operasyon, no, sa aton mga kapulisan. Ining may bus operation. No? Kagabi, may ara ko K5 Johnson na dakpan na iniya ado pinasahi para sa aton kay tikon magsiling kita kay mask drugs ang aton niya nga gakakitaan kagabi pila ka bilog ng mga pinuto sa kon pinakiti sang mga marijuana ang nakita naton sa ining isa ka lalaki nga tawgo naton sa kay pangalan na upa sa iya nga si Kid isa ka 23 anyos kay Kid Jules kag ining si Kid ang sa kapunan manlapit nga gin bantayan. Upon din monitor sa aton mga entelaborative sa Makulod City Police Station East. Kaya ini siya ang ginatudlo sa St. George na nag-supply sa mga marijuana socialmente sa mga estudyante. Kaya tigam lang sila man sa mga eskulahan. Wala ko sa St. George.
1: Chel, Chel!
2: Yes, sir.
1: Chel, ma-re-establish kami contact sa imo. Kaya nag-fade out imo signal eh. Daw gina-ili-ili bala sang duyan. Gadula-dula ka kay kanami isang balita mo. Kindly hold on, Chela. Okay, balikan ta karon dugay si K5 Chel Patino.
0: Lorga Vista.
1: Aring talalupang don. Allegedly supplier sang droga sa mga pusher ng mga estudyante. Dimudo ang pamangkot amo sini. Ano bala ka extensive ang network sang mga ginaaligar gabaligya illegal nga droga. Diin bala ini sila mga estudyante kon estudyante. Diin nga mga bulutuan ayhan ang ila sini ginadusan. Let's have K5 Chel Patino this time. Chel, please come back. Proceed.
2: Yes. So, amo to kahapon, no, kay Kevin Jules, kagabi, doon ka mga alas 11, inedya, malapit alas 12, isang gabi, nadakpan, ining si Kid, nga tigi na tudlo, upon na kasi sa aton nga mga operatiba, siya ang kapapunit ang nagpaligtag sa mga marihuana sa pila ka mga bulutuan diri sa Bacolod City. Ang mga bulutuan di kay Kevin Jules, ini malapit, no, kung police station 8, although si bawal i-mention ini nga mga eskwelahan kay Kevin Jules.
1: Pero Chel, when you say police station 8 ang nasa kupan niya ni duha ka barangay Tangub and Pahanukoy.
2: Yes, Singkang pa sir.
1: Ah, Singkang, tatlo.
2: Yes.
1: Singkang Airport, yes. Tangub and Pahanukoy. Ano ni nga mga ano ni nga mga bulutuan inday Chel, public high schools mainly?
2: Yes, public
1: Bojus ko.
2: Boginuo ko. Sa nag-uso, ining mga threat balas ang mga shooting, kung ano pa da nga mga threat in case of Jules. Mm-hmm. Sa mga problema, man sa ating mga kapulisan, ining mga kabataan nga nagkadakpan, nga may mga marijuana, may mga vape in case of Jules, hindi mo lang mga e-cigarettes na may contain na marijuana, do pagagmay ni siya. Kaya kita dragin send nga mga pictures and videos. Do mga gagmay ni siya, na do ka square type na do vaping
1: ay Chel
2: yes sir
1: ina guruya marijuana oil na extract di ba
2: correct
1: pero iban sina da imported ang akon pagincindi medyo mahal ina eh
2: yes sir. So, sa suspect ang ining baligyaan ay isang vape or may liquid content na marijuana kasi 5 joules kuan ini na baligya ay tag 2000.
1: Uy.
2: Bakal niya through online do ka black market.
1: Oo.
2: 1500 per piece.
1: Although technically ini kunta ni Chel hindi black classified ini as medical marijuana kun napasar ang layi. Galing kiti wala pa napasar ang kasuguan eh.
2: Oo, kasi may pilaman sa pungsod sa K5 Jules na may ara ya
1: legal. Oo, sa America for example, pwede katuya ka bakal. Both yes, for medical and recreational uses.
2: Correct. Pa-provided na may prescription di kay Fernando para ganyan, mga water.
1: Correct.
2: Content ng mga marijuana sa pungkot Thailand. So,
1: uy.
2: But here sa Pilipinas, na wala pag idea kasuguan.
1: Why pa?
2: Marijuana.
1: Oo, oh, Kitty. Pero Chel, Ario, ang iya ginabaligyaan, ang iya mga pusher, mga estudyante man,
2: yes, actually, ang pagklaro niya kasi sa Jules, estudyante, ang mga buyer niya, estudyante, mga tambay within the area. Pag ibang mga college, pag ito, college student,
1: okay.
2: Kasi sa Jules, kasi may arang-arang, kung makabakal sining vape na pag-2,000 pesos.
1: Ooh.
2: Especially public. Do lang alang, kuro nga maka 2,000 pesos ka ang balon sa sa Jules. At kapigado, kung naman daan, subong, amo na bay, bakal mo lang sina.
1: Ay, Chel, katuan ko anay ang iya mga produkto, may ara siya pang vape nga marijuana.
2: Yes.
1: Okay? May ara siya ordinaryo nga marijuana nga ining laya lang niya nga dahon.
2: Yes.
1: Daw para niya sa pangpigado.
2: Correct.
1: Oo.
2: Ang five fingers niya dried marijuana leaves.
1: Kun sa kanto pa, pang puy-puy lang niya. Poy-poy. Oo, likit-likit. May ara pagin siya kush?
2: Yes, ara sa Satan Jules.
1: Oo.
2: Ang kush, amun siyang dogin puga. Ito bulak ang tsura niya.
1: Correct.
2: Sa Satan Jules. Amun na siya ang kush. kaga ina no isa man sa mga gina-order sa iya kasi sunod sa iya isa lang ang ginabaklan niya
1: ina
2: sini kay sa so, black market may ara sila ko lang siyang group chat na ginasendan ng sa mga kon mag-order sa sini nga mga produkto
1: wow. Okay. Mga pila na siya katuig o bulan nga nagasigi baligya sang marijuana?
2: Sa iya, sa ining zone 3 barangay or sa Kalong-Kalong ka kay Sir Jules, nag-renta na di siya eh, do kagamay.
1: Wow.
2: Nga porto, sa second floor siya nahamtang. Suno sa iya, raman to kagabi, ang landlord niya, lima pa lang siya kabulan na nag-puyo dito kung nag-renta. Okay. But ang iya gin niya nga address is sa Villa Esperanza sa Maytangob. Abi mo ka kay Sir Jose, isa man sa masubo no. Nga bahin sa niya istorya, tatlo rin sila ka magulutod kay kay Sir Jose sa nagdesisyon, tatlo gid sila tanan nagdesisyon nga magrenta bangod niya wala man nagin siya dihanay ang magkanan sini kay kay allegation pa sa mga nakakilala sa iya do ang amay niya do medyo may problema ini sa illegal nga buluhaton do
1: kaya
2: na lagi sa Diyos po, nag-iisaw abi, kasi ang ginatawag nga pagduso-duso kung pagbalik niya sa marijuana is daw ang amo ng iyang escape goat, kumbaga, sa favorite Jules, para nga di mabuhi man ang iyang kaugalingan, kaya wala na siya nagpapauli sa ilang nga balas.
1: Okay. Bale, ginsunod niya ang ala, ang lapa, ang lapak sang tatay, ang amangin kriminal man.
2: Duka mo na ka, Sir Jules.
1: Oy!
2: Yes, pagkatikagabi, although makita mong paginulsol sa iyang nawong, pati nga pagdala na sa iya sa Police Station 8, doon na dumasigil siya kasi kasi nga pala nga ayos sa patawad sa landlord, si Tiging Baton, siya pala sa, kumbaga do open arms, si Tiging Baton, siya nga amo sina, tapos wala kabalo ang landlord, siya mo nagaling talakaran niya, amo ng iyang ginabuhat. Kasi sa dos naging send kita dira noong bahin sa interview na to with the Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Bacolod City Police Station 8.
1: Alright, that's Major Rondel Tapang. Major?
3: Almost a month nga pag monitor sa kanya. No?
1: Okay.
3: Kasi rigidly ako ni siya ang nagbaligya dira sa mga high school students sa malapit man yung mga eskulahan na mangiling marijuana.
4: Mm-hmm. Sir, ang recoveries naton, may ara sang kush, may ara sang five finger, dried leaves kag liquid. Anong kinalain sir sang kush kag sang dried leaves nga marijuana nga five fingers?
3: Ining kush ni sa ano, according sa akin mga operative, amo ni siyang gabulak bala sa marijuana kasi usually sa shabu ka lang ato niya no. Amo na ni this is the first time dire gid niya nakaluman sa joy the time na sa ako dire. Sa Station 8. So, itong daw bulak ni siya, no? Sa bulak na mas-mas. Mas siya kumpara sa dried na dahon sa marijuana.
2: Yes, sa mga kasi from Joe, sa explanation, ang kush, ito medyo mahal-mahal ini.
1: Correct. Kung
2: compare mo sa regular lang na dahon sa marijuana, si ang aton niya, or ang suspect rather nga, si alias kid, magpapakasupang man sa gihapon, no? Sa paglapas, RA 9165 nagsagara na karon no.
1: Chel?
2: Police Station 8. Yes, sir.
1: May mga online resources nga nagasiling ang kush mas mahal gali ini kaya bulak kaghalin niya sa iban nga lugar. Ang name comes from the term Hindu Kush. Inablang bukid sa Afghanistan kaya soli dira lang gid siya halin eh. Uy! Hala, pero ang talarupang doon di Chel, may ara na market nga mo na?
2: Yes, kay sumo sa inyo. Kasi sa Diyos, ito lang may tanan ang niya gina-orderan.
1: Mm-hmm.
2: Kung anong site, ang amal niya, si ara ko no, sa inyo nga GCO, kung group chat, may ara dira nga link. Kung hindi sila nga nag-order, tiyan mo nang sasibuan pa sa aton mapapulisan man, sunod sa pagdakop, sining sa kay alias kids. Balihin kita kay Sir Joel sa Piatamahin sa barangay dos naman sa Purok Sigay. Duha ka mga lalaki ang dakop man sa bypass operation nga din patugayon sa ina no, sa mga station drug enforcement team sa Bacolod City Police Station 2. Sa kay Sir Joel ang ininga mga lalaki ang ginkilala sa kay alias John, amon isa ang subject ng my bus operation, 34 anyos, kanti isuno kay John, amon ning niyag na buhat kay Kaysar Jolson, magagaduso, duso, bangod nga ti para mabuhi niya ang iyang kaugalingon, kay wala na siya sa gisanan, wala man siya sa mga pamilya, dira sa may sigay, kag wala man siya asawa, single na siya, because if I'm Jolson mo, na usas again sa kibot ko kasi mostly sa mga Bible operation ko mamangkot kita sina isa sa mga ginapamangkot naton kun bala ining mga nagakadakpan ang mga sermon no do medyo unique ining si John kasi sa Jules kasi na siya nagaduso
1: Chel Chel ginhawa anay makadali ah, kay kinahanglan mayuhon mong imo report kay gapamati subong si SM Randy Kangki sa Fabulous Radio Toboso Click FM. Naka-hook up na sila subong eh. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso. Kindly proceed, Michelle.
2: Yes, yeah, so ining si John sa K5 Jules ang medyo unique no sa iban ng mga nagkaladakpan sa bypass operation kasi ang iya pahayag sa aton kay K5 Jules of the record siling niya halin pagbunag sa iya although nga nagbaligya na siya sa shabu why siya kuno kagi sa iyo
1: okay
2: wala niya sa kuno yan
1: so bali pagdakop sa iya ang ambalaya pusher lang siya ginako iya pero hindi siya user.
2: Hindi siya user.
1: Kung sa kano pa, I don't get high on my own supply.
2: Correcto. Ang iya supply, was being sell sa dira sa area. Sa kaysa ko, sa muna niya hambal. Kaya di, wala ko yung mamagagamit. Kung baga wala niya libre. So yung,
1: okay. Bali, strictly, negosyante lang siya.
2: Yes. Oh.
1: Galing do ka nami, Manchel, no? Honest pa siya sa politiko, no?
2: Correct. Kaya kasi siling ko pa ganyan sa iya, sir, after nga madakpan, kasi may arani, bypass ng drug test.
1: Okay.
2: Kasi siling niya, wala man siya kung nakulwaan, kaya wala din siya kung niyakakit sa Diyos na nagamit.
1: Oo. Well.
2: Ang iya yung upod, amo ni ang si alias George. Si George kasi sa Diyos ang ikaduha na kabeses kay ina. Nga nadakpan sa same case 9165 kasi pagtuad ni sangupod niya nga si George ang iyang asawa ang ara kung saan dumanan siling kung pag ganito madlap madulungan niya lang kabayo sir o kung saan kaya hindi nang danay kami kaya ito mas napriso mas
1: dumanan danay anong kaso sang asawa ya
2: 9165
1: oy Diyos ko tiko na mo reunion sila gali ang ila kaso puro illegal drugs. Bojos ko. Ana?
2: Iloy. Iloy ni George.
1: Uy, Diyos ko. Iloy niya, asawa niya, kag siya.
2: Yes, sir.
1: Di ang pamangkot, sinong mabantay sang balay kag sang kabataan nila?
2: Why isa ko na bata.
1: Ti mayo lang, mayo lang. Bojos ko, do kasubo man na, Chelman?
2: Kasubo gani pero ang suno sa iya makita mo sa iya nga mata kasi sa Dios wala man siya sa paginulsol kasi excited sa makita ang asawa siling niya ba mo lang managya po mama ba gwa tulod gwa tulod
1: ko grabe no I mean of course wala man ko naga-judge sa ila pero te amo nang ila kapalaran eh, kag amo nang ginpili nila nga bana sa kabuhi eh ba hindi man takambal nga ti ini nga tao amo ni amo to ti iya man nakabuhi mo ugaling lang ang problem is ti krimen sa idalom sang kasuguan kag sa matuod lang ina nga negosyo ang illegal nga droga halit ginaya sa katilingban ta eh di ba
2: correct
1: sa sano lang takabati nga may adik nga nagmadinalagon sa kabuhi man
2: yes wala gid puro
1: di ba
2: hindi nagarinoy ang ulo nagkalapriso.
1: Na. 'Di ba? Ay Diyos ko.
2: Mga illegal na droga.
1: May ara guro in certain cases, exceptions, no? Pero nagpaninguha gid sila nga makabuya sa illegal na droga.
2: Yes.
1: Oo. Pero ang problem, Chel, kung ginakabig mo na ang pagbaligya sang illegal na droga bilang pangabuyan, do budla gid guro magbuya, dira?
2: Correct. Kasi well, sa Jules, kasi amo na pala karan mo. Pag isa kaya sa pinaka-main nga rason, easy money.
1: Grabe, no? Ay, oo. Kaagi man ko chel na wadan ko trabaho mo. Tilapit man pulo katuig na wala gid ko yun na minsar nga maduso, no? Ay, ambot. Galing kay tiamo na. Again, tiamo ini ang isa sa mga ehimplo sang trahedya sa aton katilingban. Sige, Chel, proceed.
2: Yes, sir. Kasi sa Diyos ko, pare ko na sa apat na mga plastic sa shades ang nakuha, siniguha, siniguha, mao sa mga nakuhaan sa inan sa may basa sa rin. Kasi niya nagpupuha sa San Jose Granos, sa equivalent ko 81,400 pesos, si nga street sa upon ining nga standard, yung price kung selling o price ng at the same time, yung sining ko ha, ang presyo na, sa Bacolod City Police, ang si isang presyo, dinet niya, ay, grabe, si John, wala siya sa'yo kung kagamit, sa iya produkto. Sa atin niyang sinalan sa pagamit, sa atin mga produkto, kasi, kuwanin mo, mga efektibo, the other day, sa mga confirm kung effective, ang sa ginabaligyan.
1: Gani?
2: Wala siya gamit.
1: Oo. Ate, mayo, at least ginako, yeah. Pero wala siya kabalo nga mas mataas ang penalty kon peddling ang pagambalan instead of simple usage.
2: Yes, ginambalan ko man siya kasi sa Diyos ay pag-upayo pa. Hindi man actually, hindi man namin. You know? Pero tiyamba ko siya mas mag-aan. Ako nalakpan ko lang din. Or kaya sa may gawin yung mga subject sa nga mga bypass operation.
1: Pero hindi siya. Ginaako iyang pusher lang gid siya, hindi siya user. Well, sige, sige. Anyway, sige, Chela.
2: Yes, sir. Kumalagsaho mo. Nga klase pusher in ito kay Pedro. Anyway, so subong nga gabi, nagpapanan mo ang ulan. Nadari naman yan sa surat sa Bacolod.
1: Bunok na hindi pa.
2: Yes, sir.
1: Bunok na ang ulan, subong?
2: Yeah, hindi ba kita mo nakatudo sa Kaper Gold? So, but i-monitor naman ang oras ng pagkita sa ulan, especially ang mga lugar nga mas may ginabaha sa Kaper Gold.
1: Gani, gani. Sige, sige.
2: Magkita mo nakatudo. Anyway, kita sa Gold na nga ito madulong balita, balita agisan sa patrol, na ginadulong man sa ito sa Kalwan, sa DTX 500, sa D3 Bio. Upon si Patrol si K5 Martin Dimaisip, ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News of Us.
0: Larga Vista!
1: Wala ko no libre o kon free nga suyo pa. Kaiti, o higop, kaiti siling niya ako yan nagabaligya siya buo, pero wala ko ginatira ang akon produkto. Pero kami diri yati siyempre, of course, naga-endorse kami pero ginagamit namon ini ang amon nga ginaduso sa inyo nga mga produkto. Always dire sa Larga Vista nga aton libre nga mga balita ibaro kag ginaalam ginadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita, komentaryo, analysis kag iban pa. Masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
0: Larga Vista.
1: Kahapon ang ginbalita ni Chief Red Salgado na sa Puan nga Granada, subong bumba na gidya. Ay nano ini. Ang lain kay umaso ang bumba. Now, ang aso, based sa pila ka mga literature, nagapatimaan nga supposedly, nagsugod na ang proseso sa paglupok sang isa ka bumba. Nano ini. Gravity bombs ba ini? Mga bomba nga gingamit gikan sa eroplano sa tung World War II. Let's have a look sa mga detalye with K5 Red Salgado. Red, good evening. Please come in.
5: Yes, big up ni K5 Julius. Ngayon padulungan natin with the K5 Martin Ibaisip exclusive ining una tiginaligar ang bomba nga na-recover na sa ginatukon nga pika-pika ang proyekto ka K5 Julius sa Asyanda Miniluan parte sa Marangi Matamba ang syudad Iyasang Talisay. Well, ni Kitem Julius ang nadiskubrihan dira gid mga pasyado o

0: tok ni kan Julius metal galiga.
1: Aha.
0: Balik ang tubig dira na ang tubig dira na natumtunga da kitang Julius sang nasambit iyang bomba ang daw ginatuktokan na. Ang ginapatihan nila nga ti World War II gini nga sa isang bomba ang kitang Julius. Kag ini siya ang daga ginto pabanwan sa ato ni Sir or Police Captain Alberto Sardua Jr. ang atun sininga pabuno sa EOD sa probinsya na Occidental nga ini siya kitang Julius ang nagalaba sa 2.5 feet. Kag ini naman siya ang daga ang iyak ni balang diameter ang kadakuon ni kitang Julius 25 inches. Kag ini
2: 25 siya, inches ang iyang diameter, ang iyang size patipulon. Uy, kadaku 25 oh, ka pulgadas or ano inches?
0: 25 inches kitang Julius.
2: Di duwa katapak na chief.
0: Oo, oh, duwa ka ruler
2: amo ginamit sila. Di kadaku. Uy.
0: Ginakabig ini siya nga daw drop bomb ko no or drop ammunition sa sira duwa nga sa madumduman tay na balang mga eroplano nga mga tura-tura do
2: correct ang tawag da actually mga gravity bombs ginabuyan nang alin sa ibabaw hindi pa niya smart bombs nga pareho karon abali pagbuya hulog lang sila so posible nga halin pa ni sa isa ka eroplano panggera sa World War II?
0: Oo, oh, amo na pagpating ka man sa loko sa ka, isa nila ka barangay tanod sa isa nga ton sining may interview si Sir Ricky Aluna na suno sa iya nagambal ko niya sining lola nga may ara puno sa isa nila ka bumbag ikan sa eroplano nga wala ko nung maglupok eh. Diba si Amuni ang ginatumod sa iya si Ninga Lula sa buhi pakikita ni Julius?
2: Oh.
0: Ay, ang plano, galing sa una ko no, no history na nito, dinestory na ang sumungin. Kaya direct kami Julius, ang plano ko no sa una sa mga Hapon, nga pang umuson ko no wasag, ining mga taytay nga
2: sa
0: Japonekar, bala?
2: Ang correct.
0: Ang magina ang transportasyon sa mga Amerikano sa
2: World
0: War II, kita ni Julius. Di gira, nakita pa naton gani ang original git niya nga taytay eh kiting
2: okay.
0: Na karon dira sa BJMP katali sa mag na nga taytay ang tupag ng sina nakita pa naton ining dopundasyon bala par makitar ang taytay kitang Julius ti arap pagyapon puro galing kiti mo nang daan nga taytay yung ginapatihan na natukod na siya kung mga 1930s kitang Julius
2: okay.
0: Ito was agday ni siya tungod sa pagbomba sa mga Hapon Santo so ini kitang Julius
2: pero chef ining lugar ni sa matabang may connection nito pagadto sa Patag.
0: Ina sa kitang Julius di ko magdiretso ka pa sa ta malambot mo ang matabang ang BGMP and then direksyon pagadto na so may conception tali sa kitang Julius.
2: Ati pasaka sa Patag pwede.
0: Oh, pwede.
2: Kay we have to remember nga ang Patag based ya sa historical accounts. Ang last nga stronghold o kon katapusan nga last stand sa Hapon dira sa Patag eh. So logical na ang ambal sa mga tumandok nga ang tuyo sa Hapon panggubon ang mga taytay. Para nga maatrasar ang tabok sa mga kano, tangki di gira kag mga truck pakadto sa Patag. Pwede nga muna. Oo, ay okay.
0: Kag ang kwandra kay Julius ang pagpalindog sa malibog ina sa mga tao dira sa palibot kay banti sumo kay sa duwa pag naglupok ini siya ginabulubanta malampot ya ang kahalitan 500 meters kay Kim Julius halos isa ka kilometro ni kung maglupok kay Kim Julius
2: Diyos ko
0: si, ang tupa dira sa suba si dalamsan taytay dumudamo ko malay kay Kim Julius sig malapit pa sa isa ka eskwelahan dira sa may matabang
2: Diyos ko. Tido parehas naman to kahapon sa Granada, gali chief.
0: Amo gid.
2: Bow Diyos nga, ko.
0: Kung naglupok to, hindi man to magdubo sa 14 ang patay. Kag dira naman kay Kim Julius ko naglupok man ati ni mga kabataan padara nga binulan pa lang balang edad.
2: Mahay.
0: Kag ang lapit lang man sa eskulahan, malambot man kay Kim Julius eh. Amo na, pwede kitang 500 meters na, tingdara ng eskulahan, doara pa lang guro sa mga 100 meters, 200 meters, siguro nga radios kay Kim Julius.
2: Mahay.
0: Amo na, ang kwan duging kulbaan man, pati ganit ito, operator, sa mga ko ginakabig yung

0: second life na nakita.
1: Uy, ahay, eh. Ahay.
0: Oo.
1: Oh, kaayo.
0: Grabe itong pasalamat. Yan kang sako. Matong yan. Sininga pagpamuyo.
1: Di mo do, chief, ang balita. Musubong, sunod-sunod ang milagro dira sa Talisay. Kagsilay. Ahay.
0: Yes.
1: Ahay.
0: Correcting lagi titi kasi matumaglayo katong Granada nga na-recover to sa nagligad gadlao World War II man to ka mga Granada kasi time
1: justo justo
0: mga dugay na balahaw kaya ti posible nga kung may ara sa Granada mo na ganyan Balila masig may ara dara na-recover masiguro na anod na mga kalansay bala
1: uy
0: kaya basig may ara manda pero gano'n kita wala mo na-recover dugay na matong kay Bev Julius eh
1: diba si Subongo ang na-recover nagkapon Granada Subong bomba, basi buwas bala may soldado pa sa Hapon chief nga wala kabalo tapos ng gera? Hindi man na yan? Hindi man guro, ano?
0: Pero posible na kinevgelios, ha?
1: Kasi
0: man kay, sunod sa mga katigulangan dito, makita pa nila nga travel dito, eh. Pero galing kito yung mga Amerikano kay kinevgelios, ha? Ang muling disuli, eh. Ang mga Hapon na lang sa ulihin at sa Marikopa na ginila ko noy, masakop na ginila kay Vangelis, nagpanaugid man ang mga Hapon na agod siguraduhon nga tiway na ginman sa mga Amerikano. So, ari kay Vangelis, ipakita naton exclusive ining video, ining pagkarga sa mga EOD or bomb experts naton sa magpunguna ni Police Captain Sardua sa isa dira ka-drum, ginpihak ning drum, agod makarga, ining bomba kama tinagaasok kay Virgilios ang ginang drum may unod di siya nga tubig agud to tindi siya mag-init kay Virgilios kay init di ko nga bomba eh okay so ari ang aton sining video kay Virgilios
1: all right ari kita ko
0: amon ang ila sining pagkarga dira sa nga bomba dako kay Virgilios ginagado gitik
1: pero chief ang natalupang yeah, dan ko, may nag-asugid yung bomba?
0: Oo, oh, arami nag-asugid sa pinakapunta sa video ko, Kitan Julio.
1: Oo, oh, amo to nagdinalagan sila.
0: Oo, oh, nagdinalagan sila.
1: Tinanong ang balsang EOD, once nga mag-aso, ang akon pag-insindi, ang fuse nag-set off na. Meaning ang primer, posible na set off na?
0: Wala pa makumpirmar kang ina kay Virgilio sa ako ito sa Mr. Cardua pero na iya sila nga na-identify ining bomba isa ka drop bomb or gikan sa aeroplano kay Virgilio sir.
1: Okay.
0: So may ara kita dira sa audio pamatian naton ang pahayag ni Sir Cardua kay Virgilio sir.
1: Anong langgwe ni gani?
2: Drop munitions kung tawag. Bomba drop munitions sa kategory is drop bomb saya. Okay.
1: Oh,
2: bali,
1: ano
2: siya, sir? 100 pounds.
1: Wow,
3: pero ang iya, sir, kalabaon, sir, ano, mga 3 meters, sa muna?
2: Hindi, sir. Mga 2 feet lang niya, 2 feet.
1: 2 feet.
2: 2 and a half feet.
3: Pero ang
2: iya, sir. Sa diameter, sir, ang diameter niya, sir,
3: around 25 meters, inches?
2: Hindi, 25, sir, inch in diameter. Kung paliboto mo, sir. Kasi load na siya sa 25 in diameter.
3: So kung maglupok sa sir, mga pilaning masarangan niya ang malabutan, sir?
2: 300 meters.
3: 500?
2: Ang glass rig niya. Tapos ang
3: bali, masarangan niya ang malabutan?
2: 500
3: meters.
2: Air distance na sir, ha? Air distance siya. Air distance.
3: Oh, okay.
2: So, kinanakin na mo, pag-in series ko sa kay nag-aaso na siya.
1: Uy!
3: Okay.
2: WP ni sabi, sir, mainit siya.
3: Kung baga pa, sir, sa ginapatian World War II, paning mga bomba?
2: World War II pa ni sir.
0: Okay, sabihan to, kikinig Julie sa bahay sa payag ni Police Captain Cardua, akot si Ria sa na-recover, iyang bomba. Amo na kay Virgilios kati ila sinigil nakit alam mo gina nakit kay Martin di maisip kaya ni siya gindala nito sa ibabaw nga bahin sa Talisay siguro ti i-dispose kinila kay Virgilios kay init na siya nga bomba eh kag hazardous init siya kayo so kinangalan nga lang si ara lang siya nga ilakip nila nga bomba agot din siya ang ma-dispose kay Virgilios kati kung magdugay ni siya basi bala damo ining mahalita hindi mo na siya nga matago dira sa mga storage room kay Virgilios delikado ning isa isang bomba amo ni pahayag ni Serta Dua. Pero ang kita Julius, ang exclusive man ka pahayag, sinisang bako operator, angot sinisang iya, sinigang eksperensyahan kita Julius, saga ma-recover in bomba kada sa makita niya nga amo ni ang nalampot sa iya sini nga gina operate iya nga bako dra sa may asyenda minuluan na kinu Julius yare.
4: Alaw na sir, sige ko kalot. Tapos may naghambal sa akon nga ano nga may metal la. Di paglingi ko nga may nagaso. Diyan mo to, dito na ako nakalbaan, sir.
3: Bali, ano, anong nagaso man?
4: Ang ano gid?
3: Ang bumba.
4: Oo, oh, nagaso gid.
3: Anong kadakuin sa aso, sir?
4: Nang gamay man lang, sir. Nga, bali, nagsungaw lang ba? Oo. Oh.
3: Bali, ano, sir, pagpakobo mo na, naigo gid ang lawas, ya?
4: Ang lawas lang, sir, nang, ano, medyo kibyas man lang, ya, ano, hindi sakam. Oo. Oh. Amo to, nga, guro nagsungaw to, kay may samad ng gamay.
3: Okay, pero sir, ano gini mo sa nakitaan?
4: Isang nakita ko to, sir. Ano na eh, nang nakulbaan na oy, tapos nagambal ko nga, ano, nang palagyo dahin ko eh.
1: Oo
4: eh. Palagang bakot, isnagyon ako dahin.
1: Check to!
4: Bali, apat kami, sir, doon ang purman, saka helper. Eh, apat, eh, nagambal ang purman nga, ano, malagyo na, lagyo na kami.
3: Lagyo na, lagan ko muna yun?
4: Oo, lagan, sir. Sir eh.
3: Okay. Mga ano rasyo pag i-report sa pulisan?
4: Nang mga 1:30 kay nagambal kami sa amon engineer. Site engineer nga ano may bomba. Di nag-confine din ng engineer nga tawagan ng ano
3: police.
1: All right.
0: Okay, so may take me Julius sa ini nga payag ni sini Rafi. Ang aton sini nga napunta kag ginaarang guiding niya sa pag-operate niya sa mga bomba. Sumantay na kay Ben Julius mag update sini kung tigayon kay mga response sa aton sini ka pulisan agud palayo mga residente dira iya sa Tiligro. Aton sini balita dulong sa aton sa Power Trio nga aton sini DTX 500 Mighty Seek kag D3 Bio nga aton man sini nga DTX Beauty Soap sa may good na kapanit may aras ang alapap muli po kagakti magamit lang DTX Beauty Soap dating na resulta ng inikutis artist na kapat. Tapos si Patrol, kay K5 Martin Dimayusip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Lorga Vista.
1: Pambukas pa lamang ining mga balita ka komentaryo diri sa inyo para tuntunan Larga Vista sa aton nga pagpanumbalik istoryanta balakuon sang industriya sang kalamay na no ang aton ginaatubang subong nga problema. Of course, RSSI. May upcoming pang El Nino, tutukan ta, pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura. Mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako, yung konsita ko ay ba, high blood ako, may blood sugar. Tutog yung pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong pamatyan.
9: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwatao.
15: Larga Vista. Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. Oras, just 16 minutos sa nakaligid sa takna ng alas 7.
16: Larga
15: Liton kita
16: Vista.
15: Sa balita, lokal kita anay. Maigin patigayan karon nga adlaw nga pagsinapol sa pagpanguna sa United Federation of Sugarcane Producers o kung UNIFED angot ini sa paggamit sang chemical pesticides kontra sa RSSI. Kaya as we speak, may nagapadayon nga debate angot ini sa paggamit sang chemical kontra sa peste sa tubo ining red stripe red stripe soft scale insect o kung RSSI ang alatigi nga peste nga subong nagapanalasa sa katubuan sa Negros Occidental kagbugos nga pungsod Pilipinas.
16: Larga Vista.
15: And let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters Hindi, si Dave Sanson una. Balikan tala karon dugdugay. Si K5 Berto Gakit Jr.
16: Lorga.
15: Unaon tanay si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Sugar Board. Kiti, nanubala exactly ang plano karon sang Sugar Regulatory Administration kay man isa ang kontra sang industriya sang kalamay subong RSSI. Pero ang mga plantador lain-lain ang ila paglantaw. May nagasiling nga dapat natural nga pamaagi kun kay Mr. Manulet Lamata pati okay man na ang labog-labog kag kun ano nga mga insekto kag ang go green nga ginaduso ni Governor Bong Lacson. Pero samtang gago green gagitom ang katubuhan.
16: Lorga Vista.
15: Tiyari magkuton tabi si Mr. Dave Sanson. Classmate, may gabi.
17: May gabi, classmate.
15: Yes, sir. Sir, nanugi ko di sige dibati kung labog-labog o kung chemical pesticide. Ano gidya bala ang plano sang SRA subong dapat ginibungguon ang duwahaw? Malain ang hey, chemical?
17: I-combine ang duwa bilang sa first phase, ang amon niya sa amon, first phase is chemical ka para mapatay mo, mapalower mo ang population sa RSSI.
15: Mm-hmm.
17: Kaya kung biological alone, hindi niya makapatay kung sa subong binatiniyon, nasa subong na situation, hindi kapatay. Kaya kadamo na sa RSSI compared sa mga predators, kaya sa mga emo fungus, it will take siguro 2 to 5 years muna yan na matapna muna.
15: Pero so, iniya sir, proven na gid niya sa inyong nga experiment.
17: Okay. Mausar ka sa kwananay, chemical, tapos usaran mo sa isang fungus.
15: Ari sir, para simple yung tang istorya, do pariyo sa Iran, ti siyempre ang Amerika, antes siya maglusob, may ara gid anay carpet may ara gid anay papamumba sang eroplano. Tido mo man ang plano nyo sa RSSI subong?
17: Yes, so bilang top na own mo gid sa anay na malugod ang population. Tapos ang pagbutang mo sang balay biological, ti long term mo na naya.
15: Correct.
17: Correct. So, mix ah, i-mix mo.
15: Pero sir, sa simpleng istorya kon gamiton mo ang fungus, laban-laban pirdi gid siya dagsaon gid siya sang peste.
17: Yes, so okay kadamo na gid sa kapin pa ang mga kwana, mga grabe na ginigo, nagailitom na. Iyawan na kaon ang mga natural predators ta sila. Mayo lang kon mga 10% ka pa lang ya naigo, na inaya pwede na masarangan sa mga aton predators kung 10%
15: yes.
17: pa lang naigo.
15: Question na Sir Dave, are. Kamuya may ara, kamu laboratorio may ara, kamu research ining ginaduso nila nga beneficial insects. Proven by science gin man ini nga makabulig sa kontra RSSI.
17: Yes, gakaon na sila ang mga lacewing na kagang mga ladybugs na eksperimento na namo nakita namo nagakaon.
15: Okay.
17: Sang pantang RSSI.
15: Oo.
17: Nakita na siya. Pero kagang fungus be na ubra namo.
15: Pero as you have said, kun ining lacewing kag ining ladybug gamiton ta subong nga mas damo ang RSSI, daw laban-laban himuon ni sila pulutan gidguro sang RSSI.
17: Oh, hindi sila kaubos eh. Babusog man na sila yun. Montat man na sila kaon. Hindi sila kasarang magkaon sang RSSI.
15: Pag
17: kisubong sa akon farm, may makitaan ako eh.
15: Oo, sir.
17: Mga ladybugs kagwan. Kaya muna eh, amat-amat mo lang na kwan eh ang kanon mo na sa mga usaran mo na sa mga biological after mo na ubras ang imo chemicals.
15: Okay, kiti amo na as I have said nagligad gin istorya ko man ni kay Mr. Manulet Lamata although lain man ang iya take ang pamangkot ko gani amos ni samtang bugos yang pinsar sang RSSI isa lang yang kumpas ang ila mo paghambal attack dayon sa tubo kita ya galalisay pata.
17: Galalisana. Mungunahan patagan isang mga iba na lugar na mapangki sila ay gaginiyo na subong kita sa palagyapon lalisana.
15: Oo. Which I find very tragic. Dugay-dugay, maabrigaling na?
17: Yes. So, pila na lang kabulan. Abrigaling na ta. Sige ka na masalbar. Sina kung sige patagyapon lalis.
15: Gani.
17: Oo. So nagad dapat sa ton.
15: Sige. Pero sir, sa simpleng istorya, mga pila ka bumbahan ay gidanay isang chemical insecticide if we are to estimate kiti ang authority basically is SRA gidya eh sa pag-control sini. Pila suno sa inyo mga experts ang application mga pila ka semana o pila ka bulan ang paggamit sang chemical pesticide antes ta magkadto sa organic.
17: Bilang sa amon, bilang kinanlan, ang imo na importante na point na maigo mo gin si RSSI.
15: Mm-hmm.
17: So once maigo mo gin siya, mapatay gin na siya. Kag ang kwan mo na, mga remaining population pagin sa dalom sinaga panago. So usually mga 2 to 3 guro na chemical na application.
15: Okay.
17: That's when kung makita mo na na gugamay ng population niya, biraon mo na siya din sa biological tax sa mga fungus. Depende gid sa mga imo observation na sa sa imo plants.
15: Yes, by the way, ikapila na nga bulan subong sir since gin report ang panibag-o nga infestation sang RSSI and ano ang inyo assessment at this point?
17: So mo to ang pag sugod so sila pagtapos tagid galing ang do na nakit-an tagid na siya sa mga banda end of May na June eh.
15: Uy.
17: Atong nagsusugod ang kwan so mga ikaduwatan na ni siya na 3 to 2 months na ni siya na aton observation sina isubong because wala pa gitaya naka major na application sa tanan na farm so gadamo na gadamo every week na magkuan kami gadamo sang July 10 to 17,000 sang July 17 nag 24,000 na so increasing yapon subong kay wai pataya yapon ka pan mo kabirad bagid sa spray. Individually spraying man tayo yapon.
15: Yes. Yes. But I don't know kung anong sentiment sa mga alkalde, are they in favor of using a crop duster na ginsubong?
17: Sa kwan namon, ginamiting nilang crop duster. Pero sa drones, may mga mayors na nagbalakal na nag-order na drones.
15: Ooh.
17: Na or sige. So ang under pa na sila, kwan ang sa crop dusting, ginaubukan pa nila, bala ang area, bala na suitable for crop dusting. So subong drones daw damo na nagbalakal.
15: Pero ano subong ang bad ang worst infected areas na gid subong as we speak.
17: Ang number one gid sa NIR is Kabangkalan.
15: Uy.
17: Ang pinakadamo fan. Second is Cadiz.
15: Uy.
17: Then, Victorias ang top 3.
15: Aha, aha. Oy, oy. Anyway, look at talalupang do na but whatever it is, are we expecting a drop in production by next year?
17: Yes, for sure there will be a drop. Kapin pa hindi tani sa mga top na, for sure there will be a drop in the production.
15: I really hope nga mauntat na ang tuman nga lalisay. I mean, it's not okay nga wala lalisay, okay man akuntani. Pero inabrang ginasiling unified direction sang tanan nga stakeholders, I think kinanglan na at this point eh.
17: Yes, so like muna sa Oriental, subong niya, spray na sila na under na sa province na na operation, so good na sila. So, sila early siguro matap na ni nila niya.
15: So,
17: ipang ko si Akasmit, ang may mga bulong for crop dusting na systemic na hindi iya makapatay sang kwan na sang aton predators sa
15: nasabi
17: nila, tanan bala makapatay predators. May mga klase sang bulong yan na hindi iya makapatay sa mga predators.
15: Oo, oo. Medyo mahal-mahal galing.
17: Medyo, ho. Medyo
15: mahal-mahal. Because I think I'm not saying indiscriminate, no? Pero do amo ni subong ang judgment tay. Di nang unahon ta ang labog-labog kag iban nga mga insekto o kung ang industriya sang kalamay.
17: Ati ang aton niya sa SRA at industriya sang kalamay ang salbaro na mo ni na para pa pero ti it can work together.
15: Correct.
17: Way na sila nga kontrahan na.
15: Oo.
17: It can work together.
15: Basta
17: mayo lang pag-manage ang aton application. Why gina problema ang duwa ko mag-updanay na.
15: Correct, correct. Anyway, sige. Classmate, Sir Dave, salamat gid sa tiyempo.
17: Thank you, classmate.
15: Good night, good night.
16: Lorga Vista.
15: Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Sugar Board sang Pilip. Pilipinas.
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
15: Mayong gabi lang kay Leonardo Rilos, Kim Flora, dira sa Sumag, Emeline Cordova, Bucana, Ilog, kay Kay Fedoro. Mayong gabi, Juby Peñafiel. Niya punta ko no? Okay, salamat kid. Kanlusong Ibi Magalona, iniya. Alright, salamat kid. Janeline Encarnacion, kagkay mami niya, Moises Padilla. Si Leonardo Rilos, tapos ko na ni. Okay, salamat kid. Choli Nunez Culado, mayang gabi ko no sa mga lupon. Kay Tatay Eliseo, Norbing Dodoy Palma, Tay Libon, kag Pastor Bangiran. Happy listening. Wala na ko, okay, utang sa inyo. Libre nyo ko DTX. Buhas abaw! Kim Flora, Gina Purano, Jonalyn Galila, kay Fish Name Last BME, whatever that is, no? Salamat kid. Okay. Barangay Felisa, gali ato si Choli. Gina Purano, Rafi Armonio, Gajuti, mayang gabi, salamat kid. That Boy Mendoza, mayang gabi man. Okay. Kay Rosemary Bernales, Handumanan, George Sildora, Victoria Latoza, kay Christine de la Cruz, mayang gabi. Diin to ang sa Bahrain nga ga tune in man kay ina. Juby Peñafiel. O tapos na ini. Roda Angeles Knight sa Hong Kong. Salamat gid. Ang iba nagkaladula ao. Ang aton mga OFW listeners.
18: Larga,
15: pero pagkaroonan ta na. Ari Anay, Berto Gakit Jr. sa iya balita. Ari meeting party gyapon sa pestisidyo na ano ang iya nasagap nga ihibalo dito. Bert, good evening. Please come in.
19: Kaki 5 Julius, good evening sa aton sininga mga Kaki 5 nagsinapol kay ina upod ang media ha ining United Sugar Producers Federation of the Philippines sa pagpamuno dire ni Manuel Lamada. Ginhambal ni Sir Manuel sa mga local government nga kun pwede amat-amaton kag sugura na ang ining away kontra RSSI kun sa DNP magaspray kunta ni ining mga local government unit kiti suno sa iya kaki 5 Julius ang ining away sang RRSI hindi ni matuman kun wala sang coordination, wala sang mabanaton pagtikang mismo sang local government unit kaki 5 kaki 5 Julius eh dito man kaina gintakol ya kung paano ang bulig sa sining mga spray sang chemical.
15: Bert,
19: which is yes.
15: I-interrupt ka makadali ha, mayang gabi man kay Victoria Latoza kay basi maglain buot ya bala kay ginakalimtan sa kano kay ara sa ospital. Anyway Victoria, whatever the reason nga ara kada, salamat gid kagmayong gabi. Sige proceed.
19: Kaya Julius kanami kay bisan ara na ang plano, dapat ini maumpisahan ining away sang RSSI kay suno sa kay Lamata sa ila sininga pagmonitor ang ginakaon subong sang RSSI hindi na ya kaki 5 Julius tubomong
15: ano na?
19: May mga nakuha sila nga information nga pati humay sa Laguna.
15: Adjusta. No? Naglukso na.
19: Oo.
15: Uy,
19: una RSSI ang gapangaon.
15: Mm-hmm.
19: So hindi niya gusto nga nga hindi lang nga tubo lang kag basi bala sa ulihi magadangat na ini sa mga humayan palayan diri sa Negros. Si Rev Julius ginpamangkot ani si Sir Manuel Lamata kung ano may timeline bala kay tisuno sa iya as soon as possible maumpisahan na ni kay damo na si mga damages sa cropping sang tubo eh. Sa ila sini nga monitoring kiti magambaka si Sir Manuel Lamata mas expert ni saya when it comes sa mga ano mong sa pag-investigar sa katubuhan.
15: Kiti may tubo siya mo. Planter siya mo.
19: Sa mga sakit sang tubo.
15: Correct.
19: No? Amo ni expertise.
15: Kagway labot no? Na Bert, may duta. Saya kita may duta, pero sa kwan lang guro, sa flower pot, di ba?
19: Oo, kag tinamo man niya, ano, basta damo siya, ano, siyang asawo.
15: Oo. Asindiro, saya mo.
19: Oo, gani. Na. Actually, wala na takol diri ang biological control. Eh. That's why, gin, kahit ang biological control is preemptive ni siya sa province. Eh. I mean, makadugang-dugang para hindi mapatay ang sila ka mga organismo nga
15: pero Bert,
19: magabuhi sa tubo.
15: Bago lang na interview ko kung nabatian mo si Mr. Dave Sanson sa SRA sino sa iya hindi dapat bungguon ang biological control kag chemical control. Pwede mabuligay sila. Oo, di ba? Kay medyo mahinay ang biological control eh. Labi na subong nga nagadinagsa na ang tige o RSSI.
19: Yes.
15: Ang matabo sina nga himuon sumsuman ang mga insekto nga maayo. Oo. Laban-laban baklan sila whiskey sang RSSI kag himuon pulutan.
19: Ambal ni Sir Manuel Lamata kay namati kita to kay ina. Ambal ni Sir Lamata damo ni pagtuon hindi ni basta kuno yang isa lang mo lang da pagtuon mo dako niya nga pagtuon ining biological control that's why naguna sila sa spraying. Ang isa sa problema sa spraying ginahinyo gid diri ni Lamata nga kun magspray malang LGU. Why not nga aerial spraying na lang? Kahit kung manual spraying, ano man ang kuno kasi Fred Julius ang isa ka tao, pila ka hektar man ang nakong ibumbahan niya.
15: Di, Bert, kag ang isa ka problem di, amune, ang ginaayo sang SRA and of course ni Mr. Lamata based sa previous interviews ko, amune, kung pwede ang hindi pwedeng puta-puta ang pag-apply sang pesticide nga ah. Kay kon ma-spray kalimbawa sa isa ka ektarya dire sa Bacolod ang tupad mong asinda wala nag-spray ang matabo malukso tong RSSI
19: amuni
15: na so sige amuni. nga lukso lang siya ang guwaya daw akyat bahay bala nga kun hindi madakpan masaylo nga masaylo lang siya
19: amuni ang isa gid nga ginatakol nila nga that's why kun pwede aside sa coordination sa mga kahit kung sa bagay malantaw mo hambal ni Sir Lamata kay ina wala gid problema ang mga tawag sini mga sugarcane planters kahit uyat man na nila mong kagibab Julius mong when it comes sa pagtapna sining RSSI ang ila lang man ginahinyo dire nga through media mapalinton sa mga local government nga dasigon as soon as possible maumpisa na ni kag kumaumpisahan na ni kagibab Julius ga agyo gid ining unified na ton nga ni Sir Lamada nga kun pwede i-aerial spraying ta para dasig kaina ginpakita diri sa aton ni Manuel Lamata kung ano kadasig no kung ano kadasig kung maagi sa aerial duha ka aerial spraying mong ang drone spraying kag ining plane spraying
15: correct
19: ginpakita ya sa aton ang plane spraying dasig mong ama kun mo pila ka ektarya ang mahimo nga madasig nga mapatay ining RSSI.
15: Ano ni ang crop duster ni eroplano?
19: Eroplano gid niya.
15: Mas dasig pila ang rate kuno niya, pila in a day ang iya mas prian?
19: Kagibab Julius kung malantaw naton kay inato, I don't know, wala ko tres ang exact gid kung pila ka ektarya ko ako na lang na pero nalantaw na ton sobra pa sa 100 times
15: ang akon nga pag-inchindi Bert no ang interview ko siya I think 2 weeks ago ang iya to conservative estimate at least 120 hectares an hour
19: yes mm-hmm. Yes grab malantaw mo kay na ka ang una dito nga gipakitaya sa aton ang sa Talisay mong Talisay nga area lapit sa may Silay Airport nga mga katubuhan I don't know kung ano nga syenda dito pero tinagin palantaw diri nila amuni ka epektibo no Kakifive Julius ipost na sa Facebook ang gipalantaw kay na sa aton kung ano ka convenient no ang spraying kung aerial may ginambal di siya sa LGU kay si Sir Lamata medyo criticize ni siya when it comes sa mga budgeting mo kung sa mga ano bala sa LGU mga presyo abi no kung as per ginambal mo kay ni Ma'am Ruby Cruz upod man dito kay ina sang UNICEF ay UNIFED nga ang pesticide kon baklon mo sa isa ka over 2,200 pesos per hectare may mga bulong na kagibir Julius 1,740 pesos ang per pesticide nga ginasamo diri nila sa tubig man kag amo tong i-flush ka or i-spray sa mga katubuhan naton kag ang 500 pesos ang plain kaki 5 Julius
15: okay
19: it's one hectare
15: So mga 1-2 per hectare ang posibleng expense mo. Rental sa eroplano kag ang pestisidyo. Okay.
19: Ang sampot makuha ang LGU sang airplane bay nga spray kag aerial spray bay gamiton ang plane so pila man lang ko na mabayad 500.
15: Ang anong gamiton Bert?
19: Ang aerial bala?
15: Ano plane?
19: Oo. Plane to mo.
15: Hindi, check to na. Kay may dua ka klase, may drone.
19: Drone kag plane.
15: Kag may ara, crop duster ang tawag sina actually. Amo nang spray plane.
19: Spray plane.
15: Oo, kay may ara man niya, war plane mo may ara man niya, aeroplano, nga ang dala, bomba.
19: Oo,
15: iniya, sprayer.
19: Mas gin-emphasize diri nila mata nga mas convenient complain eh.
15: Correct.
19: Sa isa ka oras 120 hectares
15: lang.
19: Ang mas spray ya. So kada hectares kung LGU ang magabayad sini yara lang kuno ni sa 500 pesos mo. Ang plain
15: Mas barato.
19: Mas barato gawa.
15: Okay.
19: Magastos man ang kuno. Pero gimakota ni, ang mas damo binga nag-start na no sa sining pagpatay sang RSSI ang mga kabanuanan syudad sa oriental. Diri sa may occidental, only sa guy pa lang nakaumpisa na.
15: Ito odd?
19: Yes, sa guy pa
15: lang. Kamusta ang resulta ko no Bert?
19: Yes, Dasig ko no eh. Dasig. Wala ta na makuha ko ano ginaas. Pero naka-umpisa na ni sila. Paunta lang ni ang mga ano ba ang effect ba? No? Kung ano, bigin man napata. Amo to ang balmo kay nakanami. Kay ano nung manggimantuod, ang piyak na sinda, no? Kung ang isa ka sinda, way man ko nung nag-spray.
15: Correct.
19: Masay, loma lang ko nung iban nga mga
15: RSSI. Malukso-lukso lang na siya.
19: Kasi ba, Julius, may lipot na dabla nga pahayag ni Sir Manuel Lamata sa iya sining explanation man kay ina sa iya sining pag-press conference.
15: Okay. Yari
19: pa matian na ton.
15: Sige. Sir Manulet?
20: You can only sustain so much of buying chemicals, but you cannot sustain it forever. In Alnar, we have to drastically control ang countryside na arada ang mga kanay. Ang problema, isa na lang nakikarya, igaw na tapos, isa lang katawa. Amo kayo naman tabo. Kung hindi na niya subong pag-ugyunan, amo kayo naman tabo sa mga pobreda mo. Isa ka-truck, swerte ba kung may isa pa ka-truck? Kita niyo naman, gapapost na sila sa Facebook, alam tao lang ko, maluluhoy. Kaya na alos ka na, iba nila ganyan magtapas. anong babulan mo?
15: Ahay, bo Diyos ko.
20: We have to get our acts together. Okay, so ang atong sinipractice would be, pagka mo makabulig, push the mayor. Push the mayor sa occidental side. Okay? Tinanglan, giho na sila. Hindi na sila ang pabayata. Tinanglan, call for a calamity. Ipasurvey nila ang ilang area. Anong gusto nila pasurveyan? Anong aspray ang gusto nila? I don't care. Basta giho sila. Whether drone, whether backpack, I do not care. But they have to move. Kung may lugar na lapad kayo, pag may kwarta sila, ipa-aeroplano para dasig. Yun ang aeroplano, ha? Pagsuot ko mo sa price, 500 piso sa hektarya.
15: Ay!
20: That's all. Mas parato na sa backpack, ha? Director, that's how much they're charging. Amo nang lusot. Eh, tinasig mo, 600 hektarya sa anong oras. Hindi ko ito backpack na nasa tao, ilapit ng 800 mo.
1: 1.5
20: minutes,
1: sir?
20: Oo, 1.5 minutes.
1: Zero. Plan up. Zero.
20: Yeah, but the province said they're not giving money to that.
1: Yeah, but because
20: they're the only giving it to Phil Surendi or Paul Thibault.
1: But because the province has declared it gives authority to the LGUs to use their
20: surroundings. They have to declare in order for them to get their funds. That's how I get it, I'm not sure.
1: That's what the governor said.
15: Okay, Bert?
19: Yes.
15: Ang problema galing kay tiga Linalisay Pasubong diri sa probinsya kung balalabog-labog o kung kemikal ang gamiton.
19: Gani.
15: Na, amo nang problema.
19: Kita problemahan kanimong kay ti even the province ginawa ko tagid na no ang hingyo sang UNIFED yati mabulong mong no mabulong pero hindi man sila against sa biological control mo.
15: Correct.
19: Kung mag-biological control sila, ka problema abi ano kadug.
15: Bert, may mga tagparamati nga nagaparticipate sa aton talakayan si Martin Duhino galimbawa, silingya dugay nalalisay sang RSSI tanan nga bulong makapatay ang problema kay hindi insakto kuno ang oras sang pag-apply sang bulong stem borer ina tanan na inain lang nga species dapat ano mag-apply adlaw na sila ti ang armyworm attractive at or active at night goron eh. Dapat alas 4 sa hapon ma-start apply up to 4 p.m. to 6 p.m. Martin, salamat sa imong pag-intra, pero of course i-verify ta ini sa mga scientific experts if ang RSSI is a stem borer kiti sap sucking ini siya mo stem borer ina yang naga dobuk an gurong ginamin niya sini. But anyway, Martin, salamat gid sa imong pag-participate. Proceed, Bert.
19: Yes, amo nang lakot man kung amo ning pangaon, ano oras sila kakaon?
15: Correct. Correct.
19: Kay ti kung pangaon sila kag Bev Julio sa alas 4 sang kagahon or alas 4 na sa isa agad, mga posible mga amo man ni oras si Prian eh, no?
15: Correct.
19: Amo
15: correct.
19: Amo ni ang pero ginambali at ginmangkot ani anong timeline, no? Kung hindi pagid ni madali-dali, ano ayan posible? Ang timeline, hambal diri nila mata in just 3 months kung hindi pagidip 70% madula sa ano mo sa sugar industry mo.
15: Diyos ko.
19: K5 Julius.
15: Tika man to sa ngambal niya, may ara gani iya magagmay nga mga planters nga wala na nagaplano magpatapas tubok. Iti, una bes, ano pa bi ang purisa nga kwaon mo to sa sentral? Diba? Why na unod ni magambal kang pila na lang kabulan ang nabilin Bert antes magsugod ang chimpo galing ti ano pang kwaon mo nga katamis sa tubo magamuniman?
19: Ay kasubo maniman? Mag-ani panikuno sila kag Ibad Julius sila ban ginasunog mong tipong kung sunugon ang tubo then magpatubo naman sila another na naman RSSI ay makaon.
15: That's why. Inayakon magkuan ka Bert ang panawag sina kalaanan. Kalaanan ratun balabot silingon ang imo tubo binlan mo As compared sa kabaguhan ba na inang matanom kapatdan, inang ginarefer ni mo, inang ratun ina o kon kalaanan. So meaning halin, sa daan nga cropping sang tubo, ibilin mo ang gamay nga bahin da para magtubo uli. Tichakto ng punto da. May piste na mo. E ba? Anyway, so ina, very very interesting ang talakayan. So mga that's why, ginagaan ko ginayachimpo sa Larga Vista ining RSSI. Tungod, number one, ti industriya sang kalamay niya, pangabuyan sang probinsya ni. Di ba? Oo. Sige Bert, Larga.
19: Sige. Kagi ba, Julius, ang aton sini ipatatot sa ginya, no? Kung pila pa basi sa true sa ato, amutong ayo ni Sir Manuel, yeah, nagpapariskon siya kahit kung siya man ang kunodo ay makunod na po. Basi pala ko sa iban ng mga local government, madali-dali. Amo man lang niya, ayo ano, madali-dali. Kahit amat-amat kung sige-sige pa kuno kada patak sang oras. Amo man yung kada patak man sang kaon, kada pangaon, pamatay sang pistingin ni mong. No? Kaya ba, Julius, kag hindi ini basta-basta nga pagtuon sa atong sininga mga kakipan. Sige, kaya ba, Julius, palitata. Dala sa inyo sa kalwan sang D3Bio, Mighty C kag DTX 500 capsule. Ako si Kagiva Berto Gakit para sa kabilang balita at serbisyo publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista.
15: Aray nga gawon, Kuya Anay, may talk ni Doc importante ini nga health updates pagbalik ta ma Middle East kita. Inaway sang Iran, Israel kag Amerika dito sa Middle East. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Ganto ta sa extra benefits, sir, boy, sa D3 Bio.
23: Na.
22: Kung palainom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba, no? May madamo pa ng mga extra benefits kung pala inom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lang tawo na to, Sir Boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio. Especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani, alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagoon, DTX.
23: Amo ginang tapat, gid.
22: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
23: Kung sensitive ang insulin.
22: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
23: Kampiyon.
22: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, Sir Boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
23: Kaya tagagawa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin? Dulong niya dayon. Dayon. Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
22: So, meaning pa, kung palainom ka D3Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imo glucose kag hindi magtaas imo blood sugar.
24: Correct. D3 Bio, Sir Boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon miyara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
22: gid. Luya na in diabetes.
24: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kadadlo kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, Sir Boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
2: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
23: Kuba, kung buot silingo ni Doc Sam, kung diabetic ka, giniiwasan kasi ang imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uy, anong kanon? Kumaluya ako ron. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
26: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, Sir Boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kay sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yung hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yung iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein which is amuning taghimo sang LDL mo. So with that, no, ginapadamo yang imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
22: para, pag mag-oxidize plaque gina.
26: Plaque ang
22: result. Mabaragi na ya.
0: Mabaragi na siya.
22: So the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
26: So kung si lolo mo nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong pa lang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
23: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
22: Ining nitric acid. Lanes. Mahimong 8 lanes.
0: Malapad, sir boy.
23: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
22: may
23: high blood ka,
22: kasurason.
23: May problema sa kasurason, D3 Bio
22: mo na. Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio mo na.
3: D3 Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
5: Matatas mga buti ka.
4: D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako, irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Matatas mga buti ka.
4: D3 Bio!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Mayong gabi lang kay Nong Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub, dala sana sa iya mga kapartidusan. Dira sa Barangay Kabug, pamilya na siya, kag pamilya, mati. Dala mayong gabi man sa kay paring Kidoy Tan Langit, dira sa Bago City.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
1: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.

Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibalwa kun ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Now, tanang kamo, kabalo na nga nagbalik ang inaway dito sa Iran. Nag-atakehay na naman. Nagpadala sang ila mga eroplano ang Amerika. Kagbinumba naman ang pila ka mga lugar sa Iran. Labi na gid, ining malapit sa Strait of Hormuz. Nga ang Strait of Hormuz, diri subong nagamaton-matunan kung sa aton pa bugoy sa bangga, bala, ang Iran. Siling niya, barko, labay di sa Strait of Hormuz, tapat gid. Siya bumbahan ko na, paduparan ko na, missile, hindi gani malabay sila sa porsyon sang dagat nga puno sang sea mines, ining kun sa duta pa landmine, bala, ining bomba nga ginlubong sa tubig kag mahimo malupok ang barko, labi na gid mga barko nga kargado sang langis. Di ko di kulbaan ang tag-iya ka mga barko, kulbaan ang mga oil companies magkwa sang langis, kagkulbaan labi kaglabaw sa tanan ang mga insurance companies sa pag-insure sang kargamento. Amo na kasimpleng istorya. Tiari kanon. Tananta kabalo na sina. Ang Iran nagbalos naman. Binumba ang mga military bases sang Amerika sa mga nasyon katulad sang Jordan kag iban pagid nga mga lugar. Titanan na balita na ina. Ang akon ya dalon ko tonight ang istorya kay man diri sa Larga Vista, hindi lang mga balita nga nabatian yun ang adaan, kundi ano pagid ang ara sa likod sa balita. Ti aton lang ini ha, hindi ini analysis paralysis. Suno ini sa akon research kag akon pagpamati sa pila ka mga eksperto. Ang isa ka eksperto nga nanamian ko ining Amerikano nga gikan sa China, meaning Chinese American, si Professor Zhang Sequin. Nanong iya analysis ang ginimo sang Iran sa pagbomba o pagpalupad sang missile sa isa ka barko nga hindi iya sang Russia, hindi iya sang China, kundi iya sang kung ano to nga nasyon nga kaingod niya sa Middle East. Isa ato kapatimaan suno sa iya nga ang Iran naga istorya sa Russia kag sa China nga are very very interesting. As I have said repeatedly diri sa Larga Vista, ang gira sa Iran hindi lang ini gira sang Amerika, Israel kag Iran. Gira na ini balang ginatawag proxy war. Bulos nga gira sa away sang Amerika, China kag Russia. Oo, nga. Are, ano ang analysis ni Professor Zhang parte sini? Pamatian ta kag ilubaron ko sa inyo kag ipatag ang iya analysis. Roll tape. Prop, nano to?
2: A single strike on two oil tankers in the narrowest waterway on Earth. And within hours, every intelligence desk in Washington was scrambling. But here is what almost nobody told you. That strike was not aimed at the United States. It was not even aimed at the UAE, whose flags were flying on those tankers. That strike was a message, carefully written, precisely delivered, and addressed to two capitals thousands of miles away. It was addressed to Moscow, and it was addressed to Beijing. And if you do not understand what Iran's new leadership just communicated with that single act of violence,
1: Ariyo, Ari, pause anay. Ang siling ni Professor Zhang amo ni, atong pagpalupad sang missile sa duha ka mga barko

0: nga ang ila sining bandera United Arab Emirates o kun UAE ay ni barang ginatawag nila nga Bahrain actually kun dito sa Middle East, no? Anyway, silingya hindi ato mensahe para sa Amerika. Mensahe ato para sa Russia kag China. Tuod nga abaw kun may mensahe nga luyag ipabalo ang Iran nga hindi sila katiksan ayaw. Are, abe, pamatian ta ang ini nga istorya. Roll tape uli.
1: Understand the war that is actually being fought right now. You are watching the wrong screen. Today, I am going to show you exactly what Iran told Russia and China, why they said it now, and why the answer is going to reshape the global order for the rest of this decade. Welcome back. I am Professor Jiang, and on Jiang Military Point, we do not do panic and we do not do cheerleading. We follow the logic of power. We follow the incentives. We follow the geography. Because when you strip away the emotion and the headlines, the picture always becomes clear. I have spent months mapping out what is coming between now and 2030. The wars, the currency shifts, the economic breakpoints, and I put all of it into an ebook called The Next Global Shift.
0: Nah, may ginabaligya sa galing libro si Professor Jiang. May ebook siya noy. Now, si Professor Jiang, eksperto eh. Gina-explicar yung gira, sila yung gira, World War III, ari na. And ang away, hindi na sa tunga sang China o sang Russia kag Amerika. Laban-laban ang away subong Amerika kag China. Di siyempre, Russia gauluin trapa kay dako pang militar. Ara pa si Putin. Pero subong, laban na Amerika kag China. Very, very interesting. Nano ang papel sang Iran sa kabuhi sang China? Kag nga, inkwentuhan na ininggira sa Iran sa tunga sang Amerika kag China. Are pamatian dugang.
1: But what to do about it, the link is in the description and the pinned comment. Now let us get into it. Let me start with what happened. Because you need the facts before you can read the meaning underneath them. On the 13th of July, Iranian forces struck two tankers flying the flag of the United Arab Emirates inside the Strait of Hormuz. Within hours, President Trump announced that the United States was resuming a full blockade of Iranian ports. This came days after the ceasefire that Trump himself had declared was, in his words, no longer in effect. It came after a third round of American strikes that hit roughly 140 targets across Iran. And it came after Iran had already hit a ship in that same strait just days before. So on the surface, the story writes itself. Iran is lashing out. Iran is escalating. Iran is desperate. That is what the anchors will tell you tonight. And that reading is not just shallow. It is dangerously wrong. Because here is the question nobody in the mainstream is asking. Why those tankers? Iran has the ability to strike a lot of targets. It has coastal missile batteries. It has drone swarms. It has fast attack boats. It has naval mines. It has been perfecting for 20 years. If Iran simply wanted to hurt America, there are American assets all over the Gulf. If Iran simply wanted to hurt Israel, it has proxies positioned to do exactly that. So why did the new leadership in Tehran choose two Emirati oil tankers as the object of this particular strike? That is the entire mystery. And once you answer it, everything else falls into place. To understand the answer, you first have to understand who is actually making decisions in Iran right now. Because the man who used to make them is gone. The supreme leader is dead. And Iran has spent the last weeks in a quiet, ruthless internal contest over who inherits that authority. I have covered this on the channel before, but here's what matters for today.
0: Justa, are, are, kundi napatay na ang leader sang Iran atong si Mujtaba Khamenei. Ang problema, siling ni Dr. Jiang, ni Professor Jiang Amune. Sa sulod sang Iran, may ara ginatawag pragmatist. Magambal ka pragmatist sa aton pa praktikal bala. Inang grupo sang mga tawo sa sulod sang gabinete o gobyerno sang Iran nga hindi ya utak pulbura nga gapate nga pwede istoryahan ang problema. Pwede padayunon ang negosyo. May ara man sang ginatawag hardcore sa aton pa mga utak pulbura. Sa sulod sang Iran Republican Guard Corps, IRGC. Tisiling ni Professor Jiang, Why ko kabalo kundi niya ginkwa ang iya ihibalo? Basi may gachismis man sa iya o may gahutik man sa iya halin sa Iran sila niya muni. Ang nag-dominar subong ang hari-hari ining grupo sang mga hardcore. Magambal ka hardcore ti ang unod sang ulo ya pulbura, gira, inaway sa aton pa ang utok NPA bla? O nga pamatay lang niya, inaway gira lang. Ang pamaagi agod lubaron ang problema. Amo na ang una nga gumuntang nga ginaatubang karon. So kita mo, balos gidyang Iran, inaway gidyaway ga patuto. Okay, pamatian tadugang.
1: Is not the faction of the pragmatists. It is not the technocrats who want to reopen negotiations, ease sanctions, and rebuild the economy. The faction that is now steering Iran is the hardline core of the Revolutionary Guard.
0: Ato, hardline.
1: This war not as a catastrophe to be survived, but as an opportunity to be seized.
0: Ala.
1: The difference in leadership changes everything about how you read that tanker strike.
0: Are. Because a pragmatist government is not a... Prop, dalangid, kainom ka na DTX Premium Coffee, wala. Abi, well... Timplahi abi si Professor Jang sang DTX Premium Coffee para hindi ka bala magmasakit, Professor. Kaya daw gapalibog gagid pirmi eh. Now, DTX Premium Coffee, ako yung magpuli ko, timpla ko ni nga ah. Kaya ang DTX Premium Coffee, idulo ko nga kape. Hindi, digulpe. Amuni ang may intsakto lang nga kape, ang iya nga sangkap. Wala ka nagamurarat kung gabi, hindi ka masal antar share sang imo asawa. Para sa diabetiko, type 1 o kung type 2, stevia ang patamis. No problemo sa kalamay mo. Steady ang pag-inom mo kape nga may tamis. Stevia, pinaagi sa DTX Premium Coffee. Kagarigid, hindi pagkalimtan. Amo lang ini ang kape nga may milagrosong uhong. Ganoderma, kontra kagaw, dimudo hindi lang makapatawai sa imo ulo, makabulig pa sa lawas mo. Ang DTX Premium Coffee.
2: Lorga Vista.
0: Ang iya duha ka mga partner ha, ang DTX 500 kag D3Bio ginadungan ko ni sila. Ginapadalundon ko ang DTX Premium Coffee sa sining duha ka dekalidad nga mga produkto ni Doc Ramil Uy. Ang DTX 500 kag D3Bio pakilala ko na dugay-dugay. Pamatian ta anay abe ang istorya kag diskurso ni Professor Jang. Prop
1: Emirati ships. A pragmatist government protects its relationship with the Gulf, keeps oil flowing, and tries to peel the Arab states away from Washington through diplomacy. But this new leadership did the opposite. It reached out and hit the tankers of a Gulf neighbor. That is not the act of a country trying to make friends in the region. That is the act of a country that has already decided the region is secondary. Iran has made a choice, and the choice is this. The future is not West, and it is not the Gulf. The future is north and east. The future is Russia and China. And the tanker strike was how Tehran told them so. Let me explain the geography, because geography is where the truth always lives. Look at a map of the Strait of Hormuz. It is a narrow bend of water, about 33 kilometers across at its tightest point, with Iran on the northern shore and the Arabian Peninsula on the southern shore. Through that gap flows roughly a fifth of all the oil consumed on the planet, every single day. Now here is the part the headlines skip.
0: Uh-huh.
1: Where does that oil go? A huge share of it does not go to Europe and it does not go to America. It goes east. China pulls a massive percentage of its imported crude through that strait. India depends on it. Japan and South Korea would be paralyzed without it. So the Strait of Hormuz is not primarily an American lifeline. It is an Asian lifeline. It is the
0: Are, are ang ambal ni Professor Jang amune. Ang Tehran o ang Iran ang iya mensahe sa Rusya kag Amerika, kag China amune. Siling niya, ining langis nga nagaagi diri sa Strait of Hormuz, kaglabi na ang ginabaligya sang Iran, kabalo ka mo din kakadto. Number one, sa China, ang pinakadako, or if not, ang pinakadako nga supply sang China sang petrolyo, crude oil, gikan ina sa Iran. Ginabaligya sang Iran sa iya nga may diskwento $15 kada bariles. Ti ang mensahe sang Iran nga sila niya to, sinya upod kuya sa inyo. Amo nang mensahe sa China. amo nang mensahe man sa Russia. Kag kabalo ang Iran nga ang damo yung customer wala sa Europa, hindi Amerika. Ari di sa Asia. May ara India, may ara Japan, may ara South Korea. Di mudo, kung diri siya maupod sa China, siling niya to, upod tayo to, dira siya mabaligya sa Asia. Halin sa Middle East. Tanda man o, warfrek ang gauyat subong, pero tuso man sila. Pinaagi sa pagpang-atake sang mga barko, gapadala minsahe ang Iran. Aray pamatian.
1: Iran is now trying to court. So think about what it means when Iran strikes tankers in that exact choke point. On one level, it is a threat. It says to the whole world, we can close this. We can turn off the
0: Allah, tank. Allah.
1: But the real audience for that message is not the United States, which produces most of its own energy now.
0: Uh-huh.
1: The real audience is Beijing and Moscow, and the message is far more sophisticated than a simple threat. Iran is not saying to China, we will hurt you. Iran is saying to China, look how much power we hold for your survival.
0: Grabe ba?
1: Look what we control. And then, and this is the crucial part, Iran is saying, and we have not used it against you. We are
0: Grabe.
1: Choosing to protect you.
0: Are, that is not ang mensahe siling ni Professor Jiang sang Iran very simple. Number one, ginapakita, ya, hindi lang pamahog ini. Ginapakita ni Iran sa kalibutan nga sila lang tawabla kung ano kami kapoderoso. Siya pwede nga kug-un namon ang inyo ginabaton nga langis. Pwede sirad-an namon ang gripo. Kiti diri ang gripo mo. Diri nagatubod ang langis nga kinahanglan sang bilog nga kalibutan. Ikadua, siling ni Professor Jiang ang mensahe sa bugos nga kalibutan na binagid sa China kag sa Russia amune. Siling niya lang tawa bala kung ano kadako ang amon nga puder sa inyo puturo. Kabalo kami sini nga dako ang amon puder sa inyo puturo nga a? Kung wala langis gikan sa Iran, disgrasya ang China. Untat ang ila paktorya. Patay ang industriya sang AI sang China. Because wala energy, wala sang kusog. That is why nga siling sang Iran sa iya pagpamumba o pagpalupad missile sa sining mga barko sa Strait of Hormuz, siling niya sa China, lantawa kung anong amon puder sa inyo puturo, anong amon papel. Pwede namon gamiton ini, pero wala namon gingamit. Medyo pamahog, medyo daw maginoo pero medyo bastos abi nga pamaagi, no? Ang ginahimo sang Iran sa pagpalabot sang mensahe sa pungsod China kag pungsod Russia.
2: Lorgo,
0: ay ambot ga sakit ang ulo ko gani kundi matimpla ko DTX Premium Coffee. Mangatig-a ang ulo ko kung kisa paminsar sang mga hitabo. Hindi lang diri sa Bacolod, sa Pilipinas. Dala na ko subong sa Iran, no, kag sa Middle East, nga agi na palibugan ko ini. Kay ipaathag ko sa inyo. Amo nang papel sang reporter, amo nang papel sang commentator. Hindi kami diya pwede lang magpungko, kag magbinastos, magpakita-hita, o magpakita-dughan. Hindi pwede na sa amon. Tun-an namon, tingwaan nga mapaatag sa inyo, in a way, nga mapuslan ninyo sa inyo pagpangabuhi. Te pasensya gid ha, nga kapoy gid ko kon kaisa magpauli ako everyday. Amo nang akon ginalukdo nga responsibilidad. Wala ko gareklamo tungod sinumpaan ko ina bilang isa ka mamantala, bilang isa ka journalist, bilang isa ka broadcast journalist. Man importante nga ang aton pumuluyo kamo ikaw armado sang nagakaigo nga ihibalo. Di wala man ko dai ilabot akon maano ka sa kabuhi mo. Ang akon lang ya nga kon mag-abot ang panahon nga kinanglan mo magdesisyon, ti kundi at least makadumdo ka ay nabatian ko gali sa larga vista nga amo niyo. Ti base pa lang ah. Base pa lang makabulig ining inyo palatuntunan.
2: Lorgo Vista.
0: Antes ko mag-commercial break, DTX 500 di pagkalimtan amo niya ang kargado. Hindi maapektuhan ang lawas mo sa Strait of Hormuz, minano pa sang Iran. Ang free radicals nga ara sa lawas mo, steady ang away sang lawas mo kung may antioxidants ka gikan sa DTX 500 nga ah. Tungod ang unod sang DTX 500 agud kontrahon ang gapatuktok sa imo selula amo nang free radicals, unod niya di sugar sugarcane extract kag dahon amargoso. Pero wala ko nagasalig sa isa lang sa DTX 500, ginaparisan ko gina. D3 bio. Amo ning mga extra virgin coconut oil, of course magluwas sa D3 nga bitamina, ang extra virgin coconut oil ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, limudo, kargado sa elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, fungus, ukon, bakterya ka man.
2: Larga Vista.
0: Tandaan, hindi gid pagkalimtan. D3 Bio, DTX 500 kag DTX Premium Coffee. Ang garantisado nga mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tatak Ramil Uy, napamatud-an sang inyo anchorman, napamatud-an sang Larga Vista nga palatuntunan. Sige pa ko gyapon pangalagad sa inyo. Every night, less ang akon nga pag-absent kun gabi. Again, I should say, inatungod sa akon tatlo ka mga upod, mga co-anchor, co-partner, diri sa Larga Vista. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika, Max 4 Biotics.
3: Number 1.5 K5 News.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pagkawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
5: Ari talipuspusan nga bahin sa aton nga pagpangalagad na panamyautan lang ni sa aton mga tagparamati o sa aton nga mga regular listeners. Mayang gabi lang kay Stephen Park Lim. Amo ni sa siguro previously si Stephen Wu Sha Wu. Wow, puwerte o. May ara siya proposal online mo. May ginaproposan siya nga pakaslan siya sa kay Jacqueline K. Puwerte. Bilib ko. Congratulations sa inyo whatever the outcome, ha. Romy Pasigado, shout out sa Rom Store. Always gakapi DTX para hindi kami ma-stress sa Paglaom Village. Romy, mayang gabi. Salamat gid. Toto Val Dizon Escalada, mayang gabi. Julio Santitigan, mayang gabi. Idol Sir Jules, salamat gid. Mayang gabi man kay Mr. and Mrs. Herreos dira sa Bakyas, Mansilingan. Melinda Gayoba, Martin Duhinog. Okay. Sige, salamat gid Martina. I hope to have your number later on para matalakay ta ini. Dante Badillo, mayang gabi. Ray Tam, once again. Uy, dito naglukso ang sinugani to ang anuman, ang nagkadto diri sa akon nagligan, nagpatamyaw sa subong eh. Jordan Poole, mayang gabi man. Ining na-meet ko gidibla sa K5, si Mr. ano ganito. Sorry, Gidzer, ha. Leodigario Cadusale. Small planters kaduluoy ko ni. Salamat kay Leodigario. Indang Sarad. Meliza Gador. Okay, tapos na ini. Pugad Lawin. May gabi lang ko ng pamilya Baynosa. Sakay amiga ko gali Nadit Cartagena. Mayong gabi. Okay. Bawo kabay pa Victoria, hindi maglain buot mo, ha. Gintamyaw tanaka. Salamat gid. Ang iban pabuwasan ta naman, ah. Daw kadamo, oh. Perti kadamo sa mga patamyaw. Oho. Jonaline Galila. Si fish named last na no ni man. Hindi ko kaintindi sang iya siningangalan. But anyway, salamat gid.
4: Lorga.
5: Why na ko sang tiempo buwas na naman. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Ramel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat. Good night. Para sa kampyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros. Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM.
4: Larga Vista! 101.5 K5 News FM.
6: This D3 Bio.
7: Problema sa tangkaso, hilana, sipon,
8: kagubo,
7: tugasong virus, kagmikrobyo.
8: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio,
8: puno sang lauric acid
7: na ginahimo monolaurin sang atong lawas
8: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Senior citizen ka na bala?
8: Kag medyo
7: nipato na.
8: Ibalik kag protektahan ang memorya.
7: Mag D3 Bio ka na.
8: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
7: Nga isa ka sahi nga brain food.
8: Gagatinlo man san aton uto.
7: Rason
8: nga gandami ang memorya.
7: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
8: DGX 500.
7: Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
8: Mag DGX 500 na.
7: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
8: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
7: Mag DGX 500 na.
8: DGX 500,
7: ang free radical neutralizing supplement.
8: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
7: Likawan ang komplikasyon
8: kag balatia.
7: Mag DGX 500,
8: ang pinakakampyon
7: ng antioxidant.
8: DGX 500,
7: may DC,
8: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
7: May DC.
8: Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C,
8: mabaka
7: sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
14: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiyo, wala na ngayon.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Moderna Max, Max Epektibo.
17: Ako galing si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
18: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Ah.
0: 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka.
21: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang ganit carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin dayon ang akong ulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
26: Basta.
19: Ano na yung engineer na?
0: Maedukar ka pa.
19: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan, po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
1: Of course.
27: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di pag-in mo na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
27: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason kay iba niya gahabok na mo wala sila kabalo nga dugay na gali sila high blood kay wala ka pa check up ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid especially sa imong blood pressure kay kung ulihin mo na balaan way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
1: Thank you Doc Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat ng mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
27: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
1: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
27: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
4: Yes, thank you, Doc Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ining RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system. May ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
27: La, plakaon mo muna para, no?
4: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
27: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
4: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
27: Yes. Sa so, ibagit kung kuha na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw kagainom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Doksam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ag hypertension.
5: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa kakabadanan siya na ining na tuwag pag-inflame sa nga yung mga blood vessels. No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So na siling tanas serving na balik-balik kaning baboy bala, no? Gakaon sa mga tambo kung pagkaon pero way manggahay blood tungod sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
6: which is a powerful antioxidant. Kinalanta
5: man na ang vitamin C nga ipares naton sa DTX 500 nga isa man kasayo sang antioxidant mga vitamin C makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
27: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na kaulos
5: pulo ka pungkan, no?
27: Pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan. Kag,
5: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
27: na sa
5: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
27: Kung abukado ka o nga abukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. Mga bulig na, while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ti imagine la, gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, abukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
9: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
10: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
10: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500!
27: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, may TC or pure si adlaw-adlaw.
4: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag may TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa may TC, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga might isi adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
27: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
5: So ang isa ka namiang ko sa DTX 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
27: Ang mga gusto ko.
5: Oo, hubin
27: sir
5: lang.
27: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
5: Oo, kaya naman, kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blood sir.
4: Hindi magpalya, hindi mahina.
5: So like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
27: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
6: Oh, correct na.
5: Oh, correct.
27: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekretos ang una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo, prutas. Di puno man asa antioxidant, di ba?
6: Correct.
27: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
5: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
27: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Kapag na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
12: Ang nami sa DTX 500, may kampyon na nga antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia,
1: is an extract from alinsa ampalayan o alinsa margoso that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat nubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
27: Dugang nga health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
1: Makabulag.
27: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
1: Ikaw gali ang hoard
27: mas pinakadelikado matabo. Kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amat-amaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
8: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
27: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
1: Hamot ilok mo.
27: Hamot ilok mo?
1: Hamot ka, no?
27: DTX Herbal Soap.
1: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
27: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo na.
1: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
27: especially sa guwa.
1: DTX Soap ka na.
27: Yes.
1: No?
27: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
1: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gayal ang fungi kag bakterya, nga kakos skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag si mo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi kay ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
27: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
15: Yes, DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
15: Antioxidant, ha?
27: May amarguso.
15: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
27: May amarguso, may de-sugared sugar cane.
15: Yes, DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix, Sir Boy.
1: kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergo tayo nin, the herb of immortality. Kung nami sini, ginduangan pagkits ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
27: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
1: Sugar free.
27: Dili free sugar.
1: Hindi siya, hindi ni siya kung natawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
27: DTX premium. No? DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
1: Si Sir Kevin, niya mayari niya may ginadugan pag hindi siya sa DTX premium. Anong ginapuga mo, Sir Kevin?
4: Ginapugaan naman sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga naman nga D3 Bio sa DTX premium, no, Mr. Boy. Ang amon kape, naganamit pa ang sabor. Kaya nga, naga-creamy.
27: Gananam siya.
4: No? Nagananam, no? Luwas na nagananam, mas nag-healthy pa. Kaya nga, ang amon nga...
27: Bulletproof coffee na eh.
4: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
27: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
1: Oo. Yung ano na ngalan niya na son?
27: Siyempre, DTX 500 liniment.
1: Wow.
27: Ano yung bantayan?
1: DTX 500.
27: Ato na rin change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
4: Mas gin pa epektibo.
1: Mas gin epektibo. No?
27: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sisa, kadlo ka pila ka mag-inom
3: sa
7: DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
7: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatya.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
17: Kagsubong ka namin isa kong paminsara.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
27: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
20: Talk ni Doc.
1: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw tun anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
27: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila mahadlok sa tambok sa baboy. tambok sa karni. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa Ditribayo. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imo nga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
7: Meaning pa,
27: siya ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Klinika Ditribayo, may ara ka Sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Klinika Ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong selula. Di may MCT pag sir boy. Para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
7: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Klinika Ditribayo.
27: Sa Klinika Ditribayo, sir boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya siya sang gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sang gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
7: Napag-gabi no? Ka-importante.
27: Ginaprotektahan niya ang buhi
7: nga selula.
27: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amoni ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapag- pagwa nga higko halin sa sulod.
7: Correct.
27: No?
7: Tinilipon na sulod, patay selula.
27: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
20: Pati DNA mo, Doc. Exposed, no?
27: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Klinika Ditribayo.
21: Ditribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
22: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
21: Ditribayo.
23: Ang Ditribayo.
21: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
21: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
21: Mighty C.
23: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo gid.
21: Mighty C.
23: Mabalik sa mga butika.
0: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong lawas.
9: Kanto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica de Tribayo. Di syempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag de Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
10: Wow.
9: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
9: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang de Tribayo ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
10: Wow.
9: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano na, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica de Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo at loud-loud ni mo ginainom ang D-Tribayo?
11: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung sa Clinica D-Tribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
9: Uh-huh.
11: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D-Tribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar gali sa D-Tribayo, once nga ikaw, abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung tamo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignala niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
10: Kung baga,
11: tin kang hormone, Sir Boy.
10: Sir Kevin, ano pagit?
19: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica de Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang

0: That's why nag-aabtik imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. 101.9 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambasang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere.

0: and the world via Facebook Live at Live Streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong tiyempo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan nga siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo amo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayno lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton siyang salamatan, aton man siya dayawon sa tanan nga mga pagkamaayo na iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiyempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa Gihapon, sa aton nga mga pagtuon, sa Gihapon, kamusta ka mo? Prepara na ka mo, prepara ang inyong mga bullpen, kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga, kamo amon gina-invite per me na magapamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kay sako magkita per me sa aton mga bulhaton, mga rikoton sa kulian, mga bulhaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ng ginang Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay-tubay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rocamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa ito'y magpapalago sa aming panglingkod sa inyo. At pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, makarating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon natin mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon natin sa mga paanggidri, ato natin ang importante yung galing katama ang paanggid ka namin, no? So, sa sining at iyon, padayon tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balikristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita nga pamati labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo madasig mapabuhi siya ma-revive. Tumusahon taman ang Juan 5:24 nga balcerdi nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga walay katapusan. Di bala kita gani subong kun magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kun kabuhi nang walay katapusan nga nga hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni Satanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo, magkaturan, mas labi pa ka-importante kaya bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, mga kauturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang dahom. Ang kabuhi mismo sang Diyos nga paagi sini ang sugo mis mahimo nga matuman kag ang saad matuman siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Diyos ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari sabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sa iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Diyos. Kag ini, magadala sang isa ka kinaiya, kag isa ka kabuhi sunog sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Diyos. Amo na nga, dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya ang aton kabuhi, amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Diyos. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Diyos. Ang helikopter ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhay gid sa helikopter sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya kag mga espekulasyon sang tawo. Sa masami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo wala sing gahom sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. nakilala nila ang mga nagapamangkot na may isa kapatag na sulat na. Ano ang ginasilingsang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka, kay gayunan, kung ang isa ka interes, ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway, ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan, nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses, kag sa tanan nga mga manalagna, ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan, ang mga butang na hanungod sa iya kagulingon. Juan 6. Juan 5:39 kag Lucas 24:27. Amuman sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isa man ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumato. Ang Dios nun nga pagkamatuod sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Amo nang damo subong nga kalibog nga aman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo ni ang kamatuoran pero amo ni ang bugay, amo ni ang grasya pero wala na kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkut mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglimbugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang huna-huna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi, nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo nga mga bahin sang kasulatan. Bangod din pakamalaot sang maathag nga pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, amo lang gintinguhaan nila nga gubaon ang puwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agun nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan ng ang otoridad kagamuman ang dapat natun himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi makasiling, indi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24:32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tripuson. Ang mga pagpamatuod kang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga pulubaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurti sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akong kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o ng mga kamatuoran gikan sa bahandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsakapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tagsakapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sabdungon ka niya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Kolobaton 30:5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong. Diyari inapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagaokupar sang unahuna, ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon, ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga libro sa eskwelahan, ang siyentipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapakpatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kun ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig. Amo ginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na'y pulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sa Dios ginapain ang gahom sini pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte naka gamok. Pinatyanay mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton ng sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkamalaon. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang hunahuna. Sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang hunahuna nang indyutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalong, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kawalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga dibusyon sa mga butang nga may katapusan. Ini nagaluya ang iya gahom, nagabuhin, kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Initanan sa iyo pong edukasyon, ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagko ng mga kabatuoran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas sing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangka isa kamanggad sang ihibalo nga hindi madunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sa langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya panunulo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila mahibaluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-mato lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpahibalo namon sa inyo ang gahum kagpagkari sang atong Ginoong Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1, versikulo 16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunundo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang Amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta sigad sa dalan, diri sa panggit balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gadalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga perte ka importante mga kautoran ang paghangop gid paghintindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, kay perte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas nga itunaan nila maayo inintindi pag nila gina-review hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay tapusan upon kaluwasan man. Nga kun magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So diri amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga nisabog sa higad sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa inis na kapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kanga isang matiga nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3, versikulo 13. Lamang, mauturan, tapos naman ang aton nga tiempo para sa sini nga tiyon. Sige, apon aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming maunawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagbalain mo ang mga nakikinig. Pagbalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagbalain mo ang siyuro kamilo o pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagbalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras na ito, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagid bugat sa inyong balatyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong agabi, text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kaya sa ating globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-448-940. July 22, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mga adlaw, Lo?
1: Well, nothing gonna change. Still the same. Kagarot. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Te, nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good ah. Very good ah. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, hindi na kita maghulat pa nga makaangkon kita sa nga sakit kag balatian. Subong palang adaan, ipayuridad na nato, nag-aton ni Kayong Lawas. Subong man na... Piliyon ginaton ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi magkalipan magkaon gid sa mga utan kag sa mga prutas. Kag tagaay gid sa panahon ang pagpabalhasa ha. Madamo na subong nagakaganyos ang exercise dirili. Naga-walking, naga-jogging, naga-gym. O kung ano man ang iban nga pamaagi nga para balason sila. Kay tungod nga rason nga para magkondisyon kag nami ang ilang nga resistensya. Magbakod ang ilang nga sistema. Kag isa pagkikimportante nga rason nga dapat ginaton ng baluan, nga kada ilig sa malhas naton, nagagawa kag nagaupod ang aton nga mga toxins nga deposito sa aton sistema. Nga kung sa din, amo ginatudlo nga mayor nga rason sa pagpaghalit ka pangpanguba sa aton sistema. Kag nagahatag sang resulta nga masakit o balatian. Kag nuku nagamasakit kay nagabalatian ang isa ka tawo, may posibilidad nga mapatay. Kay according sa research mga ka-K5, magamay nga porsyento ang tawo nga kapatay sa subong nga panahon sa kalibutan tungod sa katigulangon bla, gamay na lang porsyento. Ang nakoging nga porsyento kalamanan ara gid sa masakit kag balatian. Di na-identify na naton, nakilala na naton, nibaluan na naton kung nga nagamasakit kag nagabalatian ang tao because of toxins. So it's wise nga maghatag kita sa nga aton nga inisyatibo nga pagpabalhas. Kaya mo ining natural detoxification nga sistema para sa aton lawas. Ginabuligan tayong maglimpyo ang aton sistema sa toxins. Nga ang toxins hindi ginaton maibitar, nagasulot sa aton lawas eh. Nagaupot siya sa hangin nga ginainom naton, sumuban sa mga... Sa hangin nga ginainom. Sa tubig nga ginainom naton, sa hangin nga ginahaklo naton everyday. Kag mismo gid sa pagkaon, arada ang mantika, asin, kalamay, mga artificial flavoring. Ah, sa dalayo sa adlaw-adlaw, sa mga tinuig nga nagaligad mga ka-K-5, nagapundo sa aton sistema. So, aralan na siya. So, kinanglan naton git ang pagpabalhas. Di, parang nga maglimpyo ang aton sistema, kaglikaw kita sa masakit kagbalatian. Isa pagkid ka mayon nga ginatudlo nga naghatag sakit kagbalatian sa aton is ining mga kagaw. Mga mikrobyo nga ra sa aton palibot. So ang aton gid inisyatibo nga paghimuon manglimpyo. Ginatudlo na sa aton since elementary pa. Manglimpyo, manilhig, manarapo para hindi magtinir ang mga yabog ang mga kagaw sa aton palibot ilabi na gid sa aton sulod panimalay. Kaglikaw kita sa mga stress. Mga bagay kung mga butang nga naghahatag sa aton stress, no? Pwede hindi malikawan, gid. Tungod, once gani si Judith ara, mga kakifay, mas stress ka, gid mo. Kapin pagid kung wala ka siyang preparasyon sa pag-abot ni Judith, ay, mas stress ka, gid. Sino ni si Judith? Judith sa balayran sa Turko. Judith sa balayran sa mga arkilas ang balay. Judith sa balayran sa kuryente kag tubig. Judith na naman balayran sa eskwelahan sa mga tuition sa kabataan. Kag iban pagin nga mga Judith. Kapin pagin kung may kasyang kuuton o kung may kuuton ka man, ano ay hana? Pasilain makuutan mo. Huwag ka siyang preparasyon sa pag-abot ni Judith. Mas stress ka gin. So kinanglan na balansihon talang ni. Kaya ang stress mga ka-K-5 nag-trigger kag posibleng magkaangkon ka siyang high blood. High blood pressure. Kaga damo na siyang balita na batian naton nga may natumba nga kilala naton nga huwag siyang pilas. Na-stroke siya, na-heart attack siya tungod siyang stress. So bantayan ginaton ang mga bagay kag ba sa liwat mga butang nga nagahatag sa aton stress. Balansihon talang ha. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500. Mapisan ang DTX 500 mga kakipay sa pag-usoy. Kapag tol-tol sa mga toxin deposits naton nga nagapalanago, kiman may arat na toxins nga nagpanago yung mga 2 years ago. 3 years ago, 5 years ago nga mga toxins. Aralan na sa sulod yung lawas na. Ginatol-tol na sila sa DTX 500 mga kakipay. Amo ina ang misyon sa DTX 500. Limpyuhan ang aton nga sistema. Puso yun ang tanan ng toxins pagwaon sa aton lawas. Kag sa iyang paglibot sa aton sistema, ang DTX 500, ginatanaw yan girin eh. Kung may mga damage sa selula, ginarepair yan. Ginabuhi yan liwat ang selula kag daw ginacharge siya malang magpangsyonal liwat. May ara lipong ang mga selula na ginapukaw sa DTX 500 nga para mag-aktibo liwat. Kung may araman sa mga damage ng mga tawag naton tissues, ginabuligan niya ng mag-ayo. Kag ginatagaan niya sa kabakod, kang nutrisyon, mga kakipay, mga aton sistema, nga padayon nga maging hilway sa sakit kag balatian. DTX 500, mga kakipay, simple lang ni. Himo ini sa amarguso. Amarguso, nga gin-extract mga kakipay, ginsulod sa kapsula, DTX 500 na. Tungod ang amargoso number 1 ginirili, ginasaligan kag ginapatihan according sa mga research, nga mo inigid madasing magbantay sa aton blood sugar. Mapisan magpanubo sa aton blood sugar. Ginabantayan niya hindi maglapaw sa level. Kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. kag wala labot sa mga kakifab sa toxins. Ang DTX 500, no, may ampalaya extra, kag ang dugang, super antioxidant nga halin sa tubo. Ang gapalawig kabuhi sa taho jelly is antioxidant. Tungod ginaproteksyonan niyang silila naton, kaya hindi mapiktuhan, kaya hindi ma-stress. Kaya nagapaguba sa aton silila, amo ni mga free radicals. Mga free radicals, oh, hilo man siya gyapon. Parehas ang toxins, hilo man na siya. Ang ining free radicals naman mga ka-K5, ginatake again ang aton silila. Ang aton lawas is made up of trillions of cells. Ginaguba ya kag hindi na ma-replenish mga ka-K5. Amo na nga masakit kita kag gabalatian tungod sang duwani. Ining toxins o kon higko kag mga free radicals. According sa report mga ka-K5 sa mga eksperto sa interview sa kay Oprah Winfrey, ginpamangkod siya ining eksperto nga ang kakapatayang tawo natungod sa free radicals. Nya, ti anong maayo ko na mo ining nagahatag sa nga pagkasakit o kung balatian ang tao kang nagkakapatay tungod sa free radicals. Anong himuon na sa free radicals? Ang sabat niya sa eksperto niya, adlaw-adlaw, pasundi lang lawas mo sang antioxidant. Niya makuha tang antioxidant, makaunta siyang prutas. Kaunta siyang utan. Prutas kag utan lang itudlo, ya. Pero ara gali mga ka-K5, ang pinakamataas nga antioxidant, ara sa aton ni Sir Negros. Ara gigali sa tubo. Mas mataas pa sa kunano nga prutas kag utan sa bilog nga kalibutan ang antioxidant nga makuha sa tubo. That's why super antioxidant siya. Nga mo ini nagahatag gid proteksyon kag

So every day inom kita DTX 500. Na inom ng Mighty Shea. Kung inumon mong DTX 500 kag idungan mo sa Mighty Shea, nami pagin ang epekto diri li. Kay awayon yung high blood mo. Samtang nga ginaaway siyang DTX 500 ang imo nga blood sugar kag ang imo nga blood pressure. Ang imo naman yung nga Mighty Shea nga ginainom, pinaplastarya nga maging mabakod ang aton ugat. Nga hindi magkalatastas, hindi siya magkalabugto. Kay man na mo ining alagyan siyang dugo, mga kakipay mo. Ang dugo nagakarga siyang mga vitamina, minerals, kag iban pa. Oxygen gakarga ang aton dugo. So ang iya dalan is ining iya lagyan is ugat naton. So may chimpo nga grabing volume sa aton dugo, grabing pressure, may chance siya nga kung gabok imo ugat, magkalatastas siya. Magkalamugto siya. So delikado, pwede ma-stroke o kung ma-heart attack ang isa katao eh. So kung gainom ka Mighty Shea, ang nami pagiging nga benepisyo niya mahatag sa aton, dugangan niya sa elasticity. Kung ang imo ugat, abedo kid all na bla. O kid all nga ugat, bawlain naman eh. Maghamba ka naman tig ang ugat, lain naman kasi sa pinsarta. Tawot, English yun ko na lang ah, brittle da. Gabok bla, gabok na lang gilili. Kung gabok ang ugat nato, dali siya mautod. Pero ang pag inom mo siya Mighty Shea, dugangan niya siyang elasticity, nga daw lastiko lang siya nga nagaunat, gilili. Layo siya bugto, layo sa tastas, layo sa tumba, nga wala siyang pilas. Mighty Shea ang alkaline of vitamin C, upod ang DTX 500, mayong nga kombinasyon. Madasing mampawa ng imong nga blood sugar nga magnubo pagin. Samtang nagabakod ang imong resistensya, hindi ka basta dali-dali magkaubo, tangkaso, sipon, hilahilanan, allergic at kalumpawan. Ang hapo, asma, layo ko nagainom ka Mighty Shea, everyday upod ang DTX 500.

Kagina mga kaka-K5, o kung siya kagabihan ay baligta ka dali, no? Manog-sulod pa lang to ang low pressure sa aton, yung Philippine Area of Responsibility. Low pressure. Ginabantayan sa pag-asa nga the next 24 hours nga maging bagyo siya once makasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility o kung teritoryo naton. Subong nga gabi, ari ang update mga kaka-K5. Subong nga gabi, aring update sa lakad sa panahon naton, subong mga kaka-K5.

0: Girilian ng weather update, ha?
1: Yes, low weather update, magkaka-K5 pa dayon nga nagapalapit sa Luzon ang ginabantayan nga low pressure area or LPA. Kag manako ang chance sini subong mag-develop sa isa ka bagyo. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang LPA sa 940 kilometers silangan sa northeastern Luzon. Kag gina-forecast ini subong posible ini mag-develop sa isa ka tropical depression subong Miyerkules. Ginapabaskog sa LPA ang southwest monsoon ukon habagat. Kagamong ini ang nagadala sa magalumon ng panahon kag mga pag-ulan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas kag Palawan. Ang throne naman sa LPA ang nagadala sa mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag Romblon. Kung mangin isa ini ka bagyo ang ginabantayan ng LPA, pagatagaan ini sa pangalan nga Quiapo.

0: Diri sa atong probinsya, Negros Occidental, mangin magalumon ang panahon sa probinsya. May upod ng mga pag-ulan, kag pagpangilat, bangod sang habagat. Temperatura, yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Okay, motong weather update natin mga kaking-five subong nga oras, no? Pero ari pag ilang pinakalate, subong, ho? Gininabantayan ito nga bagyo, ho? Ari 17 minutes ago, nga nagsulod sa aton nga Facebook page, ang LPA, nga ginlawag lang ginbago ni Jerry Lee. Subong yara na sa sulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Kag, isa nakabagyo. Bagyo na siya. Karon diin ang direksyon sini. Ang kalabano ang nagligan ng bagyo na galagi sa aton, wala ka landfall mo. Kay nagbawod sa pagbabaw. Direksyon niya dito padayon sa China o kung sa Taiwan, abi. But this time, no, possibly iguon niya ang Luzon. Ining bagyo, ti plus may habagat pagid. So bu gining ulan, basi mabaha ang sinado dirili. Basi magkalabuksa naman ni kang ma-recall naman ang flood control anomaly. Kag inkaso ginman magbubo ang bagyo dito sa Luzon, sa Manila. Di problema naman ni, no? Kasi as much as possible, gusto sa mga involbado sa anomalya sa flood control nga hindi ma-recall sa tao ang inang klaseng issue mo. Pero kung ang nature na diriling mag-intra, alang-alang nila huipon ang ulan. Alang-alang nila yan nga sa loron ang langit nga hindi magtupak para hindi magbaha. Di ko once magtudo naman ulan sa Luzon, especially sa Manila, kaibang paging gabahin sa Luzon. Ma-recall naman sa tao ang flood control nga anomalya. O ari ha, nag-develop na si Seca Tropical Depression o kung bagyo ang Low Pressure Area o LPA nga ginabatayan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Base sa datos sa pag-asa, subong nga gabi, Miyerkules, Hunyo o kung Hulyo 22, ginhingadlan ang bagyo nga si Quiapo. Kagulihin nakita sa sidlangan sang southeastern Luzon. Di Luzon yung laban-laban eh. The next 2 days, no, posibleng mag-landfall na siya. Pero kung padayon mag-abaskog ang habagat, masitudlon pagin siya paibabaw. Kung laban-laban si Ney, no, iguon niya kung magpaibabaw sa Batanes ang upper portion sang Luzon. Pero in kaso nga mag-steading direksyon niya, kinagbawod na siya gamay. Dalasag hindi ang Metro Manila. Samtang magluwas sa bagyo, padayon man ang pag-apekto sang habagat sa pungsod de Aragin. Duwagin sila galambada, jirili. Gasamuay sila gamiksklada. Ang ining tropical depression nga si Quiapo, mga kakifive, kang si habagat. Ginapakusog niya pagin actually si habagat, kaya to sa sababaw, ining si Quiapo, subang bagyo, kundi nagatiyog siya. Kundi tiyog siya mo, no? Dumbuhawi, black stick, halimbawa, ginasuyop niya ang habagat nga halindiri somewhere in West Philippine Sea o South China Sea. Ginatipo niya pagit ang mga galom upod sa iya nga puwersa mga kakipay sa bagyo. So, posible makombinar ining mga galom nga dala siyang bagyo kang habagat. See? So kung mabugat siya, ni si Quiapo, medyo ma-inanay ang iya pagsaka. Kag posible ma-straight line siya, kag amuin ang ato niya nga panilag, kag posible matupagin siya sa Metro Manila. Kung pananglitan nga magsaka gid siya abi, for example, masaka gid siya, perlusyon mga Binggit, Mountain Province, mga Batanes ang iya iguon. Diri sa aton, tindalasa naman tadi. Kaya ang habagat, may impluensyahan na bala na sa bagyo, maulan na bala na siya, sige-sige. Di, preparara, no? Ang aton, sumungguro yung mga rescue groups and mga LGUs, amuni ang ginamonitor nila subong ang bagyo. Preparado na sila sang ilay, ga-activate na yun ang ilay, nga plan A, plan B, plan C, plan kamuti, plan talong. Kanan nga plan ah, plan? Eggplan? Alerto sila basta may mga bagyo, kag ang iba naman nato ng mga kuturan. Especially nga naka-experience sa nga trahedya sa mga bagyo nga nagalagi sa aton. Naga-flashback bla. Nagasunod liwat sa pinsar nilang ilang inagyan. Ang ilang na-experiensyahan nga kahalitan kag pagdulas ang ibang nga kabuhi nga membro sa ilang pamilya. Tiyan mo ina mga kakipeba. Mga muyo kita nga hindi lang tani magkusog bla. Mabaha lang, pero tiyan mo na, piparala kita, no? Piparala kita, in kaso ginbag nga mag-taas ang tubig, hindi na tayo magpasugat. Matumato na lang kita na i-rescue sa aton niya kagalingon nga safety home naton sa mga evacuation center o kung sa mga mataas nga lugar para layo kita sa posibleng nga kahalitan nga maagom naton to kasi ning bagyo nga nagapaabot sa aton. Okay, sige. Alas sa Jess na inigabahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Okay, kung may ara ka sang tawag naton nga hila na trangkaso para safety kita, inom ka maltisi kag D3 Bayo kombinar mo lang. Kay man sa mga amigo naton nga mga grab drivers dirili, gestorya sa aton mo. Nyalo hamakon mo yung ano, gaw dumahan ako hila nato, do trangkaso, do nagagawang init sa mata ko. Imnan ko may tisik kaga di 3 Mayo, dula lo ah. Siling niya sa isa naman to, di mo papirde, niya ako niya lo ya. Dasing magnubo blood sugar ko, kung inuman ko dungan niya, ang DTX 500 kag may tisik. Ang isa nagtikal, Manjiri, niya ako niya, yaway ka mo nga duwaya. Ako niya, Luya, tatlo gini-inom yan. DTX 500, Mighty Shake, ang D3 Bayo. That's why the way, Kuya Longi, na masakit, malaya kang damo, Kuya Pasayro. Ang duwa na manggol, pwede na lalo tatlo inumon, how? DTX 500, Mighty Shake, D3 Bayo, nung inumon mo dungan, pwede lang, how? Ay, pwedeng, pwedeng, inuman nyo dungan tatlo. Mga kakifay, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, MyTC, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kag available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy. Kag para sa inyo konvenyente, pwede magkamuka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo pagin mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayan. Alas 10:12 na mga kakipab, let's go to work na. At tawag na kamo sa aton nga hotline 0928-611-2263. Kag sa aton nga globe number 0927-7448940. Mga problema nga naga pabatyag si mo bugat sa Balatyago na. Mga problema naga pagumon sa paminsaron mo. Tanan nga klase problema, itawag ni mo nyo dia. Problema sa panimalay, sa love life. Problema mo nga daw, hindi ka diyon makalabot sa desisyon doon nagaduha ka. Paano magpasaka sa imo self-confidence? Damo nga naga-negative si imo, damo nga naga-discourage si imo, damo sa mga nagahatag si imo sa negatibo ng mga sugilanon. Paano mo dipinsahan ang imo kagalingon? Kulang ka sa motivation? O kung may ara ka sa mga istorya nga nakakaiba? may mga istorya ka nga maka yuhom kita, pwede gin. O kung may ara ka da sa mga inagyan sa kabuhi nga makahatag inspirasyon kag pagtulunan sa aton nga mga tagpalamatik, iintra mo, itawag mo kay para nga damo nga makaangkol sinang blessing na. O kung may ara ka sa opinion o kung komentaryo pati sa impeachment, o kung ano mga isyo kag balita, abi, magagakipay ha? O kung may ara ka sa gusto nga isyugid kay J. Lolo, isyong bong mo kay Bong Tombong. Kay J. Lolo, ang siya ambon ni Blalo Kaloglo na wala gigina ni para sa ambon kapitan. Ang amon nilo alagyan lo, tinuig na lo, mao kadamo na lo nag-salaylong matrisa, tutunlan, tungod sa pirti, kaundag. Do hindi magyan lo. Pwede ka makapautwa siyang lain siyang buot mo, aha? Pautwa sinyo ko, ah. Okay, may cooler na tajirili.
1: Ara na lo.
0: Okay, check around ta ng caller na to na. Hello, good evening caller. This is Preacher. Please come in. Are you called?
2: Hello.
0: Mayong gabi.
2: Hello.
0: Ah, mayong gabi da. Sino ni?
2: Saan ni taga-abiyak ni Batolo? Sa ako, Pristoyan na.
0: Saan ni boy? Ikaw ni boy?
2: Oo, oh, taga-abiyak na Bato.
0: Kamusta na si Bong ang chimpo? Sinyo, di siya mo sa makulo, di si Bong. Nag-grabbing pa nga nun, mag-galom si Bong. Sinyo, nakamusta ya? Ulan-ulan man?
2: Ate, ang atong sumong panimpo, lo, kay Dabulan Tulio na, may mahingit, may maulan.
0: Subong bala yung... Subong bala nga gabi, bala ya?
2: Away, ulan, lo, ay.
0: Ah, pero ang kalangitan na sinyo, nakamusta, rap, ha?
2: Ang ano?
0: Ang galom, la?
2: Ate, kung sabungin ko yung lahat, pero ang galom, nagkapalibot na sa baba sa langit, ang galom, nagkatikyo ko ang galom, kung ah. Nagkatikyo.
0: Okay, okay. Tiko mag-amo ni Boy nga may bagyo at nagkaginapabot. Subong, kamusta na ang mga reaksyon sa mga tupad balay mo kag sa inyo lugar, ba? Eh? Dahil sa may La Castellana. Abiyak na ba to?
2: Si, lo, sa ako lang nga, pagkuhan lo, kiti, kalabanan, ginaambal niyo nga may bagyo. Si, ang kalabanan sa mga tao, di, sa mga balay bala na daw, inguyang, preparar gini, may mga banti sa mga pisi, ibutang sa mga lumido sa mga tao, ay kuning kaso, maabot din ang bagyo. Si, okay ng balay, may mga kuha na, may mga paganda mo ba, may mga lasangin.
0: Plan A na siya. Ang plan B is preparar siyang isa kabag nga anytime pwede mo lang bilakwiton kag dalagan na dayon sa mga safety nga lugar o kung tawag natin evacuation center, no?
2: Plan A,
0: ang pagpiparar naton kusugon tang aton panimalay butangan ta higot higot ta sa puno sang tino-tino. O kung hindi gani sa puno sang gabi.
2: Maibot yan, mautan ng gabi.
0: O, oh, ganiwan. May takwais punta, gro. Pero seryoso mo ng plan B na ton, dapat may ara ka na ng isang kabagaya ng ara ng mga papilis, ara ng mga bulong, mga bayo, nga ikasugin man niya maglain ng sitwasyon, alsahon mo lang dayong kagdalaga na kamuyaya sa mga evacuation center. Ikasugin man nga daw, hindi na naton tansyadong sitwasyon kagkalkulado. Especially mag-abot sa kagamihon, kagagahon ang bagyo, budlay kay durom ang palibot, boy. Hindi na kagiho, mayo.
2: Wala ko na ang daulog, eh. Makakakwanta, pero kung gabi ito, yawan sa kung gabi ito, nabot ang tiyaw, natawag na bagyo, kung gabi, di yawan sa pumupay ko na ano, dalawang ta, kung ito mawakit. Pero kung kapariparar ko nga daan doon, no, kumabot ang tiyaw, kaya nga tumulima, kaya kumabot ang tiyaw na inabal, kung ito na mawakit, kaya mga magta pariparar, kung ito sa dito.
0: Okay, correct, correct, no? By the way, boy, pamangkot ko si mo, nainom mo na?
2: Kaya kung inom mo, sa tawag nga bulong ni Dr. Mayor, boy?
0: Oo.
2: Halos lang akong doon nga kapi DTH, kulisipon ko karton niya, natingong puro, may sisinta na kakarton lo ang kating adisik. Kalbitri ba yun? Kalbitri ka... Nang litig 500 kagwan, yung sabunda na makaputi na.
0: Wow, ako magwapo, pati siya, iba?
2: Hindi mo na sa lo, ang ato, lang mga kagaw-kagaw ba sa mga panis, ha, kag mga puta lo, mga nagatudlo sa mga puta, mga kuling kaso, kung makabumis na, hindi ko matama ng ato ng mga panis sa mga kagaw-kagaw matapagawas, ha.
0: Correct, correct. Baka namin kay siya ni Boya.
2: Dato na niya ito, kagawan lo, si Sintay Kiris na ko, si Amon lang natudlo sa mga anak ko, kag mga po ko, wakilang lang, ang masabuni nga para kasi mga lawas, maklong tagis para sa kabataan sa mga apo ko nga kung mga samat-samat, mula yung abong taparin sa mga andalo.
0: DTX Beauty Shop. Nagapahubin pa na, boy. Okay, okay, sige. Boy, boy, ano anong topiko mo si buong nga gabi? Kinakatawag kami. Anong imo gusto istoryahan ta?
2: Daw, nanawag ko si Mulo kay kada gabi hindi pumati at tatagal na sa sultama sa programa mo. Parang ko panawag kay nga kong radyo na guba si Gina na kanya. Kiko Gina, Gina Korta, kung nakabakal ko radyo sa Kriana, nagdaw mga tao ko si Mulo kung anong mga problema ko, kung anong problema sa anong mga kong sa mga palibot ko, makapumati po si Mulo sa advice mo kung ano ang atong nga palibuton.
0: Yes, correct.
2: Tinga, akon lo, magamay lang kong mga problema lo. Kung buto na akong tanya, hindi ito pagsubay, kasi akon mga kapataan.
0: Ano naman na kakita? So, ano na pati siya nubya mo? Ano?
2: Hindi. Sa kwan sa akong mga problema lo, may mga tanya na mas kapataan ko kay akong balay. Palibot, puro kapataan ko, sasiyam sila.
0: Oo. At
2: least balay ko.
0: Okay.
2: Pero may lo, hindi gali lo, na perfect gali lo, ang tanang kabataan, nagkakuan sa atun, may isa gali lo na kabataan, na mga atag mula sa atun sa pagsulay, kapag, kung ano na mula, ang ipakain sila amay. Pero ang natunlo ko sila lo, gatalipon sila sa atun, nagpasama sa sino, nagpatipon sila sa kong balay, para nga mabuligan sila. Hindi sila kay mo, lo, samanggad, kakwarta, katigado mo ko lang mo. Ang umbra ko sa kagkatapas man. Ikaw ang mga edad ko nga si Sintay 3 at Sintay 5 na, ang ginayo ko sila, ang ginamuli ko sila, ang pangmuli ko sino ko nga Tagalog ko nilawas, kaya gusto mo ko mag-silusyo sa kabataan ko.
0: Correct, correct.
2: Ang tawag silusyo lo, sa kabataan ko, tulong kapag tulo sa kayoan, kanina sa nagdala sa kalainan, ang sa madulog mong buwas libutan, para ang mamulog mong buwas libutan, ang mabalaan nila ang akong napagtudlo sila. Mamaya guli ang pagtudlo ng papa sa pagdumawa sa amon. Sigado kami. Amon ang pasunog sila. Pero gali, no? Siya po kong kabataan, no? May isa mo gali din na makakuha sa aton. Sa aton na kasindasing, sa aton pagtudool. Pero okay lang lang kasi siyempre, bata mo lang ko na siya. Importante lang nga, nabata mo lang din ako na ano naman, ya. Importante kasi, importante lang naka saksi sila sa pagbulig sila sa tawag na sinisya sa pagkambag sa pamatasan sa buwas kamlag.
0: Hindi man siya tanay nga tiyon nga manggan o kung kwarta o kung ano man nga material duta nga nektarya ang pwede nato ni bulig sila. Kay ara na sila sa saktong edad, kay kamalo na sila maninguha, kay dako na sila. Ang aton mula ng ginikanan is ang hindi malayang hindi nila yung ginapangayo, kundi ang atong nga ginahatag ang pagi sa pagpangamuyo sa Ginoo. Nga sila tagaan sa lawas nga hilway sa masakit. Tagaan sila sa ilang pangabuyan, kag matag-adlaw nilang nga kinanglanon. No? Among malanay nga aton, nakikong specially kung wala takwarta, tiin na yung ginapangamuyo to sa Ginoo, masobra pa na sa kwarta, kaya as long nga mayo lawas mo, makapangita kaya pamaagi mo, nga makapodosir ka sa mga bagay nga kinanglanon mo sa matagadlaw. Di ba?
2: Oo.
0: Tiyan mo, nagsakto na imo, hindi man na natin ma-perfect, gid. In kaso, gid man, may aray ang isa sa kabataan mo, dira nga naga-libak si imo, naga-basol, nakunano, pasangkara lang pinsar mo, da, kag ipangamuyo lang siya Ginoo, nga magtauhay paminsaro niya kay Maria Laisha bla. Okay?
2: Oo. Oh. Kaya mo nga akong lo, gani lo, mabisa to na mo nagingin mo na sa akong lo, Bro, gangan dito sa makako. Sa aming isos bla nga, basi pa lang di ay. Sa nga ako nga pagkwan sila, pag binigyan ka pagtulo sa pinayo, kung gusto mo pagkasakong, isam lang lo. Kung hindi ka nagpati nila itong ginoon lang magpumuli ko sino, basi pa lang di ang ginoon makapamit lang sila, makatanong siya, sa utot nila nga sa lagali ang himo sa ilagigyan lo.
0: Sir, bali, ano aking siya si imo, kung ikaw ang aking siya?
2: Hindi siya ginalo. Rangka lang si imo ko, abin mo lang, tuluyan ang taganyan nila niya. Kaya ang sabihin sa nagpamati si imo lang kapamatian.
0: Siya, siyang aking si imo, ano ko nung aking si imo? Kasi ginagaw mong girlfriend yan, di ba?
2: Ang datang ng ginalo, kung sa atin pa, doon may, kung sa atin pa may kaysa, ba? Kung ano lang tao niya, kaya mga utog sa Iloya, dahil inaapaw niya daw, gusto luyot siya nga silang gudulong la na maayo. Kaya kung niya mga utog kung ara na gamay nga para panguwian, gusto niya malabaw, na gusto niya nakabuot yung ligid ang langit, gusto niya malabuot. Dito na kita ana, amo na magpakalain, sa mga utog niya, ginapakalain niya, takog na intrak niya. Pero, well, bali, lo, gusto niya kong siya, importante ang pagtunok sila, mayo.
0: Correct, correct.
2: Dahil ko magtunok sa kalinan, kung hindi, ang tinayo, kung nasa inintras na buhay pa ko, ang mga ginapasali ko sila, sa buligan sila, sa solusyon sila, iagi na sa pulong, sa saktong pamatasan, saktong lang na pag-upod sa mga utod.
0: Ang imo problema...
2: Huwag ko bumulig, huwag ko bumulig, lo, tawag na korta, kasi tigado ko ko, lo, nabuhay ko na sila, lo, alin sa gagawin ko nila, kargatapas nila ang bumulig ko na sila. Ito sa Diyos, sa sabi ng kumilig bata, isa ka buklaki, damo ang mga kukusagong, dahil hindi na kumilig, pura mo lang ako man. Tulo, kaya kung kasanoy ganilo, kung nila ina sa mga utod at siya, iya nga, ikanan, ang gali na lo, makabati ang tanan, kamilugan, kaya nga, ang lain sa Diyos, hindi po siya silpon.
0: Huwag na po siya
2: silpon. Hindi ko nabalan lo, ang tao mamanggot sa sakon, ang nakabagdanan, nga nag-iingay ka, mas na, huwag ganit kong balo. Hindi ko yung tao, ganit po siya silpon.
0: Kabay
2: pa nga sa kabay pa sa nagkabati sa tanang nga mga iloy sa gamay sa atong kabataan kumintas ko ay pag-inigin mo kinagya mataan mo ato ng ambal sa tinaagi silpon hindi maayo ang silpon gali kaya ang silpon gali makaayo makapalain
0: correct correct correct ka ang imo problema sa ni boy amo man siya unang problema ni Adan. Pati ka. Si Adan bala? Oh. Siya Biblia bala? Oh. Si Adan, problema yung bala? Galing wala na siya silpon, be. Problema ya, tungod ang bata ya kasi Abel kasi Kain, no? Nagpa-indis-indis bala? Tungod, nagpa-indis-indis kung sino mayo, sino ang nami, no?
2: Amo ginalo. Ang ginapunanaw ko lang.
0: Amo ganina nga yan, bako siya mong problema mo ka problema mo ni Adan, parihas. In other words, no, sang pag-istorya sang tao sa kalibutan, ang na-encounter mo si mong problema, dugay na ni nga problema, boy. Libla? Nalabot sa pinaka-worst nga sitwasyon nga naglabutan na si Abel kag si Cain. Tungod sang kahisa, kag kadalok, no? Kag wala siyang pagpasunain, wala siyang apresyar. So in other words, kulang siyang gugma, bla? No? Boy?
2: No, no? Nalag ko doon. Hindi ka mong dikit-dikit mo yung antanan lo, sa akin nga bataan lo, balik lo nga ako, no?
0: Aha. Kaya mo na hindi ka man...
2: Okay lang. Okay lang mag-apong sa lo, bisa naman naging mo sa... Hindi mo kaya sa akin, sa mga otod niya. Subang pa na akong gininjo. Ano yung lo? Subang ko niya. Pero, ito siya matito si noo. Naasala sa ako pagtunok sila, inaayo, insakto, pero ginuan pa ko kung pasamat sa noong sa kumuntlo, nagbata ko rin sa ako.
0: Ano ganang isyo si mo? Ano kung ang ambala si mo? Daw may pinilian ka? Ano ba na?
2: Amo ginalo.
0: Maging pasulabi, may doko daw maging ginapasulabi kasi mga utod, ano ba na?
2: O, di amo ako, sakto ginalo. Kaya ang rasyon niya, lo, kasiyan ko nila, kasi ang subang, ang balay ba ako ng hadaan lo, guba na. Kaya ang balay ko ng guba ni, kung mo kinay bata ko nga maging mo, lamaran pa, mga 18 edad, yata ko kini balayan ko nga bagong tukon ko may andaan ko yatag sa otobya.
0: Oh.
2: Nambalan niya ko nga, ang balay ko nga nga yatag ko, kumanog niya, siya ko naman kuha sa subang siya. Di ano po kuha niya sa balaya, doha po naman balaya, hulublak, lawanit.
0: At hindi na may...
2: Dapat ganit, dapat ganit kibuligan, kaway po kakabot sa talag na kabuhi, aning panabuhi, ang siya nga, nasurto dito na, kung buti lingon, sa kaoy pa, ang gamot niya nakasurot sa nasgalog, yuta, hindi na matumba. Hindi naman mga bagong niyo, amutan ni Bunigan, para magkaroon ko siya. Lagi na yung lain lo, nga hindi siya gusto, nga malabuhan siya. Pinahambal niya pa sa atong, na sa laga pa siya ko no, siya nagbulig-bulig mga manhod niya, kag ang chin ko no, nga ginaatap ko sa balay to, kuhaong niya, muliong niya kay ara sa manhod niya, kiki ako daan ro, tigsahaw na ko, buwas ni guba ko mga chin, sa pulo ko pa, na ang lima gihatan ko siya. Ang lima, ipangayo ko. Partita kay laga pa ka, ang lima, ino kay muslimo mo, laga pa ka. Ang lima ni ako ni, kaya pila ka bulan sa sumuto sa mama mo, siyang ka bulan, amon ibayad mo. Yata ko siya, no? Hindi nga sa sumong, daw, ko na sa pasan eh. Kasi, bata ko siya, salawas kinabuhi, kasi sa batasan, hindi nga.
0: Correct, correct.
2: Basta batasan niya ni Milo, hindi ko na siya. Basta batasan niya ni Ilong ni Milo, hindi na siya. Kinabuhi, lawas, bata ko siya, kasi sa batasan, hindi na.
0: Aha, correct na. Dugo kag unod imo, pong utok ni imo.
2: Alam, correct lo.
0: Ah.
2: Ito yung balotang utok ta. Kung ano ang matupa sa utok ta, kung may nanunaan ta, sumuon niya gano'n. Sumuon niya gano'n.
0: Ah.
2: Kung ang utok ta, kung dito na sa sakto, may mo sa sakto. Galing ka doon yung sakto, sa muna niya, ang utok na ipituan ng utok niya. Saan katulog siya, hindi siya katulog. Saan ka pamintera siya kung ang himuon niya.
0: Ah.
2: Ang saan may cellphone siya, himuon niya lang, pagpos, para din nga masakitan ng utok niya, at yung di kanan niya.
0: Bas, pila ng edad siya na bata mo na, babayi ng subang mo na siya. Pila ng edad niya na, pila ng edad niya siya ni Boy?
2: Ay, mga ako na alam, mga daan ng 38
0: edad niya, no? Oh, 38 na, oh. Tay, tani, ang iya pag i-chinik ko mo magulang siya, ang tanahin ko nara siya mo, iya kasi magulang mo. Di blada mo na ipag-i-chindi ya. Sa imo naman niya, bilang isa kamay, kung sino siya mga bata mo tumuliligan, sa kuto masarangan mo sa imo yung sitwasyon, abe, ginahimo mo ina bilang obligasyon mo bilang amay nga magbulig sa mga anak mo nga nag-aplastar sang ilang nga tagsa-tagsa kapagabuhi. Di sakto niya imo. Iya yung nakurto, tok ng bata mo na.
2: Patuloy ka naman mo, kaya nga kung hindi pasalig mo, sa ginoolog at pangabuyo ko, at tagaan ko magilawas, kasi naman na ilan kasing kasing ko na, may kasaram ko sa pagbulig sa kabataan ko, tanan, labi na sa mga bata ko, bago ninyo, among nga siya dapat buligan,
0: ko
2: ito mamunta.
0: Kaya nagapanugod pala siya mo.
2: Ano ibulig ko lo, kutidado mo ko lo, kaya ba lang sa tukla, may hindi mo maglain na eh, kung mansin ko sa siyubana at ang sawa, sino ito ang kakayo, ang kitabana, magpakatubi. Ang bana na pagkalayo, kita asawa, magpakatubi. Hindi kasi nga, ang asawa ko na magpakalayo, ikaw bana magpakalayo, ang mga magdaan, magbuda ang pagbubuhi. Pagbubuhi. Ang mga sudlo ko na sila.
0: Kung kalayong bana,
2: siya magbalanay lang.
0: Kung kalayong bana, kung kalayong man ang asawa, sunog lablay. Oh, sunog. Gubagi nila balay. Oh. Te, amo na. No, te, sige. Ipa sa Diyos na lang na boy, kagkabay pa, nga, ma-realize siya. No, ma-realize siya. Mugi na. Hindi lang pagsabaka kay, kung kay siya ang tawag nato nga mga sulay, kung imo sa pakon, nagadaog na sila. Pero kung babayaan mo lang na yaya, kagpadayon lang yung imo ginabuhat ya kung ano yung ginapatihan mo sakto para ya sa imo yung tagipusoon para sa imo pamilya. Imo lang ah. Okay?
2: Okay, correct lo. Salamat yun lo. Sa imo pag-advise sa akin lo. Kaya isang doon naway ko pa panawag si imo. Nagubarag niya ko kanagabit pumati ko sa mga iskuter mo kasi para makuha na ko iwan ang
0: pagdambag
2: mo para makabulog
0: mo
2: ko sa mga tao man
0: nilang
2: na-presa
0: ko. Okay. Thank you again, Chani Boy. Thank you. Salamat.
2: Salamat sila. Salamat
0: sila. Okay. Sige, sige. May gabi na sa amigo kong agwapo, si Mr. Ray Boy. Pare, mayong gabi na si Moa. Kag sa iya yung misis si Mary Ann, si Merino Boy, sa inyo na tanan mayong gabi si inyong kadua. Nainom nyo na? Ay, mayong gabi anay na no, sa aton yung mga suki nga tagapamatigin sa K5 News FM Hinubaan. Sa kika K5 Albert McArtney, mayong gabi na si Mo McArtney Alday, si Mac Mag daw makita na kita sa masunod nga mga inadlaw na. Makita na kita na Mac ha, ba't tinakpan mo gin kumaksang inang bantalaan. Makilaw tada sa inyo da sa inubaan Mac ha. Huwag siya ka-reply, Jirili. Ga-monitor siya po, huwag siya ka-reply. Pabungol-bungol, smak-mak ba? Mga ka-K5, tiyan mo na ang nature sa tao mo. Di may aragin man na mo ng mga mentalidad, Jirili, ang pilang paghangop lang. Na kumo subang sila, dapat silang iprioridad. Kung anong ara sa ginikanan ng mga propiedad o kung anong kayuhan, dapat silang makapot kay magulang sila mo. Ang SSS, ang pensyon, dapat ako yung makapot na kay ako yung magulang. Ang mga karabaw ni tatay kag ni nanay, ako nagbanubli na, no? Kaya ako yung magulang. Pero sa matuo na dira iya, magulutod ka mo. Kung anogin man ang mga bagay-bagay nga ra sa ginikanan nyo, tulungao nyo na kag magbinuligay ka mo. Para nga mag-tibunganay ka mo sa pangabuhi nga mag-asensyo man lang. Hindi kay mismo ang magulang o kon ang iba nga mga utod, amo ang nagaguba mismo sa utod nila. Ang matutuod niya nga mga gulutod, nagahirupay, Jirili. Nagaitsindihanay, kay nagabuligan, ay si Inday to, kay naman na to, sa o, buligan na to. Masyambat mga isa, Marisha, yan na. Hindi pagbuligi, ah. Payo na kay Tiga Ulong, kamala naging hindi siya mana, ilang-alang, mamanagin. Umiutol mo niya, eh, ti ano mo nabi karoon kay Ian na desisyon, suporta lang ta na lang siya, kay utol naman na. Ah, ikaw lang to yung suporta siya, hindi kuya. Karoon, naninguha ang iya utol, Jirili, no, naninguha. Nag-asinso. Nagkakayuhan sa pangabuhi na, Day, langga-langga, tagig ka mo lang nga mag-hot. Day, lam-lam ka ginimanang. Pusang una, siyang wala-wala, kag nagapanugod pa lang. Tanan nga basol, tanan nga mulay, kag libak. May araman niya utod niya nga gabulig. Sige lang, Day, ah. Paninguhat lang ka mga dua. Ari bugasyo, ah. Dua ka kilo. Amulan na anay nga kung available. Kaya wala man ko. Bisan pa paano, Jirili? Ang paghihigugma kagang pagpalangga mo. Ara malayahaw. Kitiyan mo na mala. Hindi kaya kapakot niya sa nga palabuton sa isa katawo mo. Hindi kaya ka-understimate nga forever siya, pigado na lang siya kung aras sa dalong. Kati ang pangabuhi daw, bye-bye mani mo. Kung isa nagkatao, kung isa nagahunas. Do kalibutan mani nga nagatiyog. Nga kung sa diin na may kadulong kag mag-aabot man ang kasanag. So gani kung may mga arak kas palibot mo, especially utod mo, nga nagkakinanglan bulig, buligi da. Pero may ara man niya kung isa abusador. May ara man niya kung isa yung ano, gina ginabusara niya ng imo kabuot. Di bala? Wala na siya kapaninguha kundi nagasalig na lang siya sa imo. Lain naman na yung sitwasyon. So muna mga gakatabo nga sa aton palibot at kaysa ni Boy, ang problema niya, pares king kay Adan. May pagkadalok, may pagkahisa, no? Hindi may pagka siloso, no? Amoy na mga negative nga mga klase sa nga Balatyagon nga hindi magapangabuhi o kundi mabuhi ang gugma sa ilang tagipusoon. Tungod ang sila tagipusoon ang kahisa, hindi ang gugma. Ara sa ilang tagipusoon ang kadalok, hindi ang pagkaaluhan, Jirili. Ang pagkaaluhan, isa inaka epekto sa gugma mo. Maaluhan ka. Pero na to the extent ka ginaabusaran ka na. Maaluhan ka sa kutob sa nagakinanglan kag nitsindihan mo nga matuntuon nga nagakinanglan siya. Pero may araman niya yung mabalaan kanila nga aluhan ka. Ginaidiyahan nila nga intuon ka. Sistemahon ka pa, dramahan ka pa mo. Doy, laingin matyag ko. Nanano matyag mo, tayaw? Nga daw hindi na ko kakita, mayo. Inanglan ko gin mapakonsulta sa doktor. Di pa konsulta ka na eh. Ay, huwag ikong kwarta, hindi nagikukita, masi mamulag na ko. Karon nagkuot ang iutod. Nya ari ang sa kalibo pa konsulta to. Nya ha? Sa kalibo? Hindi mo ni sa kalibo, sin ma lang ni. Nya dala ding sin ko. Nya nga akin ko among sin daw. Nya ayo ka na. Hambal mo na mabula ka na kini kinakita. Itagaan na ka sin, hambal ko sa kalibo. Hambal mo, hindi sa kalibo. Mo silingon, mayo pa na nawan mo eh. Tinonto ito, magkaka-K5. Bayong gabi sa aton, tanaga mga suki from K5 News FM, Rojas Capiza. Good evening and hello to you, Jirly and J. Lolo. I'm listening here from Alihis, si Dorin Galinia. Dorin, mayong gabi na si Munday. Good evening, Jirly, J. Lolo. Pag-greet lang ko mayong gabi. Pari Rene nga Vicky sa ano ni Kanso. Vicky sa Kanso, San Rafael, Hinubaan. Gamati na sila hasta matapos programa ninyo. Kagkay former kagawad Ramon Roque, kagagwanson family. Mayong gabi ako no, ha? Alas 10:41 ng oras naton. Grabe man ang balbalanay sa impeachment, oo. Si Matibag, si Milvin Matibag, nga bagsik-bagsik dirili, ay. Pagsulod dyan sa Senado, ay hala, dolata nga kalong. Hello, good evening. Mayong gabi.
3: Hello, good evening.
0: Mayong gabi, sino ni? Daw hindi ko kachindis ang tingog mo, daw nagaburon. Sino palihog? Ha? Iba? Si Lin. Lin, dirililin. May Lin, di ang mata. Lin, oh, tsaka man ka lang. Kagla, na, amusta, day?
3: Nandito
0: si hindi ko kachindi. Siya hindi ka nag-eskwila man sa Taitong? mga kaki-five si Lin, ay nadula siya, ahay, o. Don't pigaw signal ni Lin, eh, no? Mayong gabi na sa inyo si Aaron ni... Aaron, mamigo ko si Aaron, umusta na? Sige, si Matibag, mga kaki-five, bahuun na nung tabo kay Matibag. Niya, malsang dipinsa, no? Ni Sarah. Sa impeachment. Are you a lawyer? Yeah, yes, I'm a lawyer. 29 years. Can you tell me the about Saturn Laye? 130 section 22. Yeah, can you refresh me, sir? Ambosiling, can you refresh me? Nalipatan ko, abi padumduma ko, be. Di, ikaw is National Bureau of Investigation. National Bureau of Investigation. Gapang investigar ka mo. Balaan mo kung ano ang ideya sang pamaagi, mabalaan mo ang ano ang matuod, kung hindi matuod, may arak kamasihan mo. Ang tawag naton nga Article 130, Section 22. Parte ini sa presentation of evidence. Pagpresentar sang ebidensya. Di kung ikaw ang kuminto dirili, kung ikaw isa ka ara sa tawag natong investigasyon, especially ara ka sa ahensya, nga nagapag-imbestigar, dapat sa ulado mo ang laye. May ara ka siyang laye, which is basic, no? Okay. Pero si Matibag, why siya galing kabalo siyang article? Article 130, Section 22. Ini siya gina-explicar kung ano ang magpamaagi para basihan nga mabalaan sa isa ka nag-imbestiga parte sa pagpresenta sang ebidensya. Dali lang, kay gusto ko gid nga mapabati si niya eh. Mapabati ko si inyo. I think amo ni ha. Dali lang gid ah. Basi amo ni guro, mati antabi kadali abi. Arere. Mati antabi.
4: Well, yun lang po yung knowledge. Well, yun lang po yung knowledge natin.
5: You're a lawyer, correct?
4: Tama po, 29 years.
5: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
0: Rule 130, Section 22, siyang evidence, gali ni. Oh, niya bugado ka, no? Niya siyambal, niya siyang defense lawyer ni Sara Duterte, Vice President. Niya bugado ka, no? Niya, oh. 29 years, ha? 29 din pa siya sige. Niya ba'y tinuibi ang news ko na kung bugado ya? Tingnan pa siya bugado ni. Hubin pa niyong bugado ni Sara ni sa defense, oh. Hubin pa, pero tanda magplastar sa sugilano ni Rile, no? Di si Matibag ni siya bilang chief head sang NBI, ang credibility siyang iahensya, dapat mamintinar ya, kag ang nagkakapot siya ng bandira sang NBI, kinanglan bako niyang iyang pag-personabi ng iyang kredibilidad. Titakto man po gado siya, hindi siya. Pero sangit mamangkot siya sa depensa kung ano ang Rule 130, Section 22, are matian tabi, ha?
5: All Rule 130, ah. Year, correct?
4: Tama po, 29 years.
5: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
5: Okay, I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130.
4: Well, yun lang po yung knowledge natin.
5: You're a lawyer, correct?
4: Tama po, 29 years.
5: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
5: Okay, I will gladly refresh you, of course.
0: Dirigin na nadamo na lausihan sa kay Matibag. Kakapot siya sa isa kamataas ng integridad nga ehensya sa gobyerno, NBI, as chief sang NBI. Hindi niya ma-explica galing siyang ang meaning siyang rule number 130, Section 22, about presenting the evidence. ano ang magpresenta sa ebidensya? Ang ebidensya dapat magasuporta sa mga aligasyon mo, be, no? Kung why ka na siyang ebidensya, may mga witness ka, no? Ang witness ang ebidensya, kinanglanon mo inang suporta sa imong aligasyon kag gina akusar, abi, no? Di kinanglan ko na imo ebidensya is authenticated. Anong kredibilidad sa imo yung ebidensya? Karon ang imo daya karon ng mga ebidensya karon, mala ipresenta mo sa korte, certified true copy ni, original ni, napirmahan ini siyang naghambal sa pinabit, nanotaryuhan ni, those are nga nag-create siyang concrete credibility sa isa ka-ebidensya. Kung may mga supporting nga mga ahensya o kung mga requirements para nga maging valid ang imong ebidensya, mas bakod. Karon ang gina basihan ni Matibag nga papel girile si Rox Cafe nga wala man sang pirma sang nagsubmit sang ina nga affidavit mi si Las Cañas, to wala man pirma si Las Cañas nga abiti hindi man to iyaya nga testimony ni Magtibag kun ito ni Las Cañas ginbasa lang niya. Tapos do amo na iya ang ginapatihan niya nga direksyon nga para mapamatud-an nga may korupsyon ang vice president. Ngang iya papel nga ginakaptan hindi notaryado. Wala pirma. Si Rox Cafe, NBI chief ka? Wow! Wow na wow! Grabe! Kaluoy si Yadrili. Okay, tayo sige ah. Bantayan nyo na malabwas kay K5 Eric Tinerefe kay K5 El John Castanyo sa ila programa nga Foro de los Pueblos. Kay dira ya i-say-say ginila kag i-dissect ginila ang mga nagaklatabo subong sa impeachment proceeding sa Senado. Okay? Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM 7 o'clock in the morning up to 9 p.m. O kung 9 a.m. ha? Hasta las 9 siyang aga. Hindi nga bahin na dulo na sa aton siyang DTX Coffee Mix. Nagakapigan na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: ka ba?
1: Girl! Buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakat na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Ikaw ba'y nasaktan?
15: Naintuan din ako sa nobya ko.
14: At di mo alam ang gagawin.
1: Ano ang himuon ko?
14: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba yun nadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
5: Di na siya bahin siyang himamahilan, Jirilin. Damo naging nagagwapo kang nagagwapa. Kang nagahulubin, tulukon, Jirilin. Tungod perte ka bakal siyang DTX Beauty Shop, di na siya himamahilan, no? Subong manda siya sa gay. Damo nagkaladula ng mga punggod. Na-report niyo na, ne? Na-report niyo na pamlata niyo nagkaladula punggod niyo. Ang mga alap-up din rin siya Morsha, nagkaladula man. Dira siya rohas kapis, Jirili, oh. Pati yung mga pikas-pikas, no? Nagkaladula man. Dira siya may bahin siyang lakarluta. Mga baho siyang lawas, nagkaladula, oh. Kag ining sa lugar siyang binalbagan, Jirili, oh. Damo na ng mga babae nga nagpuluti ang mga ilok. Sa Victoria's, damo na gamantika nga guya, nagkaladula na Jirili. Sa Escalante, Jirili, pati ka, ang mga whiteheads at blackheads mo, kaladula na. Mga ka-K5, isa lang kahabon ang ginagamit nila. DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo madula baho sa lawas ninyo, priskong pamatsyagan ninyo, mga mantika na siguya nyo nag-alanad, ha? Mga pikas-pikas ka mga lapap, gusto nyo madula, DTX Beauty Soap ang gamita. Kung damo ka wrinkles ka gusto mo hubin kaliwa tulukon, DTX Beauty Shop ang gamiton. Hapos na ni Baklon. Kanto na kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man sa mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya, mangkuta lang DTX Beauty Shop. Sarang yung man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kaya kung gusto nyo mas barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto na kamo siya Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa inyong lugar, ha? Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi nga bahay man lodo laman sa aton loseng Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, mga ka-K5. Isya ka-importante nga sa food supplement natural sa subong sa aton panahon. Kay man makatabang, gitsa dirili mo. Isya sa mga ginatudlo nga rason kung nga nagaka-heart attack, stroke ang tawo. Tungod problema ta siya ugat blani. Barado kalabadan ng ugat naton sa mga bad cholesterol. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule is squalene siya mo. May mga fatty acid siya ka good cholesterol nga nagatunaw sa mga barang bad cholesterol nga para makaagiligwa ang mga dugo naton sa pagsirkular sa aton sistema. Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado siya nga Food and Drug Administration. Kag BFAD, Jirili. BFAD, aprobado siya. Wala siya overdose, wala siya side effect. Isa sa mga problema ito sa buong ang higot ang kidney. Ang kidney na ito, nagasala sa dugo na ito, 24-7, wala siya pa huwag. Bisang kakatulog ka, sige siya sala sa aton dugo mo. Samtang nagapanglaba ka, samtang nagapaligo ka, samtang nga nagakaon ka, sige lang na siya sala sa dugo ta. Kag pagkatapos, mas circular naman ang dugo dato, malibot naman na sa bilog ng lawas. Mabalik naman na siya sa kidney, sa laon naman sa kidney. Sige-sige na iya ang sala sa kidney ta. Bisan nga katulog ka, sige na siya sala yun mo. Karon sa dalayon, ka mga inadlaw, binulan, tinuig, namo na siya matipon nga higo, jiriling. So kung hindi na masaragan sa aton sistema ang maglimpyo, amo na nagkadiparensya. Rason madamo siyang ginadialisis tungod depekto ng mga kidney tech. So Dr. Pinoy Squaling Capsule, ginakakasyon talang higo na gagapundo sa aton kidney, ginalimpyohan niya dirili. So malayo kita sa mga problema sa kidney trouble o kidney problem o sakit mga kakipay, layo kita sa dialysis. Subong ba ng Dr. Pinoy Squaling Capsule, amulan ning suplemento nga may dalang oxygen. Now, karon kung ikaw, abe, hindi ka makakaon sa kasimana, buhi ka pa mo. Kung hindi ka makainom tubig isa kasimana, buhi ka man gyapon. Pero kung hindi matagaan oxygen ang aton utak sa 2 ka minutos o 5 minutos, patayin tao dili. Amo na kaimportante ang hangin o kung oxygen mga kakifay. Minutos lang yan hindi ka supply oxygen sa utak ta, ma-paralyze ta, mapatayin tao. Pero hindi ka kainom tubig sa kasimana, buhi ka pa. Hindi ka isa kasimana, hindi ka kaon, buhi pa. Pero 2 minutos lang, 5 minutos lang hindi ka supply oxygen sa utak na patayin tao. Karoon ang oxygen nagakarga sa aton dugo, nagasakay sa dugo. Kang dugo ta mo nagasupply sa oxygen sa aton utak. Mga kakifive, ang aton Dr. Pinoy Squaling Capsule may oxygen siya nga dala. Nagasupply sa ugat kag sa dugo ta kag sa utak ta jirili. Grabe, pinasahi ni nga suplemento. Almost 30 years na ngara sa mga butika kagpadayon nga ginasaligan tungod sa kaepektibo ya blog. Manari ho, may isa ko kagwardya nga kilala na istorya ko naman ni before sa bala pa nakabati. Isa ka beses nakita ko siya. Nabudlayan gid siya diri maglakat. Gwardya siya. Nagkiang-kiang siya, kag kamudlay siya mag-ihom lang. Siling ko, guard na no ka. Niya kasakit siyang ako na 30 sa tiil. Nagabanog. Siling ko, paano na lang kung may kawatan, may karon, hindi kaklaot eh. Yati, masinsyanay lang kami. Siling ko, abe, tistingan mo inom Dr. Pinoy. Niyano na siya man. Siling ko, di it so happen, may ara ko nga dala Dr. Pinoy Squaling Capsule. Siling ko, ari tistingi. Ha? Duwa ka kapsula, subong inom ka, kagbos aga, kagsaugto. Mga kakifay, pagkalason nga mismo nga gabi, kita na kami, ay mayo ng lakat yan. Nga grabe lo ang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Na, ang akon nga arthritis nga nagabanaw, kupuso niya. Unagin na dulang sakit. Tapos nakupos ang banog. Sibong mayo ng lakad ko, nagjaging pa dirilis, tubangan ko. Nagjaging pa, nagpabilidad siya. Tanawa mo lang, majaging ko ha. Naway naging niya sakit niya. Sikote mo na ang kaepektibo sang Dr. Pinoy. Di sige na si Sibong Dr. Pinoy ha. Mga kakifive, amo na kaepektibong Dr. Pinoy. Mismo kilala ko gid personal nga gwardya nga amigo ko. Napamatud-an ko siya mo. No, Now, karon ang padayon mo nga pag-inom sa Dr. Pinoy kung may arthritis ka, gout arthritis. Ang uric acid, amo ginagrasyon nga mayor nga nagabanog na kang nagangot-ngot ng tiil mo da, ang mga joints mo da. Tunawon na siyang Dr. Pinoy, ha? Ang ugat gid siyang rason, o rason gid nga ugat nga may arthritis ka, tungod siyang uric acid, tunawon niya na. Ang uric acid, mga kakipa, di na nakwa naman, nga nagtubo na da, sa pagkaon naman, ara sa pagkaon tang uric acid mo. Now, karon, kung tanawon gali ang uric acid gali sa microscope lang, ang itsura niya daw buka ng mga butilya, bla. Daw siya mga buka siya ng butilya, ng kristal siya. Di kung mag-inom ka siyang Dr. Pinoy, tunawo niya ng mga kristal na. Tunawo niya ng uric acid. Kaya kung may tais ng mga bahin sa imo ng tulaan sa imo ng joints, i-repair niya liwat ni Rili. Kag maging maayong imo pamatsyagan. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, nagabulig man sa pag kopo siyang mayuma. Mayuma sa mga babae na mo. No? Sa ila reproductive system na. Sakit na girili. Sila siyang dysmenorrhea. May mga inflammation na nasasulod sa ila digestive o kung sa ilang reproductive system. Nga perte kasakit na kung mag-tukar na girili. Mayuma, dysmenorrhea, pagin. Gabanog na siya. Ti ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, himo ini sa shark liver oil. Nga may aral sa siyang kapasidad nga magtapna sa mga banog. Anti-inflammatory siya. Antibacterial, antiviral viral siya. Kupuso niya ng mga banog-banog na nirelease sa sulod siyang lawas. Ta? Kagkandasig mo matyagan ang epekto kay oil-based siya blan. Soft gel siya nga oil siya. Dasig pag inom mo, matunaw siya na yun, kag makargas na dayon sa dugo. Dasing ipikto yan. So, Dr. Pinoy, wala siyang side effect sa liwat. Wala man siyang overdose. Bisan mag-inom ka pa pulo ka, Dr. Pinoy, kay food supplement siya. Wala ka siyang problema hon, really. Instead, naganami pa dugay o kundasig ang imo kondisyon sa lawas mo. The more mong ganda mo inom sa Dr. Pinoy, the more dasig mag-condition ang lawas mo. Pati ng mga high blood kay diabetes mo, masolusyonan sa Dr. Pinoy mo. Ang dugo mong higko, tinluan niya mo. Dr. Pinoy's Quelling Capsule sa may mga naga-problema sa ilang menopausal, hormonal imbalance, balansihon yan. Subong man siya may mga psoriasis, early stage sa mga cancer, ginatap na yan, Jirili. Grabing Dr. Pinoy. Nauhapos ni Baklon, Dr. Pinoy, kantulang ka mo sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, or Generics Pharmacy. Sa mga butika nga suki nila sa inyong lugar na sa Kabangkalan, subong man na sinubaan, diri sa bahin sa Sagay, Cadiz, Escalante, Ibi Magalona, Pontevedra, dira siya may Valladolid. Halos tanan nga mga banwa kag kasyudaran diri sa Negros Island Region. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong man sa bilog nga Panay, kantol ka mo sa mga butika nyo na sa Panay da. Ara lang da ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakivibe. Okay, kaysa liwat naman sa may mga problema ang gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline. 0928-611-2263. Kaysa ating Globe number 0927-748-940. May caller talo?
6: Okay, caller tanaya. Hello, mayong gabi.
7: Mayong gabi, J. Lolo.
6: Mayong gabi man dahil si mo. Sino ni?
7: Banoy na.
6: Si Banoy. Oh, Banoy, Banoy, ah. Banoy. Boy Scout na si Banoy. Dagan din gani si Banoy?
7: Dere sa barangay Magsilingan, Home for the Blind.
6: Ah, Home for the Blind, Jerry Leo. Noy, nanay ka, pa'y naya lang radyo mo, Noy, kaya ba si magbinulag ang radyo mo, Black?
7: Arana,
6: Noy, ah. Aha. Nainom mo na toto, Banoy?
7: Nainom ko na, ang may sisik at ang bisik, coffee mix.
6: Ati God, ah. Pila na gani edad mo si Bong Noy?
7: 34.
6: Edad 34. Ah, pwede mo masugid kadali lang kag siya malipot lang abi. Kung nga nag-brown out ang mata mo.
7: Marami din na storya di lolo.
6: Lipoton mo lang gani ano na napas mo kasi panglingling na normal.
7: bata pa ko sana bulag ko.
6: Bata ka pa, may edad ka na. Mga pilang edad mo ka na bulag, ha?
7: Mga 2 years.
6: 2 years old?
7: Oo.
6: Nga na no konong rasyon ka na bulag mata mo, ngayon ding ilong.
7: Kaya, nang pagdala sa akong hospital, grabe na to mo, naubsan tubig sa lawas.
6: No, ano ka, naubsan ka tubig sa lawas, ano ka kataw?
7: Why?
6: So bali, 2 ka tuwing edad mo, kagindala ka sa hospital tugod nga may masakit ka, daw mo na.
7: Oo.
6: Dason?
7: Pagka-recover ko, patuloy, ginambal sa doktor nga, kung hindi ko ka pangihi 24 oras, i-declare nila nga patay na ko mo.
6: Kung hindi ka magkapangihi?
7: Oo.
6: Oo, nga hindi ka kapangihi, may dysmenorrhea ka? okay. Di karon, nakapangihi ka.
7: Nakapangihi ko 24 oras. Ito nga naka-recover ko. Pero pagka-recover ko, amon ako na. Hindi nakakita ng kang kasanat.
6: Ay, tuod ka. Di lano ko noon at noy nang napakonsulta mo na. May chance na pa ko noon makakita na mata mo liwad?
7: May harap na po. Hindi basta-basta man ang gastos na kay minilya ng sobra na libong gasto mo.
6: Hindi nga mo unta para barato lang, no? Mabuta lang tayo isa ka mata sa agtang mo, bla?
7: Pwede man.
6: Oo, kay kon duha gina ka mata mo ipakayot ato. Mamahal na siya. Ma, inatundok mo ilang agtang kumutangan na isa ka mata, bla? Why mo na mamangkot si Doktor? Kung pwede?
7: Kung ayaw man, why?
6: Kating duha ni kamata, brown out na niya nakikita niya mo. Pero ano, Noy, nang puti ng mata mo, lusok na, hindi?
7: Wala din siya. As in, total ligid.
6: Gaswag, gani po ano, miskan mo klaton mo mata mo, dulom ka niya?
7: Oo.
6: Ay, siyo. Tinduha, gid? Wala to,
7: oh? Oo, duha, gid.
6: Ati, amun na lang na yung muon, Tanoy, ah. Ah, para marato, guro na, makal na guro daw, mata isda, bla?
7: Ikaw, so, pwede man.
6: Oo, makal na bukaw-bukaw. Lahog lang na, ah. Malok ka naman sa aton. Anyway, sige na, ah. Ti, ano, kamusta nga dila mo si Bong Noy? Damo customer mo, ah.
7: Why di lolo kay gaulan-ulan subong? Why gani ko kapag gisi?
6: Zero kagit subong?
7: Ah, hindi magit zero kita. Ah, bali may medyo magdala ka lang gamay, okay na na.
6: Ah, okay oo. So bali ikaw, wala ka pa syawa, no?
7: Oo.
6: Nubya, why man?
7: Why?
6: Pero nakatilaw ka na nubya?
7: Ah, wala pa.
6: Tilawi bla? Pero may plano ka na yung mga syawa?
7: Kasi kung kontrama may plano, pero maabot lang ang tempo ah.
6: Oo. Pero paano mo sila buhiyon, Binoy? Kaya hindi kakita.
7: Ati buhiyon ta sa buhi. Ganyang manok na napangahid lang, tao pa.
6: Kita mo, Jelly, no? Experte ang rasyon ni Banoy dyan eh. Namabilib lagi ko siya. Ati, sige. Ati, ikaw na yung nag-training ka man kung paano magmasahe. So, subong pangapila ka na katuig yung nag-practice pang masahe, babe.
7: Lawig na, mga sobra na mga dito, 11.
6: Kamu galit tubo-tubo ni Valentino, ni Valentin?
7: No, nasa buro sa akong damay.
6: Ah, oh, kilala mo si Valentin?
7: Oo, katupad balay.
6: Oh, blind ba na siya? Amigo ko na siya? May isa pag-igo kamigo, ba't kung kilala mo si Elvis?
7: Elvis? Ah, okay, taga-silay.
6: Oh, taga-silay?
7: Oo.
6: Ang asawa yan na hindi ba nakakita?
7: Si Lorena?
6: Ah.
7: Pero,
6: amon na galing mula, nugay na sila siya wahay, as na si Bongoy pila kita na
7: eh. Tiyawa.
6: Hindi makakita siya wahay mo.
7: Okto, yan ikapay goro.
6: Oh, ikapay lang.
7: Oo.
6: Believe ko na kay Elvis, Jirili, no? Anoy? Noy? Believe ko na kay Elvis nga man. Isa ka base. Nga isa ka base niya noon, Macalco TV, ah. Siling ko, paano ka matanaw ka TV? Hindi mati lang, kuya.
7: Oo. Bumi kinala ko nga muna.
6: Oo. Niwa siya ka tanaw TV, kini na siya kita. Pamati po, hindi mo lang galing, no?
7: Tama.
6: Kag tapos, iya ko lang na nabatian, kag mismo nasaksihan, nga gatabok siya sa dalan, bisanda mo sa lakyan, gatabok siya.
7: Oo,
6: Di, inayaya, hindi na iya ordinaryo nga talento sa isa kamlay, nga matabok ka dalan, niya yung damo sa lakyan. Ikaw yan, gatabok ka man sa lakyan?
7: Gatabok man, kuya, pero pinatayin, kuya, bla, kung isang mayara ganyan nga may iba siya, galing nga gabulin sa akon mo.
6: Timingon mo lang na may series, no eh. Hindi ah. Siling ko, di pa, ano na pare, kay, ano mo, no, nga gatabok ka, ikaw lang isa gatabok ka sa dalan?
7: Kung isa, ako mo lang isa, pero mayara ganyan nga gabulin, pero sila bulig.
6: For example, binig ko na ikaw lang isa ka magtabok, kanong imo yung, paano kami ang pamaagi, be? Tudloy kami, be? Pa-explicare kami, be? Anong imo ginobra?
7: Kuhan ka lang niya, gamitin mong dulungan mo, eh. Pamati ka siyak, balikin kita likod mo, katatubang, mga na.
6: Balikin siya to, paano ka balikin siya, we? Okay, karon, gamitin ng dulungan para...
7: Para makapasay ka.
6: Batian mo ang?
7: Ahuni siya sa lakyan.
6: Ang huni siya sa lakyan, Jirin. May pamaagi sila gali. No? Kung may makina siya sa lakyan nga daw nag-dalalagan, mochilingon siya wala, mabatian Manila, no? Pero kung, kung may ara pa, no, hindi ka na magtabo. Kung latan mo, anay nga, magtabo ka nga daw wala na huni siyang sa lakyan. No, muna, makina.
7: Muna.
6: Ang problema ta subong noy kay mo niyo. Damo na subong sa lakyan is Bacolod nga wala yung makina. Why na siya nagahagong makina? Battery ang ginagamit diyan ni nagasolina.
7: Ate e-bike ni.
6: Nan mga e-bike na bla. Why na naga? Oh, ni mga e-bike, mga taxi ni nga BYD, ni bla, mga salakyan nga mga di ba, so ano ni, so electric vehicle bla ni. So, ti, mas mayo no, mapabuli ka lang magtabo ka, kay, kung na muna pa maagi na ito niya mabalaan nga magtabo ka, nga kung may salakyan, ni ka na magtabo, kitungod mabatian mong hagong sa makina. But this time, why na makina no eh, no, kalabanan siya bong, why na makina?
7: Kalabanan
6: siya ng gabi ay subong e-bike. E-bike na. Pero may auto ganyan yung parehas yung e-bike nga why na makina, battery na lang.
7: Okay.
6: Oh. Okay. Siyempre. Amo
7: na ginambal nila ng Morbeno subong panahon.
6: Na, amo na, noy. Muna na. Sige. Kaya ano malagad ko si Mo, Ben? Tawag ka man.
7: Ma-greet kang ko sa mga tagpalamatin mo, subo nga.
6: Sige, abi, goyan na yan. Goyan na. Tamyawa sila na eh.
7: Una-una sa sana na ginagreet ko ang taga Home of the Blind. Kay Milani, kay Kay Topper. Nagsubong sa mga amigo ko dito, subo nga sa mamasyo. Sa naka, Diyos, subong sa NGC. May gabi lang na pinasanan kay nang may naka kay Peter. Kasi kay amigo mo, Ramel, na nagpa-unay na ito buong gabi.
6: Okay.
7: Kasi kay ang pinalang gamit, Chef Inday, Jere, Ermele, may gabi na sila.
6: Okay, sige. Mula na?
7: Mula?
6: Thank you, Ginoy. Thank you, salamat.
7: Sige, bye-bye.
6: Mga amigo ko ni nga mga blind siya. May cooler pa isa. Okay, hello, good evening. Mayong gabi.
8: Good gabi.
6: Sino ni?
8: Pedro.
6: Pedro? Si Juan eh.
8: Hello?
6: Pedro, taga din kay Peter?
8: Dali lang sa makulo na.
6: Pila lang edad mo, Pedro?
8: 'Wag ko kayo siplo, pero medyo dako na lang.
6: Timangkod ko, Pedro. Kamusta manok mo?
8: 'Wag ko kabalulo, kabuhelo, kay 'wag to ka.
6: Manok ni San Pedro ni. sige. Ano malagad si mo, Pedro? Be?
8: Hindi, mangkot lang kulo.
6: Naklaba? Laba eh.
8: Nalo sa tunululo, tagduwa-duwalo.
6: Ha?
8: Nga sa tunululo, tagduwa-duwa. Ngayon, hindi isa-isa.
6: Nano namin mo man?
8: Mata mo, duwa-duwa?
6: Oo.
8: Buo ka ilong mo, duwa?
6: Oo.
8: Dalongban mo, duwa?
6: Oo.
8: Nga, isa lang yung mababa.
6: Tinga, gusto mo, duha mababa mo. Basi maglalisay ka mo.
8: Ano ba ang rason, no?
6: Ha?
8: Ano rason nga duha ito, mababa?
6: Nga duha, kung isa, gro.
8: Isa gani?
6: Hindi ka gani kung isa gani, yakapakao sa mababa mo ng isa lang, duhaon mo pa.
8: Walbugas
6: mula. Hindi ah. Ini may purpose niya. May purpose na mo. Kaya ang bakba na ito nara sa sindro mo. No, di ba? Ti, karoon ko doang bakba mo na basing isa to guro niya. Gausap ang isa to yung karoon niya nagkakutso-kutso. Kamudlay man. Kagtapos masiway ka brahon. Ay isa mo ka magawakal, ay isa to gawakal man. Hindi mo magsindihan na. Wala ba siya magabong ulo mo?
8: Okay na, mga kwanlo, no? Daw, huwag gagamit lang ta. Pero sa kabalo, kung ano ba niya ang rason tuod, no?
6: Amo na ang tawag nato, ang kaalam sang Ginoo, na hindi nato matungkad, bla. Pero I believe, subong so far, daw pariya sinabla sa aton dalunggan, no? Paminsara, bla, kung huwag na dalunggan, budlay tayo magsuksok ti para mo.
8: Isa bla kabis lo, nga kung dalunggan lo, yung kutot sang subay lang kamay.
6: Te.
8: Timay lang gani kay madalunggan ko, nga isa, kundi nakabatiri ang isa, pero galing kiwi, hindi na ko katultol sang kundi hindi bla galing sakto nga kuan lo.
6: Nga?
8: Nga saw. Hindi ko ka identify kung diyan ginang insakto nga naginalinan sang sound. Amo galinang rason kung nga duwa atong dalunggan para balansi atong pamati.
6: Galing ka. Takto na. Stereo? Stereo siya?
8: Stereo.
6: Kaya kung isang muno lang na mo.
8: Sa atong ano, duwa man no? Duwa man matata?
6: Itlog na duwa man na.
8: Maston niya isa lang.
6: Di karon kung dohon mo na karon, basi kung magdamo, naging bata mo, hindi mo masagun ganing duwak milog, budlayan ka, kung magigunugangan.
5: Wasi ula kon wasi ula kon duha na kabilo tini mo but timing isa sa palad.
8: Hindi, basi kon duha pula lo may ang isa ya kay Maria, ang isa ya kay Petra.
5: Lain na ko sa palad ang isa ga hold pisa mo ga holding hands sa sila gali gali na ga make love na. Ay, di sige ah.
8: Tumakawad na lo, mabigas sunanay. Dahil sila tingala ka lang na inano ni nga. Daw nag-dios ang atubangan ko kali kay nag-inaway sang duha.
5: Gaspandahay.
8: Pero duha man lo, no? Kay para makatikang tay. Rason,
5: may mga purpose na kag well in-research na kag no, available naman na. Inang mga mata na to, duwagin kay parang maka-focus kita. No? Daw mo na mula. Kasi siyempre may left and right kita. May ginatawag pala sila galing isa ka-klase nga vision. Nga huwag ka magatulog, pero mamutikan mo nga may nagagihos kilid. No? Tikaroon ko...
8: Peripheral vision.
5: Peripheral vision, o, muna, no? Nga, kung ari ka di sa to, nga giho, makikita mo, mabatsagan mo siya, manutaran mo. Pero kung ang mata mo bi puro wala lang, nga ti, liputon ka sa kontra mo, hindi ka giga di para.
8: Ang mata ko nga, isa lo, na pakbalas ang sapat na. Sapat na lo?
5: Oo, oh, te.
8: Mag-drive ka motor lo, kaya kung ang wala ko to mo, ang naigo, kaya kung di gagawin ka to.
5: Oo.
8: Ang dalan mo, bamay lang makita mo lo, hindi ka ka, kung may mag-agib lang sa wala mo lo, ang matanaw ko sa head mirror mo, hindi ka kakita.
5: Ako magsaw... Ako siyang una na mga... Siya nag-motor pa ko, ginakaksan ko na sa head mirror.
8: Ay, tidakpon ka na ya?
5: Gani permi kong nakop, kaya niya nga away ni Shed Mirror long imo yung motor. Asin ko kaya nakita ko spiyo, pangusay ko.
8: Lola, ay manangakop aton lo.
5: O, oh, sige be.
8: Kano tara ka lo sa aton nasyonal kwan subong sa Senado?
5: Yes, ano abing nanotaran mo da?
8: Gabata lo, ang ilar lo, kinambisigaran lo.
5: Gano, gano?
8: Gabata, gadamo bala gadamo.
5: Oo. Oh.
8: Kaya kung gadamo lo, ang gasto na ito, gadamo man lo, kung ang gasto bala nila na lo,
5: oo.
8: Oh. Huwag man ang kinanglangin mo yung bisigaran, pero ang punto ko balang ang Pilipinas, subong sa gasto-gasto lang, 30 na gid, ang aton na, kung sila na ito, katrilyon utang sa Pilipinas, 14 trillion.
5: Hmm.
8: Predicted na ma-21 trillion at the end of 2026.
5: Mm-hmm.
8: Ilapit na lang matapos ang 2026. Anong talang na lokabayad lo? Ang lulu, ang aputo sa apo, may iba utang na ano man.
5: Tiyan mo na gani, problema ta. Tiyara na yan sa management, sa gobyerno. No? Di ba? Ti may mga korporasyon ng gobyerno. May mga kumpanya ang gobyerno kang ginapadalagan. Di wala man nagasaksi, ginapamaligya man. Ari pag ito, matian ko lang niya, ang pagkor bala?
8: Oo, ang sugalan.
5: Sugalan? Daw imaligya ni siyang gobyerno sa isa ka private person investor? Hindi na magkapot ang gobyerno, sinada? Kay ko no, pirmi lang po to kung deficit o kung kulang ang ginansya siyang gobyerno. Di mga tubig, ta, mga kurinti, ta, mga transportation, na ginapamaligya siyang gobyerno sa mga negosyante. Sino na mga negosyante na mga natawag nila nga oligarchs? Nahan. Mga oligarchs. Ang mga negosyo siyang gobyerno ka supposedly, i-manage ang gobyerno, ginabaligya siyang gobyerno, ginamakal siyang oligarchs. That's why ang nagpadalagan sa aton nga nasyon, ining mga oligarchs, hindi nang ara sa posisyon sa gobyerno, kalabanan. Oh, di bla, Pedro?
8: Amo gani nang ang sitwasyon sa subong lo, ang pigado sa pigado nagapigado. Kay pero sinakaroon ng ilaya pangabuhi sang mga utod naton sa laylayan, ginawa nila na makaintam siya sa Kadlaw. Tapos yung balita naman subong, masaka naman ang pliti, nagsaka ng kurinti. Oh, di ito sinikro makanto.
5: Aga pala, huwag lagali siya mong panti.
8: Ah, may kuwa na subong, ano, may mag-divide na, may buto na lang sa dalom na kung kuwao nila, may auto-buto po. Pwede na kasasa subong panti.
5: Migo, kundi, Peter Lemmy ka huni eh. Si Peter Lim. Si Pedro Peter Lim, ikaw ni eh.
8: Ako ni noonan.
5: Wow, amigo, siyongo.
8: Duro mo all day.
5: Migo, siyongo, galing ko ni Jirili. Migo ko ni Peter. Di ka nagkanto nga planeta man.
8: I'm just around, you know.
5: Kadugay, matayaway ka. Tao ganay nga duha ba do. Hidlawon, matasin mo. Kamusta ng mga uyab mo?
8: Huwag lumaba mo lalo. Graduate na ta, graduated na talo.
5: Do kasarang kapag idba?
8: Ay, hindi na doon. Huwag nag-idlo?
5: Huwag nag-ibisan ano nga mag-inway na?
8: Huwag lalo, bisan mag-tanaw ka nilo. Buro na ka, dumdum ka lo, nga nagpa-clearing ko sa mata ko lo.
5: Oo.
8: Nagbalik naman lo.
5: Sa tarata?
8: Ang hindi na lo, kuan na lo, hindi na lo, katarak lo.
5: Basipas mo na imo yan sa panglingling sa una?
8: Para naman baba mo, mga dragi na sa panglingling mo, kaya ginambal mo blam toon lo mo.
5: Di lang ako kailan pareha. Okay, balik na sa topic ko mo to. Ano ding imo na observaran sa atong gobyerno, be?
8: Matapos naman nakaroon ang sa hearing ni ano na
5: Sara?
8: Ni Sara.
5: Oo. Oh.
8: Okay. Mapalin nila abi si Sara kaya mo man ang gina-cry subong sa ngaton ng mga utod.
5: Mm.
8: O ano matabo ang mabulos magayo gidayhan?
5: Mm. Na mo na.
8: Wala naman ang hearing nga nagsanay naman na sa hearing na. Kaya pagkatapos ang hearing na ang gastusin na din makadto na. Ang subong ko, ang tao daw madula ng kumpiyansa sa bangkulo mo kay nga.
5: Hmm.
8: Pwede mo lang galing mabuksan na ang imo nga account?
5: Gani, daw mo nang imposibleng natanaw nila sa mga eksperto, ganalay sila, na mag-amosning banking secrecy na ton, madulang salig sa mga tao, kaya pwede lang galing bukaron ang imo na.
8: Ayaw nga sa Pilipinas.
5: Oo.
8: Hindi na mga pariner, hindi na magbutang kwarta sa Pilipinas.
5: Ah, amugin na da ang epekto na da. Takto na yun muna ang mga negosyante ng mga gusto mag-invest eh. Pwede galing lokiton, galing ni kon hungdon sa tao, tuyoon ni galing bangkota, pwede lang galing.
8: Why na? Madula na no.
5: O ti, kabudlay ni Peter ni, magamosin ni, di pananon matatay kamuti ni, basta para may kalikalihon, tangin doon.
8: Laban-laban, gini, ti, pero kay man, bisa ng kamuti, subong, kamuti mo, isa mo kapasan, baklon lang para to, pag-abot naman rin, kung ikaw naman rin magbakal sa merkado, isa lang kakilo na lang ang imo baklon, 90 pesos.
5: Grabe, tatlo, no.
8: Na, ang isa kilo.
5: Grabe, no. Do kahilisa malay pari Peter. Sa iban nga mga neighboring nation naton din nga sa Asia, nag-improve sila ya. Kitayaya, no, nga ginakilala sa una, nga ikaduwang ka manggaranon nga nasyon after sang Japan. Kita si Bongya do kaluluoy, do mga pigado, tabla?
8: Kabalo-kalo, ang banking economy, heart, all of the economy sa isa ka country, Switzerland. Bumagira ang Switzerland, kaya ang kwarta nila, radang intago ko sa mga dalagko ng lideres.
5: Correct.
8: Even Pilipinas na tago na kwarta.
5: Even ang mga daglos na kapanago na kwarta, mga sindikato?
8: Hindi mo yan masilingaw eh, pila na kwarta ni Peter na, eh, tanawa. Ni G. Lulo, pila tanawa. Hindi, kanaya ka, lirinaya.
5: Amo na nga Switzerland, no? Why sila dagat, no? Why man sila sa kunano abi nga mga negosyo? Ang ila ya negosyo banking sistema kay tungod nga hindi sila ya magbasta-basta lang ya magpa-open da siyang kwa ilang mga bangko da. That's why mga lagko nga mga tawo nga damo kwarta
6: nga legal man kon illegal, ara siya Switzerland, di ba?
8: Oo. Ang Singapore kagamay nga lugar, lo.
6: Oo.
8: Pero talaga ng Singapore, very progressive country.
6: Nga.
8: Ang trust ng mga negosyante, mayo mo sa ang Singapore.
6: Trust on.
8: Hindi niya matunaw ang imo yung portaya, hindi niya matunaw ang imo ng ano. Yan, Dres, ato niya. Isa lang kapitik sa aton mga pangabuhi ni madula ang imo yang kwarta kati balaan nila nga ay 30 minutes mang grano ng tao ni.
6: Hmm. Di karoon ko mabalaan na karoon na kag hindi malagi matukri ng imo na yung mga accounts na galiaya ang mga malain yung mga taong elemento yung gusto niya mag ano si pwede ka lang nila yung tirahon na hold up po kag sistemahon kanila
8: sa pag deposito mo plang lo sa kwarta lo.
6: Oo.
8: Kaya madala ka din 1 million.
6: Oo.
8: Pwede po bang sa bangko, makuton ka, ano obra mo, din mo naging kuha ang kwarta mo.
6: Hmm.
8: Amlak na lo, amlak lo na lo.
6: O, ti, mag-above ka 500,000, ano ka na da, nag-amlak ka na da? Ha?
8: Oo. Hindi, govern ka na sa amlak lo sa tanan nga kuhaan sa bangko. Subo.
6: Hmm. O, si Saon kanila, di ka nagkwarta mo, manimo. Dahil siya kalabanan, ang ila kwarta, may mga negosyante na gina-invest nila sa mga duta. Ginabakal nila gold.
8: Mayo na lo. Galing kay basta gani duta lo. Diri, disibol ang duta. Yan mabala na dayon lo nga. Eh, dutaan na si Dilulo.
6: Oh, hindi siya malaka masitira to akon.
8: Magkuto nila na lo. Pagkuhan ka naman na lo. Ang kwarta mo, ano ginalinan na.
6: Ti iba na mo na ginagamakal sila sa gold, kaya ang gold portable siya mo, pwede mo yung makuat malaya, kagad nakobalyo. Ha?
8: Unexplained wealth, hindi mo ma-explicar.
6: Ang gold?
8: Ang money.
6: Ati, money na lang eh. Ati, sige. Ti, why nakita time si mo, Peter? Kamusta na ko na si mo, ha?
8: Sige man lo, kamusta man lo. God bless lo ah.
6: Thank you. Mga kakifive ha, dali lang may ngagaw, tanay commercial break ha. Alas 11:50 ng oras naton. Don't go away, we'll be right back.
3: K5 News FM.
9: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C, mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
20: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
21: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: This is K5 News FM, your official news and music station.
25: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
25: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkakatan eh kung bala paano mag-work ang
25: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
5: Ay siya ba, Jimo? Sultiro ka to? Kapamati na gurong aton ng mga amigo na sa Denmark ay amigo! Toto Gilbert Galio, kamusta ka da, preng? Ha? Mayong gabi na siya. Ah, mayong hapon sa Denmark, ha? Dog M! Do nagakatol ang akon nga tutunlan. Ining migo ko diri sa Denmark ni Bausos, makita mong koleksyon niya sa iyang nga bulong sa tutunlan. Tanawon mo palang yung mga koleksyon niya sa bulong sa tutunlan, yung isa ka kabinet, yung linga dako-dako mo. Maayo na yun tutunlan mo, may kabakainom niya yan. Umpawan na yun tutunlan mo. Kamusta lang na pareha? I miss you, my friend. Okay, anyway, Gina Seafood Restaurant, anak kita. Mga sinado ni ganagan nila isay sa impeachment, Jirili. Padalaan mo na sila siyang tinulak ang sinigang ng lapu-lapu, mauntat ni sila. Basi magmiguhay pa sila. Anyway, adlaw-adlaw bukas ang Gina Seafood Restaurant, no? Sunday, o kung Monday to Sunday, alas 10 ang aga, bugtaw na, kanto ka dahil sa Gina's, kaya arat na na yun ang mga pamahong kapanyaga mo, ha? May mga bisita ka, dalagin sa Gina Seafood Restaurant, kay preskay ang mga seafoods nila mo. Kag nami isang serbisyo nila, dasig lang. Damo sila waiter. Kag ang luto ay jirli 10 minutos lang luto. Kay damo sila kusiniro eh. May na-assign sa tagsa kami no? May assignment ng mga kusiniro. Kag kabarato, kag limpyong lugar, kag the most jirli is conveniente kamla. May parkingan siya mo. Mga kakipab, sa inyo dugang impormasyon kag detalye, abibisitayin nila nga Facebook page, no? I-type lang nabi, Gina Seafoods Restaurant. Ano man yung okasyon o selebrasyon, basta seafood ang pagkambalan, isa lang aton katuan, kag wala na siyang iban. Diri kita sa Gina Seafoods Restaurant. Salamat gin mga ka-K5 sa inyo pag-upod sa amo ni J. Lolo sa buong nga gabi. Dali na magkita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight. Dali lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Tell you what, ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeona na jo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit karot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Suhab Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta, Doc Ramil.
1: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
0: Ano balaihan ang matabo, Doc Ramil, sa lawas kon mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o ini mga pagkaon nga may kalamay?
1: Kung nag-detect 500 gagmay tisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-inom detect 500 gagmay tisi. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP? Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sa 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
0: Kadamo, gali ba?
1: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka detects 500 gigmay tisi ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
0: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw, Doc Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Doc Ramil, if maguntat ka abi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
1: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
0: Mas pagkadamo, gali
1: na. Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
0: Magalos weight ka sigurado, gini na. Isa sang mga nagapatambok sa tao, abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
1: Correct, Sir GP, amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw pag inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaiti si agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
0: Maganami pagigali, Doc Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
1: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plaka on tamis mo. Bangod din na, Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
0: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon, Doc, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in between meals ka pa nga pangyamis.
1: Mas magahoyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay- Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
0: Kala ko si Jiri, gusto last ay kay...
1: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo, ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang

0: Your blood sugar level DTX 500 na Ampalaya Extract Nabugana sa charity na makapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na DTX 500.
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan dala subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: DTX 500.
4: Impormasyon sa ikaayong lawa.
5: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa atong lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagaresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok lang, mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
7: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o con polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
6: Mga
7: no?
6: Dysmenorrhea.
7: Correct. So, hindi ka magka-diabetes. So, hindi ka magka-fatty liver. Malikawan ang pancreatitis. Kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
8: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
6: Mahypo kag mahyper.
8: Mahypo, mahyper. DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, tado, amun yung gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imong gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, pruta, pagpataas. Pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot yung panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
3: Ilatong
9: score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City, at Tubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
6: dapat adlaw-adlaw at tipano.
5: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
8: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
6: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
8: Mahilig
6: sila mga
5: That's
6: happy.
5: Why sa dalan, kilis-kindal, may mga coffee shop sila.
8: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape, tubang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong sila. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
6: Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested and proven yan. Kung kakape ka, ang pugaan mo sa ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
7: Hindi ka na madutulan, ha?
8: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
6: Sa mga... Pero dapat hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamassage,
7: gamit ang Santon
6: Plus. plus herbal oil.
8: Mm-hmm.
6: Tapos hubin ang gamasad.
8: Mm-hmm.
6: Tapos yung massager boy,
8: mm-hmm,
6: gainom din siya kape nga DTX coffee mix, mm-hmm, nga may
7: extend.
6: Extend.
5: Lagi pa na sultiro.
6: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mm-hmm, mas dasig ang epekto mo.
8: Oh. Mm-hmm. Nang extend, gapan namin sa blood flow. Mm-hmm. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong, mm-hmm, sa mga vitamina, mineralis, pati oxygen sa imosilila, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imosilila. That's why you feel young, you act young, and you perform young, mm-hmm, sa extend.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab.
5: Mm.
8: Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy.
8: Mm-hmm.
6: Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic.
8: Mm-hmm.
6: That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio.
8: Mm.
6: Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy.
8: Mm.
6: Kay ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
8: Correct.
6: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai.
8: Mm-hmm.
6: So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio.
8: Mm-hmm.
6: Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo.
8: Mm-hmm.
6: Kag pugaa sa imo ba mm-hmm, para hindi sakit magtulod.
8: Mm-hmm.
6: Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting sir boy kay ginabutang sa tubig. No need ka inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
8: So magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
6: Pwede.
8: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria, mapatibi man ina, mapastep infection mang ina. Kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang tawag nga monolaurin alin sa D3-bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3-bio, Dr. Amin.
6: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
5: resistance ka.
6: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha, mapatay, mabulig patay sa

0: develop sang resistance kag mapatay pag gid mo probiotics, wala na gid di pinsayay. While ining D3bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
1: Kita mo lang no, amo ni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa, kung siya isa kaya yaman. Pero ang D3bio no, ang mechanism di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics but also your immune system. Tanan-tanan ini ginakombinar kumbaga amo na ni ang ginapamayo ni D3bio ang bilog nga armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
2: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
2: D3bio ang D3bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3 mga butika may DC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid
2: may TC mapalit sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up bisitahan lang
6: Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
8: Iloilo City,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City,
7: Atubang sa PLDT McKinley Street,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo,
8: Refentor Building,
7: Osmeña Avenue,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique,
8: Wantiong Building,
7: Barangay 8 Bagumbayan,
8: fronting Quezon Mall,
7: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
8: Kulasi,
7: National Highway,
8: kilid sang LBC,
6: Clinica de Alternativo Medicina,
7: Kabangkalan Branch,
6: located at ACM Building,
7: Texas Street,
6: Corner Bread Box,
7: Kabangkalan Public Market,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City,
8: Radyo Bandera Compound,
7: likod sang Pag-ibig Office,
6: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City,
8: Ernai Street,
7: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kantota sa dugang benepisyo sang gitawag D3bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka D3bio, tingala ka, normal imo pupo.
1: Na, may ang pupo mo.
0: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
1: Nalumbos.
0: Lumos ang kagaw sir boy. Patay ang kablo ka sir boy, before I take, ginkoan gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan sir boy.
9: Negative.
1: Kita mo lang.
0: That's how effective is D3bio.
9: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3bio kung tumaron mo, nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kaya ang D3bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone, sang ginatuwag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
1: Sakto na, doksan.
9: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambag ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. niya ando busog sa bilong adlaw.

0: pa eh. Kipunok na siya sa medium plane. Like, last night,
1: na magkaon, Sir Boy.
0: Kasi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
2: Correct.
0: Sir PD. Mm. Ang D3 Bio permit ni Mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, mm-hmm. kapag ni Garillo bana mo, mm-hmm. ikaw nga wife, mahaklo mo ang mm-hmm. grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula mm-hmm. kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm. bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
3: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magmata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong ini masaka maimo ni sa ketones masaka sa imo utok tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw got D3 Bio adlaw so hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw got D3 Bio adlaw
1: hindi pagulata Sir Boy nga madinggi ka mm-hmm. matibi ka mm-hmm. maulcer ka matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3 Bio.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
11: Pumakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Pumakan sa mga butika.
4: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. T3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix.
11: Pumaka sa mga butik.
4: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
11: Pumaka sa mga butik.
4: TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
11: Pumaka sa mga Mabutika.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Lane. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
11: Mabukan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Balita K5 sa umaga.
11: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga.
19: Ito ang Balita K5 sa umaga.
11: Ang kalipunan ng mga balitang lokal.
19: Balita sa loob at labas ng bansa.
11: Balita K5 sa umaga.
19: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.
11: Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin
19: sa Pantay Merkado Update.
11: At narito na ang inyong morning tandem,
19: ka-K5 Babes Cantala
11: at ka-K5 Robert Pacardo.
19: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
20: Isipo na ang inyo sina mga orasan, last 4:40 na.
19: Balita K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5, karon nga aga sa atong sining pagpangalagad, pizza at 23 na kita sa sining bulan sang Hulyo, adlaw Huwebes. Magapalayag na ang inyo sinipalatuntunan karon nga aga. Dala ang mga dalag ko nga mga balita karon mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad. Sa giyapon sa aton sini nga pagpangalagad mga Kaki 5, solo-solo kita. Minus kay Kaki 5, Robert Pacardo. Ako ang inyo kubos nga lagad, Kaki 5 Babes Gantalao. Sa ato lang ang mga pangulong dinalan sa aton sini nga mga balita lokal mga Kaki 5. Triple Coalition nagluntad sa dalan sa Mansilingan. Samtang natipag nga bahin sa Burgos Cemetery, ginbutangan sa metal sheet. Miyembro sa LGBTQA plus ginpahog ang anay rekarelasyon ng minor de edad nga ipalapta ang sensitibo nila nga video. Arestado! pagpangita kay Senator De La Rosa on track suno sa DILJ. Masobra 200 ka mga ama-ama senior high school students tigayo na nga nakagraduar. Bawal parkingan. Ini kasunod mga kakibib sa isa ka aksidente kahapon dira sa may Bainsang Circumferential Road sa Bainsang Barangay Villamonte. Ama Computer College may yara na lamang subong adlaw agod mag-secure sa permit. Barangay Kagawad nakuhaan sang masobra 2 milyones ang ginasuspitsuhan Shabu. Samtang ang barangay Tangob sa Bacolod gagina hingadlan halin sa pulong at Tangab. Amo ni mga kakibib sa ato lang tokib sa Key 5 karon nga aga. Last sa 4:42 na. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakibib. Ini nga bahin dolo sa kaaluan sang Power Trio. Ang Power Trio mga kaki 5 sa aton sining mga suki, importante gid ang Power Trio ha. Hindi niyo pagpa lampason ang inyo sining ang Power Trio, ang DTX 500, ang D3 Bio kag Mighty C Alkaline Vitamin C sa aton na nga lawas mga kaki 5 kay amo ni ang pinaka importante nga madipinsahan kita kag mangin solhay kita sa aton sininga ginabatyag sa aton sininga lawas mga kakifay. Pangitaon mo mga kakifay ang Power Trio, makita mo di mga kakifay ang mga kampyon nga mga produkto ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Amo ni mga kaki 5 ang atong sining katuwang karon nga aga. Ang DTX 500 nagapabakod sang aton nga immune system, ang kidney tagidya mga kaki 5 gagatay ho. Man kabalo ka kon higo ang atong sining dugo mga kaki 5, ang atong sining atay. Amo ni mga kaki 5 ang maapektuhan. Kay diri nagaagi ang mahigko mga kaki 5. Kag dapat nga limpyuhan ta ini ang atay, pabakudon ta mga kakifay. Hindi gani ang aton nga kidney ang alagaan tagid sang insakto. Kay delikado ini mga kakifay ang kidney sa aton siningalawas. Hindi magkaon sang asin, hindi pa sobrahan sang inom nga sang gamit ang alcohol mga kakifay. Kaya mo ni ang makatugas sa balatian naton kagmangin na cirrhosis of the liver kamo pila kadlaw. Kamag cirrhosis of the liver, apektado ang tanan ng mga organs naton sa aton siningalawas. Sa kinanglano naton ang pangdipinsa kag pag-protehir sa aton siningalawas mga kakifay. Magabulig sa pag-tinlo sang atay kag nagaprotekta sa kidney batok sa oxidative stress mga kakifay. Ang DTX 500. Amo ni ang DTX 500 mga kaki 5 nga protektado ka. So paano naton ini gamiton? Isa ka kapsula kada adlaw sa sunod sa sunod sa sugo sang healthcare professional mga kaki 5, sa mga eksperto. Mag-inom ka lang mga kaki 5, pwede man kay way money sa kontratimpo. Kada adlaw, kada kaon, tatlo ka bisis isa ka adlaw, mga kakifay. Antes o after meals, mga kakifay sa DTX 500. One hour before, after meals, mga kakifay, kinahanglano na ton ang DTX 500. Ang D3 Bio naman, nano ang aton sininga, pangdipinsa sa aton siningalawas. Hindi mag-inom sang masobra nga dose. Ang dose. Ang sobra nga pag nga vitamin D3 makahatag sang hypercalcemia, taas nga calcium sa dugo, kidney problems kag lain nga lain pa nga side effects mga kakifay. Hagan-hagan na lang kag-insaktuhan lang mga kakifive. Amo ni ang mga paandam sa mga health expert mga kakifive. Ah, kag ang suplemento nga ini mga kakifive, hindi maka hindi ni bulong kundi suplemento mga kakifive sa aton lawas. Pero damo nga naumpawan. Oh, gusto mo ba lang ang mga kakifive nga maumpawan? Okay, di rin na kita sa DTX kung sa D3 Bio. D3 Bio, mga kakifive, ina lang ginang lano na ito. Ang lain, ang emosini nga modo, pag alin mo sa balay modo, may ginaka kanami sa bugta mo, pero Google Pay ka lang. May suya, suya, ay kamuda yun. Sus, mga kakifive, guba ang modo mo na. So, kinahanglanon na ton nga mangin good mood kayang permi. Kagang mo, mood kagang mental health mga kakifay. So, kinahanglanon na ton mga kakifay ang insakto kag balansi. Nagabulig sa regulasyon sang calcium kag phosphorus nga importante man sa cardiovascular function ang D3 Bio. Protektado ka man! Nagasuporta sa aton sini nga T-cells kag macrophages nga naga-encuentro sang bakterya kag virus makabulig man sa pagtilaw sang o sa paglikaw sang respiratory infection. Ang muscle strength, ang imo sini nga kusog sang kaunoran mga kakifay. Ang vitamin D3 receptors sa kaunoran nagabulig sa protein synthesis kag muscle growth naga minus sang resgo na maka magkalatumba sa mga tigulang. Amo ni mga kakibab nga kinanglanon naton ang D3 Bio sa aton sining lawas. D3 Bio kana. Hindi naman pagpalampas ang lawas aton kay kinanglanon naton sa aton lawas ang aton nga vitamins. Para sa protection sa aton lawas mga kakibab. Sa pagpabago sa aton nga immune system. Nakabalo ka kung bakod ang immune system naton? Minano nga pagbulo-bailo sang pagbulo-bailo mga kakifive sang klima, sang panahon, umayong imosini nga immune bakod imo immune system, hindi kaya matapikan balatian, hindi kaya magsiburo, hindi kaya pag-ubuhon, hindi kaya pagsipunon mga kakifive, kaya hindi kaya paghilan naton. Amo na bintahada. Kung may mighty C alkaline vitamin C ka. Ayos! O di mo ni mabakal, dira sa my Maze Wellness Product Center. Ara sa my ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area. Dira sa Rogers Tour. Sa my Florenceville, mga kakifay. Rogers Tour, ha? Ara dira available ang atong sininga mga products. Plus sa unan, mga kakifay, ara sa kay Maminda Noble. Kaga Maminda Noble, kag Toto Ninio Bonito Noble. Maminda Noble ang manager sang RTN General Services. RTN General Services, mga kakifive kampyon. Sa aton sininga mga kwanda, mga utility personnels, mga kakifive kampyon. Pulido ang trabaho. Sa RTN General Services. Ayos, ayos, ayos, ayos. Las 4:50 na mga kakifay. Panpanaton nga mga balita, mga kakifay. Diri kita. Sa aton sini nga mga balita. Kahapon mga kakifive, tan may mga kuang kadatan, may mga adatan kay may mga picture ko ditan nga ipasa da sa imo blatan ba way ko gidya mapasa kahapon tan mga video tan sa sining aksidente gadagluntad kahapon dira sa may bahin sang circumferential road mga kakifive. Grabe tong natabo kahapon dira sa may circumferential road. involving mga kaki five ang ining duha ka mga nagasakay sa motorsiklo bumonggo sa isa ka naga-parking akwan na kanter mga kaki five ining kanter ara sa higad sa dalan naga-park ang driver ara sa Francet dugay-dugay may nagalabay nga motor. Anong natabo nga nag-abre ang driver sa pirtahan? Pag-abre sa driver sa pirtahan, huwag naman naging klaro kung may bala may nag-padulong motorcycle. Ah, inabrihan niya na daw. Huwag hindi ka panilagya eh. Inabrihan niya golpe. Timing man nga ang motor nagpadulong, huwag makapreno. Bunggo sa pirtahan daw. Pagbunggo sa pirtahan, natumpilak to yung duhang kasakay, driver gagang angkas sa dalan, mga kagivay. Adjusta kay may nagpadulong man, nagasunod nga avansa. Ah, sumuho to yung driver sa angkwan, sa dalom sa angkwan, idalom sa avansa, mga kagivay. Sa police investigation, sili niya, wayman kunogin lapak to ah. Pero sa mga nakakita, mga kagivay, nga aragin sa area, aragin nga actual nga nakakita mga kakifay, linapak ining driver ka motorsiklo sang Avanza mismo mga kakifay. That's why nga de, paglapak sa isa karoida, naprinuhan da yun. That's why mo itong natututo sa sakwan, sa sulod mismo sang, sa dalom sang Avanza. Ginkiwala na ning Avanza, ginadyakal na ganing Avanza mo. Ha? Ining Avanza bala mga kakifay, araw lang tawa niya bala. Oh, i-share na mga kakifay. Eyes to the board, eyes to the board. Araw na. Ara mga kakifay, ang driver ho, ang babae na. O ang driver, ara sa sulod sang Avanza, mga kakifay. Ani na kuha na na, o na, o yun, o ginaling-ling-ling-ling pa nila ho. O, na. Mga kakifay. Okay lang na yung babae. Kay medyo hindi manggidya critical ang ato lalaki ra sa sulod sa dalom sang Avanza mga kakifay ginaparo panilagan panilaya nga daw critical ang sitwasyon maayo lang kay timag an lang Avanza why gid jay si maka why gid jama tamaan mga kakifay ang ining motorcycle driver nga ginlapak ya mga kakifay hindi gid man na conscious pa man siya kahapon. Mga Kaki 5, hopefully mabalaan na ton ang update sini mga Kaki 5 sang ilang medical bulletin mga Kaki 5 sa sining nagluntad nga insidente kahapon dira sa may circumferential road dira sa may barangay Villamonte mga Kaki 5. Ginjakan lang na yung Avanza para makuha to yung driver sa sulod sang o sa dalom sang kwan mo sang Avanza mga Kaki 5. O araw na. Duhan sila mo. Tabuan gid mga Kaki 5 sa do pa ka init sa sitwasyon daswa gid payungan siyo. Ara ang Avanza. Kibot man ang driver sang Avanza nanuto. Di natural kay ilang alang dira mga Kaki 5. Isa lang sila ka lane. Tumabog ang ang sakay sa kwan, tumabog ining sakay sa motorcycle sa dalan mga kakibab nga ginausoy isang Avanza sa lane nga ginausoy isang Avanza. O amo to nga nalapak mga kakibab ang ining motorcycle driver. O paglapak mga kakibab tingod di aras dalom. Ah, wala ni makuha kami judako-dako sa di man mabutong. Ginkiwalan o ginjakan para mag-alsa ang Avanza kag hunuson mga Kaki 5 ang ining motorcycle driver. Para yung motor na gupi ang pertahan ka kwan ang pertahan ka kanter nga naga-park dira sa lugar mga Kaki 5. Kaya mo itong nabungguan mo. Ano klase nga driver ni nga huwag yagalulang taulan to antes mag-abris ang pertahan niya? Kung bala may nagapadulong o wala? Makita mo lang yun sa side mirror. Amo na problema, gayabla ko na careless driving ka. Ah, tama ka, careless driver kay mga kagifay. Ah, why kaya nagapanilag, why kaya nagalantaw, why mo yan naginaclear ang dalan, antes kaya mag-abris ang imong apertahan, makabalo ka, busy in ang dalan da. Ah, dira sa may circumferential road mga kagifay. Ang aton nga amigo di ara sa Kubota, si Kagawad Marlon Argilies. Oh, ara gapon tabuan nga aramat kay minti aras tubanggin sa Kubota mo, mga kakifay. Oh, ti siya mismo nakakita kay rasa sa tungas ang dalan kay matabok siya. Ay, grabe. Tabuan gid yan mga kakifay. Ara gid sa tubang sa Kubota, dira sa may circumferential road mga kakifay. O na. Yan mo na mga kakibig kahapon, timay lang kay madasig man nga nagresponde ang aton sining chamber, ambulance ang chamber, volunteer, private brigade sa aton nga ang aton sining nga first aid, ang rescue units mga kakibig sa chamber, kag ang aton sining nga mga pulis, ang aton sining nga pulis investigator. Ato to man kahapon mga kakibab si Police Traffic Investigator Rizal D. mga kakibab. Tiya mo to kahapon nga nag-popular pamangkot kita to. O saya. Tiya mo na mga kakibab no. So kaluluoy. Aras sa ospital pasubong mga kakibab ang ining mga biktima. Last 4:58 na mga kakibab. Iningabahin dolong man sa kaaluan sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga kakipay, amo nang ginagamit gini kagawad Nardo Agonasi. Ang mapisan kaga maalwan nga barangay kagawad dira sa may barangay Busay sa Bago City mga kakipay. Si kagawad Nardo Agonasi. Mga kakipay, bilabo lang aton sini nga mga products dira ha. Sa kay kagawad Nardo Agonasi dira sa may barangay Busay, Bago City. Morning lang na kay Madam Agonasi kag kay Miss Juliet. Aha. Dira sa may barangay Busay, Bago City mga kakifay. Ayos, ayos, ayos. Ariglado. Sige.

0: champion! Champion! Thank you, thank you, thank you! Gaspar Coronel, mayong aga lang. Ang agon nga mga tropa peps dira sa may chamber. Ang Rebels of Babylon. Sila ni Manuel Ramos, bossing. Kag si boss ko, Jomel. Literal ko nga boss ay si Jomel Ramos. Kamantiya, Cadiz is ang unay mo. Mga taga Cadiz nga bossing ko to sa kwan mamiya boss ko niyo mga Gustilo kag Ramos Gina Borja solo ka ngayon Sir Babes yes Elma Cornelio may nga aga lang kay Toto Frias sa kay boss Dan Soa kagay John Montefalcon. Araman mga kakay vibes, Toto Prias. Sino pa? Dugay-dugay, mga tipo na maladira sa kapiyan sa Jember, mga kakay vibes. Ang Rivers of Babylon. Ayos, ayos, ayos, ayos. Hoy, diri kita mga kakay vibes, ha?
1: Tukib sa K-Pi! Tukib sa K-Pi! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pi sa umaga. Tukib sa K-Pi! Tukib sa K-Pi!
0: Tukib sa K-5 karon mga kakibab sa aton sining ang pagpanumbalik diri sa aton nga pagpanumbalik.

0: Timur Lama sa Pusmagtrang Kaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotics. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Lasa! Alas 5:07 na mga K5 sa atong silingapaga pangalagan. Balik na kita sa atong sinipala. Tuntunan mga K5 ha. Iningabahin dolo sa kalwan sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kakifab, sa aton sini nga mga suki. Importante sa aton nga lawas ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kaya ginasuportahan niya, mga kakifab, ang aton sini nga immune system. Nagapaligon man sa resistensya. Kag nagabulig man sa white blood cells. Nga naga-defensa man sa aton batog sa mga bakterya kag virus, mga kakifab.

0: K5 sa antioxidant. Iya, ginaproteksyonan mga K5 ang ato sining alawas, isa ka baskog nga antioxidant. Ha, ito isa ka baskog nga antioxidant nga naga-neutralize sa mga free radicals kag nagpaganhagan sang oxidative stress kag naga-delay sang pagtigulang sa cells mga K5. Amo ning kinanglanon ta. Kag ang aton sining panit mga K5. Ha, ang aton sining panit mga K5 nga daw nagaka-dry sang panit mo. Mga K5. Balik ya sa natural bala. Nag-elasticity ka. Ang imo sining panit naghatag sang moisture. Gina-moisturize niya nga itong sining panit, mga K5. Kung ka-dry sa panit mo, gina-moisturize niya. Kag-elasticity, nag-protecta batok man sa environmental damage. Kag nag-minus man sa dryness. Amo na mga K5. Kag ang itong sining cholesterol, mga K5, posibilidad man nga ipapanaog yan eh. Ang aton sining bad LDL cholesterol kag magapataas ang good HDL cholesterol mga kay high density. Amo nang ginatawag. Ining low density level cholesterol mga K5 kag pagpataas ang aton sining good. Amo nang ginatawag nga high density level cholesterol. So mga kaibati amo na, kinanglano na to ng atong sininga, lawas nga mangin, kampiyon kag mintinado ang kondisyon naton mga kakifan. So kinanglano na to ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ini mga kakifan, mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, dira sa Silay kag Talisay nga mga butika, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Las 5, Jess na. Dire kitawa.
1: Tukib sa K-Fi. Tukib sa K-Fi. Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sa kaalam kag ihibalo. Dire lang sa Balitang K-Fi sa umbaga. Tukib sa K-Fi. Tukib sa K-Fi.
0: Tukib sa K-Fi mga kakibab. Tukibo na ton kung ano ang kasaysayan kag istorya sa likod sa sining barangay Tangob. Paano isya lang in Tangob mga K-Fi? Ang barangay Tangob mga kakibab. Anong original nga pangalan sini? Ano ang ginhalinan? Kaga nga nagalabot na kaga subong ma-experience na nga masyado ka-progresibo na ang barangay Tangob mga K-Fi. Sa original nga pangalan sa ato sininga Tukib sa K5 mga K5, ang pangalan sa barangay Tangob sa ito, gintawag ini nga Tangab. Tangab, halin sa trap nga ginbutang sa mga residente para sa usa. Kay man kabalo ka sa una, medyo kalasangan pa na kagadamo ng mga kakahuyan ang ining area mga K5 sa may mga usa. Ang mga tumandok nakabati sang mabaskog nga tunog sa kagulangan. Kagulangan ng mga kakahuyan sa lasang bra. Kag nakakita sang pinaka dako nga usa. Nagbutang sila sang trap mga K5 sa Magsungay Creek. Nadakpan ang usa. Kag nagasilibra sila sang piyesta mga K5. Pag-uswag sa ngalan, ang lugar ginatawag nga Tangab. So sa dalayon, gintawag na mga K5 ang area nga Tangab. Pero sa paglipas, sa dalayon na nga nagalakat ang panahon, nagabaylo mga K5, ang panahon, nagabago ng panahon, nahimo na ini nga Tangob. Nahimo na yung Tangob. Pag-establisar sang barangay, gina-establisar in ang barangay sa itong 1950s pa. Na-establish ang ining barangay. Una nga gina-himo nga baryo, mga K5, amo si Lieutenant sang alkalde sang Bacolod, ha? Matawag mga barangay sa una. Ginatawag pa barrio kapitan o lieutenant mga kakifab sa barrio. Abril 26, 1962, Bacolod City Council nagpasar sang ordinance number 117 nga nagatukod sang baryo. Amo ni sa borong ang ginatawag na nga baryo Tangob. Barangay Tangob, baryo para sa una. Barangay Tangob. Sang 1967 formal na nga ginhimo nga baryo kag gin-adapt ang ngalan nga Tangob. Daw basketball sa una, no? Sa southern portion ara ni na belong ang barangay Tangob, mga kakaibab, sa southern portion sang Bacolod City. May mga dulunan mga kakaibab ang nabilong ang boundary mga kakaibab ginapalibutan sa barangay Singkang, amo ni ang mga dulunan niya, barangay Singkang. Sa east, northeast, Alihis, ang southeast, Mansilingan, kagkabog mga kakifab. Sa south portion, amoning barangay Pahanukoy. Sa west, ang Gimara Street mga kakifab. Distansya mga kakifab, ang kalayon, ang distansya yara sa 4.7 km. Halin sa city proper, pakadto kaya sa Tangob. 15 to 20 minutes ang biyahe mapakadto sa Tangob mga kakifab, no? May total land area subong nga 890 hectares mga kakifab ang barangay Tangob. So barangay Tangob subong mayara na sa sentro na mga kakifab, sa dalayo na subong medyo sikat na ang barangay Tangob mga kakifab. So may kabugusan ang barangay Tangob sa Bacolod City, may mga malawig na nga kasaysayan. Halin pa sa Sugilanon, sang Tangab, trap kag subong isa na ka progresibo nga barangay nga nagaserbiso sa masobra 20,000 ka mga residente dira sa barangay Tangob mga kakipayb. So, now you know na.
1: Tukib sa K-Pay! Tukib sa K-Pay! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pay sa umbaga. Tukib sa K-Pay! Tukib sa K-Pay!
0: Ari naman ang aton sininga Tukibon mga kakipay. Una nga Tukibon aton ang pilag ka mga nagapanguna nga presyo sang Balaklon, de sa merkado, dira sa barangay o sa Libertad Public Market mga kakipay. Pinagi kay kakipay Vincent Dominic Medina, Corralde.
2: Kakipay Balantay Merkado.
0: Alhamdulillah papang.
3: Alhamdulillah kakipay babes ka mga tagpalamati na ton dira kakipay babes mga aga dira. Aha.
0: Okay man to nga kung nga kuan to keep sa kifay to. Yung
3: tangab gali ng alinan pang.
0: Tangab.
3: Tangab. Kagi tangab ka kuan.
0: Aha.
3: Ano to?
0: Sa mga usabla.
3: Usa gali. Gali. Tapos niingo sa nahimo sa nga tangob.
0: Gini mo nga tangob.
3: Tangob.
0: Ang Pahanukoy blas to kundi may mga may arada nga kwan mo ni sikat sa isa ka lugar sa una. Mm. Adong may daw punong bala. Tapos may tubig. Tubig medyo dalom siya. Linong-linong at tubig. Wala sang may alagyan kundi da stagnant water bala. Ang ginaistaran sang ukoy.
3: Oh.
0: Amo na ang ginatawag nga Pahanukoy. Subong kayo ang nagaling na sa ngalan nga ukoy.
3: Oh, okay. Dolinaw. Blago na mo na.
0: Dolinaw.
3: Dolinaw.
0: Amo na ang Pahanukoy. Subong ang Tangob. Sadto, gintawag nga Tangab.
3: Tangab. Bakit ko? Ito ni Kakipay. Baby, sa please, nabalaan pa naman ang pila ka mga barangay dari sa ton, no? Kakipay, baby. So, kampiyon. Pero kampiyon, salamat kayo, Kakipay, baby. Pero hindi nga ito yung mga kwan sa buong 1-4-1-4 na nakikipay babes.
0: 1-4-1-4 lang ha.
3: Mas ko ba? Doble yung kalamay na ito.
0: Na ano itong ipreparar mo pang?
3: Oo. Ang tangi sa'yo mo ito ko, no?
0: Ha?
3: Tangi sa'yo mo ito. Ang atong ding operator, siya nang layo. Ga, kwan?
0: Ha?
3: Ga, kwan? Ga request ka ni babes. Muscovado, kaki babes, may chinko. One fourth na ta. Brown sugar, 18 ang one fourth, kaki babes. Refined sugar, ining puti, bla natin nga kalamay, 23 ang one fourth. Kagang dark sugar, 18 naman kaki babes, ang aton nga one dark sugar, ining lipid natin sa buong mantika, Andre, tag 33 na kakipe babes, naligad, 29-28. Mm-hmm. Por subong nagsaka, nagit 33 na ang lipids ang cooking oil na to, Andre, sa Melibertad Public Market, mga kakipay ba, mayong aga, kay Maninoin Mani, kaya pinamo, kakipe babes, ga pamangkot kita kung ano naman kung ano nga kantaon sinong kabalaan na nagaran Maninoy. Kaya Ma'am Christine.
0: Paintrahaba na lang sa paintrahaba lang.
3: Oo, oh, pwede ganyan. Kinalaan niya lang, galing. May ginakapyutan niya siya. Magbun niya matanda. Matugong niya na yung kakipibibs.
0: Si Maninoy mo pa?
3: Oo. Di, may nga gadara.
0: Hindi niya mapulis, bro, money.
3: Oo, oh, kaga kay Ma'am Christine, dara may nga gadara sa inyo.
0: Madam Christine, Ate Christine, may nga gadara na. Si Nanay Lourdes pala, mo ka pamatay ito siya sa karidad bago. May nga gadara
3: sa inyo, Nanay. May nga gadara sa inyo, Ma'am Lourdes. Kaga Ma'am Edith, labi naman, si Kanoy, nag-monitor si Giovanni Cordero. Monitor kaki by babes kaki Tatay Gideon diri sa may Mercedes Avenue dito naman sa piyak naman kaki by babes sa may Amelia Street Hernay Street gali dito si Efren ato man to Efren Reyes kaki si Geraldine si Palalab siya kaki by babes sila ni Evelyn dira na Ili Ellen kaki sila ni Edisa kaki by babes sa radara sa may kilid ng the video kapiyan na to drama yung aga dira sa inyo mga kaki 5 na tanda si Dindin Araman kaki by babes tunay si Loy sila ni Roland Boss George diri kag sila ni Ma'am Ligaya kaki by babes sila si Duba naga monitor kaki by babes sa aton mga kaki 5 na tanda drama yung aga dira sa inyo kag diri si Matik na ni Melvin Guapo Ron ara naman sila ni Nunoy sa may gata Andre sila Ma'am Jen Ruyo, kakipay babes, monitor man sa aton, Melvin Guapo, Arla Serarnel, Adalpa, Bones Cosendra, mga kakipay ba, kag sila ni Ron, sila ni Analendra, sila Rosini, sila ni Caspi, kakipay babes, sila ni Ma'am Elena, nag-monitor man sa aton, mga kakipay babes, hindi magkalipat ang aton, nga mga eatery, nga may mga kape, nga details ka, coffee mix, kakipay babes, ara sa may diri sa may parin yung sa eatery sa Libertad Public Market kag sa may Mami Kate's Eatery Kunsing Eatery kag sa aton mga kaki 5 dira sa may floor
0: tanan nga eatery ah
3: oo kaki 5 babes ang aton to
0: ang kansi ay. Ang kansi di man silingan da mga kaki 5 kampiyon ang kansi da
3: ara sa may
0: sabaw pa lang ulam na eh
3: kampiyon nga kansi yan
0: may ara sa man silingan sa Dalan Hernais.
3: Oh.
0: Inabalang bangga pasulod ka to sa barangay hall.
3: Oh.
0: Sa tabog na sa right side. Oh. Ara dara mga kaki 5 ang kansi di man silingan.
3: Pro kampiyon.
0: May branch dire sa may Bridco Port.
3: Bridco Port.
0: Ara dara sa Bridco Port ang kansi di man silingan. Oh, ma ang manami dara kung imo sini nga birthday, kadto ka to sa birthday kay maumpisa ni sa 28 nga ni. Kung may birthday ka, libre ang cake, may pa-cake pa. May kansi pang libre. Kung gusto mo litson, araman librihon ka man sa litson.
3: Kampiyon.
0: Plus pang kantahan ka eh.
3: Oh.
0: Happy birthday.
3: Ito lang yung birthday, pero mga pod mo yan, may bayad.
0: May yan. Bayad ito, eh.
3: Ito lang yung librihon, no? May cake ka pa kay Pilos. Pero namin na maka... piyantiyan na nakakibibig.
0: May bayad kung ikaw lang yung may... Di, libre ang kwan? Libre man ang good for five?
3: Five person? Hindi kakibibig. Kampiyon na eh.
0: Sa kansiya?
3: Kampiyon na nakakibibig. Kasi hindi man na maubos ni mo, ikaw man isa mo. Sa kaserve nga kansi kakibibig.
0: Correct.
3: Pwede na na madalasa.
0: Kampiyon. Kada mo sa mga nagkakaon na subong, kaya mantikin ang lano na sabaw kada adlaw get ang tawo. Kansi pang sabaw palang ulam na mo.
3: Kansi
0: di man silingan. Hindi mabudlay tultulon kay kung magkanto ka to sa mall sa Bridco, going ka to sa port terminal, malabian magidaras corner.
3: Garaya kay kay babe sa mga pandara, mga linagaan, mga kansiyan.
0: Correct, correct, correct.
3: Madara sa may Brit Coport, Kaki Pebabe. So, maing aga sa mga taga cooking store, kay Sir Donato din, nag-monitor mga Kaki Pebabe.
0: Si Migota Fritz Carbahosa, ang mga ginayang otok-otok, na yagaga, siya agad ang nagahatag sa nga, kuwan sa aton, servisyong, servisyong kampiyon.
3: Pangmasa, Kaki Pebabe.
0: Pangmasa nga presyo.
3: Thank you again,
0: maayong nga servisyo, kaga pangmasa ang presyo.
3: Oh, Denmar the Pente Kipe Waves sa Barangay Singkang Airport. Arin may Batsuya naman yan. Denmar Batsuya ang Kipe Waves sa aton. Sa Red Ganson, nag-monitor man sa aton, Kipe Waves. Dari sa may Mercedes Avenue, ha? Ang mga kautura na aton. Dari nag-monitor Kipe Waves. Sa aton, may nga agadara sa inyo, ma'am. May nga agadara sa kag sa aton mga kautura dari sa may Libertad Public Market, Kipe Waves. May ang Bislit yun, ha?
0: Base Litson,
3: mga kikpaga.
0: Kampiyon ang Base Litson. Kamusta ang Litson ni Base?
3: Namit ka kay Pebabe.
0: Namit mang yapo, no?
3: Nagaragumo, nagaragaak.
0: Nagaragumo, nagaragaak. Manamit na, barato pa.
3: Nan. Profesyonan, Barangay 36, mga kaki 5, Araneta Street. Pwede ka mo ka drive-through dito.
0: Why gina ikog?
3: Puklit-puklit ka kay Pebabe sa sampanit. Manamit na. Ang nagarugumo, nagaragaak nga lechon baboy, mga kakipay.
0: Base lechon.
3: Ako kay Ma'am Normitra, kayo na big-big na yung Ma'am Joanne, nagapakamiyaw kakipay babes. Mr. Bros naman na to, Bang Bamsi, kag may sanga sa may Bago City, kakipay babes.
0: Kampiyo,
3: so,
0: no?
3: I-bros nyo ang sarap.
0: Kung magkanto ka to sa lihis, going ka to sa inyo, wala ito, labi ang ninyo and ninya soap number 5.
3: Oh, Adrian naman ni sa kanya.
0: Dito sa Alihis naman.
3: Alihis naman na yan.
0: Si kay Miss Van Van.
3: Umigo mo si kwantong melichonan ng manok. Si Buboy.
0: Si Gary Buko.
3: Gary si Buko. Gary si Buko.
0: Labian mo man to.
3: Na sa may barangay Alihis.
0: Why nagkakanto si Pablito Gyalon to siya to? Kaya why na sa kuno kapi?
3: Gugay ka naman ito, gurumay ka pa, Mas Sharto. Gary, si Boko. Kampiyon mo lang yan na lechon nga manok na sa mga kautoran na tondra sa may barangay.
0: Pati si Gary, kampiyon, di lang ang lechon.
3: Pusipos na lang kita, Bibi. Gusto lang naman tango-tango. Gusto lang naman tango-tango. May nga, ganda na sa inyo sa liwata. Kaki pa, Bibi. So, muna nga itong presyoan ay dari sa Libertad Public Market nga wala sang untat nga patiga ano to sa painumdom sa ila sa aton nga mag-inom sa aton mga power trio. Ano ni ang power trio, mga kaki 5? Ini nga for me ang stress.
0: Galaway ko no si Ma'am LV Tupas. Sa Ma'am LV Tupas dire sa may Vista Alegre, galaway sa nakabati sa sang kansi di man silingan.
3: Lalawag pala lang kay Kipay Babes, ha?
0: Lawag pa lang na, pero galaway na siya.
3: Lawag. Ang GTX ko, Kipay Babes, kung ginatimpla pa lang kay Kipay Babes, papamuhin nun ka na. Ano lang ginainom ni Manuel Ramos?
0: Si Boss Manuel Ramos, galaway man.
3: Galaway man siya. Kagsin
0: kung na ang nag-serve sa iyo, nag-tulo-tulo pa ang kwan, ang buhok, ya.
3: Si Yada. Nag-tulo-tulo. Laway, hindi lang sa DTX Coffee Mace ang ginainom niya, Ferme, kada kakagibay waves. Amo man kay Yada.
0: Kung ang nag-serve sa iyo, nakapalda, labay-labay, tubang niya, nag-tulo-tulo pa ang buhok, ya. Si amo na namin yan ni Boss Manuel Ramos.
3: May ilig yung
0: mag-serve sa kape niya. Hindi pa siya mag-order kundi DTX Coffee Mix.
3: Yada!
0: Yada!
3: Gina-introduce
0: siya pa rin niya. Gina-introduce siya. May bago ka nang maninoy mo.
3: Okay, mga guys, yan ako na nag-monitor sa ato na sila ni Tagi, mga Jimper Boys, na rin na isa-isa kay Kalamo, sila kay Kipi Babes, sila ni Nick Barcadra, sila ni Boss Chua, Dani Chua kay Kipi Babes, sara na lang, Gaspar Cornel kay Kipi Babes, sila na nag-monitor sa ato, sila ni John kay Kipi Babes, sa ato mga kotoran na sa may Jimper Market.
0: Si John Montefalcon.
3: Na, John Montefalcon.
0: Ang pato to, nag-ulat na.
3: Kaya ito, Kipi Babes, gay ngalo na to.
0: Sa dulaw.
3: Gaya nga lo, nato pa ito sa ang radyo mo ito, preparar mo ito, dama ito mga ulat si Muto ay. Ang aton mga kauturan barangay Sumaga, Sheila Trading, ang produkto namon nga ginambal sa inyo, painom-dom na mong permisyon nyo, magka-stress, hindi madula man ang stress sa atong dara, inom klinika di Tribayo kay gapa-alalay ina kakipibibs sa atong napaka-stress level dara. Kaya ti, kung magtaas ang atong sugar, to follow na nga iban nga mga sakit kakipibibs.
0: Osta.
3: Taas na imo da blood pressure dara, ang imo mga pilas dara, hindi na maayo, ti, iloton mo pa na makabuligid ining suplemento namon nga klinika DTX 500 kiti kung ta border na dawingi mo kalamay dira sa imo lawas kasi sige kay kinaon kita pagkaon naton di madula ang kalamay sa pagkaon kay Kipay Babes ag imnan mo ni sa aton mga suplemento iskang papalo kay Kipay Babes sa mga kwan pian-pian ang aton nga sugar sa aton lawas kay Kipay Babes kabudlay kung mag-diabetic kita ra kay Kipay Babes ang aton mata magimuron kung mga pilas naton budlay maayo labi na gid sa TL kay Kipay Babes budlay na laboton mga Kipay Clinic.
0: That's why kinahanglan naton ang klinika DTX 500 kag D3 Bio
3: na ang kampiyon kay Kipay Babes kag ang aton nga Mighty C dal kalam base vitamin C ang kape ya matik na niya
0: matik
3: kabahin na sa aton pagpangabuy ang pagpangapi kay Kipay Babes ang aton nga DTX
0: ang
3: coffee mix.
0: Jade Store tor sa may Gaisano, Pro Gaisano, Aliso, panawagan na to. May nga galan sa Jade Store ha.
3: Dugay na itong roo.
0: Ang Marian Store nila sa may Paglao, mamuma nyo.
3: Oo.
0: Kadi na nga kong premium coffee.
3: Ay, latulat lang mo kay Kaming na kakipay babes. Latulat lang mo dara sa mga kakipay sa liwat ha. Available sa mga pharmacy, kag sa mga kapurukan na itong dira, mga kakipay, mga itong mga suplemento, kag ang aton kape. Kape babes.
0: Ang akon nga ang Sunny Store to sa Paglaom village man gapanawagan man siya. Nyawen ako ko ani wen ako di TX Coffee Mix.
3: Tapos ako sila sa mga tamya ama pamasyaran gabi kay Kape Babes sa pagkati o damo gaulat kay Kape Babes kati ang iba nanda na gyud ang
0: simple lang si Kwan si Madam Gingging Servilio. Ang Gingging Store na sa may Purok Gonzaga sa Mansilingan. Nyate, mayara ka na da.
3: Huwag ito da.
0: Pulo pa batsyag lang yung blaw.
3: Huwag ito da. Ay, Sir Donato, araman na pamatay kay Kipay Babes Cooking Store. Mga upod si palalab ni kaya Sir Donato, araman nagpamatay kay Kipay Babes.
0: Tanging sa'yo, tanging sa'yo.
3: Oh.
0: Tanging sa'yo mga kakipay, ang tanging sa'yo. Ginpasikat na nila si ni Jerome Abalos. Sang dekada 90 mga kakibay. Ang mensahe sine, nagapakita sang wagas kag tapat nga gugma. Nga bisan ano pa ang matabo, isa lang ini nga ginahi gugma kag handa ihalad ang bugos nga kabuhi para sa iya. Amo na mga kakibay. Tanging sayo. Amo nang mensahe sang paghigugma ni pagigugma sang iya si nga kagugma man. Ang kanta nagasaysay sa isa ka lalaki nga tuman katapat, tampad, faithful sa iya si nga hinigugma nga sana wala sang iban nga ginahandom kundi siya lang.
3: Sana
0: kada lakit yan niya dahil kamusta. Pagbalik yan na ma'am, kisa na mumumuan. Ginpasikat ni Jerome Abalos mga kakipap. Yare si Jerome.

0: Mita. Aha. Sige.
1: Mita, 1.3 ka kay Pepe. Spoilers, kasi mapalda kita.
0: Aha. Sige.
1: Kapag kayakap ka, wala nang pangangamba. Please, nang halik laging madarama. Ang puso ko ay tanging sa'yo, magpakailanman para sa'yo lang. Ang puso ko ay tanging sa'yo, magpahanggang wakas para sa'yo lamang, mahal.
0: Kampiyon. Black card naman. Noon, okay saya, parang walang hanggang. Sa tuwing magkasama, dulot mo ay ligaya. Kapag kayakap ka, wala nang pangamba. Tamis ng halik, laging nadarama. Ara na, okay na! Kulang ta eh. Kulang dapat. Kulang dapat ang isa ka stansa sa iyan eh.
1: Oo, oh, ang mandato si Kiki Perez.
0: Ang mandato ni si sa... Robert Pacardo, oh, edi.
1: Tayo din ba? Yawan tadi di mo. Ay nako. Opo sa patrol, Kiki 5 Wilson Villena. Ina naman si Kiki 5 Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Negros, K5 Luso.
2: K5 Balantay Mercado. Balitang K5 sa umaga.
0: Malabaging salamat ka K5 Vincent Dominic Pidina, Coral Day sa Imusin Airport mga ka K5. Katuan tanang ato sining mga report karon nga agad sa ato sining mga standby. Standby nga mga patrols. Report sa patrol mga ka K5. Katuan ato si ka K5 Walson na Belina. Last 5:34 na mga ka-K5, minigabayin doon sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga ka-K5 kampiyon sa atong sining mga suki, nga mga tagpalamati, tanan, mabakal sa mga butika. Sa Grace Pharmacy, kag-adres sa Silay, kag-talisay, nga mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ka-K5, Walson Belena.
2: K5 News FM, kampiyon report.
1: My love will see you through. Ay,
0: yeah. Ikaw, kayakap mo ang tupad mo, subong. Ikaw na, Wilson.
1: Ipaglalaban ko.
0: Sige.
3: Okay, Pabes. Okay, Pabes. No? Ang aton, sinig ang balita, talan eh. Pilason, ini ang 45 anyos ka lalaki, gaging kilala sa kay Alia sa Bambi, nga residente sa Talisay City, ni matapos to, nga mahulog halin sa ikaduwa nga panalgan sa isa katilting diri sa bahin sa Gonzaga kag San Juan Corner pala sa bahin naman sa Paranday 12.
0: Uh-huh.
3: To be specific, sa may Bacolod City Public Plaza, Kifevesa. So sa ato, sa nga pag-interview sa iya, nagapaminta ini sa Kifevesa sa building na ginobrahan niya sa ginali na lang nalapakan niya ang isa ka-open wire.
0: Sus!
3: Rason kung na out balance ini siya, nahulog halin sa ikaduwa nga panalgan sa building ang ginapintahan niya ini.
0: Kataas pa nga daan sa building, you know?
3: Ay, super. Kasorte, pag ganyan kay Fevins, kay hindi kisaya halin sa second floor ang kung sumahon mo. Kaya paghulog niya, nasangik, pasan nasa kurinte, makita mo man ang kurinte kay Fevins, kasi ante siya nakatupa sa dalom, o gali lang, tiyan mo ito nakaangkot, hindi siya sa nga paso sa tiil, nga amuning natapak niya sa kurinte, mga bakira sa lawas, kaya ginabatsyag itong iya, siningalikot niya, pagtupa niya, kaya kay Fevins. So, amo to ang balman ni sang iya sininga ning kapdan na nakipot naman lang sila gani ang kitawgan ini siya nga nahulog ang iya sininga upod kay sa problema dere kay wala sang harness, wala sang safety.
0: Ah, manang problema.
3: Safety gear kay Fevage, no, nga suksok ining biktima. So, after sinis na incident, kaya please, kaya paano na storya, tapos masasasulol sa ambulance, kan may kasinyas, masasa okay say, no, although at ginalagas siyang ginhawa niya sito sa Gyapon, kaya tigasakit ang niya sininga likod. Kag after sa incident, yung dalaman niya na yun kay Fevage Hospital, agod matagaan naman niya sa nagkakaigo nga pagbulong kay Fevage.
0: Dere sa may San Juan, Gonzaga, Galintabon, eh?
3: O, sa Tubang, gitsang, ano na, kuwan nga kalanaan.
0: Aha.
3: Sa Tubang, gitsang nga building, tapos taas, nag-fibrase na lang ng building na.
0: Taas yung building yun eh.
3: Why na gani niya galing process, nag-fibrase ang ila, langit ko niya kinagyan sa pagpamilta, only hagdanan, langit niya
0: nag-laba
3: pala, so wala sang harness, wala man sang harness.
0: Aga nagpaminta sila?
3: Oo, nagpaminta siya.
0: Dapat may mga kuwan na silang ginihimo de.
3: Oo. Nalapakan niyang kurinte kay Fevel, sunog tong iya, sininga dapa-dapa.
0: Aha.
3: Munang kuwan na, kadamo sa posibilidad nga makautas, iya sinikabuhi sa kurinte, kag sa hulog niya, pero ti masorte, gintinin si alias Pambino, kay ti gintagaan, pasas sa isa pagiging katsansa, nga magkabuhi sa ining kalibutan, kay Fevel.
0: Sige.
3: Kay Fevel, sa muna natin, ato sininga balita, yung kandiri sa patrol, yung ginadol sa iyo sa kaluan, sang Mighty C, D35, kag GTX 700, report naton, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, hagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Madam okay, kasalamat ka K5 Wilson Villena, mga ka K5, katuwa naton si K5 Red Salgado sa sining matinion, kaya ginaligar duha ka putos nga illegal nga druga, ang na-recover sa bags ang isa ka estudyante mga kakifab sa Bacolod, hindi siya bo ay nanoy ni sinong naga sinong may pakana sini mga kakifab ano to tawas abi check na ton mga kakifab si kakifab Red Salgado
2: K5 News FM Kampyon Kampyon Report
0: K5 Red. Ah. Las 5:38. K5 Red.
4: Ang narecover sa isa ka 17 anyos nga estudyante sa isa ka bulutuan Andres Bacolod sa tuong Hulyo 20, Lunes nga adlaw. Sa gipatigayon kagapon nga press conference sa Bacolod City Police Office, ginsiling ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia nga sa resulta sa forensic examination, hindi siya bu ang narecover nga duha ka putos sa bag sa estudyante nga ila ginatan-aw ini ang ginsaskuan. Sinupa sa kay Ribadomia nga hindi mapasakaan sa kaso ang nasambit ng estudyante bangod negatibo ang naging resulta sa eksaminasyon kag wala sang presensya sang substance kasyabu ka K5 Babes. Iga pa idalom sa psychological debriefing ang minor di edad ng estudyante sa bulig sang DSSD Bacolod bangod ginakabig ini nga biktima tungod nga ginbutangan sang ginaligara sa buanay ang iya sininga bag nga wala niya may baluan. Padayon pang investigasyon sa kapulisan agud may baluan ang responsable nga persona sa pagbutang diri sa ginaligar shabu pero di pa karon may baluan kay Fevi sa kun ni bala isa katawas or ano pagid nga substance ang ginabutang diri sa duha ka plastic ka K5 babes. Sa madumduma naton may isa sa mga nakakilala sin isa biktima nga nag-report sa security guard sa nasambit ka bulutuan nga ginaligar may ara sang armas lutang ang unod sa iya sinigabag sa ini ang gintan-aw sa security guard na naibaluan ining duha ka putos nga ti anay ginaligar shabu. Pero sa resulta sa forensic examination, hindi siya buka K5 Babes. Sa muna, ang aton sining balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga. Kinadulong sa aton sa Power Trio, ang aton sining DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sumuman ang aton sining DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Kaupod sa patrol, kay K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming kaya salamat ka K5 Brad Salgado sa report mga ka K5 na dinig kita sa atong sining K5 kamustahan. Alas 5:41 na mga kakifay, matabid na kita sa Antique.
5: Thank you so much, Lodi, Sir Enrico. Jay, ang Lodi ko man nga isara. Uy, idol kang tanan, pati mga balo, laon kag binayaan. Daddy Babes, good morning.
0: Mayong aga, Sir Melmar. Ay, kampiyon na sorpresa mako sa nga introduction mo ba? Pero, why ko magsala, mayo ka man nga. Magkulupanilag ah. Kampiyon, signal mo niya, pang may problema, naka-DTX, Coffee Mix na ko. Extend na lang ang kulang. Back to you, Sir Melmar.
6: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning man sa mga taga Negros Island dyan. And of course, check karon taman ang signal ni SM Jubert nga nagapuro pa nga Pigid for sure ka DTX Coffee Mix dyan sa may probinsya kang Capiz. SM, good morning!
7: Good morning, sir. Nestor Sel Milmar, maraming gramig nga kagahon diri sa amon sa probinsya sang Capiz, kansyonan sa Rojas. Wapo ang mga partner to sa buong kagahon. Nakakuana, nakakapina. So, mabug now. Back to you, Antique.
5: So much, Capiz. Silo ta sa kalibo. Sir Michael, good morning.
8: Morning, Antique, Sir Nestor. Sir Melmar, good morning. Kampiyo ng signal, nagataliti di sa amon kagabi pa. Nag-ulan gid gani kagabi. Subong daw nagataliti na lang gamay. Naka-DTX Premium Coffee na ako kag naka-Mighty C. Good morning sa aton tanan. Balik sa imo, Antique.
6: Sige, biradahan tayo ng mga kampiyon ta mga balita. Diyan na lang, diretsuhan na lang dayon, Sir Michael. Mga balita ta dyan sa kalibo, sir.
8: Sa kampiyon niya mga balita sa Banwasang Kalibo, mas ginapabasog subong sa sangguniang bayan sa Banwasang Kalibo pagi sa pagpasasang ila resolusyon. Ang pagpatuman sa ordinansa kontra sa mga modified muffler o mga tambuso diri sa Banwasang Kalibo. Amoy ni ang ginaprubahan sa sesyon mga ka-K5 matapos gani nga may nadakpan sang isa ka-rider nga gin contest niya ang pagdakop sa iya bangod wala sang decibel meter. Sa subong inaplanuhan ang pagbakal sang decibel meter kay madamo ng apektado sa masangag muffler sang mga motorsiklo kon gabi nga nagahinarurot diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Kag kon sa din gani may mga ginasugid pang illegal nga pagkarera sang mga motorsiklo mga ka-K5. Dugang pa naton nga mga balita, may aras ang 1,500 ka mga mangunguma sa aklan ang posibleng maapektuhan sang kakulangan sang patubi. Oo, diri sa probinsya ng Aklan Suno sa National Irrigation Administration sa interview ni kay Ms. Jangson, presidente sang irrigator sa association sa eastern side sang Aklan, ginareklamo nila ang mahina nga supply sang tubig. Sang nagligad nga Lunes sang meeting sang NIA, suno sa ila hindi sila makapa gamit sang ila heavy equipment para mag-dredge o sang kanal dahil sa kulang ang gasolina o fuel mga ka-K5, no? So ginasugid nga sa critical nga sitwasyon subong kag temporary closure aning irrigasyon kag kinanglan ani sang rehabilitasyon mga ka-K5, no? Amo lang ani nang mga balita mga minors dire, si mayor mismo ang nagapanguna para papaulion sila kung gabi mga ka-K5. Balik sa imo Antike.
5: Thank you so much, Kalibo. Silo ta sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, anong latest?
7: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Melmar. Mga nagapanguna nga balita din sa probinsya sang Capiz, ang siyudad sa Rojas. Isa ka negosyante kahapon ang ginservihan sang search warrant sa aton sinimang katapos sang Rojas City PNP. Matapos ngayon siya ang ginatudlo, may ginahuptan nga mga armas. Na-recover sa ila sining puluyan ng isa ka kalibre 45, isa ka unit sang kalibre 38 ng revolver kag may mga ammunitions ini mga ka-K5 nakahunong sa karon sa Rojas City PNP ang nasambit nga negosyante matapos nga gin dakop sang aton mga kapulisan kahapon sang hapon. Samtang sa mga taga-Antique kamo na bahala sa mga taga-Capiz. Nakahapon na ginpatawag na ni Governor Ferdinand Castro ang magkatapos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit, agod nga tagaan sang balon kagaduga nga preparasyon para sa palabuton nga Regional Rescue Olympics nga pagapatigayunon dira sa may San Jose Antique sa maabot nga Hulyo 25 tubto 29. Tisunod sa gobernador nga ti ang tanan naka-ready na kag pwede na ibato sa regional nga event, mga ka-K5. Muna nga, amon din balita, magluwas sa amon hipis sa Pontevedra PNP sa kay Sir Diaz nga muni, ginahulat karon ang mando sa regional command kung i-floating sa or balik sa kampo bago sa natabo sa pagpatay sa isa kapulis din sa amon sa Pontevedra Capiz. Back to you, Antike!
9: Dulugi nga salamat, SM Jubert. Lito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sa Rick, mga balita ta, sir.
10: Madalag to mga balita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May miyembro sang LGBTQ+ ang arestado sa entrapment operation bangod din na pahog ang anay karelasyon nga minor di edad nga ipalapta ang ila sensitibo nga video kon hindi makikita siya. Ang minor di edad nagreklamo siya sa ninga Iloy kag gindangop sa bahin sang Rako kag dito nadakpan ining miyembro sang LGBTQ+. Di prison sa buong kag disinidog ang pamilya magpasaka sang kaso. Sa piyak nga bahin, dumdumanyo ning anay mayor sa may Banwa sang Kalinog, ex-mayor Salvador Badong de Villagracia. Ato nakabunggo patay sang nagamotor kag may nabungguan pagid nga isa pagid sa nikatawo. Gin papanawgan na sang desisyon sang LTO ang iya sa nga driver's license. Duwa ka tuig nga revocation. Pero ang pamilya sang saning na biktima nga napatay itong 20 anyos, hindi kumbinsido nga duwa lak tuig. Kay luyag nila at lifetime gid. Kaya ang iban gani daw gamay pa ning kaso lifetime. Kag sa piyak nga bahin dumduman yo pagid ining driver man nga nakahit and run sa mag-asawa tobla, nasaplid ang asawa, nangakig ang bana, ginakigan ang driver, ginisulan sang sining nagasakay sa moto asa salakyan kag nabungguan ining amay ang bana patay. Nadakpan na ini sang giserbiyan sa mapulis naton dira sa bayan Banwa sang binggawan ining suspect nga si Rudolph Bubot Chavez de la Rosa isa ni ka negosyante. Amin naman talaga kung balita rin sa amo na kung illegal drugs, hindi ko mapapierde kaysa istansya to may 2.4 million pesos na worth sang illegal na droga. Balik si mo Antike.
5: Thank you so much sa Iloilo, sa kampiyon ng mga balita sa Ilota sa Negros Island Region sa syudad kang Bacolod. Daddy Babes, anong latest?
0: Dere sa amon sa syudad sa Bacolod, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kakipay, mga balita sa Negros Island Region. Dere sa syudad sa Bacolod in particular, mga kakipay, nagakalipay kag nagahinugyaw ang 200 tanan ka mga ama senior high school students nga sa din natigayon na nga nakagraduar mga kakipay nga damlag pa nga hindi makagraduar bangod sa pila ka mga problema sa eskwelahan mga kakipay. Sa post nga ginpakigbahi ni Bacolod City Congressman Albi Benitez, makita nga nakasoksok na sang tuga ang among nga mga estudyante kung sa din kaupod sang mga ini ang ila sini nga mga ginikanan. Gintambungan man ni Bacolod City Vice Mayor Calao Puente Milla ang nasambit nga graduation bilang tiglawas ni Congressman Albi Benitez. Hindi sa vlog sa maayong nga potoro ang pagkaimol kay edukasyon ang solusyon. Congratulations sa tanan nga mga graduates suno sa post ni Congressman Albi Benitez. Ang AMA Computer College mayara na lamang sa wong nga adlaw mag-secure sang permits mga kakibib matapos ang 15 kadlaw humalin sa ginpa papanaugan sa ang AMA Computer College sang ila sininga second notice of violation top-top sa karon sa ulihi nga adlaw nga ginhatag sa ila mga kakibib. Wala pa sa gihapon ang mga ini naka-secure sang ila sininga permit bangod sang kakulangan sang kinanglan nga mga rekisito sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. Amaring mga balita namon diri sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod, mga KK5, back to you, Sir Mermar.
9: Thank you so much, Daddy Babe, sa mga balita. Rijan naman sa probinsya kang Antike, mga ragapaw namon nga mga balita, Jaho. Dumduman nyo ang lalaki nga ginlabo na ang kagawad dito sa may barangay sa Kulasi. Jesus Maria Kagusep, matapos na nga ginlabo ang diyang kagawad nga pilason, nagpalagyo diyan sa kakahuyan sa marayo nga baryo. Ang diyang sospek apang kang tinalikdan nga adlaw kahapon, nag-surrender kay na Gutman matapos sa banwa ang apat kadlaw nga pagpanago sa lasang. Nag-surrender sa kapulisan kag nagpakigangot man sana nga bugto nga barangay kagawad. Agod nga tubangon nandiyang anang sala nga frustrated homicide.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, never give up, Daddy Babes. Amo dya ang panawagan kag mensahe kang Aman Lin Ay kang Antike 2025 kag Binibining Pilipinas 2026 candidate Brittany Angel Rubino matapos nga napaslawan kang nagligad nga July 18 sa may national stage sa Metro Manila. Kay tinaguli dya kang nagligad nga adlaw regya sa probinsya kang Antike. Suno ka na never give up banget nga ti hindi dapat kita maduraan kapag laam kay antes na naglinay kay Antike 2025 kapiraman dya ka beses nga napaslawan and pagkaurihi nagdaog kagin koronahan. Now, gipasalamatan naman ka dya ang banwa kang Kaluya kag ang probinsya kang Antike ilabi ringgit ang tanan nga mga Antikenyo sa bulig kag suporta.
9: Agora so far mga balita namon dya sa probinsya kang Antike. Oras naton la 5:52 gamat-amat naman kulang time ta no. Salamat gid.
0: Sige. Yeah. Salamat gid Iloilo Ruwa sa Antike kag Kalibo. Yan. Areglado mga kakifive, ginakolabos man kita sa panahon, may panahon pa pero hindi na hindi naton. Mga kakifive. Ang akon nga amigo dira sa Libertad Public Market. Si amigo ko, Erwin Kapada. May nga, galanda, Boss Erwin. Boss Erwin Kapada, mga kakifive. Ruina Villaran Erbito, mga kakifive. Si Ma'am Mary Rose Lingaya. Dira sa Totong Store, mga kakifive. Kag George Lauso, alias Extend. Wala na kita panahon, mga kakifive. Salamat man sa kay Ma'am Velma and Mitong Galvan. Dera sa Mitong Metshop sa BM. Ma'am Velma, may nga garanda. Ang Miriam Store, mga kakifive, salamat gid. Norma Store, TV Store, dera sa Salong Dulao, Bago City. Available lang aton sininga mga products nila mga kakifive. Kag subong man, ang aton sininga products dira sa may Rico Baranal sa Baranal Eterisa Dulao, Bago City. Ma'am LV Tupas, good morning Ma'am LV Tupas dira sa may Vista Alegre. Areglado mga kakifive ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with kakifive Kulin Kobiyain Saravan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Mel Oya, ako sa K5 Babes, gantalo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kags
11: stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel. Nagkantonsilitis ang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Tiyang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift!
28: OT!
29: Breadwinner!
1: Deserve na mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Man, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang kita.
10: Ganado kaya malusog.
8: Kitang kita.
10: Timbang ay mabigat.
8: Kitang-kita.
28: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
29: May kontrabaho formula pa.
30: Walang amoy.
8: Kitang-kita.
10: Ang pangarap ng pamilya.
28: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
31: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong mga gawin.
32: Mag-usar sang salon pass.
31: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
32: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
31: May long-lasting relief.
32: Tugtog 8 ka oras.
31: Para sa nagpanalakit nga baka.
32: Liyong kalikot sa salon pass.
33: This is a mental topical acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
34: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
35: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling